0: fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
1: DTX 500.
2: Nagatawag mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na.
2: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
2: Mag-DTX 500.
1: Agbot maging mas hubid sa edad ang itsura.
2: DTX 500.
1: DTX 500.
3: Katalina Habagat.
4: Anong ginabatsyag mo?
3: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na pinamit na git sa akong nga mata.
1: DTX 500. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix.
10: DTX
6: Coffee Mix.
10: Mabaka butika.
6: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
6: Extend food supplement for men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
10: DTX 500.
14: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ang DTX 500.
6: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
6: DTX 500.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advance

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio.
1: Ang D3.
3: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio.
5: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Visio.
3: Ang Visio
1: ng may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
6: Kasi tumasyon sa barangay
7: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mugali si baby. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
3: Mababaka sa mga butika.
9: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Wala na. Nagitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
17: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
3: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
23: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
24: Memory Advance Syrup.
23: Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
25: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
26: Mag-Eye-Care Gold Capsule ka. Eye-Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye-Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye-Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye-Care Drops adlaw-adlaw.
27: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
28: Wow! My puso!
29: Puro de los Pueblos.
30: Hold on, Besana Villarreal.
29: Para sa Puro de los Pueblos.
30: Puro de los Pueblos.
4: 14 minutos sa nakaligad sa takna nga las 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
29: Puro de los

0: Na DTX 500 Mighty TC kag D3 Bayo available sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mabakal man yung online kag available man sa klinika de Alternativo Medicine and Dula Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT mga ka K5. Magluwas nga mabakal da mga klinika products just like DTX 500 Mighty TC, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, kagang DTX Liniment Oil, mga Clinica products available da sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ga-offer man da mga ka-K5 sang libre nga konsultasyon. Free wellness consultation, Lunes to Biyernes, Monday to Friday, arada si Doc Mel D. Cadena, Clinica Wellness Consultant, mga ka-K5. Mag-offer sang libre nga wellness consultation Lunes to Biyernes, last 9 sa aga to 5 sa hapon sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City. Kag kun Domingo, 9 a.m. to 2 p.m. kun Domingo, dira naman sa Iloilo, sa Sara Clinic, sa Sara Iloilo Clinic, mga ka-K5. Ganyan na pa nyo ginaulat. I-avail ini mga free services ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Free wellness consultation and avail their free services. Ganalikipan sang QRM analyzer, iris analysis, naturopathic consultation, lifestyle counseling, mind and body medicine, auricular therapy, clinical nutrition and detox plan, kag iban pa mga ka-K5. I-avail Lunes to Biyernes libre ini dira sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City. Kag kun Domingo sa Sara Iloilo, sa clinic sa Clinica de Alternativo sa Sara Iloilo, 9 a.m. to 2 p.m. kun Domingo, mga ka-K5. Check the report ni ka-K5 Darren Henson, ang Bureau of Fire Protection na may panugyan sa publiko, mga dapat tatandaan, himuon, kaglikawan, ilabi pang ati ginalauman tang mas mangin malaka ang pag-ulan, mas maga posible madamo nga mga tanom ang magkalalaya, no, kag magataas ang temperatura nga posible sa man sa ginlantaw tang rason nga magapataas ang risgo sang madasig pagmakot sang kalayo, mga ka-K5. May detalye sa balita si ka-K5 Darren Salomeo Henson.
1: K5 News FM Live Report.
2: Nagpaandam ka-K5 Roldan ang Bureau of Fire Protection sa publiko sa mga dapat himuon kag likawan agud indi magdamo ang kaso sang posible no nga sunog kadungan man sang eksperyensyahan subong nga El Nino phenomenon sa pungsod Pilipinas. Sa aton sini nga pagpakig-angot kay Senior Fire Officer 2 Susie May L. Magan, ang Public Information Officer sang Bureau of Fire Protection Roa City, iyang ginpahayag nga sa sininga El Nino phenomenon nauman no ang pila ka bulan nga halos wala sang ulan o kon malaka ang ulan, madasig na magmala ang mga hilamon, mga basura, kag ibang pang mga butang nga madasig magmakot no kon may sunog ka K5 Roldan o kon madasig maglakta nga ang kalayo hilabi na sa Lasambit nga mga butang no, mga laya nga kahoy, laya nga hilamon o kon mga basura dira ka K5 Roldan, kagana pa nga mga posible tunaan sang sunog. Suno kay SFO Tumagan bilang kabahin man sa pagpreparar no posible mga kaso sang sunog bangod sa mainit nga tiempo, dapat likawan gid anay ang pagdapong no o kung pagtutod. Ilabi na nakanda na nga daan sang pila ka mga individual o kung na pila dira ka mga kauturan man aton mga pumuluyo nga nagasunog sila o kung nagatutod sang basura. Ilabi na sa mga lugar nga inang way malaya may gakolekta nga mga garbage truck o kung basurero ka K5 Roldan, ilabi na no sa mga bisan sa mga umano sa mga banwa mahilig no magdapong likawan anay kay hindi magpakampante nga wala sa mga tupad nga balay, pero dira man kung kaisa nagresulta sang grass fire ka K5 Roldan kung nagalanas nagadapong kag hindi matatapan. Nagpahanumdom man ang Lasambit nga opisyal nga hindi magaboy sang upos nga sigarilyo, no, upos nga sigarilyo bangot posible makatugaman ni

0: sang grass fire o kun gani sunog sa bisan diin man nga lugar kun ang upos nga sigarilyo ina nga way paya mapatay no kung may maigo dira nga mga basura o kun ano pa dira nga mga butang nga posible tunaan sang sunog sa K5 Roldan. Para sa dugang nga detalye kag iban pa nga mga panugyan sang Bureau of Fire Protection ari pamatian naton ang aton sini nga interview kay Senior Fire Officer 2 Susi May L. Magan, ang Public Information Officer sang Rojas City Fire Station.
1: Subong nga naka-experience sa nakita sang El Nino phenomenon, ang pinakauna nga peligro amo ang grass fire gid kadaren bangod sa tuman nga kainit kag paglaya sa mga hinamon, mga tanom kag iban pa nga mga masunog na materyales. So sa tiyon sang El Nino, mas dasig nga nagalapta ang kalayo bisan sa gamay lamang nga ignition source.
2: Mm. So anong pinaka-common naman ma'am nga ginahalina no kon kabangdanan sang sunog nga dapat likawan gid sang aton sini nga publiko?
1: Ang masami nga kabangdanan sang sunog amo ang una pagsunog sang basura o kundapong, faulty electrical wiring, overloading sang electrical outlets, napabayaan nga kalan o kun LPG, paghaboy sang upos nga sigarilyo bisan diin, kag pagsunog sang tuyom o kun laya nga hilamon sa kabukiran kag mga bakante nga lote kadaren.
2: Okay. Nakita nato no, may mga advisory ang aton sini nga Bureau of Fire Protection sa pagdumili sa pagsunog sang basura. Nga ginadumilian o kung ginapahanumdom gini sang aton sini nga BFP sa publiko, ilabi na subong nga tion sang El Nino mamagan.
1: Hugot nga ginadumilian sang Bureau of Fire Protection ang pagsunog sang basura, ilabi na gid subong nga tion sang El Nino kay ang gamay nga kalayo halin sa pagsunog sang basura mahimo nga maglapta sa palibot tungod sa kusog nga hangin kag uga o kondray na bala nga kahintangan sang kalibutan subong.
2: Mm.
1: So ang ginasunog nga basura mahimo man manginhalinan sang grass fire o kun sunog nga makaapekto sa kabalayan kag sa aton man komunidad.
2: Okay, na-mention mo kay ina ma'am no, isa sa mga rason ang paghaboy sang upusang sigarilyo, ako makita naton gamay lang gina siya no nga abutang kon ato lang tawon no pusang sigarilyo pero dako ang epekto sa o kon dako ang rason nga mangintunahan sang susunog. Ano ang peligro sini ma'am sa ilabi na sa aton sini nga palibot ilabi na sa mga lugar ba lang nga may mga laya nga hilamon ma'am?
1: Kadaren dasig na bisan gamay nga bagas ang sigarilyo mahimo nga magpaalab o kon magpasaglab sang laya nga hilamon kag iban nga mga masunog nga materyales kag iniman mahimo magresulta sang dako nga grass fire nga mabudlay na patyon kung maglapta na kag maglapad kadaren.
2: Okay. Ano naman ang mapabilin o kon mabilin yung panugyan ilabi na sa sulod sang balay pinakaimportante nga mga fire safety reminders nga dapat dumdumon sang tagsa kapamilya SFO tumagan.
1: Sa sulod no sang aton panimalay kinanglan man aton dumdumon ang mga importante nga bagay especially tudluan man aton ang aton mga pamilya. Una, hindi mag-overload sang electrical outlet. So ikaduha, i-check ang electrical wiring kag electrical appliances so kun may manotis kita nga irregularities like may cracks nang nagitom na bala nga daw nasunog kag nagapanimaho gilayon nga ipa-check naton sa certified electrician. Sunod, patyon kag bunuton ang mga electrical appliances or devices nga wala na ginagamit. Kag bantayan perme ang pagluto ag indi pagbayaan nga nagadabdab ang kalan. Sunod i-check man naton perme ang LPG tanks kag siguruhon nga wala sing tagas o kun leakage kag isa pa na maghanda sang emergency exit plan para sa aton bugos nga pamilya.
2: Okay. Halimbawa man ma'am no kun makakita ang isa ka tawo sang gamay pa lang kalayo kun grass fire ano ang dapat nga himuon kag ano ang hindi dapat nga himuon sang aton sini nga publiko ma'am?
1: Okay, sa event naman, no, kung makakita kita sang gamay pala nga kalayo, una, himuon natin gid una ang magtawag sa Bureau of Fire Protection o kung local fire station natin. Kung taga-diin man ka mo, dapat ibaloon natin ang numbers ang aton local fire station. Kita dirika da rin sa Roa City, ang aton hotline number, cellphone, 0950-608-5228. So dapat hibaloon na ang itandaan naton, isulat sa aton balay, ibutang sa aton phone book. So again, 0950-608-5228. Amo na ang emergency number or sa aton Bureau of Fire Protection Roha City Fire Station. In caso may sunog, dira ka mo magtawag ukon. Kung nalipatan nyo gid man ang amo number, kay malawig, pwede ka mo katawag sa 911 kay may local 911 na kita. Sunod, kung luwas or safe pa, kagamay palang kalayo, as mentioned, mahimong ini nga patio naton gamit ang tubig. Mag-obra kita sa bucket brigade o kung iban pa nga simple nga pamaagi pareho sa paggamit sa aton nga fire extinguisher. And then, ang hindi gid naton dapat ibuon, likawan gid naton ang pag-live, pag-content, take video or selfie nga malapit sa sunog. Amo natin likawan kay wala tada sang mabulig para palungon ang kalayo.
2: Okay.
1: And kung magdako na gid man ka darin, no, hindi na lang magpalapit kung dako na gid man ang kalayo, hindi lang magpalapit kag hindi ka magatubang sa kalayo nga gaisahanon, kung delikado nakagwala ka sang ano, nagakaigo nga kagamitan.
2: Okay. Handa ba lang aton sini nga Bureau of Fire Protection Roha City o kunang Roha City Fire Station why man ato na pangayo, pero in kaso ba lang may madamo ng mga fire incidents bangod sa mas mainit natun subong at tiyempo, tugas ang El Nino, ma'am?
1: Yes, ka Darin. Oo, ang handa gid ang aton Bureau of Fire Protection. Kag ang aton Roha City Fire Station, padayon nga naka-alerto kag naghanda sa amon kagamitan, fire trucks kag personnel agud makaresponde dayon sa bisan ano nga fire incident, kag padayon man ang among information campaign sa mga barang.
3: K5 Darren?
0: Yes, kaki 5 roll na matian si SFO2. So si Susi May L. Magan, ang Public Information Officer sa Bureau of Fire Protection Rojas City. So amuning importante gid no nga tandaan sa publiko kung may sunog, mag-report gila yon, no, magtawag sa bombero, hindi anay mag live dira o kung ano pang video unahon gid nga magtawag sa bombero para matap na ang sunog kag bangod bang gani no ginaabot sa Bureau of Fire Protection ang duga nga mga kaso tugas ang mainit nga tiempo bangod sa El Nino phenomenon K5 Roldana.
3: So aside sa pag-edukar sa pumuluyo sa parts ang Roa City Fire Station, ano nga mga measures naman yung ilahimuon K5 Darren para di somehow ma-raise ang awareness ang publiko sa mga dapat buhaton kag mas mapadasig naman ang effort or ang pagresponde sa mga bumbero K5 Darren.
0: Sa subong no K5 Roldana, padayon ang ila sining information campaign no pag libot man sa syudad to no, kag pila man ka mga programa sa eskwelahan kag komunidad no sa mga kabaranggayan para ti maghatag sa mga fire safety tips kaki fiber dan para mangin aware gid ang pumuluyo kung ano ang ila sining dapat himuon ilabi na sa tion sang sunog kaki fiber dan kag impasiguro man sini nga preparado no ang Roha City Fire Station sa sining ginapaabot no nga posible dugang nga mga kaso bangod sang mainit nga tiempo bangod nga isang El Nino kay Fire Roldan sunod kay SFO2 Magana preparado man no ang Roha City Fire Station sa pagresponde sa tion nga may sunog kay Fire Roldan.
3: Okay.
0: Report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos ini nga balita buylo nga ginatulong sa inyo sang DTX 500 the Superior Antioxidant. Ini si K5 Darren Sakmay Johansson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang lingawan sa Kapis, K5 News FM.
3: Maraming salamat ka K5 Darren Henson sa gindulong balita diri sa aton gapag pangalagad. Pero ay gyapon makatupong sa effort. Kabakas, very accessible kag ara ng tanan no kung paano sa una magkampanya si the late Senior Fire Officer Marlon Garbo, mga K-5, no? Sang siya pa ang spokesperson or information officer sang Rusty Fire Station. Grabe gito yung kagresibo, mga K-5, do? Kag tuman kahupos labuton kung kinanglanon sang impormasyon kagibalo sa publiko, mga K-5. Diri sa syudad, tibalanta naman sa mga pumuli diri sa syudad, isa sa mga nagasablag sa manasig pagresponde sa mga bombero ang mga occupied ga mga sidewalks kag karsada. Identified naman ang mga fire prone areas diri sa Roa City. Tumod naman na dugay na. Dugay ta naman na mention ng mga fire prone areas. Pero lang tawan yung sitwasyon sa barangay nyo, mga ka-K5. Nabudlayan kung kaisa, may emerensya or may sunog, nabudlayan mag-penetrate ang mga bombero. Nga ah, kiti may bundol nga nag-park siya sa lakyan, may mango nga nag-park siya tricycle, may iban nga nag-park sa motor na kabalabag. Ang tendency, ang kipot na nga daan, mas nagkipot pagid. Hindi makaagi ang fire truck, bombero or pulis. Kaya ang karsada, ila naging kaon, ila naging pwestuhan, ginimo na nila nga parkingan nga as if silang mga tag-iya. Inabala maka-afford ka bakal sang salakyan, maka-afford ka bakal sang tricycle, motor o kung e-bike o kung anuman nga bikulo, pero wala ka parkingan. Amo ng problema? Ang iban pagid, ang ila nga tiyangge, ang ila kusina, ang ila salas, ang ila mga food carts, ila baligya, ara na sa sidewalk. Kisa glapo pa sidewalk, ara na gid sa karsada. Perfect example, may pakadto da sa may Filamero, sa high school, na sa may railway. Perfect example sa nagagutok ng karsada sa isa ka fire prone area nga mabudlay mapenetrate in kaso may sunog. Way pada labot ang mga do mga balago na nga mga sagbot sa mga kuano mga telecommunications company. Ila mga linya sang internet nga basta na lang makapanghalay sila, makapanakod sila nga do sobra pa sa ari kita sa katalunan nga damo balagon. Permi lang may nagalaylay. Way pada labot ang iban nga mga poste nga nagahilay. Orang iban ara mismo sa karsada. Tipila ina sa mga faktor nga nagaupang sa madasig a pagresponde sa aton sini nga mga bombero. Kagkapila na natabo mga ka-K5 na didelay mga bombero ta responde. Ti paano sila kasulod kay may gabalabag slakyan? May nagalapaw sa linya nga mga salakyan, mga bikulo, motor, tricycle kag iban nga mga salakyan diragani sa may railway dao. Mga ka-K5, ginila na yagin angkon ang karsada kag sa iban pagid ga mga kabarangayan. Nakabakal kaya salakyan, nakabakal ka e-bike, nakabakal ka tricycle kon motor, pero imo yagin butang sa karsada nga kuntan ni alagyan ina sa mga bikulo kag tawo. Amo nang problema, kiti sagi lang nga bakal way man sang butangan. Even area sang Washington Street. Sulod ka pa lang di sa Washington, no? Tubang pa lang da sa isa ka clinic da kag laboratory center, mga ka K5. Left and right man ang parking sa mga doktor. No? Ila na yung ginangkon ang karsada, left and right ang parking sa mga doktor, sa mga medical staff, kag sang iban nga mga pasyente da. Karsada na daya, hindi na yung parkingan. Okay lang kung isa kalinya, ti duwag idya kalinya. Ti kung sumulod ang fire truck, karong kung may sunog tos punta, dira pa lang, hindi na makaagi. Pag-abot mo pagid sa unhan. Dira sila outpost nga ti, outpost lang pangalan, pero ti waymat may gabantay da. Ara pagida, mga angkar-angkar, tricycle, motor, salakyan, pati mga gagwa, sulod ng mga pusher kag-adik, ara mandaga parking, kaya mandamo, daga baligya sa bumo. Damo na da nagalurat ang mata kagabaligya, sabo daw anay mga ka-K5 hayagay. Uy, man ginaslakay ka mga polis. Ayawan ka man na da lusot. ila na ginangko ng karsada mga ka-K5. Salakyan, motor, tricycle. Di kapila na nadamay na tabo nga grass fire sa punta. Budlayan ang bumbero, ah, dugay-dugay wangwang ka bumbero. Di kaagi mo, way palabot ang mga ang gahilay nga poste kaga mga nagawayway nga linya sa mga telco mga ka-K5. Ilan tawa nyo, igo makarespondin bumbero, patay ng kalayo. Or kwa na, way nasa sang salibuhan, kay ubo sa tanan lamon sang kalayo. Amo ng pila sa mga challenge, hindi lang diri sa sentro sang syudad, kundi bisan diin man. I don't know kung anong natabo sa mando sang Department of the Interior and Local Government o kung DILG na i-clear ang mga dalanunta, mga sidewalks. Sa bagay, ang DILG hasta malang permis sa papel o truma na mga magkatuway ng mga local government units, mga ka-K5. Basta lang permis papel. As to the implementation ga, kurog-kurog man ang tanom nila nga balagay, hindi man sila ka-implementar sa insakto, mga ka-K5. You know what? Ang pinaka-perfect kag-ideal nga lugar nga nami kadtuan. Ngamambal mo ba lang nga ba, doari ka lang sa iban nga pungsod. Huwag ka sa makitaan nga nagatabok-tabok ng mga kable sang kuryente, sang telco, huwag sa may nagapark pinabuang, no? Kagka natawa isang karsada, may ga-parking man pero insakto ang pag-park, may nagapundo man pero insakto ang pagpundo, mega world sa Iloilo. No? Mambal ka, tani, amo na lang ni sa Biloga, Pilipinas. Tani, amo na lang nito sa amon sining syudad ang sistema. Mga ka-K5. Kung mahimo gani sa isa ka-pribado nga property owner, property developer, nga mahimo na sa ila area, nga ang isa ka-lokal nga gobyerno, nga may binilyon kag binilyon nga pundo, hindi mahimo. Ara ang gahom tanan sa gobyerno, hindi ma-implement using their power. Siyempre, wala political will mo. Nag-lock maperde kung mag-eleksyon. Pero ang tao yan nga naka-incending para sa kayuhan ang imo ginalantaw, ma-appreciate ina. Oh, kadto ka mo sa Mega World sa Iloilo or even sa Atria. Kita nyo ka nami lang katawhay. Damo man sa lakyan na. Pero proper ang pag-park, way sa may nagatabok-tabok ng mga kable, no? Way sa may nagabalabag sa dalan, katawhay katama. May mo ganis ang pribado ng mga developers. Hindi may mo sa gobyerno. No? Naaraman ang tanan nga gahong poder kagkwarta sa gobyerno ta. Kiti sagi man nila kaot-ot sa mga taxpayers mo. Hindi may mo, hindi may implement. So meaning, mas maayo pang mga pribado kaysa sa gobyerno nga ra sa ila tanan ang gahong kagpundo. While hindi ta mag-clear ang mga dalanon ta mga ka-K5, bisan din lang di sa Roa City, may abugada gani ga parks ang salakyan sa corner. Nga basic ina magkuha ka lisensya, ginatudlo ina nga ti hindi ka magpark 6 meters sa lane sa corner sang karsada. Nimo nila parkingan ang karsada. Kadamo gid diri sang salawayon sa aton. Mas manami pa magmaneho sa isa ka busy nga syudad sang Iloilo kaysa sa Roa City nga tuman kagamay. Tawhay lang to. Traffic man pero tawhay. Hindi kaya kulbaan nga ti, masisagiiran kada or makasagaid kada kiti tanan gasunod sa kurit. Kagbadasig ang pagresponde mga ka-K5 kung may mga emerhensya, kay clear ang mga dalanon. Diri sa aton, kagamay sang syudad ta, kisa mabudlay ang responding bumbero, kiti ka, kagamay na sang karsada, wala to pang parking, mga ka-K5. Damo pa sa mga balabag sa sidewalk kag mismo sa karsada. 22 minutos sa nabili ng test kita magdangat sa takna nga lasa 9. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos mga ka-K5 ang ginadulong sa inyo mga ka-K5 sa Power Trio. DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Power Trio nga suplementong epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga balatian. So bunga panahon, delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Kung hindi mo gusto, magpila-pila ka man to sa nagapangayo bulig sa City Hall or sa Capitol, dirigid sa Capitol. Damo di sa mga masyado ng empleyado sa Capitol. Sa City Hall, ang mga masyado da, staff sa pila ka mga konsihal. Mga mabuot ang konsihal sa syudad, pero ilang mga staff do, pila da ka mga staff nila do, mga matapubre, hindi mga regular ng mga empleyado. do pa matsaga mo do silang kabit sang ila konsyal nga ginaserbisuhan magasta sa ila mga kliyente mga ka K5 do si Sino. Kun diri naman sa kapitol do mahuya ka, damo man da matapobre bisan sa Provincial Social Welfare and Development Office. Damo da matapobre nga pamatsaga nilang ginadisburse nilang nga kwarta, halin sila bulsa nga tinalipat sila sulugoon lang sila da kag ginapasilduan lang sila da kag taxpayers money na. Mga kung kaysa, sorry for my word, nakakabwisit kaysa ng mga muna yung mga empleyado. Kung violente ka lang, manami pang dapalon mo. Makakita ka ba lang may pobre, gapangayo bulig, gason supladuhan, supladahan, pabalik-balikon, pabudlayan, imbis nga halin na gani sa layo, buligan balay assist, mayad. Maayo ang pag-explicar kay ti kung kulang ang ihibalo. Pero kisa hindi gidya man nami experience sa iman naton mga kauturan, maluoy ka lang magtulok. Amo man adang ibanda nga mga staff sa provincial board. May amo man na kisa nga mga batasan. No? Basi nalipat ka mo sang kampanya do kulang na lang ipromisa yung langit kagduta. Subong may mga tao gapalapid sa opisina nyo. Gatikang planggani, may pagani katikabang bibig, ginabalibaran nyo na. Kundi nyo na gusto ma-experience mga ka-K5. Nga mga yubulig sa mga offices sa gobyerno or even mga local officials. Sakit, sakit na lang tawon. Amo nang inambalta sa inyo, halong higid ninyo ikayang lawas para hindi nyo na ma-experiencehan nga mga yuk kayo bulig sa mga tao nga nag-disburse malang sang pundo halin sa taxpayers money pero pamatsagan mo do ila kwarta. Halong higid ninyo ikayang lawas. Halong ikayang lawas sa inyo sininga pamilya. Amligan tagid lawas, tahimuon tagid prioridad ang paghalong sa ton lawas. Ersisyo, kaon masustansya nga pagkaunutan, kagprutas tulog sa insakto. Kagara man ang mga suplemento nga makabulig sa inyo, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Magabalik kita pagkatapos sa mga pahanumdom.
4: KK5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
4: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
8: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa Wellness Clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
4: Mighty C, epektibo, garantisado.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
18: isang bala ka lang.
17: Ako,
18: ang linya ko,
17: isang kapsula ka na.
18: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ng harap mo,
17: ikapsula mo.
18: Extend!
17: Extend, Superman for Men.
18: Gawa sa maca,
17: isang herb
18: na nagpapataas ng ating energy
17: at stamina.
18: Like flavowaska,
17: epektibong sexual potency herb.
18: Stimulates libido
17: and treats sexual dysfunction.
19: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
17: Extend! Superman for Men!
19: Isang kapsula ka lang.
12: DTX 500!
20: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
12: DTX 500!
18: Mapakal sa mga butika.
21: Healthy nga uto!
22: Hi, Dennis Juanes!
21: Matalong kag alerto nga paminsaron!
22: Hi, Dennis Juanes!
21: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon!
22: Hi, Dennis
21: ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
12: I Care Gold.
23: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo lang akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
25: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
24: Kay may barato balaya nga butika.
25: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
24: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
26: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
24: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
25: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
26: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
24: Rain Pharmacy.
27: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Wow!
0: may puso.
1: Puro de los Pueblos.
2: Roldan Besana Villarreal.
1: Para sa Puro de los Pueblos.
2: Puro de los Pueblos.
3: Pabalik diri sa Foro de los Pueblos sa gyapon ko po sa UK K5 Roldan Bisana Villarreal.
2: Bisana Villarreal.
1: Para sa Foro de los Pueblos.
2: De los Pueblos.
3: Septas dili madugay report sa aton sining patrol sa kuno pagsaka sang presyo sang gasolina kag kerosene. Pagnubo naman sa presyo sang krudo mga ka K5 pila balangin saka subong para may giyang aton sining mga tagpalamati. Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, good morning. Leo Jan Bilione, salamat sa pag-monitor. Thank you good. Kay Michael Torrentia Banco, nagatutok na dire sa Mike and Beth Barbershop, nag-monitor na. Mayang aga ko no kay auntie niya Karen Itiong Torrente, nagapamati sa Matagnop Dao. Ma'am Karen Itiong Torrente, good morning dire sa Matagnop Dao. Kay Ma'am Bernadette Umiten Calzado, nag-monitor na. Ma'am Genevieve Incong Rosales sa may Barangay Tisa. Thank you Ma'am Jenny, ha. Salamat gid sa suporta. Nong Imlot Dorado sa Dorado Family sa Panitan, Ma'am Gianna Velsiloso, John Bacaro, nag-monitor na. Kay Ma'am Mick Villaruel sa Libas, nagapamati naman, Ma'am Becky Lana. Kay Ma'am Christy Finlac sa Astorga Dumaro, Finlac Family, good morning. Thank you, good Ma'am Christy. Salamat gid sa inyong padayon nga suporta diri sa K5 News FM, mga ka-K5. Check tanay, pilang ginulag sa presyo sang gatong? Nakasan by sa Line Route 3C ka K5 Rodney Dalanon.
5: K5 News FM Live Report.
6: Epektibo na subong adlaw sang Martes ka K5 Roldan October 6 ang mixed movement o kon may saka kag may pagnubo nga presyo sang gatong diri sa merkado sa pungsod Pilipinas. Kag sandig sa datos kag gipagwa sa Department of Energy ang gasolina nagsaka sang piso kag 93 centimos sa kada litro, ang kerosene nagsaka man sang 3 pesos kag 30 centimos sa kada litro, samtang ang diesel naman piso kag 30 centimos ang ginubo sa kada litro ka K5 Roldan. No, matandaan gani nga sa tinalikdan nga semana nag roll back ang presyo sang sini nga mga produkto, pero subong niya nga semana naman ka K5 Roldan na mixed movement. Kag sa pagpadulong ta sa pila na ka mga gas stations diri sa Roa City, kaina ala sa isang aga nag-take effect ang pagbag-o sang presyo hanay sang ila sini man nga mga produkto ka K5 Roldan. Diri sa Shell, ang presyo subong sang fuel save gasoline mayara sang 91 pesos and 40 centavos sa kada litro. Ang fuel save gas 95 nagabalor sang 92 pesos and 40 centavos sa kada litro. Ang fuel save diesel 96 pesos and 60 centavos sa kada litro, kag ang V-Power diesel nagabalor naman sang 100 pesos and 90 centavos sa kada litro. Samtang diri naman sa Petron, diesel max 93 pesos sa kada litro, ang turbo diesel 96 pesos sa kada litro. Extra advance 87 pesos and 40 centavos sa kada litro, kag ang XTS 88 pesos and 40 centavos sa kada litro. Kag ang sa Caltex, kakipagroldan ang available lang nila ang Platinum nga nagabalor 94 pesos and 90 centavos sa kada litro. Samtang diri naman sa Total, ang diesel 92 pesos and 90 centavos sa kada litro, ang premium 88 pesos and 30 centavos sa kada litro, kag ang regular 87 pesos and 30 centavos sa kada litro ka K5 Roldan. Kon ato ni panggid ang apat ka mga gas stations nga ginpadulungan ta subong aga ka K5 Roldan, ari diri sa Total ang may pinakabarato nga presyo subong sang gatong, no? Bangod nga kung ipaanggit na sa iban man yung mga gas stations, ati may pilagid kapiso ang diferensya ka K5 Roldan. No? Kag sa iban pa nga mga gas stations, aton pag galing nga pag-aus si Sao naman subong ka K5 Roldan, no? Kag na ang presyo na ay subong sa produktong petrolyo sa merkado ka K5 Roldan.
3: Okay, so kamustang situation sa mga gasolinahan? May kuan man? May bulto man ng mga nagapatugong subong K5 Rodney, considering nga may movement sa presyo?
6: Para sa mga gasoline stations, base sa observation ka dari ka K5 Roldan, no? Ang pila dari ka mga gas station, particular ka ina to sa Caltex, laka-laka yun ang nagapatugong. Pero sa may Petron kag Shell, as well as sa Total, madamo sang nagapatugong ka kay Paruldan, mga salakyan ang sa Petron kan sa Shell, no? Pero dito naman sa total, mga tricycle ang madamo nga nagapatugong ka kay Paruldan. Although nga may pagsaka ang sa gasolina, pero kay ang sa total, buro barato yung presyo, amo itong madamo, mga tricycle drivers ang nagapatugong. Kag ang sa diesel, nagnubo siya yanda, amo na nga madamo ang mga salakyan man na nagpatugong ka kay Paruldan sa may Shell kag Petron gas station.
3: Sige. Okay. Thank you, good K5 Rodney.
6: Para sa totok presyo sa petrolyo, ang ining nga balita ang gulog ng ginagulong sa inyo sang MyTC, ang alkaline base nga vitamin C. Ini si K5 Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
3: Madabong salamat ka K5 Rodney sa gindulong balita. Dugang sining mga informations tutukan sa iba natin nga pagpangalaga diri sa K5 News FM. Oy, good morning dira sa Tonyeng Sports and Resto Bar sa may Barangay Baka, President Rojaso. Nagapamatig sila dira subong aga sa Tonyeng Sports and Resto Bar sa Barangay Baka, President Rojas. Thank you gid sa pagtutok. Kung mangkalabay kamo pagkadto First District or Northern Iloilo, hapit kamo da sa Tonyeng Sports and Resto Bar dira sa may Barangay Baka, President Rojas sa Capiz. Maying aga man kay Melanie Cuarte sa Punta Barra, Deding Cordova, kay Lydia Luwagi, no, nag-monitor na diri sa aton sirigapag pangalagad. Good morning kay Rafael Basero Joven Serial, no, nagatutok na. Celia Picardal sa Punta Barra, nag-monitor na, madamo gidga. Salamat kay Marita Malingin, kay Ruby Galitanaw, kagatutok naman, no, kag kay Ma'am Janeline Arinque sa Punta Barra, gapamatigid kag kay Tay Istong Lorenzo sa Punta Barra, no, sa Lorenzo family da, kay Kapitan Ernie Dodoy Lorenzo sa may Barangay Barra, naga-monitor. Salamat gid sa suporta diri sa K5 News FM. Ang mga balita, issues, kag impormasyon nga wala ta matagan, ligwa, bantay nyo sa iba naton nga pagpangalaga diri sa K5 News FM. Standby kamo masunod na mga impormasyon sa ikayong lawas. I-follow nyo ang aton official Facebook page, K5 News FM Ross, kag K5 NFM Ross sa digital, agud oras-oras. Updated kamo sa mga balita, kag impormasyon, mga ka-K5. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka-K5 Amy Berondo, inisi ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
7: Ang Physio
4: yung may D3.
7: D3 Bio,
4: D3 Bio.
8: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio,
7: ang D3 Bio
4: yung may Physio.
7: Ang Physio
4: yung may D3.
7: Mag-abot ka.
4: Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang dyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang dyan kag hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-klinika for Biotics.
7: Mahigo ba na ang imo dugo?
4: DTX 500.
7: Masamit ka ba na gina allergy?
4: DTX 500.
7: Ang DTX 500
4: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
4: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
7: Masalika
4: DTX 500.
7: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
9: Kina tong score gani?
10: 470.
9: Nagtiko 2
10: sa gabi, 2 sa
9: alat. Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
4: DTX 500!
18: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
11: Ach!
18: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga. Ang patamat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
18: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
18: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
17: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
19: Ah, wala-wala. Git, pre. Ano kayang manok ko?
17: Di nakabaluman usik.
18: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
19: Di pre, mustabo lang ang gabi pre.
27: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
18: Extend Food Supplement for Men.
28: Tikasin.
18: DTX 500.
29: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Naginom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
18: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
30: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced C.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kapanubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. 4 hours madula na sa reliever, aragay po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gano'y carots.
6: Hindi lang carots, mga kultura.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as ako, tani nga kung magkaon, kumalot, kadingin tayo ang ako nulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
4: Mas na
3: yung
2: ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo. Ini ang posible nga magdako kag indi manami kun lang tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Ramil?
8: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga ginatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Mm-hmm. Imaintas lana sa GP nga inom gyud sang DTX 500 kag may tisi or pure si agud matap na ang inyong nga mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Mm-hmm. Ang wound healing sa GP ang isa sa pinaka-common nga mga experiensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
7: gapali lang, no?
8: Gapali lang ang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine lang, Sir GP, kung mapilas ka kag indi mag-ayo.
7: Na-imagine, no? Na nakuro, Dok, sa mga may diabetes.
8: Agoy.
7: Kung dugay na nga taas imo sugar, indi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali, ha, inom gid DTX 500 kag MyTC or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na mag-ayo ang pilas mo.
8: Kung mapilas ang tao, Sir GP, nga nagagawa na ang dugo, una nga matabo is
7: hemostasis.
8: Or pag-untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system, agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh, no? Agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagporma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga ang mga tawo nga palainom mighty C or pure C, mas dasig magayo ang ilang nga pilas. Ang palainom mighty C, dasig gid ya magayo ang pilas or GP. So stop. Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system, which are gitawag nila neutrophils. Agud i-secure ang sites ang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
7: 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system doc ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magabulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kini hambal ni doc mga debris. Sila man ang naga-secret sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
8: So dragid nami ang gitawag DTX 500 kag mighty C.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500,
10: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo
9: kag gakontrolar
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500,
10: sa liga
9: epic
10: tipo.
9: DTX 500.
8: Halin sa unang adlaw pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ang DTX 500 samtang padamo naman sang collagen for tissue repairs kag pagprevent sang infection ang pag-inom sa gitawag mighty C.
7: Next stage na doc, next stage na is proliferative. Day 6 tob 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, kag pag-cover sang pilas.
8: Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
7: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24 days to
8: 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kag depende na kung ano ka-efficient imo nga gituwag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag mighty C, mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamoon sang collagen. Kag kuntuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis, gani nagakiloid ang simple lamang kuntani nga pilas. Simple hunta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gituwag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agud malikawan ang pagporma sa gituwag keloid. Sa may mga pilas, termina mo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C, agud ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
11: Informasyon sa ikayong lawas.
7: Isa sa paborito kuya Sir Boy ang epekto sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagpanami sang akon tulog. Kung adlaw-adlaw ka nagiinom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel amang pagbatyag sang tuyo paglabot las 9 sang gabi. Hindi lamang ni ako ha. Halos tanan nga nagiinom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo nang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
8: Proteksyon sa radiation kay palagamit mo cellphone, no? Or gagamit mo sige matubang computer, sa amo niyang ako namian sa power combination sa gituag DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot sa subong, diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga mga ga-emit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka sa area nga may makusog nga radiation.
7: Gusto, no?
8: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan eh, butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa ilang bulsa.
7: Sa ilang bulsa, no?
8: Ambot ko ano katuod gin mana. Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, da, ganabo mong yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingon mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gitawag 4G. So importante, hindi mo gin malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agud nga protektado ka batok sa gitawag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
12: Ano sekreto niya?
7: Milik sa tagoay.
8: Wa sa panago si Jerabaw gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, sir boy.
7: Dice ko no, dice. 19 nag ang 8 na 19 ako nung last year 18 plus mo. O oh. 19 na.
12: Ah, kampyon ni
8: McPeach. Kablo ka ampipisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung ga pamasaj ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. Mga muna nga si Valentine kakatugin na di kay Mercolis kay ang taga-Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang DTX Herbal Oil.
7: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
13: Maligo adlaw-adlaw, no?
7: Basic. Oh,
13: maligo gid basic gina.
8: Ang pagligo is not enough.
13: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, ah, may VCO, ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang gagapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE gagapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot mo ka kung ang imo hapon, DTX Beauty Soap.
14: Mahigo pala ang imo dugo?
15: DTX 500!
14: Masamit ka pala ang gina-energy?
15: DTX 500!
14: Ang DTX 500
15: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
14: Gasa masami,
15: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay niya energy.
15: DTX 500!
14: Masalika DTX 500!
16: Ikaw bala may ginabatiag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My TC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay Guy 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kad sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
17: Ang mga ginikanan, tas ang una, Dr. Ramil, nag-ahambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya mag-uba ang ating
8: subong. Mata.

0: toda sa cellphones. Mm. So proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw para maayo gid ang imong panulukan. Mm-hmm.
1: Okay, paguro ni mata ko ay wala pag kan mo ay glass mo. Naka DTX 500 kag naka Mighty C.
2: Bala anon gid ang tagiyas ang DTX 500 kag lagat para.
3: Ako man, dobla wala ka panigrelyo sa nagpamataw ay ganti para.
2: Pero no.
3: Ara na.
2: Okay, no? Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans which produces insulin and beta cells na is really prone for oxidative stress. Damay-damay na dayon, pati diabetic retina pati apektado na imong mata. That's why DTX 500 is really important kung gusto mo dugay. Dugay ang imong mata, wala gapunaw paske Doclamil, mag DTX 500 ka, mag Mighty C ka. Kung gusto mo ang mata mo kampyon gapon tulad ni Sir JP,
0: layo pa lang kita na.
2: Why not graduate?
1: Layo pa lang makakita na.
2: Pang-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag Mighty C.
3: Basta upon ko si Joe, ang dark ang glasses.
2: Dark ang glasses.
3: Basta din makita kung di ng panalukan.
1: Pero kung wala, klaro-klaro. Masa na pakalayo. Te, daog kagin dyan sa imo nga, 22 pesos nga investment kada adlaw with DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation. Protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisan o ka pa mainom sang DTX 500 kag Mighty C? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag Mighty C.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang matatag gabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sang radiation sang baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahi mo para hindi magbaho?
2: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami medyo may angsod sa jeep, gatulo ang luha. No?
1: Abi ko gapiyong, hindi gapiyong.
2: Gatulo ang luha. That's why maligo.
3: Gabumbay, matyagan mo.
0: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Clinica DioFresh may ara sang VCO, no? Amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot Japon kay naka Clinica DioFresh ka. Syempre ang Clinica DioFresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Clinica DioFresh.
2: Of course, kung tapos ka na Clinica DioFresh ka na nan, tinloan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinlo ka sang selula mo, kiga pangapi ka, kapangapi ka sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix, ang kapahubin ka Sir Eljan, habang kapangapi ka, kapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
1: Coffee Mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga gapang detox.
3: Di ka pa nakita, B, ang imo yung bulong kapi.
2: Kampiyon.
3: Namit ka sabor.
1: Perdi mo yan ni kuan niya ni engineer ya kay yakapya butangan niya extend.
2: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kape.
1: Pero kung diabetico ka kag may cancer, I suggest nga DTX premium sarbo.
2: Ay kampiyon. Paborito
1: ang DTX premium butangan mo na sang Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sarboy. Mga degenerative stage ng sakit. Ako nami ang kuan DTX premium nga kape. Ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iyang Ganoderma mushroom. Kag siyempre, Ditribayo, Sir Boy.
2: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa lang at health threat, tubangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
3: Alright. Confirme ka nagahapit sa Golden Tail.
1: Ha? Confirme
3: ka ba nagahapit?
1: Araman daw ang kuwan. Araman daw ang paliguan.
3: Sa kuwan.
0: Hindi ha? Swimming pool.
1: Yan. Huwag ka kaligo daw.
3: Ara!
2: Kaligo ka da?
3: May mga kataw daw.
2: Okay, manaman nyo da?
3: Pero may kabalaga hapit sa Golden Field, pero may kabalaga sa Public Plaza. Uy, dapat mag Ditribayo ka.
2: Debate ka to?
3: Ha? Paano mo lang mabuligan ni Ditribayo ang numero uno nga problema ni engineer? Di ko magsug phone. Sa talk ni Doc? O hindi malalaglawag ang STD, Sir Boy. Ang problema siya ni madala mo ni si imo nga misis.
2: Misis
3: ba si Malatnan? Ako si imo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi umupunggan ang need. Ditribayo ka na nga daan.
2: Ditribayo ka na.
3: Oo. Before magpuli sa malay nyo, sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
4: Talk ni Doc!
2: Kita ko nang lalabog ang mga nadyos mo.
3: Pala inom, Ditribayo, ang mga palikiro.
2: Ang aton culture, no, ang Filipino culture,

0: ang machismo sang lalaki per ticket. No?
1: Ayun.
0: Basically, ginabase ng machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka kamayo, no? Sampang chicks.
2: Unfortunately, men is polygamy.
0: The most by nature. No?
2: Polygamy.
1: Mamati ko na si Nilboy.
0: Man is polygamous by nature.
2: Polygamous. Polygamous.
0: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? Mm-hmm. In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Mm-hmm. Because of COVID, no? Gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sa mga adlaw, tun-an ta, paano bala si Dietri Bayo makaputik ta si Imo kontra sa STD? Dok Ramil?
2: Yes.
0: Sensitive ni.
2: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
0: Duhay no? Maging dulong nung kaya sex kid.
2: Damo ka bang danan, sir boy na mo?
1: No. No? Mm-hmm.
2: Number one is HPV, human papilloma virus.
1: Uy.
2: Either virus na,
1: vaginal warts,
2: no? Or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia. Media.
1: Bacteria. No? Mediasis bubaho na.
2: Oh. Gonorrhea.
1: Ang
0: kapitalayan.
2: Syphilis.
0: Syphilis.
2: Amo na sa una, galing nung dumduman nga, initon ko nung butong, kag isulod ko nun imo ang imo nga.
3: Amo na akong mayaga pa, nagapangulabo.
0: Mga matonda pa mati, ha? Mga macho na
2: pamati. Trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS, na pinakadelikado.
0: Delikado, gito.
2: Pero, kung nagatuon ka, nagabasa ka, sa kaepektibo sining Dietri Bayo, Sir Boy, daw hindi ka mahadlok. Because Dietri Bayo, may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil, kaya niya panghimuson, pamatyon, ining mga klase nga kagaw.
0: Ay, wow.
2: Daw good news sa mga kuwa, no?
0: Babae,
2: no? Good news sa mga may ara multiple partners. Kag, paano ang Dietri Bayo makabulig sining mga balatian, Sir Boy?
0: Mm-hmm.
2: Are, number one, kaya nila nga i-disintegrate, anong namin ngayon?
0: Wasakun.
2: No, ang envelope sang virus.
0: Sang
2: amo ang number one nga kaya himuon sa Dietri Bayo.
0: Mm-hmm.
2: Ikaduha nga kaya himuon sa Dietri Bayo, kung mahimo gid man siya nga ano virus, hindi siya mag-mature. Kay pagguwa niya sa selula, patay man Japon siya. Kag hindi siya ma-replicate. Siyempre, patay siya mo. Pagwa pa lang, patay na. Paano mag-replicate? Kag number three nga mahimo ni Dietri Bayo, Sir Boy, hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa Dietri Bayo. So, sa mga nagainom Dietri Bayo, it's a good news, no? Ma-STD man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bakterya, kung adlaw-adlaw kag inom sang Dietri Bayo, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw. Dietri
4: Bayo. Ako si Richard, isa ka tricycle driver nga galing mo loko, naibaluan ko nga taas na kaya akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng Dietri Bayo, tatlo kami sa isa kadlaw, 1 month lang ako anang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
5: Dietri Bayo. Ang Dietri Bayo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may Dietri. Makagat,
0: ka. Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo. Ha? Kaya kung profilik ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi sila.
3: Thank you, Sir Boy. So ang protection nga matag sa atong sang D3 Bayo, no, batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no, nga nagapraktis ang unprotected sex, no?
0: Check!
3: Kagang mga may mga multiple partners.
0: Check!
2: Kaya dapat nami man ang unprotected sex. Kaya siyempre ikaw bikaon sang saging may ano, may may panit.
1: Ikaw ikaw ang nursing may panit. Lalim ba?
3: So ang
0: very accident.
3: Ang Dietri Bayo, no, nagahatag sang pag-asa sa mga tao nga may ara sang history of STD.
0: Oy.
3: Na magakabuhi sang may maayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi, no. Example, no, ang mga ginikanan, no, or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea bala
0: o tulo
3: sa tong dialect tulo. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea, lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo sa ilang
0: birth canal,
3: no, sa ilang nga taguangkan. So syempre paglabay da sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang nga mata, Sir JP. Pwede na malaknan sang ginatawag naton nga gonorrhea. So ang mga bag-ubunag, no, na may active gonorrhea infection, makadevelop sila sa serious nga problema sa mata. Mm. Kaga isa ka pagtuon, no, nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3-bio, makabulig gid o makatap na sa mga eye infection nga ara sa mga babies, no, nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
1: May pag-asa pa.
0: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni D3-bio. Pero ang pinakadamo giklase, nga gatawag nga STD, amo ni gatawag nga HPV, no, or human papilloma virus, no.
1: Vaginal warts.
0: Almost kuno, tanan kuno nga may more than 3 partners in their lifetime most likely nakakontakt sini, no. Ay. But ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
1: Gakos sa cervical cancer.
0: Ang unang-una, gikos siya warts. Warts. Flowery ang flower. Ay! Petals.
1: Cauliflower.
0: Ang
1: pitsay, maging cauliflower.
0: Ang manang tsura sa flower, no? Ano pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
1: Agali. Pulumbot, ah.
0: Baho ni siya, no? Ang discharge ni isang babae, pati kabaho, pati iya kalalaki nga infected, may gagawa ang indoorment, no? Nga na.
3: Ang mga isa, sir boy, ang kinalain sa ward sa bahay kag sa laki mo. Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
0: Painful ang wards nila, no? That's why ang munipikto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does D3-bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni D3-bio ay labuto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya paano ginapanami ni D3-bio ang pag-absorb sang zinc. Ang zinc nga ini amuni kung pagagatag boost sa aton immune system, ginamodulate ang aton immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
3: Ginapa-alerto niya, sir boy.
0: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imo immune system through this gatawag naton adaptive immune system, mga T cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imo immune system, hambal ni D3-bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni D3-bio.
2: Budlay gid kung steady kay nga kung ka-experience kami sakit kag daw manghihikab la, sir boy.
3: Kakalayo, dok. Kakalayo.
2: Gagi na kala, sir boy. Ako ay kupagi na
1: yan.
2: Tapos, medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
0: Friends na lang ta. Pag-brief friends na lang ta.
2: Ang alam siya na nga balat yan, sir boy, chlamydia.
1: Ay, chlamydia.
2: Tapos, nang ano na, nang magkuhan mo bala, magchuchak.
1: Magchuchak.
2: May gitawag siyang painful sexual intercourse.
0: Oy, feeling virgin.
2: Ang iba niya, gano, ga-bleeding between periods.
0: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
2: Sakit, ga-bleeding.
1: Amo ng engineer?
2: Pero wala sila kabalo, sir boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa D3-bio, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya pat yun ang kagaw nga gitawag, chlamydia trachomatis.
0: Amo nang cause, no? Cause
2: kagaw.
1: Kagaw
2: na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Amo nang iba niya before guro sexual intercourse, sir boy.
1: Inom ka gituto.
2: Inom ka D3-bio kag butangan mo D3-bio imo nga ano eh.
1: Baba nagambay nga may amo ni gilibuyaw.
3: Active, no? Sa mga active dapat naka D3-bio.
1: Dapat dugay ni naging topic.
0: Dapat text.
1: Dapat dugay ni naging topic.
2: Subong ganing timing na mo abi na mo aras engineer. Ay siya ginayang eksperto da.
0: Hambal nila. Pwede ni maliwat-liwat every week.
2: Basta importante din, nang lain ganyan ang ma-offer ni D3-bio compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So, inom gid D3-bio. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. D3-bio.
0: Correct.
5: No? Informasyon sa ikayong lawas.
0: So, kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kagwapo ka, damo ka partners.
2: Kulang na all gwapo.
1: Kulang gali niyang budget ko, 150. Plus 8 gali. Plus pilang D3-bio, plus
0: 14. Pesos. Kagamay ka bakit?
1: 164.
0: 28 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da, nga medyo sexually active, mag D3-bio kaya hindi na sa tangka kaso obosipon kag hilanat ikaprotektahan sa D3 Bio pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kag gonorrhea, ikaw aamligan sang D3 Bio.
2: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom D3 Bio, di daw mo nagainom coenzyme Q10, daw mo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang nga gitwag brain.
0: No?
2: Muna mga kampiyon, muna mga sikat lang sa mga pagtuon, sir boy. Nga, Q10, vitamin E for skin, for your gut, for your brain, the best nga antioxidant, no? Na panami sa imong vision, imong reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ng Q10 kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang nga lawas.
0: Okay,
2: the reason why?
1: Di ma-absorb.
2: Wala ma-absorb. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang D3 Bio para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gig adlaw-adlaw sang gitawag nga D3 Bio.
5: D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isa nga health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto nga ako pamilsaron. D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Kag nga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, no, nagpakita ini sang makabulig sa pamuhin sang timbang, no, sa mga pagtuon kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio nagahatag ni sa sang feeling of fullness, dasig ka mabusog, no. So ang D3 Bio nagapanami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka na ka D3 Bio, no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
0: iyo
3: na magpuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog ka sang D3 Bio.
2: Siling ni Lydia William, nabuyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
0: Katuntos ang abliga. One pop, two pops, mediuman pop rice. Ang D3 Bio puno man siya tawag medium chain triglycerides, lower ni siya by 10%, no, in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas, hindi ka pa magtambok, no, because low number of chains makita, kung tawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides, no. So dasig ang metabolismo sini diretso ni si Muatay para mausar dayon sa imulawas, unlike LCTs nga damo-damo pa sistema, 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT set these steps lang kung sa ronda yun sa lawas mo, no? And not only that, no, ang byproducts ni which is ketones. Ang ketones ga-provide man energy sa brain. Wala but ga-provide energy sa brain, ginasiligan, ginatapuhan ang imo utak. That's why kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag D3 Bio ka na.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
5: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulo. sulod sa inyo sang T5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng Isla

0: Pag-asang mga kagaw. Clinica Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
3: Mighty C, ang alkaline

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumasyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or gina sipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, ibigtibo, garantisado.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: Gagkaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka, apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
5: Depende kung ano oras di siya makaabot.
6: Ati, nasig man lang na, kiti. Saudi, sarabya, ibigalo na, tapos lugway sila dayon.
5: Depende sa dalagan, ah.
6: Dalagan sang ano?
5: Sang tricycad niya.
6: Ano? Tricycad diling service siya?
5: Oo, kay ga... Gasupot-supot pa siya nga makabakal e-bike. Amo na gani nga gatutudogid siya sang pang-deliver sang kabsa.
6: Hala, ti timing eh. Gutom-gutom kita pag-abot na sang kabsa. Magamuna sadya-sadya gini, no?
5: Wah!

0: Boss Rocket.
1: Kung hindi ko magsala.
0: Sakto ka, Gid. Ay. Kung sakto ka, boss, hindi ka sala. Hindi mo na, Boss Rocket? Sakto ako, amugani nga hindi kuya sala.
1: Bawang kanimal mo, Blaboy Ramon. Gahirit palang kuya gani, ikaw gadiga ka na.
0: Mas may nang alert, boss, ha? Para hindi bala maperdi sa sugiray.
1: Amo nang mayo si mo sa sugiray. Basi blasta ka ba lang sa sugi daw?
0: Ay, hindi, boss, ha? Kaya ako nagapating akong mayo ang gasugid, mas mayo ang gahulid.
1: Why?
0: Magsugid, kuya boss. Dala na niya hulid.
1: Tilaban sa busong, eh.
0: Ara ka naman bala, boss mong. Laktan mo kanya sa hindi amo, boss.
1: Ikaw, ha? Wala ka galakot sa hindi amo, ha?
0: Ay, grabe ito. Madumot, kibla din, boss mo.
1: Wala man, ha? Balos-balos lang ko, ah.
0: Mo, malang Japon.
1: Ate, sige, ha? Sugid na sang dapat may sugid.
0: Ang isugid ko sa imo, boss, kay ikasadya sang gakatabo subong sang impeachment trial.
1: Man, ikaw yan nasadyahan. Ako ya! Suya, ako na ya!
0: Ara naman tabla mong. Kung lang tao mo bala tuod, boss, masadyahan kagid man mo. Ako gani, gaudyak pa sa kasadya eh.
1: Ikaw ya eh, kay man sutab ka. Kabalo ka nagid nga, hindi na mong gakatabo daw gachiring kapay mo ya.
0: Ano? Kagdindang hindi amo, boss man?
1: Yambal ko pa!
0: Yambal kay wala ko niya kabalo ya, boss.
1: Pwes para ka kabalo. Ang lain da, ang ila pagpangipit.
0: Ano? Ay, sino ila ginaiptan, boss haw? O ti ano, patay gan? Critical?
1: Nge, buisit ka, sadya-sadya ino!

0: Burog? Saling ka nagalin man?
1: Eh, nagpahangin-hangin lang ah.
0: Ay, tani kong nagpahangin-hangin ka, wala ka lang tayo nagwa.
1: Kaya nga naman magdali na, hindi ko magwa.
0: May ara, dadako nga industrial fan, oh. Kaya na napaliro ng imo kalag kung hangin lang man ang ginambalan.
1: Ay, aba.
0: Eh, tani, wala ka na nagwa pa. Parang pandarada bala, oh. Sige na. Kay asta ikaw, mapalid asang kabaskog sang hangin.
1: Ay, aba. Amo gani nga sagwa na lang ko kay basi mapalid ko na sa industrial fan.
0: Siguro, amo na nga pirmi ka kakadula, tapos gatuhaw ka naman. Guro na nagotago ka to kag nag-box ay na.
1: Kaya ba? Yee! Magdali na, ano na yung imo nga box man?
0: Nag-box ka eh.
1: Wala, wala!
0: Hoy, hoy, isa ka bes nakita ta ka nga nagbira-bira gid box ha? Kag galiliwal ginang imo nga dilaong, galiliwal gid sang box kita ta ka.
1: Ay ba. No grabe kag iyo magdalina ya.
0: Ate duhi box ah para magtaas ka.
1: Ay ba. Ano ka bala? Ano na nga box man?
0: Box bala? Box. Blue box ha? Boxing.
1: Ay ba. Awa, biko gani kung ano na. Sus, boxing man ang gali.
0: Padayo na lang ang imo pag-boxing. Kaya kung maayo, ay di, why na ya problema? Mapabutang kita diri sa aton barangay sa battle.
1: Battle? Ano nga battle na Magdalena?
0: Singing battle.
1: Singing battle? Anong connection sa boxing sina?
0: Ang connection sina,
1: oo.
0: Kung gusto mo mangin maayo kag sikat nga boksidor, dapat kabalo ka na'y magkanta.
1: Oh, kagaan naman Magdalena?
0: Tanawa si Manny Pacquiao bala. Mayo magkanta. Ano pa sikat nga boksidor?
1: Nge! Hala! Sadya-sadya, you know? Nga! Kaya ba?

0: Mega bangkay.
1: Hmm? Ano man mega wala toy?
0: Meg, daw na gadwa-dwa ko bala.
1: Gadwa-dwa sa naman.
0: Bukaon ta pa si Mamburak day nga ho. Kanami siyang tulog ya. Ba si Botod lang manami-nami ya nga katulogon.
1: Ayaw!
0: Ba si Bla mamurag-muragan siya may kag magdalakan bala ho.
1: Hindi man tayong mapukaw siya kundi si Boy Bitsen man.
0: Amo pa ginabalagan ni Imigin na kabalakan ko, Meg.
1: Nga man, Megao.
0: Palak-palak na nga daan si Boy Bitsen. Ba si Bla pukawan niya na rita si Mamburak day kag mag-salab lang spirito ho.
1: Hala? Ba si Tod, Meg, no?
0: Hindi gani bala, Meg. Basi samtang nagkakatulog si Mamburak day nga nagangangaanga pa sa kadaan, no? Sudlan-blan ni Boy Bitsen ang baba ni Mamaw.
1: Sa ano yung silod? Ano yung silod niya?
0: Bitsen, Meg!
1: Oh, matod, Meg, no? Pirmi na siya nga daan gabalon sa ang Bitsen, bala ang sisuneng na bala kapansit kanton.
0: Hindi lang muna, Meg. May isa pagin na siya kabalunan nga black pepper. Unod lang na yung puro black pepper sa kabalunan niya, Meg.
1: Hala! Sadya-sadya, no?

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Man.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni Mister.
3: Extend Food Superman for Men.
5: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan.
6: Memory Advanced Syrup.
5: Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
7: K5 Music FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! My puso!

0: Oh, insan cahaya. Bakit naman?
1: Suya ko.
0: Oh. Sadali na pala. Suya ka kasi do.
1: Ha, kay Marites ha. Kabalan, gitsa yasok to niya.
0: Matagal na yan. Kain mo lang nalaman. Insan, parang bago ngayon ang boses mo ha. Ano nangyari?
1: Paas ko sa ngugtas kay Marites.
0: Para na rin ibago ka pala, insan. Matagal na hilagan dyan eh.
1: Amangat ni! Susya tig-agi niya, suktun niya! Tig-apas niya ba to?
0: Kaya marami namang may utang sa'yo dito sa karinya niya. Bakit siya pang-una mong ikitsukot?
1: Kaysa man lang ang wala plano magbayad eh!
0: Indayhan, nagsisilos ka lang.
1: Ako? Mangimon? Para sa ano? Ew!
0: O, tignan mo yan. Nagkalapos ka na yan sa ugtas. Nagkalapaos ka na sa ugtas kay Marites. Samtang siya, nag-smile-smile lang sa'yo.
1: Man, hey, kabalan mo!
0: Sana-sadya eh, no?

0: Hari ka man di sabangga namon, Marites.
1: Ay, kwan di goy a inang...
0: Ano nga kwan na? Ismering hoy. Sabat na yun, basi may mabulig kumlaw.
1: Ang kwan, kinagutom ko bala.
0: O, ito'y pagkaon!
1: Amo galing ina ang problema kay wala kalanon.
0: Ay, glika!
1: Dami tani kaon eh, kaso wala gid pagkaon.
0: Ay, kloy mga lisim mo, no?
1: Luoy gid eh. Tehe, wala kita da pagkaon.
0: Sus! Kung pagkaon lang, gaba to sa balay ang pagkaon.
1: Na! Ano?
0: Oh! Hindi ka na ginabalanta na kaligad nga itong inupiran ta ka? Te ano, batunon mo na to?
1: Batunon ko na lang ah.
0: Anong batunon mo?
1: Ang hatag mo sa akon nga pagkaon eh, pero hindi lang to yung maglibiin ah.
0: Kung naman!
1: Kasi bala maratrat ang tahi ko.
0: Why?
1: Kaya nga sila nga daan nila, may pagka kabayuhon ka ko no? Ito amo ginang ginakahadlukan ko, kaya base bala magkalaula ko haw.
0: Hala! Sadya-sadya, you know?
1: Why?

0: El John la va.
1: Oh, ano man to, to na ko? Teka lang naman ta.
0: Arak naman bala. Nagsugod ka naman bala ka, tinampuhaw mong.
1: Nga tinampuhaw na. E gambal man lang ko.
0: Gambal gani. Pero kabalo ka bala siyang imo ginambal?
1: Oo eh. Nga abi wala kay ginambal ko. Gani, natural kabalo ko eh. Kaya naman niya galing toyo mo, tutok na ko.
0: Wala kaya ginagutom?
1: Ginagutom eh. Ikaw ihaw?
0: Gutom man eh.
2: O nga, ginatulok nyo ko dayon, haw. Gutom ka mga amigo, haw.
1: Aho, oh, Boy Bichen.
2: Hala?
1: Boy Bichen, ay, este tantan. Siling ko, basi damo dang imo balon nga pansit tantan. Basi, pwede mo ma-share sa mo ni Toto na ko.
0: Gani, ma'am?
2: Gid, eh. Kamu pa ba? Ti ano? Laktan ko isa ka baso nga bitsin ang isa ka putos nga pansit kanton. Para sa Baroso ah. The more bitsin, the more pagid nga namit.
0: Nang gabang ya. Kalaulagid ta sini.
1: Sadya-sadya gid ay no.

0: dito
1: ka I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule pag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag yung mangali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Mastag tino ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epic Timo.
7: DTX 500.
6: DTX 500.
8: Juice 7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko?
9: Ano sa una ang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
6: DTX 500.
11: Para ho na naman ang ubo.
6: Si punch at trangkaso.
11: Pero huwag mag-alala
6: dahil ang Didra ang mighty.
11: Palaban mo,
6: Mighty C!
11: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
6: Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
13: DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
13: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
15: Sa mga butika.
18: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
19: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
20: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
21: Extend
20: Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
21: Extend
20: Supplement for Men.
22: Muling binuhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
13: DTX 500.
24: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay, manatian ako nga sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugid niya. Nanula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
13: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
25: Healthy nga uto.
26: Hi, Tennis Juanes.
25: Matalong kag alerto nga paminsaron.
26: Hi, Tennis Juanes.
25: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
27: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasong protein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, Kagdil Berry Extract, iCare Gold Capsule. Para sa mas epektibong kagmanami na kombinasyon, para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw, iCare Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
1: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
0: Kay may barato balaya nga butika.
1: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
0: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
2: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
0: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
1: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
2: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
0: Rain Pharmacy.
27: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 FM. News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
27: D3 Bio.

0: rest in peace.
1: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kung nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: So kanto ta sa mga dugang nga mga benepisyo kung ikaw naka D3 Bio.
4: Sang 2003 boy, arap ako sa pharmaceutical, nakibot kami kay ang akon so naginakiri si Profloxacin. No, fluoroquinolones nga third gen. May isa ka kumpanya nga nagwa ang ilang pinaka super antibiotic, one dose kills all. Isa lang ka dose. Patay tanan, galing bakterya lang. Bakterya lang iyang mapatay, so, grabe. Grabe so, na competition ni.
3: Ang penicillin mo malan antibiotic kasi sikat sang una.
4: One dose kills all. Pero ang nami sa D3 Bio engineer, duwa ka mga super elusive nga mga kagaw. Bakterya kag virus kaya niya. Ano sa virus ang pinakagrabing hindi mapatay-patay? Hepa B virus. Ara lang si imo. Once ka may Hepa B ka, budlay gid ya kakson.
3: Hasta mapatay ka lang.
4: Hasta mapatay ka si Doc. Amo nang iyang experience, ginamanage nila.
3: Hepa C. Oh, grabe na mo.
4: So, kaya ni D3 Bio. Latent TB, mycobacterium. Ara lang ka tiner si imo, hindi mo kakas-kakas. Kaya ni D3 Bio. So, pag inom mo D3 Bio, less worry ka na sa Hepa B, less worry ka pa sa TB.
3: Or even HIV.
4: Even HIV. So, putsilingon, engineer, assured ka, nga kampanti ka, nga buligan ka, including sa pandemya ni D3 Bio. Hindi mahimo na ni plain D3, engineer.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Kwan? Kuya, ma D3 Bio ko.
4: Rason?
6: Kung gabantay ko sa isa ka TB patient. Cause why? Kag para sa akong pasyente. According to studies that was made in the United States of America, taking lauric acid coming from extra virgin coconut oil niya na kay D3 Bio reduces the bacterial load of Mycobacterium tuberculi by 46% to 100% against TB. So, kung ako may neighbor ko nga TB hon, hindi ko gusto malatnan ang akon pamalay. Baklan ko siya D3 Bio.
3: Kag mainom ang ka D3 Bio.
6: Kag inom ka man D3 Bio.
3: So, muna na ka nami, Sir Boy, kung naka D3 Bio ka, 30. Grabe na ang TB. Daw, na-immune na lang ganito sa term nga TB. Kaya halos TB, damo na ta TB hon sa palibot.
1: D3 Bio.
3: Liwat, ang permi na mo ginabalik-balik nga ang mainom giga D3 Bio because of the MCT nga i-convert ni siya sa imo nga pancreatic lipase into monoglycerides. Importante yung pancreas. Kaya kung wala pancreas, guro, utang man ni monolaurin mo. Because of pancreatic lipase, gina-convert niya ang imo nga mga MCT into monoglycerides. Amo na si monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ang nakanami ilang sini, kung ma-convert na nato into monoglycerides, grabe ang epekto sa imong lawas. Tanan nga magyan sa dugo nga upod ang monolaurin, upod ang monocaprin, patay kagaw, Sir Boy. Kag dira pa lang sa tinae, patay ang mga bad bacteria. Hindi kapista ang bad bacteria, galumpat-lumpat ang imong good bacteria. Din, ma-function sang nagakaigo, kag manami nga function ang imong mga good bacteria. Correct. Ano ilay mo on? Himos la sa mga gut-derived nga B.
6: Vitamin
3: Bs. Importante na.
6: Gut-derived hormones, serotonin.
3: Gut-derived hormones, serotonin.
6: Dopamine.
3: Dulong niya to sa kwan?
6: Sa imo brain.
3: Sa imo brain. Kag precursor para nga ano, mag-produce ang melatonin. Nami tulog mo. Amo na ka-importante. Amo na ka-bintaha kung ga-inom ka sa ano, sa D3 Bio. So, dapat inom ka gidya D3 Bio. Kaya kung wala ka ga-inom D3 Bio, mamiss mo ang damo nga mga benepisyo sa ni Sir Boy.
6: Correct.
3: So, iba gidya nga kung mag-inom man lang ka plain nga BCO, pangita ang BCO nga may vitamin D3. Kaya nalawig nga nag-combine sila, ang lawig sini na ganami sa Sir Boy. It's D3 Bio. Amo na kanami, kaputin sini nga klase nga food supplement.
6: Correct, no?
3: So, liwat, no? I-combine gid ninyo ang mga tatlo ka powerful namon nga food supplement. Mm-hmm. It's Mighty C or Pure C, DTX 500 kag D3 Bio. Kung may amo ka na adlaw-adlaw, kampiyon na. Kompleto na yung mga food supplement.
0: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health. News. D3 Bio.
2: Ako si Karen, nadamugid sang akong hair fall. Hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akong buhok.
0: Kinis ang akong putis. D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
9: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, Mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
12: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-ed ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi, ed ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
17: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, ga, gabasa na naman.
17: Oo, talaga. Gabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinica Dayo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Dayo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Dayo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Extend Food Superman for Men.
20: O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
21: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
22: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
21: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500. Bakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: radio con
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang oras sa K5 News FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 11:10 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong aga banwa, mayong aga siyudad sa Rawas kag probinsya sa Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Rojas. Nagapamati kamo diri sa kampyon ng istasyon. Diri sa siyudad sa Rawas kag probinsya sa Capiz. K5 News FM Rojas. 10.9 sa lilisuan sa inyo sa Ringma Radio, mga ka-K5. Itutok na. Sa lilisuan sa inyo sa Ringma Radio, magpamati na kamudri sa kampyon nga waragwagan.
1: Kampyon!
0: Nagatamiyawgi kita sa isa ka maayong adlaw sa aton mga tagpalamati diri sa bilog nga probinsya sa Capiz. Sa siyudad sang Rojas, sa malabutan sa aton sining pagwaragwag, isagid ka madayad nga aga sa inyo tanan. Welcome sa 11 Mbps, mga balita at public service diri sa K5 News FM Rojas. Sa 47 barangays ang siyudad sa Rojas, mayong adlaw gid sa inyo tanan-tanan. Grasa na una nga distrito sang probinsya sang Capiz, sa segundo distrito sang probinsya sang Capiz. Welcome. Grisa 11 Mbps.
2: 11 Mbps.
0: Sagyapon na po diri sa inyo lagad sa inyo anchorman sa sining palatuntunan ka K5. Al Catalan. Martes nga adlaw mga ka-K5. Pizza 6 sa bulan sa Oktubre tuig 2026. Sa aton nga mga ka-K5, gusto nyo kita makita live ang aton sila nga programa. I-like and share nyo lang, i-follow nyo lang ato sa mga official Facebook pages. K5 News FM Rojas. Kag K5 NFM Rojas Digital. Pwede rin nyo lang mabatian, makita ang mga kampyon ng mga topiko, kampyon nga report, kag sumuman, mga kampyon ng mga balita.
1: Kampyon!
0: Sa gusto magpa-shoutout, tira nyo na, ihatag nyo na ang gusto nyong igapatamyaw kag mga mensahe diri sa ato sa inyong official Facebook page. Kay basahon tani karon ang mensahe sa ato sa inyong mga ka-K5. Diri sa aton pala tuntunan na 11 Mbps.

isang kahawaan. Ang akong buot silingon, daw mabubo naman ang ulan. Nagagulugal o maton palibot, kanami mag-inom sang DTX Coffee Mix. Pang-parelax sa DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Kung adlaw-adlaw ka nagagamit sini, ang imo sining alawas ma-detoxify, malimpyuhan niya gid ang imo sining alawas. Kag sumuman mga ka-K5, makabulig ini kapag panubo sang blood sugar level sa imo sining alawas. Ginabangod man ang DTX Coffee Mix, mayara sang Ampalaya Extract. So na sa aton nga mga kuturan, mag DTX Coffee Mix adlaw-adlaw mga ka-K5. Anong karon ang mga talulupang doon ang nakalanap ng mga balita kag-report diri sa ato sini nga pagpangalagad. Kagkaroon sa mga headlines. Konduktor sang series bus liner nga nagabiyero as pagkadto Iloilo ginreklamo sang mga estudyante. Samtang pagpanghatag sang financial assistance sa mga apektado sang red stripe soft scale insects, hindi patas may mga obrero sang katubuhan nga nagreklamo. Libas fishing port ginalauman nga mahuman sa unang quarter sang tuig 2027. Punto naglabot sa masobra 90 milyones pesos. Kagsumuma may araman kita karon pagkakwaon ng mga police report. Matagan tani karon update ang pilag ka mga gimpatigayon nga drug buy bust operation sa aton sini nga mga kapulisan. Kung napasaka na ang kaso kontra sining mga suspitsado, well, standby ka mo mga ka-K5. Magtutok na kay idulong na karon nga report sa aton nga mga K5 reporter. Muning mga dragkuan karon nga mga balita, igadulong naton sa inyo kaghataga aton kabuhi diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ini nga balita buylog nga gidulong sa inyo sang Mighty C. Mighty C the immunity booster mga ka-K5. Kag sa aton nga mga kauturan ko na kamodra ang masami nagabatsyag sa nga sipon, lagnat, ubo, pabalik-balik na mga ka-K5. Hindi nyo na paghulata pa nga maglala ang sitwasyon sa inyo sining alawas. Sigurado ko nagahina na ang inyo sining immune system. Agod nga mapabakod na to ng ato sining immune system. Mag-Mighty C adlaw-adlaw mga ka-K5. Magamit kita sang Mighty C, mapapag-on pagin naton ang immune system sa ato sining alawas. Agod nga mabuligan, matap na ining pabalik-balik nga sipon, lagnat, ubo sa aton nga mga lawas. Mighty C, alkaline based Mighty C mga ka-K5, adlaw-adlaw. Hindi nyo gid pagkalipatan ha. Muni subo nga pa baylo-baylo ang klima naton. Kung sa perting init, may chimpo nga magagulugalom kang nagaulan. So mulay ka sa init, sakit ulo mo. Mulay ka sa ulan, sakit man ulo mo. Kulang ka pa mag-inom tubig. Ano magbalon, Mighty C. Adlaw-adlaw magamit mag-inom sang Mighty C mga ka-K5. Alkaline nga vitamin C, Mighty C.

0: kabasahon tayo ang unang raga pa shout out giri sa aton na mga ka K5. Kagsumuman sa aton nga mga kuturan sa aton mga tag palamati. Kita ang mabatian sa aton sining assistant station K5 89.7 Radyo Tagbuanay Pilar. Shout out. Mayong udto lang sir kag mayong balita. From Sariel Delphine. Mayong udto sir Alan, nagapamati na kami diri sa Tambakulasi. From Liza Barrientos. Kamustang mga taga Tambakulasi? Ayong udto kay wifey kag Bibi Cam, kag sa amon anak kay B-Boy from Rain Nanticam. Kag sumuman kay B-Boy Cam sa iya sininga Iloy, sa kay Helen Cam shout out, kag nagapamati gid diri sa Dayaw, Roja City from Rain Nanticam. Mga ka-K5, amunin karon ang mga naka-line up ng mga balita sa aton silinga pagpangalagad. Diri sa 11 Mbps program. Tagbagahatag man kita, update karon. Kaman subong adlaw pizza sa yeast. Matapos kagin forecast na sa DOST kag pag-asa ang extreme nga panahon. Ilabi na gid ining ginapreparahan nga Super El Nino. Wait, ano yung ginapalampas mga ka-K5 nga impormasyon? Ining ginapreparahan karon nga Super El Nino. Timantiyang nakita tang gobyerno ta daw wala lang. Daw wala lang labot. Daw wala lang ginapreparahan ang Super El Nino hasta palang tagyapon sa pag-forecast. Forecast ng tagyapon nga forecast. Kung ano ang init nga mabatsyagan naton diri sa pungsod Pilipinas. Huwag kita kabati nga may aras ang interagency nga paghinun-anon ang mga ahensya sang gobyerno agod nga preparahan ining Super El Nino mga ka-K5. Kumbali, galing base kon anad naman Pilipinas sa kalamidad. Sigurado ko kalamiti ini mga ka-K5. Hindi ni tiliawan karon nga maigo sa aton sini nga pungsod. So kita diri bilang mensahero. Kagadala sa impormasyon, kaga balita, gina-update na ang aton nga mga kuturan. At the same time, mga ka-K5, pukawon taman ang igtulopongod sang aton sininga mga ahensya sang gobyerno, mga opisyalis naton sa gobyerno, mga ka-K5. Sininaga kahinabo karon sa aton sininga pungsod. O maskin diri sa aton nga probinsya, nga man ining pagtaas ang suktanay sang kuryente, ining pagminahal sang baliganay sang kuryente mga ka-K5. Ay kamutakabalo nga ang power shortage. Isa sa mga factors ni mga ka-K5 ang muning pwerte man kainit. Pwerte kainit sang panahon. Once nga grabing init sang panahon mga ka-K5, damo magamit sang kuryente. Damo magamit ang aircon, refrigerator, electric fan. Buot silingon, nagataas ang demand sang elektrisidad. Magtaas ang demand sang elektrisidad, magapatong kag magamahal naman ang baklanay sang kuryente mga ka-K5. Isa na nga daan sa epekto sang El Nino. Muna nga, hindi lang na madiparahan sa aton nga gobyerno ang pagpanghakroy sa mga pumuluyo. Nagapanghakroy ang mga pumuluyo mga ka-K5. O ano pagid? Ang pagtinaas ang gasolina sang gatong. Dawa ay man mahimo ang gobyerno. Matsag ko mga ka-K5, doon ginampangan lang tayo sang gobyerno, subong. Napatiyog-tiyog, napatilik-tilik. Nga sige panggira to sa Estados Unidos, kagsang Israel, sa Iran. Sige panggirahay. So anong ginahimo karon sa mga insya sa gobyerno like sa Department of Energy? Nga masiling kita nagatinaas ang presyo sang gatong sang petroleum product. Ang tawablado ni lansang na ang ginlansang na ang presyo sang gasolina. Imbis nga mag-us-us, imbis nga magnubo, nagatinaas mga ka-K5. Bugas, nagatinaas ang mga nagapanguna nga balaklon, nagasaka, bugtaw, Pilipinas! Ay man, miyaw, tadyo ah. Mayong pagpamati, mayong utok K5 Alan. Thank you so much, Gid. Halin sa kay Rodolfo M. Ebanghilio. Mayong uto si Alan, nagatutok na kami diri sa Barangay Kulasi, Sitio Almalves Village from Rhea Ombas, Calinao, Balbuna. Maayong uto K5 Alan, greet ko lang si Richel Andres Barbaruno sa Dayhagan Pilar from Avel Barbaruno. Si Jana Anvel Siloso, shout out, mayong pagpamati lang. Hello ka K5 Alan, listening you loud and clear, diri sa shop sa Luktugan. Thank you good ma'am Jana Anvel Siloso. Magabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. At agad takabuhin ang aton sining magin pang headline ng mga balita. Pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
1: News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet na kong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
5: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhan.
5: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagkapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo.
6: DTX 500 Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra, alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid, pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C,
8: mabakang abutika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo, pag-sip on, dahil yun nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C. Kinadula ka kunya na ubo pa zip.
10: para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple free.
12: DTX Beauty Soap.
8: Pamakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
8: Pamakal sa butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
12: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing.
17: Luto na.
16: Ang labahan.
17: Nakasampay na.
16: Ang uniform ko.
17: Naplansa na.
18: Ganito ako.
19: Tigasi.
18: Tigalapa.
19: Tigasay.
18: Tigaplansa.
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing.
18: Dahil kasangga ko.
19: Ang extend.
18: Supplement for men.
19: Lourdes.
18: Tapos ka ng maligo.
20: Yes, darling. Come to mama.
19: Extend food supplement for men.
18: May maca
19: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend food supplement for men.
8: DTX 500.
21: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
8: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
22: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
23: Memory Advanced Syrup.
22: Iniay sa kan Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan. I-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
8: Bumakal sa mga butika.
22: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
26: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
27: Kay may barato balaya nga butika.
26: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
27: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
28: Barato nga mga bulong pero epektibo. Dili kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
29: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
26: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
28: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
30: Rain Pharmacy.
31: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
32: Wow! May puso!
0: Minutos sa kaligat sa takna ng alas 12 or alas 11 ang oras diri sa K5 News FM Rojas.

0: Balik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Mga balita at public service diri sa K5 News FM Rojas. Standby sa mga balita diri sa aton nga mga K5 reporter. Ini nga balita ang builog nga ginadulong sa inyo sa klinika D3 Bio. Sa mga kautoran naton, mga K5 naton nga nagabatsyag sa infection sila sini nga lawas mag klinika D3 Bio. Adlaw-adlaw mga K5. Ang klinika D3 Bio ang makakakasang mga kagaw nga nagatapik sa ato sini nga lawas. Ano man nga klase sang kagaw, kwaon ina sang klinika D3 Bio. Ang klinika D3 Bio, the antiviral specialist. Ganis sa aton nga mga K5, adlaw-adlaw pwede gid naton ini gamiton. Agod nga mag-ayo ang aton sini nga pamatsyag. Makakas ang mga kagaw sa lawas nga nagtapik sa aton sini nga mga K5. Ang D3 Bio may component ini siya sang virgin coconut oil nga bulong sa COVID. Sang una sang COVID kadamo sa mga kautura naton nga nagapanglaghap ga pinangita sang virgin coconut oil kay imno nila. Agod nga mag-ayo ang ubo, lagnat nga ginabatsyag sa mga pasyente. Bangod sa nagasupler sa na COVID mga K5. So gani ang D3 Bio, may virgin coconut oil ini siya nga component nga makabulig man sa lawas ang tawo. So adlaw-adlaw mga K5, mag D3 Bio na kita. Ang importante lang tang pahibalo sa aton ng mga kauturan kag impormasyon nga igatag. Impormasyon para sa ikaayong lawas sa aton sining mga kauturan. Ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center mayara sang free wellness consultation. Gusto tayong pahibalo sa aton sining mga kauturan sa aton ng mga K5. Ang free wellness consultation diri sa Rojas City Clinic bukas halin Lunes tubtob Biyernes. Alas 9 sang aga tubtob alas 5 ang takna sa hapon. Kung Domingo ang Sara Clinic bukas halin alas 9 sa aga tubtob alas 2 ang takna sa hapon. May ara sang free services para sa aton sini nga mga kauturan, para sa aton sini nga mga K5. Ano ini ang mga free services nga gina-offer para sa free wellness consultation sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center? QRM analyzer, iris analysis, naturopathic consultation, lifestyle counseling, mind body medicine, auricular therapy, clinical nutrition and detox plan. Amuni ang free services sa aton nga mga kauturan, mga ka K5 naton nga gusto mag-avail sang free wellness consultation. Mahing kaupot adara si Doc Meldy Cadena, ang Clinical Wellness Consultant sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Diri sa Rojas City, ang Rojas City Clinic mga ka-K5, yari lang sa McKinley Street sa tubang sang PLDT sa Rojas City. So gani, ano pa ang ginahulat nyo? I-avail nyo na ang free wellness consultation. Kung anong gusto nyo nga ubrahon o kung i-avail sa free services nga gina-offer sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, magkadto lang sa Rojas City Clinic Lunes, tub-tub, Biyernes, alas 9 sa aga, tub-tub, alas 5 sa hapon. Sa liwat, ang Domingo, Sara Clinic, bukas kung Domingo, alas 9 sa aga, tub-tub, alas 2 sa hapon. Mga ka-K5, kahapon, siling ko gidaw, damo gini mareklamo. Sining ayuda nga gin panghatag sa nga DSWD mga ka-K5. Kahapon may ari kita diri sang isa ka complainant. Kagato ginhatagan tato sa nga bulig bilang kabahin sa aton sining nga public service. Sa aton nga mga kauturan, mga ka-K5, atong nagreklamo ng isa ka-obrero sang tubo. Bot silingon, trabahante siya sa kampo, mga ka-K5. Nagpadulong diri sa K5 News FM Rojas Station, agod nga magreklamo nga hindi patas ang pagpanghatag sang ayuda pinansyal sa mga apektado, mga ka-K5, siling insekto nga nag-atake sa mga katubuhan diri sa probinsya sang Capiz. Tandaan nyo to sa nagligad nga simana, mga ka-K5, nga may ara sang ginpanghatag nga sobra 10,000 pesos kada individual nga apektado sang insekto ini nag-atake nga red stripe soft scale insects or ining insekto nga nagatake sa tubo, apektado ang sugar industry sang probinsya sang Capiz. Mga ka-K5, ginhatagan ato sang pinansyal nga bulig ang mga tag-iya sang tubo, ang mga plantadores, lakip na ang mga laborer o kon mga nagatrabaho sa mismo kampo sang tubo. Tikaron, ang aton nga ginalibugan kung paano ato nila ginubra. Paano nila ginpatigayon ang survey o kung pag-validate sa mga apektado sang tubo, mga ka-K5. Paano ato ginvalidate? Wala gid ko magsala sa akon sini nga ginahatag diri nga analysis o kon pagpanalawsaw pag-abot sa listahanay. Siling ko sigurado gid nga may mareklamo. Tinagtupa nga may mga beneficiary nga nakabaton maestra. Do you think maestra nag-aubra na sa kampo? Maestra nagapanghawan sa kampo? Maestra nag-spray sa insecticide sa tubo? Maestra nag-atapas ang tubo? May ara man asawa sang seaman? Nga man ang asawa sang seaman nag-atapas tubo? May ara sang iban pagid nga hindi kwalipikado. Hindi kwalipikado nga mag-ubra dra sa ninabitan nga kampo, mga ka-K5. Or hindi kwalipikado nga magbaton sang pinansyal nga bulig. Pati pa kung gapang-os tubo guro. So muna yung mga ka-K5 nga siling ko, ang mga beneficiaryo, hindi 100% legitimate nga mga beneficiaryo siningin panghatag nga ayuda pinansyal para sa mga napiktuhan sining insekto nga nag-atake sa tubo, mga ka-K5. Tigin na tagaan tato advice. ginpabalik ta siya danay sa iyang employer nga kabay mabuligan ini siya nga mahatagan sang certification nga matuod nga pamatuod mga ka-K5 nga nag-aobra sa da nga kampo sa tagiyas ang tubo. Ikaduha, pag kung mahatagan kag mabuligan malang siya sang tagiyas sang kampo nga ginaobrahan niya. Dalo niya to ang iya sining certification. Dalo niya to ang pamatuod niya sa MAU. Dalo niya da sa MAU sa President Rojas. Dalo niya sa Municipal Agriculture's Office. Agun nga ipakita. Ina, kung may second batch. Rason na lang dayon ang second batch. Dugay na na. Dugay na na ang istorya, permi ang mga second batch, nag-uso na na, basta tiyon sang ayuda.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
0: Dasig na sila, basta iban gani ang ilista, madasig na. Balik nyo to sa MAU. Prove nyo sa MAU nga ti legitimate kamo nga trabahante sa kampo. Kay kun mag-agi pa kamo da sa mga politiko nyo sa inyo nga barangay ati lagawan gid kamo eh. Mangangagid kamo. Tingalagi ko sining mga ayuda ni. Generally speaking, trabaho ini sa Municipal Agriculture's Office ang pag-validate mga ka-K5. Ila iniya ubra, nga man ginatugyan nyo niya sa barangay, nga man ginatugyan nyo na sa mga politiko sa barangay, ang pagpanglista kung sino ang nagakinahanglan nga makabaton sang ayuda. Dapat pa distansya hondra yang mga politiko. Hindi na dapat ra magpakialam ang mga politiko halin sa barangay kagawad, barangay kapitan, halin sa mga SB member, vice mayor, mayor. Hindi na ya dapat magpakialam daya sa listahan na isang ayuda. Gintugyan gani ina sa inyo kay kamo ang insakto kag natungda nga ahensya sang gobyerno nga mag-validate, maglista kung gusto nyo paupod lang kamuya sa BHW. Kasi karon kung kontra ka sang kapitan, kontra ka sang barangay kagawad, ang gwa mo nga. Natulo lang luha mo, hindi kagid ka baton ayuda. Temo na, amo na ang panawagan ta. I-validate nyo insakto. Agod nga makakadtugid sa insakto man nga mga binipisyaryo ang inyo sining ayuda. Kaya nagkadto pa ni Kapon di kay Governor Fred Castro sa Kapitulyo Provincial. Timaka nyo na. Gindalahig nyo pa diya si gobernur. Nga dapat sa level pa lang sang MAU, sulbaron nyo na iyang problema. Hindi na naiya trabaho sang gobernador. Listahan na halin sa MAU. Nga man gitugyan nyo sa barangay, nga ang barangay ang manglista. Definitely, ang barangay na ilista na nila, ila mga parinte, ila pamilya. Paglista sang MAU, submit mga ka-K5, diri sa Office do Provincial Agriculturisto o Provincial Agriculture's Office, i-transmit sang Provincial Agriculture's Office sa Provincial Social Welfare and Development Office. Wow. Lagpata na ng mga proseso. Ang PSWDO i-transmit sa region ang pangalan hasta sa national. Once nga kompleto na, i-download ang kwarta base sa mga gin-submit nga pangalan halindri sa lokal, provincial, hasta sa region, mga ka-K5. That's it. Amo na kasimple. Hindi nyo na ipaitugyan sa mga politiko. Ilan tawa? Ni damo reklamo. Dali lang gid. Gusto magpa-shout out ni sa aton nga pagpangalagad. Good morning Sir Alan, watching live from Tuburan, Maayon. From Nika Christine Diseo. Good morning Sir Alan, pakitamyo man sang happy birthday kay Rodolfo Abilarde. From Dolores Abilarde. Happy birthday Sir Rodolfo Abilarde. Shout out. Kamustang birthday da? Ang nagapatamyaw si Dolores Abilarde. Mayong uto Sir Alan from Roda Donato Amago. Nakatutok na sa 11 Mbps, Roda Donato Amago. Thank you again Ma'am Roda. Kamusta ka mudra? Mayong uto gid ka K5 Alan Catalan. Thank you and God bless you from Elsie Acuña. Thank you good Ma'am Elsie. Mayong udto Sir Alan from Genevieve Ingkong Rosales. Mayong udto man. May iban pa gid nga mga gusto magpa-shout out diri sa aton sining pagpangalagad mga ka K5. Diri basa unta antes kita mag-tag karon sang pinan aton ka mga commercial diri sa aton sining pagpangalagad. Shout out sa mga members ng Alpha Omega Beta Umbits Fraternity and Sorority 1976. Kag shout out sa mga pamati sa Lamberti Sarisari Store, dala sa barangay Ma'am Busaw, kay Uncle Salde Lamberti, kag kay Auntie Gingging, kag Uncle Eden. From Mike De La Torre, mayang pagpamati lang sa Benlero Store sa nagabaligyat karne kag baboy sa kay Cas Jan Ruel De La Torre Binlero, kag kay Auntie Danay. De La Torre Binlero, kag kay Cole Bitit. Binlero sa Barangay Tuburan, Maayon. Kag mayong pagpamati sa De La Torre and Dolfo family sa Sitio Kapulan, Barangay Indayagan, Maayon, Capiz. Kag sa family Serado sa Barangay Liong, especially kay Uncle Attorney Vincent Totong De La Torre Serado. Kag sa family Basi sa Barangay Buntod Panay, kag kay Jonas, kag Sokgang Family, kag Pakas Rachel Maricel, halin sa kay Mike De La Torre. Magabalik kita diri sa aton sini nga pagpangalagad, pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
2: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Tilang imo blood sugar sa una?
3: Sobra 300.
4: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
3: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
3: Oo.
4: Mga ano nakadugay ka naginom?
3: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
4: Anong resulta? Tila na?
3: Sobra na lang 100.
2: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
5: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ning pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina? Paano inalikawan? Kaupod ta sina nga diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy, madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag mas seryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
6: Sakto, Sir GP. And suno sa World Health Organization, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog nga kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer.
5: Grabe,
6: GP,
5: no?
6: Sa acute appendicitis. O kung gulpi nga pagupag sa imong appendix. Kabay pa nga nainom nyo na inyo ano daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyo nga mga appendix. Mm-hmm. Istoryahan ta kung paano.
5: Mm-hmm. Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches,
6: no? Nubo lang.
5: Nubo lang. Tubtob sa karon, wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini.
6: Mm-hmm.
5: May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics. And not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
6: Mugid, grabe ka sakit, Sir JP. Kung maghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi. Ang oxidative stress. Sa mga experimental kag clinical studies ang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka. Ibagid kung nakainom ka DTX 500 kag MITC.
5: Correct. And then comes opportunistic bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties sang DTX 500. Kalabanan nga cause sang appendicitis amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
6: Dapat causing, hindi ka constipated.
5: Causing increased pressure pagdamo sang bakterya kag pag-inflame sini.
6: So, amo na ka-importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuha niya, ma-prevent. Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP. Once nga pala inom ka DTX 500 kag MITC, ganormal imo pupo. Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang MITC, sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag MITC, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pagdevelop sang acute appendicitis. So, una, oxidative stress nga nagatuga sang inflammation. Expert di ang DTX 500 kag MITC. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imong mga selula sang lining sa sulod sang imong appendix. Then ang MITC, siyempre, pabakon sa imong immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag-inom sang MITC.
5: Kag Pure C, ano?
2: TTX 500.
7: Ako si Juliet Noll, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
2: TTX 500. TTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa naglalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium, at astigmatism. Mga problema sa mata na kapag hindi naagapan ay nagdudulot ng pagkabulag. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
9: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MITC Network News. MITC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MITC Network News. MITC Network News. Headline.
9: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Kalayaan VM Albaida Mariing pinalagan ang kasinungalingan at pangaharas ng China sa WPS. Magsasaka Pinas lang habang nag-aararo sa kanyang bukirin sa Negros Occidental. At 22 anyos na lalaki na bumili ng beer sinaksak patay sa Kulasyantique.
2: MITC Network News. MITC Network News.
9: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Kalayaan VM Albaida mariing pinalagan ang kasinungalingan at panghaharas ng China sa WPS. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
10: Mariing pinalagan at tinawag na kasinungalingan ni Kalayaan Vice Mayor Maurice Philip Alexis Albaida ang mga pahayag ng China Embassy hinggil sa kanilang operasyon sa West Philippine Sea kasunod ang panibagong panghaharas ng mga barkong Chino sa mga Pilipino. Direktang binueltahan ng Vice Alcalde si Chinese Ambassador Jing Quan at binigyang diin na ang Kid Drown 9 Dash Line at mga artipisyal na isla ng China ay hindi kailanman kinikilala ng international order at rule of law. Tahas ang tinawag na sinungaling ni Albaida ang imbahada ng China sa pag-claim na pinoprotektahan nito ang kaligkasan habang ibinubunyag naman ang malawakang pagwasak ng Chinese Maritime Militia sa mga coral reef gamit ang dynamite fishing, cyanide at mapanirang superlights. Giit ng opisyal ngayong taong 2026 ang batas ng Pilipinas ang umiiral dahil may epektibong kontrol at okupasyon ang bansa sa Pag-asa Island sa may babala sa China na gisingin ang sarili mula sa kanilang mga makalumang imperialistang idea. Para sa Mighty Sea Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
9: Samantala, magsasaka Pinas lang habang nag-aararo sa kaniyang bukirin sa Negros sa Occidental. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
11: Dahil sa tama ng bala, binawian ng buhay ang isang magsasaka sa bayan ng Binalbagan sa probinsya ng Negros Occidental. Naganap ang insidente kahapon Lunes, Oktobre 5, habang nag-aararo sa kaniyang bukirin sa Barangay Santol sa nabanggit na bayan ng biktima na si Jolito Arnado, 56 anyos at residente ng naturang lugar. Nagtataka ang pamilya ng biktima kung bakit pinatay ang kanilang kaanak na si Julito dahil wala naman umano silang alam na kaaway ng biktima. Nananawagan na ng hustisya ang asawa at ina ng magsasaka. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
9: At balita mula Kulasi Antique, 22 anyos na lalaki na bumili ng beer, sinaksak patay. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
12: Patay ang isang 22 anyos na lalaki matapos saksakin ng ilang beses alas 4:55 na madaling araw nitong Oktubre 4, 2026 sa Barangay Naba, Kulasi Antique. Kinalalang biktima kay alias James, habang ang suspect naman ay si alias Joel, 27 anyos, isang laborer, parehong residente ng nasabing lugar. Ayon sa Kulasi Municipal Police Station, magkakilala ng biktima at suspect bandang alas 4 ng madaling araw nang bumili ng beer ang biktima at sumunod sa kanyang suspect na nakisama rin sa pag-inom. Habang umiinom kasama ang iba pang individual, nahulog ang kutsilyo ng suspect at pinulot niya naman ito. Nauwi sa komisyon ng insidente nang tumaas ang boses ng suspect at sitahin siya ng biktima hanggang sa magsuntukan ng dalawa. Gayunman, napayapang sitwasyon at napauwi ang suspect. Dinala ang biktima sa Kulasi District Hospital para sa paunang lunas at kalaunan ay inirefer sa Angel Salazar Memorial General Hospital, ngunit binawian rin ito ng buhay. Samantala, naaresto ng mga pulisa ang suspect na ngayon ay nasa kustodiya ng Kulasi MPS at nahaharap sa kasong homicide. Para sa MyTC Network News, K5 Janel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5. Sa detalye pa rin ng mga balita, LTO sinuspindi ang lisensya ng mga riders sa iligal na karera sa Isabela. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 John Chavez.
13: Pinatawa ng 90 araw na preventive suspension at inilagay sa alarm status ng Land Transportation Office o LTO ang mga lisensya at motorsiklo ng mga riders na sangkot sa mapanganib na karera sa San Agustin Ecotourism Ride 2026 noong Oktubre 3 hanggang 4. Ayon sa LTO, umaksyon sila matapos lumabas sa mga viral videos online ang lantarang paglabag sa speed limit na nagdulot ng pinsala sa ari-arian, katawan at naglagay sa panganib sa buhay ng mga biktima. Naglabas na rin ang show cause order si LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilaw laban sa apat na organizers upang tukuyin ang mga sangkot sa loob ng tatlong araw. Bukod sa paglabag sa RA 4136 o Land Transportation and Traffic Code, iimbestigahan din ng ahensya ang legalidad ng ipinagawang waiver of liability ng mga ito. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
9: Samantala, tiniyak na Department of Agriculture na mayroong sapat na supply ng bigas at iba pang mga agricultural products hanggang matapos ang Super El Nino. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, na dahil sa phenomenon ay inaasahan na mawawalan ng hanggang 700,000 metric tons sa nampalay ang bansa. Nagpapatuloy naman ang local production sa pamamagitan ng National Food Authority o NFA at tuloy-tuloy ang kanilang pagbibili ng mga palay sa mga magsasaka. Binigyang halaga ng opisyal na dapat ay mas marami mga cold storage facility ang bansa para doon mailagay ang mga agricultural products.
2: YTC Network News. YTC Network News.
9: Samantala, transport leader sa lungsod ng Iloilo, nakuhana ng mga baril at suspected shabu kasunod ng paghain ng search warrant. Kabuang detalye ng balita, hatin sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
14: Arestado ang transport leader na si Warren Jason Gangoso, 37 taong gulang matapos makuhana ng ilegal na droga at hindi lisensyadong baril nang inihain ang search warrant sa inuupahan nitong bahay sa Barangay Takasaro, Iloilo City, Oktubre 5 ng gabi. Inihain ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU-6 ang search warrant dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Na-recover sa inuupahang bahay nito ang 9mm at 45 caliber pistol, mga magazine at mga bala. Dagdag pa, na-recover rin ang plastic sachet ng pinaniniwalaang shabu na may standard drug price na 6,800 pesos at drug paraphernalia at classify siya bilang isang drug user. Napag-alamang ibinida nito sa social media ang kanyang baril na may kasamang pagbabanta kabilang na sa reporter ng K5 News FM Iloilo. Siya ang chairman ng Negros Panay United o NPU at regional coordinator sa Western Visayas ng Rider Safety Advocates of the Philippines o RSAP. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
9: Mga K5, balita mula naman Dumaguete City, 7.82 million pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu na samsama. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
15: Isang 35 anyos na individual na kinilala bilang isang high value individual ang naarest sa isang bypass operation sa Proxan Toll, Barangay Balogo, Dumaguete City, ganap na alas 11:09 ng umaga noong nakarang araw. Isagawa ang operasyon ng City Drug Enforcement Unit ng Dumaguete City Police Station na katuwang ang padeya. Na-recover mula sa suspect ang humigit kumulang 1.15 kilo ng pinaghinalaang shabu kabilang ang sachet na ginamit sa bypass pati na rin ang iba pang mga sachet at isang pakete na kuha sa isagawang legal na body search. Ang mga nakumpisang droga ay may standard drug price na 7.82 million pesos. Dinala ang suspect sa Dumaguete City Police Station para sa booking at karampatang disposisyon at inihanda na mga kaso isasampa batay sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete at sa K5 Shara Marie Humilo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: At PIDEA 10, pinag-iingat ang publiko laban sa mga ipinapadalambag na posibleng may lamang droga. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
16: Pinag-iingat ng PIDEA 10 ang publiko laban sa mga ipinapadalambag. posibleng may laman itong droga at magamit ka bilang drug courier nang hindi mo nalalaman. Dagdag pa ng PDEA, may karampatang parusa ang pagiging courier. Upang maiwasan ito, huwag basta-bastang magtiwala. Alamin ang laman ng bag bago bumiyahe. Para sa mga hinihinalang kaso ng drug courier, makipag-ugnayan sa PDEA, maaaring tumawag sa numerong 0931-027-8212 at 0955-3547-020. Maaari ding bumisita sa Facebook page ng PDEA. Matatandaang may mga OFW o individual na inaresto dahil sa pagdadala ng bag na may lamang droga.
17: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
9: Gayun din, dinayak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagpapalawak ng mga allowance, benepisyo at oportunidad para sa mga guro bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa lipunan. Sa kaniyang talumpati, sinabi ng Pangulo na patuloy na naghahanap ng mga paraan ng pamahalaan upang higit pang mapabuti ang kalagayan ng mga guro. Binanggit din ng Pangulo na masa pinalawak ng pamahalaan ng mga oportunidad para sa career advancement sa ilalim ng Expanded Career Progression System kung saan umaabot na sa 82,105 na guro as school heads ang na-promote hanggang Setyembre, kabilang ang 4,125 education personnel sa Region 2. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy rin ang pagproseso ng 2024 performance-based bonus upang mas mapabilis ang pagpapalabas nito para sa mga kwalipikadong guro.
18: Network News. YTC Network News.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Magkakasabay na nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng kanilang dagdag bawas sa presyo ng kanilang produktong petrolyo. Ngayong araw, kanina alas 6 ng umaga, nang ipinatupad ang 1 peso 30 centavos na bawas sa kada litro ng diesel, habang mayroon namang 1 peso 93 centavos sa pagtaas sa kada litro ng gasolina at 3 pesos and 30 centavos sa namana na taas sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy o DOE na nanatiling mataas ang presyo ng langis dahil pa rin sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan.
18: YTC Network News. YTC Network News.
9: At sa detalye naman ng ating balitang abroad, nagtipo ng mga supporters ni dating Pakistan Prime Minister Imran Khan at nanawagan na siya ay palayain na. Ibinunyag ng pamilya ng 74 years old na si Khan na halos mabulag na ang kanang mata nito, subalit walang hakbang na ginagawa mga prison authorities. Si Khan ay nahaharap sa mahigit 100 kaso at nahatulang makulong na mahigit 17 taon dahil sa korupsyon noong nakaraang taon. Nakakalat naman ang mga kapulisan sa paligid ng prison facility kung saan nakapiit si Khan para maiwasan ang anumang masamang mangyari, partikular na sa ibang mga inmates.
18: YTC Network News. YTC Network News.
9: At mga ka-K5, sungay niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Antique at K5 News of AM Kalibo, antabayanan ang pagbalik ni ka-K5 Reynard Barcelona Pustol at ka-K5 Romy Kahilig sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarice sa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of AM Philippines.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May kumso!
0: 15 minutos na kaligad sa tak na alas 12 oras diri sa K5 News FM Rojas. Pabalik diri sa ato siring pagpangalagad sa 11 Mbps. Balik diri sa aton nga programa mga ka-K5. O sa niyong mga tinayon, diri na kita sa paghatag kabuhi sa pila naton ka mga agin pang line-up ng mga topiko. Kagbalita, report, diri sa ato sa pagpangalagad sa 11 Mbps. Libas, fishing point, ginalauman nga mahuman sa unang quarter sang tuig 2027. Pundo naglabot sa masobra 90 milyones pesos. Kamusta ang libas sa fishing point? Ang expansion cinema ka K5? Ilan na kaporsyento ang nahuman sa Libas Fishing Port, mga ka-K5? Kaganong special features ini? Ano ka nami ini ang Libas Fishing Port? Ay pila ang makumudar sini ng mga negosyante dira sa Fishing Port, mga ka-K5? Kagsumuman ang pila ka mga update. Tingin na pangdak

0: sa subong, ginatukod na diri ang bag-ong building para sa admin. Subong man ang pagkayo sa mga trading hall, kag ang extension no sang perimeter fence, kag ang pagkayo sang dalan sa sulod sang port. Ginatag man sini kay kung magsulod ikaw dabi sa area ka K5 Alan, mm-hmm, makita mo na or halos ginapanglugtan na ang mga dalan sa sulod sang port. Ang rason no katigi pa man ko tanga man nga ginpanglugtan na wala indi pa man gali pag umpisahan kay o ang dalan. So isa diri sa mga rason kay ginauna ni nila reconstruct ang trading hall kag basibala kun unahon nila no kay o ining pag-construct sang trading hall antes sila magbuho sa mga dalan, may posibilidad no nga mawasak or ma-defect ang ilaya nga ginakayo. So amo na gimpasiguro man sini nga hindi ini maghatag sang huol sa mga nagabakal diraya o nagaguha kag sulod diraya sa fishing port ka K5 Alan, kay ang mga ginagyan man or mga gimpang lubtan man niya gimbutangan man dayon sang bato agod nga dire-diretso isa man dira sa karon sa ginapabugal once nga matapos na ini ka K5 Alan, mayara na ni sa mga designation area para man niya sa pag parking no, kumbaga naka-organize ini no kag subong man lao man ni nga kun matapos ining pag redevelop sa fishing port, mas malapad matinlo ang lugar, mm-hmm, kay una gin kay una ang drainage system sa amoyang port. Kun matandaan naging painan ini no sang 92 billion pesos nga pondo halin sa Philippine Fisheries Development Authority no kag ina karon ang ginakayo na sang Project Management Office sang Construction Management and Supervision o kunsay dalom ni sa ilaya nga pag dumala ka K5 Alan.
1: Mga pila ka square meter gining total ng expansion na ka K5 Maila?
0: Wala
1: lapad.
0: Yes, wala pa sang final gid, mm-hmm, nga ginhatag kun ano kala paron ba, pero sa initial ni nga gin pakigbahin ni Baes, mm-hmm, yara di sa sobra 1 hectare ka K5 Alan, mm-hmm, ang kala paron sining fishing port ka K5 Alan.
1: Mm-hmm. Pero saan no ganin start ang kwan ang iagid nga pag-construction ni sa expansion?
0: Actually dapat natapos na iniya sang September or mm-hmm subong or August. Actually dapat natapos na iniya sa
1: so,
0: August.
1: Mga tuig, 2026.
0: Yes. Yes, mm-hmm, na-delay lang gid ni bangod may mga pila ka mga gin na pang kayo no sa mga papeles kag may mga changes bala sa mga naka-schedule nga pag-obra. Pero gipasiguro siniya ni Baes nga sa first quarter sang 2027 matapos na kag mayara na gid niya mihura ka K5 Alan. Kay actually ining pagkayo nila wala pa man gid ni nalabot sang duha ka bulan. So mm-hmm, kun lantawon kay gipamangkot akon sa initial sininiya nga paglantaw may mm-hmm pila na ka porsyento nga human. So wala pa gid ni ka K5 Alan. So halos tanhan gin pang bakbak pa lang kag ang building no halos wala pa gid ni na patindo gid. Actually nagakot-kot pa lang gid kag pila pa lang katambak sa hollow blocks ang na butang no sa mga nagakayo. Padayon ang ilas niya nga pagkayo unless kon maglain ang tiempo dira gid nagakaatrasar ang ilas niya nga
1: ano
0: obra.
1: Ano pa sang delays ini ka K5 Maila? Nga ano medyo na delay ini.
0: Yes, mayara lang suno kay Baes nga mga changes sa schedule ka K5 Alan,
1: uh-huh,
0: when it comes sa pag-process bala sa mga papel, mm-hmm, kag ang sa pondo ni ka K5 Alan.
1: Mm-hmm.
0: Kag pero no dire-diretso naman niya ang pagkayo ka K5 Alan sang redevelop sining port kung makita no ang trading hall ara dira dabi si Babaw ang office no sang admin. So kakason ina dira ang mga building or ang office nga nabutang dira si Babaw para kun may mga nagaalabutan makita gid bala or naga-check dira si Babaw makita ang mga nagaalabutan nga mga bangka, mm-hmm, kag daw mataway bala wala naga kumbaga naka-organize gid sa tanan

0: no? Once nga matapos iniya ka K5 Alan. So muna sa subong ginahinyo lang ni Baez sa mga nagapadulong diraya sa area nga ang kooperasyon subong man ang malawig nga pasensya when it comes sa pagpangita sa parking dira kay medyo gutok na bangod man gani sa mga materials kag mga heavy equipment ngayara diraya sa sulod sa fishing port kay K5 Alan. Kyari ang kabayan sa aton nga interview kay Mr. Garrett Ansel Baez, ang fishing port administrator.
1: Mayong aga sa tanan, no? Ang aton update subong sa regarding sa rehabilitation sa Limbas fishing port nga amat-amat kita obra kag ini ginaumpisa naman ang pag-obra sa aton nga bagong admin building, tapos ang aton nga STP ginaumpisa naman, tapos may ara naman sa excavation sa bagong trading hall, plus ang aton nga perimeter fence ginaumpisa naman hindi sa pag-obra o paghatag sa extension sa aton nga perimeter fence kag aton karsada ginaumpisa naman nila sa pagbuho.
2: Ang mga karsada, sir, na-notice ta may mga bubo na hindi ni sir problema dabi sa mga nagbakal dere sa isda pag-abot sa ilang parkingan, sir?
1: Hindi man sa mabalka problema kay ang ginaubra subong sa pagkatapos nila buho at ang buho nga nabilin ginaulian na sasana isang bato para for the meantime maging matapan pang alagyan.
2: Kamusta man ang reaksyon sa mga nagbabalalakal di sir kag ang mga nagapangisda pagsugod it sa pagconstruct?
1: So far, do wala man ko kay nabati ang pangakomplain kay dukay naman nila nabalaan ini na pagkabrawon kag in abisuhan naman namon sila nga may pagkamay lang nga may kamay lang ano ah. Medyo kabudlay kay sana dira ang parkingan na medyo ang iban hindi naman parkingan kay may mga construction. So na-intindihan naman nila.
2: Saan o ni sir posible matapos gid?
1: Wala pagid ko idea pero siguro mga first quarter o next year, possible tapos na ginitanan.
2: Kag sa pagkatapos ang redevelopment, sir, ano na dayon ang lauman sa mga nagkakadto diri sa Libas Fishing Port, sir?
1: Isa na dira, siguro mapagsulod nila malimpyo na gidlan tawon kay isang una, medyo kalain ang kasada, tapos kan bago na buntinlo, do kay go japo lang tawon. Tapos siguro maging plastado naman kay ang mga parkingan, atong drainage system kay i-repair man ini. Tapos mas mapos naman sa mga pagpanilo sa fishing port.
2: Panugyan mo siguro sir sa mga nagpadulong diri sa Libas fishing port kag mga bag-ulang mga kato bala diri ba si matingala sila nga may mga wasak ang dalan sa port.
1: Siguro ang ginapanugyan ko lang, gamay lang ang kooperasyon kapag itindi man sa Amundere. Kahit tanang timakasama na mo nga matapos yung isang insigida para hindi man mabudlay. Sa ito nga manugbakan kag sa nagabaligya sa isda at para masamon nga mahitso na ni tanan.
0: Batian ka K5 Alan ang payag ni Mr. Garrett Ansel Baez, ang Fishing Port Administrator. May kang tanan ni sa redevelopment sa port ka K5 Alan.
3: Anong challenge nga na-experiencehan nila while ongoing ang construction or expansion sa Libas Fishing Port?
0: Una dira ka K5 Alan, amo ang paglain o gulpi nga paglain sa tiyempo kay mayara sila sa ginasunod kung tani nga timeline bala nga matapos kung tani ang phase dabi or ang area nga dapat matapos sa within muna nga adlaw or panahon. Kag ikaduha, amo ini no ang nagaano pa hindi pa gid siya sang gutok bala sa parking area kay madamo sa mga heavy equipment kag mga materials nga yara ba niya sa lugar. Pero gyud pa siguro ni sang administrator nga may mga nag-assess sa mga may nag-assist no nga mga nagaobra madira iya sa port para man niya sa mga nagabakal nga may mga dala nga mga sasakyan dira man niya sa area ka K5
3: ang mga compradores man nagapangumpra sang isda nagabidding da sang isda dinisla sa bungga parking ka K5 Maila kay naobserbahan ta gyud sara ginila ang karsada o kondo may half lane na ginsara sa management sa Libas Fishing Port?
0: open man siya kay Five Alan, no? Ara man niya pwede mag wala man niya sang magin close dira, no? Muna lang gid may mga areas lang gid nga kun sadto anay pwede nila ma-parkingan, pero subong, no, makitid gidya ang area. Wala man niya sang may ginpatigayon nga bi temporary nga paguntat sang mga operasyon or pag-abot sa mga isda. Padayon ni sa Gyapon na mulang gid na ang ginahinyo, no, sang administrator nga kun mahimo magkooperar ang mga nagapadulong dira, especially ini may mga dala bala nga mga salakyan o kuno mga nagakompra sa mga isda ka K5 Alan.
3: Last day ka K5 Myla, ano abi ang makabigta special feature gid sining Libas Fishing Port nga masaling naton na medyo mapabugal gid naton, no? Over and above sa iban nga mga syudad adres sa Western Visayas kag mga kaabing naton, although masiling tal fishing port siyempre malangsag na yamo, no, isda, pero ano ang mga feature dira nga daw makabig ta unique, manami siya sa iban nga maayo siya sa iban nga fishing port with this kadako nga pundo nga gin pain para sa Roja City Libas Fishing Port.
0: Yes, ang una dira siguro ka K5 Alan base sa payag ni Mr. Baez, ang mga buildings or naka-organize bala, okay, kag malimpyo ang area kay una ni nilag yung patigayon ang paglimpyo sang pagkayo sang drainage system kay kun naibaluan dira iya, no, ang mga basura bala kag ang mga kanal tuman, no, barado may mga nagapundong tubig kag mahigo. So isa ina sa mga ginalantaw nila nga kun matapos ina mapabili nila ang katinlo, no, especially kun may ara sa mga bisita nga nagakadto dira sa area, no, hindi bala mag duha-duha kay ti malimpyo ya ang palibot apisar, no, nga ako mo naman nga malangsaya ang port, pero ginalantaw gid nga kun matapos ini kag makaio na ang tanan isa ina, no, mangin malimpyo kag malapad subong man may ara gid sang bastante nga mga parking areas when it comes sa mga dalaguan or madamo man yang mga salakyan nga magasulod ra iya sa port ka K5 Alan.
3: Sigurado na si Mr. Baez nga sa first quarter sang 2027 mag-operate na or ang operation sa pag-expand subong sa Libas Fishing Port mag-umpisa na.
0: Yes, ka K5 Alan, no, amo na man ang ginkumpirmar niya kay na medyo na delay na, so ginahingabot nga sa first quarter sang 2027 masuguran na nga maka-operate ining port ka K5 Alan.
3: Sige. Maraming salamat ka K5 Myla Vasquez Fuentes.
0: Ini si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Gapis, K5 News FM.
3: Thank you so much, good KK5 Myla Vasquez Fuentes, imo sining report. Expansion sang Libas Fishing Port sa Roja City. Amo ni karon ang ginhinalaan naton mga ka-K5. Matapos nga medyo na delay gamay ang pag-ubra sa expansion sa Libas Fishing Port. So ang dako din nga challenge ang tiyempo, panahon, ulan. Ito subong do laka na malang maulan. Do laka na malang kita kabatsag ulan. It is 92 million pesos nga ginpain nga pundo para sa Libas Fishing Port, mga kakipain. Ginalauman nga posible sa unang quarter sang 2027. Matapos na ang expansion sa Libas Fishing Port, mga kakipain. Nga maka-akomodar pagid sang mas damo nga mga kliyente kag mga negosyante nga nagapamakal, nagabaligya, bakal sa mga isda dira sa sulod sang Roja City Libas Fishing Port. Mga ka-K5, mabalik kita diri sa ato sini nga pagpangalagad. Diri sa 11 Mbps. Balikantang iban pagid nga mga balita kag topiko diri sa ato nga programa pagkaligad sang importante nga mga pahibalo.
4: K5 News FM. News FM.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, Lopo, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3Bio. Tatlo kabisi sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagats, mga butka! D3Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. O, wakes ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio, Visio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
7: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
8: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang ako.

0: sa Mighty Sea. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng kumatsyag.
1: Mighty Sea, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty Sea, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang kuin mo sa Mighty Sea. Ang ako na dugo ng normal and dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty Sea.
3: Gadragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal
6: na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
13: Extend Food Superman for Man.
14: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
13: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
13: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
16: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juanes.
16: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juanes.
16: Mas panami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
17: Hi, Dennis Juanes.
16: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa atong kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron. Nagapaing sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
13: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, may puso!

0: Balik diri sa aton nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Tamdon tani ang reklamo naman ho sa mga estudyante sa isa ka konduktor sang series bus liner. Nga kung sa din mga ka-K5, ini nga reklamo sa mga estudyante angot ini sa ginasukot sang konduktor sa mga kabataan nga nag-eskwela. Pilagid ang plitihan ka K5 Road halin diri sa Roja City pagkadto ibisan. Kagamuna magtratar ang konduktor sa mga estudyante. Nagtaas na ang plitihan sang series bus liner. Dapat i-comfort Manila kag ihatag Manila ang convenient sa mga kabataan o kon mga commuters nga nagasakay kag nagasakdag sa ila sining nga transportasyon ilabi na gid sa series bus liner. Sang damlag lang may nagreklamo manda nga wala gid nila nakomodar ang mga senior citizen, mga nagakulkol sa mga kabataan, wala gid nila napapungko. Gabi ang pila, nagaantos ang init. Gimpahulat sang pila. Yari sa detalye sa line number 2 si K5 Rodney Davandalanon sa detalye sa sining nga balita. Ka K5 Rodney with your report. Please come in.
1: K5 News FM live report.
2: Ka K5 Alan, nagpa-K5 diri ang duha ka mga estudyante matapos ini ginapahayag nga gintratar sila sang indi manami sang isa ka konduktor sang series bus. Kaya bangod ka K5 Alan, nagumpisa ini no sa isa ka estudyante nga ginkilala ta kay alias Hana. Iya diri gin pakigbahin sa aton ka K5 Alan nga sunod sa iya nagsakay siya takna alas 5:44 sang hapon kahapon ing adlaw halin diri sa Roja City Integrated Transport Terminal o kundira sa Pueblo de Panay pakadto sa Ibisan ka K5 Alan. Dito pa lang sa wala pa siya nakapundo mismo sa Ibisan man dira daw sa may Talabahan suno sa iya lapit sa Talabahan na nagapundo ang among series bus. Nagpreparar na siya sa iya nga inugbayad nga pamasahe. Nakibot sa kaya tungod nga paghatag sa iya sa ang ticket 35 pesos ang naka-indicate ka K5 Alan, no? Bali ang number 3 kag 5 ang nga buho ang ginpunch, no? So amo to nakibot sa gin pamangkot na una ang konduktor nga man nga 35 nga kun sa diin sa iya nga pagkaybalo 30 pesos.
0: 30 pesos lang yes. Estudyante.
2: Yes, ka K5 Alan, 30 pesos lang gid para sa estudyante ang pamasahe. Amo na ka K5 Alan, no, ang changes kay dati ko no suno sa iya 23 pesos lang gid sang wala pa nag-increase no 23 or 27 mga dira.
0: So ka K5 Road latest na ni Subong.
2: Yes, amo na pinaka latest. Correct,
0: ka K5 Alan. Sa LTFRB. Okay.
2: So amo na siya 30 pesos. So 35 pesos. So nagsiling niya hambal sang konduktor ka K5 Alan, no, nagsabat ang konduktor sa iya. Na punch na kuno 35 pesos. Doon na kuman man sa kay tungod gani 30 lang gid sa pagkahibalo niya ka K5 Alan. Kag amasakla pa sunod sa iya ang gin change sa iya ka K5 Alan kulang 5 ka piso, no? So wala mahatag sa iya ang sensibyo.
0: So nagbayad na siya. Oo, pero ang gisukot sa iya 35, gi-expect siya nga 30 lang.
2: Yes. Yes, ka K5 Alan. Sama na no, sa liwat ang ini nga series bus nga ila na sakyan kay duha ini sila ka K5 Alan. Ang ilang nga nasakyan may plate number ini nga 1342 kag ang conductor number 65015. No, kag dugang padiri ka K5 Alan, no, nagpahayag man si Zander. Ining iya nga upod gasakay niya ka K5 Alan nga estudyante man diri sa Roja City. Sunod naman kay Sander, ginatagan siya sang ticket nga may 30 pesos nga nakapunch. Apang kulang ang ginhatag nga sukli. Kay 50 pesos nang ginhatag niya ka K5 Alan sa konduktor, ang ginhatag lang sa iya nga sukli o konsensilyo, pulo lang kapiso ka K5 Alan. Di nakibot si Sander naman nga pulo lang kapiso, kulang ang iya nga sensilyo. Diri kagin pamangkot niya ka K5 Alan, no? Kung nga man,
3: di, wala man ko na reaksyon ng konduktor. Mm-hmm. Tapos, nag-English-English pa daw ini si Zander, suno man siya, nag-English-English siya. Mm-hmm. Ginsaway ini siya sang konduktor, ka K5 Alan, mm-hmm. nga ang, i-quote ko, no, ang ginhambal sa iya, nga sa siya, he post da sa in-English-English mo, da siga kay gadasig kami. Mm-hmm. Amo na ako nang hambal sa iya sang konduktor, ka K5 Alan.
0: Ang ba hindi siya kayong chindi sang English, amo na yung may rason man sang, ginpadasig ya. O kung ba si ginapadasig ya ang hambal sang English?
3: Ginasako niya ang bata. Or ining si Zander ka K5 Alan, ginasako niya kay tungod gani gasako kuno sila sang ilang pagbiyahe.
0: Ginasako niya pero wala iya ginsabat ang kulang ya nga sinsilyo.
3: Correct ka K5 Alan, amo ina dira ang punto.
0: Kagisa pa. Ayo man ning ka K5 Road sa tong kay Hana una-una nga nagreklamo, wala iya man ginsabat to ang reklamo kun nga man amo lang to ang amo gito kadako ang iyang gin-punch.
3: Wala man siya sang kung ano nga reaksyon. Mm-hmm. Ini sa suno man sa payag ni Hana ka K5 Alan, no? Wala nag-react ang konduktor kag amo lang gin panindugan niya nga 35 kay mo na nang na-punch ka K5 Alan. Kag ari pa gid no ang isa pa suno sa ila na di nga duwa ka K5 Alan pero sila nagsiling nga base man silang observation kahapon may mga kasakay sila nga bilog ang kwarta nga ginhatag sa konduktor bilang bayad pamasahe. Mm-hmm. Kaangay na nga, kig pa daw ang konduktor ka K5 Alan. Mm-hmm. Kay tungod, nga bilog ang ginhatag sa iya, mm-hmm. imbes nga sinsilyohon.
0: Yung obligasyon niya na iya nga mangita, sinsilyo.
3: Amo na dirang ginapuntos ang sining mm-hmm. mga tagreklamo ka K5 Alan. Kay nga man ko nung ati naman, daw basulon pa ang pasahero, mm-hmm. nga bilog ang ilang kwarta nga trabaho ni konduktor mm-hmm. nga suklian ina o konsinsilyuhan ang ginahatag nga pamasahe o kanang ginabayad nga pamasahe sang amuman nga mga pasahero ka K5 Alan.
0: Mm-hmm. I see. So di nagdulog ang ini nga mga kabataan.
3: Bangod ka K5 Alan.
0: Nga nagpa K5 sila.
3: Yes, no, ka K5 Alan, bangod sa itong natabo kahapon, mm-hmm. ating istorya man ni Zander, ining drivers ang series bus, pero kaangay nga pariho lang sang statement man sa konduktor. Mm-hmm. Ginsako nila, no? Ginapasako nila ang among pasahero nga halina magpanaog na sa bus kay para makadiretso na ang ilang biyahe ka K5 Alan.
0: But silingon, why gauge ang nahatagan solusyon ka K5 Road ni?
3: Wala.
0: Ila sinayagin reklamo dito?
3: Yes, wala pa ka K5 Alan. Rason nga nagpa K5 ining duha ka mga estudyante, kagdaga pangabay ini sila sa pamunuan man sang series bus, nga tagan sang aksyon kag imbestigaran. Ang ila sinayagin reklamo, agod nga maathagan ang ginaaligar discrepancy sa pamasahe kag ang pagtratar sang among konduktor sa mga pasahero ka K5 Alan.
0: Okay, sige, proceed.
3: So ari ang kabahin sang ilang nangin na pahayag ka K5 Alan, unahon ta ang kay Hana.
4: Nag-buwi kami around 5:30. Nasunod ko sa kain ako dira 5:30 sa series. Tapos pagsaka ko namon, usually dira na limang ko sa series na ay makakunan or magabihan na mabuhi. Mm-hmm. So ang namon dira, halin sa pagtaas sa fairly what is 30 pesos. Halin sa terminal hasta sa ano, sa may banwa, sa ibisan.
3: Mm-hmm.
4: Pag ano naman, sa ticket ito, nakatag siya ko 35 pesos. Tapos in-approach ko sa mga ano, na 30 pesos lang dito ang kiti. Tapos sinabati lang niya, na-punch niya na. Tapos after that, okay, in-confront ko siya, nag-asa ko sa likod niya, mga kasuhiro, ay pila ang kiti ng nila. Pero nung wala, ano na, yung wala lang siya, mag-inambalan siya. Tapos after sa to, nasa nanaog, isa ka pasero, maupod ko ang nagreklamo, yun ha, malang sa kakulang, iyan, change. Ay, alam yung sapat niya, ay, nasiga na kay gadali kami, English-English ka pa da, iyan yung sapat niya, mas minahura-hura na niya manaog.
3: Mm-hmm.
4: Tapos papanaog ko doon niya, gina-request na sa mga coins na ang ihatag siya, yung iba ni pasero, wala sing coins niya may ihatag, na may ihatag sa iya, kay dilog ang kwarta. Iya pa yung tinabasa, ang pasero nga nagsakay ko na sila po wala sila sing points dito kay wala sa kong bisensilyo ay nagsabat man dito ang isa ka pasero mga babae.
3: Mm-hmm.
4: So na naong ako sa may talabakan may nagsakad may color na red na ano ga-check sa mga tickets nagreklamo ko dito galing doon wala naman sila wala man sila nag-action kung ginambalan ang isa ka konduktor na mo to ang kalain man to lang inobra kaya syempre just 5 pesos lang to ang ginduga nila magamit pa na naman if may ipaprint kami.
3: Mm-hmm.
4: Kag nakaimbalihan, dahil nga wrong, maano nga, hindi kami sudyante. Kaya nakapag-gift uniform ko yesterday.
5: Okay. So, maginhambal ka dito nung hambal mo naka-red pill yo, no? Amo din sila ang nag-manage sa isang series out?
4: No, every stopover sa isang series, may nag-asaka ka din. May madala silang red na ball pen. Doon kina-check nila ang mga ticket.
5: I see. Okay. O, tama. May aragin man sang subog. So, dito nag-ano ka, nag-abot sa emotion nga concern, pero wala din sa pack.
4: Wala, sir.
5: Pila ka mukha sa hero gindanan kasi sa emotion nga experience. Kahapon din siya natabo, tama?
4: Yes, sir.
5: So, mga pila ka pa sa hero ang kaangay nga to subong siya ang pagtatar sa konduktor?
4: Wala ko pa, sir. Kaya ako sa may likod na sa may bar ko dapit. Hmm. Pero ang hatag niya lang sa kong certified. Kaya sa kong ako lang muna na-confront siya. Tiso nga sa layang paghatag. Nag-ask na siya na yun sa palikod niya mga kasayero. Ay sa may nanaog na, ako pa lang ang nag-button sa ano, pangasay. Kung saan yung sinsiliyuan niya, kulang yung sinsiliyo. Pero ara sa ticket, 30 pesos lang ang nakapunta na nakapunch. Pero yung sinsiliyo.
3: Nabatian ka kay Five Alan ang kabansang naging pahayag ni Hana, ang isa sa mga estudyante nga nagpa-K5. May kang tanong sila sa niman nga na-experience siya, Hana, kahapon nga adlaw.
0: Atong ginreklamuhan niya ang hambal niya may dala nga bullpen nga pula, inspector ina ka K5 road niya, yes, panawag. No? Mm. Inspector ina, gina-check na nila kung pila ka pasahero, kung tama ang gin-punch ang konduktor o kung hindi. Wala man sang reaksyon.
3: Base sa panaysayon sang sining duha ka mga estudyante, wala ka kay Five Alan, no? Kag nabatian ta nga sa panaysayon sining ni Hana, kangay nga ti daw gin pa bungol-bungulan lang ang ila sinimana nga concern.
0: Sige. Sige, madamo gin nga salamat ka kay Five Road ni Dabandalanon sa imo sining report.
3: Ang siguro ka kay Five Alan, no, tagaan taman sang ligwa ang pamunuan sang series sa bukas kita para sa ila sinimana nga pagpaathag kag amo na aton nga pagabantayan ko magasabat sila ka kay Five Alan may kaang tanan sa sining nga ginpa K5 sa mga estudyante. Ang ini nga balita ang buylog nga ginadulong sa inyo sang kaalman sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ini si ka K5 Rodney Dabandalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapisa, K5 News FM.
0: Maraming salamat kay K5 Rodney Dabandalanon sa imo sining report. Bukas ang K5 News FM Rojas sa pagbaton sang sabat sang pumunuan sang series bus liner kag sa konduktor. Arrogante nga konduktor. Huwag ka maluoy, sina. Kung nag-aaywat ang ikaw nga konduktor ka sang series bus liner, are kay lawagon, taniblaw. Are sa maka K5, oh. Da sa Pueblo Terminal. Huwag ka na, may kadamo pa nagpamati sa ito, no? Ang series bus liner mga ka-K5, may plate number 1342. Kag ang conductor number 65015. Tibalaan mo na kung sino ka. Kilala mo na kung sino ikaw nga conductor. Nga arrogante magtratar sa mga estudyante. Tingawan way mo na ginabalik ang sensilyo sa mga estudyante. Ano ginaaywat mo na? Gapanguyade ka pa? Gapanguyade ka? Gapangumisyon ka? Na klase sang konduktor? Tion mo na to tani nga sabton man ang reklamo sa mga estudyante. Reklamo, kulang ang sinsilyo mo. Sobra-sobra ang pag-punch mo kay matis dyante man to. Kag hindi lang isa mga ka-K5. Kundi mayara pagid sang isa pagid ka mga ka-estudyante nga nagreklamo, the same ang complaint. Sining nanabitan ni nga konduktor. Ang maayo, sining mga ka-K5, muanta ni nga malabot ang konduktor kagangat pamunuan sang series bus liner pro ko na kuya sa mga estudyante ne. Ipablatter ko ni sa Ibisan Police Station. Ipablatter ko ni kay nagaagi mo na daang series bus liner sa Ibisan. Iwagid ka mo nagakahangawa nga ba si umagi ka mo da parahan ka mo sang pulis. Mga ka-K5, kutob din na gilamang ato sini nga pagpangalagad. Wanta oras ato sini nga programa. Mga nagapa-shoutout, tamyaman ko sa amon barangay Pinay Mambusaw Kapi sa kay Rolly Viga from Rolly Viga nagapa-shoutout. Paghalin sa kay Gerson Lariza, mayong udto sir from Gerson Lariza. Wanta oras, wanta tiyempo sa ato sini nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Sa ato sini nga technical side, technical partner ta ka K5 Jobic Huber. Kubon sa ato sini mga K5 reporter nga nagpakigupod sa ato sini nga pagpangalagad. Sa alas ato sini nga station manager ka K5 Ami Berondo. Ang ato sini nga presidente kag CEO sang K5 News FM Philippines Doc Ramil Oy. Ini naman ang inyo alaga na inyo ang Corman ka K5 Alan Catalan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: D3 Bio Health News. Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat
9: sa mga buti ka.
10: Kanta sa mga benefits.
11: Gusto ko D3 Bio kay habang katulog ko, ma-repair kong akon lawas. Huwag lang ginapatulog pa ako sa D3 Bio. Ginapa namin akon sleep. D3 Bio gives me the ability to repair myself without the participation of my immune system o minimal participation lang. Cause monolaurin, monocaprin, and monocaprilin are not immune system dependent. They basically are independent hunters and prosecutors of viruses and bacteria and fungi inside your body. This is the advantage of D3 Bio.
12: Kampiyon. Ang pancreatitis, Sir Boy, Doc Sam, is isa ini ka kondisyon nga naga-inflame ang imo pancreas.
7: D3 Bio.
12: May studies nga nagapakita nga kun ang imo gali nga pancreas, Sir Boy, nga naga-secret mismo sang digestive enzyme, the same digestive enzyme kisa nga makahalit sa pancreas mo, inablang katulog ka nga busog, maipit ang pancreas mo, iya nga duct hindi makagwa, i-digest sang imo nga enzyme ang imo pancreas. May mga study nga nagambal nga adding MCTs in your diet makabulig sa imo pancreatic health. O di na makita.
13: Especially your pancreatic enzymes. Ang pancreatic life, Sir Boy, gatiyog-tiyog lang ni pag healthy ang imo nga pancreatic pancreas, it will provide your pancreatic life. Namion niya paggamit ang imo nga mga ginkaon. Mismo ang imo ditribayo. Tapos ibalik man gyapon niya ang benepisyo. No?
12: Ang alpha cells and beta cells sang pancreas i-heal kag i-rejuvenate sang medium chain triglycerides nga ara makita lamang sa D3 Bio.
13: Wow.
12: Sang virgin coconut
13: oil. Wow. Ang grabe.
14: Kaya ako diabetic ko, baka lig ko.
13: Siyempre. Kay pag diabetic ko ka, Sir Boy, stress ka tama ang imo nga pancreas.
14: Pancreas.
13: pag ikaw pala kaon, stress mo na ang pancreas. So you need D3-bio.
9: Yes.
13: Now, gusto ko D3-bio because it improves your IQ and EQ.
0: Ay, kanami.
13: Intelligent quotient.
9: Kinala na sa mga tagiya sa kumpanya.
13: And your emotional quotient.
9: Ay, pinapatan.
13: Kung stressful ka nga klase nga tao, importante na nimo. Kung ikaw manager, gadumala sa isa ka company, you need that. D3-bio. Because ang keton sa D3-bio, ang mo ma-provide sa imo para magnami ang imo nga intelligent quotient as well as ganami ang imo emotional quotient because of hormones nga gina-provide like happy hormones or boy.
9: Yes.
0: So mga kayo hope ka permi, hindi ka buringon.
11: So mga senior citizen da ha, dapat mag D3-bio gid no para nami ang paminsaron gapon. Layo ka sa Alzheimer's and dementia.
9: Amo na sa mga kabataan mas sa alam, mas taas ang IQ sa bata nga kwan nga nag-breastfeed para mo sa kwan sa wala nga breastfeed.
13: Iba gid ya ang mga nakagi.
7: D3-bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3-bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
7: D3-bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3-bio.
9: So, ang nanamihan ko, Sir Boy, sa ginatawag D3-bio, gintun ano sa Israel, ha? Ang D3-bio, hindi lang makapatay sa ginatawag parasite nga sa aton nga tiyan, kundi pwede nyo man patyon, Sir GP, ang parasite nga nag-istar sa aton nga buhok.
0: Ay, pati kuto. Hamlet.
9: Sa mga nanay lang nga nag-ugtas ng ilang kabataan nga damo sa kuto, pwede nato na siya mapusa ang D3-bio, i-apply, i-massage lang sa buhok.
0: Sa buhok.
9: And then putso na to sa tuwalya ang ulo sa bata. After 1 hour, husayon, no? Makita natin nga mapatay, kakas ang mga puto sa Sir GP.
11: From head to toe, ang advantage ng D3-bio.
13: Ang head to toe, kuto, ang toe, Sir Boy, ka ng nail
11: fungus. Eksima, nail fungus, no? Kayang-kaya ni D3-bio.
13: Head to toe, no? Kaspa.
11: Kaspa, kaya.
13: Kag, ano?
11: Eksima, fungus.
13: Fungus sa imo nga koko. Amo nang meaning sa head to toe.
11: Ang mga koko na nga kakapodpod na fungal infection.
13: Mga punggurod na, pwede nyo ya, pwede nyo mabutangan ya, ang inyong mga punggurod. Makabulig ang D3-bio. Moon was topical oil. No, iba news mo da. Nami ya, Sir Boy, bilog na gabi ni mo yun. No? May acne ka.
0: Kakas.
13: Mabulig ka.
7: D3-bio.
15: O, Sir Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3-bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
7: D3-bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3-bio. Health. News D3-bio.
16: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3-bio with the Physio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
7: D3-bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3-bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3-bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3-bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3-bio. Bakal sa mga butika. D3-bio.
18: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
19: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
18: Ang best friend sa mga kababaihan.
19: Spore Biotics.
18: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
19: Spore Biotics.
18: Dinatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
20: My family history ba na kamuusong diabetes?
21: Mag-DDX 500 ka!
20: Mataas ba na ang imo blood sugar?
21: Mag-DDX 500 ka na!
20: DDX 500!
21: Ang may powerful compound
20: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
21: DDX 500!
20: Garantisado!
21: Epektibo!
20: Aramis!
21: DDX 500!
20: DDX 500!
22: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
23: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX.
24: Sa isa ka adlaw,
23: two times ko, tag dua-dua ka kapsul.
24: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
23: Kaya namin nagit sa akong nga mat.
20: DDX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
20: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
20: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Si Naida Dobreya, taga manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
7: D3
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma. Mataas ang akong nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix. Nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akong nga lawas. Kag nagnubo ang akong sugar. Kamiyara inigali. Nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Supplement for men.
5: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
6: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
8: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Series.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: Bio.
1: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsik lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Nadamugid sa akon hair fall. Nag-indi man namin. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500. Ano ginabatsag mo sa akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumar kong DTX 500.
5: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
3: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Lourdes Maglupot, skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo ang salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
3: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, nahinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
10: Babakan sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para yung sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
10: Mabahal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Extend Food Superman for men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mag. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
3: Extend Food Superman for men. DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
3: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
19: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ERC.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
20: Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalagan. Miss A, Room 1009, mga realidad sang kabuhi aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ga, ipautuwas na ga.
21: Pautuwas sanay ka K5 sa Room 1009, ang inyo siningahulot para utuwasan. Sa kampiyon nga estasyon, K5 News FM 100.9 on your radio. Live kita sa ato sining sister station sa Pilar, and that's 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. Live kita sa ato sining mga Facebook pages, sa follow us sa K5 News FM Rojas, kag sa K5 NFM Rojas Digital. Again, paki-like, paki-follow sa ato sining mga Facebook pages. Maraming salamat po. My name is Miss A, ka K5 Amy Orleans Birondo. And isa na naman ka edisyon sang aton sininga pautwasanay.
20: Ipautwas na ka.
21: Diri sa aton sininga hulot.

0: ang mga nagatutok sa aton sa tagsa ka mga kabaranggayan sa Rojas City, no? Ang iban nagaduyan-duyan, nagapa ano, nagapulupahangin kay magulang paniyaga, ang iba niya late yung magpaniyaga. Iban, Miss, eh, hindi kami maglantaw sa cellphone kaya kasakit ang mata mag-cellphone, nagapamati lang sa radyo. Maraming maraming salamat or salamat sa gihapon sa inyo mga ka-K-Fan. Ang programa nga iligay na dulong sa aton sang kaalwan sang Mighty C, the alkaline vitamin C. Mighty C mga ka-K5, produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kinahanglan sang aton siningalawas ang Mighty C, adlaw-adlaw, agud mabus sang aton sininga immune system. Mabatuan naton ang mga masakit, no? Nagabulig sa aton siningalawas para makadepensa batok sa common colds kag subong man sa mga impeksyon. Dasig man, no? Ang pag-ayo sa mga pilas kung nag-Mighty C kita ang daw-adlaw, no? Nag-assist sa pag-repair sa ngaton sininga body tissues, pag-recover sa ngaton sininga panit kung mapilasan. Nag-protecta sa aton sininga mga cellula, no? From harmful free radicals kag-oxidative stress. Kung gusto ninyo nga gwapa ka mo, no? Mag-reunion ka mo sa December, kalapit na lang, oh. Mag-take sa Mighty C ka nag-promote sa healthy skin. Nag-support sa collagen production which keeps skin, bones, and blood vessels healthy. Wow! Mighty C, 8 pesos lamang per capsule, mga ka-K5. Marivic Vega, hello ma'am, good afternoon. Ma'am Elnora Avellino, good PM. Ma'am Elnora, maraming maraming salamat. Nakapanyaga na kamo mga palangka. Ano inyong asudaan, dira? Ako, wala pa ko nakapaniyaga kay nabusog ako sa akon manamit nga snack.
1: Kanamitan!
0: Nang sapin-sapin with love. Kay love-love. Acosta. Anong una? Love-love si Lino Acosta? Hubert? Love-love. Celino Acosta. Love, love, Celino Acosta. Hubert. Nami iya na mga kakanin na ginabaligya. May cassava cake. May sapin-sapin. May biko bake. No? Pwede ka mo ka-message sa iya. Lovely Joy Celino Acosta. No? Para matilawan niyo man ang iya siniiya nga. Espesyal nga mga kakanin. Kasing special sa iya pagpalangga sa iyang esposo. Nagabanaag kita sa green. Kay green ang color sang uniform subong sang K5 News FM Philippines. So, adlaw sang Lunes, te yellow. Martes, green. Tomorrow, ma-red kami. Webes, blue. And pag Friday is black, muna ang amon mga color coding. So, kami, no, pwede man hindi mag-uniform mga SMs. Basta isunod-sunod lang sa kuluan ang imo isukso. Maputi gali ako ya sa yellow-green. Kwesa daw adlaw mo yellow-green. Busog ko, Miss Eta Maran, pako magpaniyaga. Gadayat, gid si Ma'am Elnora Avellino. Siguro may may ginapreparahan, gid siya. Ay. Or, may ara sila nga tawo, yan, no? Nga wala, ya ginapilit ang lawas. Kung full pa, no? Ang ila sila nga pamatsyan or busog pa. May ara naman niya nga tawo nga inang may mga ano ba na may mga panimadoon kung baga nga hindi kaya pwede mag-skip sang meal kay base magmasakit, base no, magka-nano dira. So, bisan busog, no? Makaon kagid. So, ang una, di ba la kon estudyante ka, no? Patanda ako na grade 1. Grade 1, natitimplahan kami na sang mama ko sang gatas. Isa ginahalo pa na ang gatas, Milo. Then, makaon ka sa aga before magkato sa school. Di, syempre, kung isa doon na

0: Lao ka pa or hindi ka pa yabala or nang ano bala nang daw wala pa energy imo nga lawas magkaon no? To hindi mo gyud matulon ang pagkaon ay galing kay kun may stick sang silhi o kun may hanger o kun may bayabas lapit sa lamesa no. Bisa nga digwa, kaubuson mo ginaya kag inang baw to taas nga pag timpla sang gatas balaw. No? Amo kami na kahadlok sang una sa amon ginikanan ba awal ta magarti-arti ah. Bisa nga digwa kana yan, ubuson mo gid na yan. Pero kung kisa, pwede ka man kaayo nga pwede ibutang lang ni sa baso kay balunon lang sa school. Galing pagpauli mo, wala mo hadala ang baso. Kag pagkasunod adlaw, hindi na makitaan ang baso nga may takop. Gani! Amo tuya ang sure ball nga bayabas kag hanger. Alam mo ang pagkabig sa ginikanan ta sa mga Tupperware bala? Daw ka pareho sang bulawan nga very precious. Kani hindi mo gid pagdulaon ang mga Tupperware kag kung nano padira mga balunan mo kay makatilaw kagidgan. Ay gaagi lang ang ano, gaagi lang ang walis tingting sa paa. Gaagi makamuna no, una dula nyo payong, inyo Tupperware. Panyo. Amo na sang ulit, di ba? Mag-uniform ka, butangan. Pagkadi sang nanay mo sang ano, sang panyo sa bulsa. Di pagkahapon, wala na ang panyo. Amo man ang payong. Di sang una, tamad ko na yaga mag-ano, mag-bit-bit sinang haba, bala nga payong. Gahambal ko sa ako nga mama, pwede ang folding lang ang baklon. Te, sang nadula ang folding payo. Waay na ko ginbaklan liwat sang folding kay magamay kag madali madula. Dapat gidaw inang dakko, no? Nga may ano ba na may inang muna ako? May arko ang ang handle, no? Para mabit-bit gin. Bisan ano pa to kahaba sa mga payong kakadula man gapon. Siyempre mahapit-hapit ka to o mahapit ka mo sa playground. Ibilin nyo to sa dalumsang stage. No? O kundiin nyo da sa dalumsang kahoy ang payong. Di inawili ka mo hininampang sang nano inang chinelas balaho. Or Chinese garter. Paglingat mo wala na ang payong. Ate, pagpuli mo, amo na to ah. Kalot-kaloton lang dayon kung masakit, di ba lang? O kunit sa hita, miss, ay kinadula ang panyo nga daw katsa. Dan, ina mga panyo sang una nga daw katsa tuod. Daw bulawan, ina para sa aton ginikan. Asubong gani nga mga kabataan, Ma'am Christy Villar, bodo mo nga aesthetic, gidyano. Swerte lang ang mga kabataan. Sumong pero sa akon, sang unang, wala pa ni mga social media na abdan, makabig na akon nga, no? Mas nami ang aton nga childhood sang ina, sang una. Nami man subong, ah, pero at least na-experience kita naton to sang una, no? Ang mga wala ma-experience, ma-experiensyahan, rather, sang sininga henerasyon. Wala ay kakadula akon gamit sa nag-eskwela ko, Miss A. Kami biambi, Ma'am Elnora, no? Mga malangas ni kami. Malanga, miyembro kami sa malangas group of companies. Saot-saot, kisi-kisi, mampang, bawambot na lang. Ah. Pero may lang yan nagkakinadula. Pag-abot mo, kita ka na din sa nanay mo. Wala ka bit-bit nga payo. Wala na itong mga balunan sang tubig. Nagapagot na dayon ang ilon. Shadiin! Kaya bala, amo na dayon. Ah. Kung amo na ng pagtupa sang ganhaan na stick o kun hanger. Ang mama ko, hindi ito pala kusi sa hita. Dari sa mga kwanto, sa mga kamot. Walis Ting Ting, gito yung paborito niya. Sa una, magpinaugtas kami. On 28, mga ka-K5, magbabalik ko si Miss A pagkatapos ng aton silinga important reminders. Commercial tanay, sa aton silinga pagpanumbalik, ma-play kita sa aton drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka Lajester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
5: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! For Biotics
1: DTX 500.
4: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
4: Masamihin ni kapalatian?
1: I-DTX 500 muna.
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka?
4: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
4: DTX 500.
1: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
6: Kira tong score gani?
7: 470.
6: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Makang sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
8: DTX 500.
17: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
8: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela.
19: na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advance.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Mari, naadidto kaya mabakal sa mahal.
6: Kay may barato balay nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
7: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
8: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
12: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakakadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka! Basing UTI na ina, mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatiya. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
5: Sa kadlo, kapila ka mag-inom.
6: Sa DTX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
3: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero, sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya, vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kikidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C! Babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, nagin ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C! Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX X Coffee Mix. Intestingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyag. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
12: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
13: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabaluman o sick?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
12: Di, pre. Musta po lang ang gabi, pre?
13: Apat gig kasultada, pre? Biyag si Mrs. E?
3: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin!
3: DTX 500!
15: Ako si Katrina Zapian Capis. Sang una na ko ginangako niya problema sa nga ko gintubuan sang acne. Gani isang nabatian niya sa ako niya friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kagdag untat ang paglapda sang akon acne.
3: DTX 500! Mabakal sa mga butika. E3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
17: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
2: Sporbiotics, ang best friend sa mga kabula. Babaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
18: Ew! Yucky!
0: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
19: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
20: Ipautuas na ka.
21: Pautuwa sana sa gihapon diri sa aton palatuntunan Room 1009 ang inyo sini nga hulot palautuasan kaupod sa gihapon ang inyo kampiyon abyan. My name is Miss A ka K5 Amy Orleans Berondo. Ang programa nga ini ginadulong sa aton sang kaalwan sang DTX Coffee Mix. Ang manamit maaroma kag healthy coffee. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na? Naka-detox ka pa? Ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5 himo sa ampalaya, chia seeds, kagdi sugared sugar cane extract powder. Kung gusto niyo sang kape ha, nga hindi lang namit kag maaroma apang may ara sa mga maayo nga benepisyo nga mahatag sa aton sining lawas sa DTX Coffee Mix. Pasahon naton subong ang sulat sang aton sining letter sender si Jiro, mga ka-K5 nga nagpadala no diri sa aton palatuntunan room 1009 ang inyo hulot pala utwasan. Dear Miss A. Maayong hapon, Miss A. Kag sa imo, mga tagpalamati. Itago ako sa pangalan nga Jiro. May ara ako sang ka-live-in nga single mom, Miss A. Kag ang mahambal ko, palangga ko gid siya. Isa ka adlaw, nagalalain gid ko tungod may ka-chatmate ang akon live-in nga negro, Miss A. Ang masakit, nagkadtugid diri sa Pilipinas. Ang iya ka chatmate nga foreigner kag nakita ay sila nga duha. Problema ko subong tungod pakaslan ang akon ka live-in sang foreigner. Ang siling sang akon ka live-in partner gusto niya nga maiba ang dalagan sang buwas damlag niya. Nakonsensya ko pala, Miss A, kay siyempre, hindi ko mahatag sa iya ang tanan. Ilabi na nga isa siya ka single mom. Masakit. Pero paano ko ni bala, Miss A, man? At ubangon ang ininga problema. Ipaubaya ako bala siya? O kung ipakigpato ko pa? Bisan pa nga ginpili na niya ang iba. Miss A, mamati lang ko sang imo mga i-share nga like guys ako sa liwat Jiro.
5: Ga? Ipautwas na ka.
21: Para lubos naton nga mahangpan ang aton siniga drama, mga ka-K5, ipalayag naton, no? Ang first part sang mga pinanid sang gugma, The Jiro Story. Sa gihapon diri sa aton siniga palatuntunan, Room 1009, ang inyo hulot, palautwasan.

0: Pre, pula mata tada na ibi.
1: Amo ginang problema, pre. Kaya ang problema mo, problema ko man.
0: Ay, gani man, pre. Kaya naging subong, no? Wala may customer?
1: Wala may biklase. Nga, pre, aw. Bila taning hormone mo, aw.
0: 1.5 tani, pre.
2: Abo, kadako man gali. Kaya busing karon pre, ah. Sikon, may ara man guro, ah.
0: Ay, nakaulam na ko gapon, pre. Noabi kay ubos ng gatas ni Inday. Kag nagalain pang pamatsyag sa magulang niya.
1: Ah, gali ka, pre. Eh, di lang maglayan ang buhat mo, pre, ha?
2: Ngaw.
1: Wala na nag-suporta ang amay sinahaw?
0: Ay, ang buhat na lang. Wala na eh. Hindi na to yung masaligan niya, pre. Pabaida, pre, ha?
1: Ay, naluoy lang kami sa imo, pre. Ikaw yung nagasalo sa obligasyon niya. Dapat hindi imo.
0: Ay, ang bugin na niya, pre. Palangga ko si Dayday. Gani bisan pila pa nakabilog ang bata niya, pre. Baton ko na niya.
1: Bili ba ko sa imo, pre ba? Di paano, pre, kung kuhaon sa amay ang mga bata?
0: Bi.
1: Or di gani, si Dayday mismo makiguli sa iya ba na?
0: Oh.
1: O di gani, basi makakita sa isang hubin-hubin. Eh, kabalo ka naman, pre.
0: Bi.
1: Hubin ba na iya si Dayday? Ikaw ya, ha? Medyo may edad ka na ya?
0: Bi.

0: Salamat, gid ka. Ay, ugli, Aryo.
1: May, okay na ka ba? Kalkas ang gatas? Last na gid sa mga patiti ko siya eh.
0: Amo bala? Ati, timing gid ka? Kakuan, napunan gani ako sa pangitay, sa ngulman. May lang gani, may nakapaulam sa akon.
1: Ay, salamat, gid ka, ha?
0: Wala sang kaso, ha?
1: Siyempre, salamat man nga wala gi ko kabati nga nagreklamo ka.
0: Inatungod pa lang ako kamuga. Samtang kaya ko, buhion kuwid ka mo. Ay, oo gali. Si Toto sa din?
1: Ato, sa pihak. Gampang to.
0: Amo bala? Eh, basi kung magibito siya karo.
1: Ah, hindi man ka, ah. Ga?
0: Mm.
1: May ihambal kong tani ako sa imo?
0: Eh, nga. Ano blay na ka?
1: Mapasugot ka ba lang, may kachatmig ko nga ni Groga?
0: Ano? Day, hindi ka gani maglahog sang subong sina, ha?
1: Ga, wala ko yaga nagalahog. Patuod yung ginambal ko si mo.
0: Oh.
1: Kwan, ga, gusto man lang niya nga magkipag-friend sa akon. Eh, wala man na sang kaso, ga, ha? Friends, friends man lang.

0: O pre, ano ka? Luluya ka, o? Ano?
1: Pwede si scatter?
2: Mga lain-lain, gud bala, pre mo? Wala? Si Dayday bala?
0: Oh! Anong ara naman kay Dayday, ha?
2: Kwan, pre? May kachatme si Dayday nga negro?
0: Ha? Ano, pre? O, ti ano dayon?
2: Kwan, pre? Panalagsa man sila gachat kay ti sako man kunong negro sa obra. Kay IT kunong obra ya, pre?
0: Ati mahayo na, pre? Kada ko swildo? Kung amo na, ano, pre man? Amo nang nubi-nubyo ni Dayday ang negro?
2: Ay, abot lang. Amo nang pamangkot ko, pre, nga hindi man masabat.
0: Ay, wako sa imo, pre, ha? Hindi ko na yung magpasugot, ya. Tinunto na yan.

0: Hindi ako maributay sa panghambal sa ako ni Pare Omar. Pero para sa akon, hindi mahimo ininidaydahin na tugod palangga niya ako. Hindi man na siya makipag-live-in sa akon kung hindi niya ako palangga. Ari na ako sa balay. Abrian kong pertahan. Be, do wala di tao ako. Siguro, tulog na mga bata. Pero si Dayday sa diin man, basikon ato siya sa kusina. Ang mayo ba? Kantuan ko siya.
1: You want this, huh?
0: Ba?
1: This one?
0: Hindi. Si Dayday nagka-video call sa negro kag...
1: How about this?
0: Oh, hindi! Ano ina?

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, dason akong ulo daw mabuka. Pag kwan sang DTX 500?
2: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids, no? Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
4: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Tapos ginaparisan din na ito, MITC or PURSI. Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect. So, ining flavonoids, amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Kagini ang water soluble.
3: Wow.
4: So, perfect kayo. Nga magpares ang DTX 500 kag MITC kag PURSI. Kay isa man ka water soluble.
5: Water soluble man.
3: Gusto. So, natumduman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
4: Correct, Sir GP. Amo na nanotice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
3: That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakos ang cancer sa panit.
4: Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
3: Mahugusto.
4: Kag squamous cell carcinoma. Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot. Amo na permiso gabulad sa kadadlaw. So amo na ka importante nga ang mainom ka sang DTX 500, MITC kag PURSI, agud malikawan ang cancer.
3: Sir.
4: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
3: Gusto
4: ta maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagay taga pasilong.
3: Taga pasilong pa, no?
4: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
3: Kabulan sa adlaw?
4: Oo. Kulan diba?
5: Pagkatambok siya.
4: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Pero tiga-tiga.
5: Kasiri. Ang ulo, no?
4: Kasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
3: Gusto.
4: O, diba? So, ara sa panit sa tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, arada sa
3: panit niya gid mismo.
0: TTX 500!
1: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa kasimana, kapin.
2: Pila imong nainom DTX 500?
1: Pagyod ka sub.
2: Duha ra ka sub? Yun sa amin yung pag-inom.
1: Tumultag og gabi eh.
2: Mga pulo ra ka-adlaw imong tumar.
1: Oo.
2: Oh. Pila na may sugar ni mo ron?
1: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: DTX 500! DTX 500!
4: Nagtawa, Sir GP, kung sinong alam. Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
3: Oh.
4: Ang asukal, ang amutong unod.
3: Oo. Oh.
4: Gi-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX, amutong panit.
3: Oh. Gusto.
4: Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sa DTX 500. No? Ang super antioxidant ng flavonoid nga nagaprotekta sa tubo agud ini, hindi malitan sa oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
3: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
4: Oo, muna ganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ara sa panit.
3: Nga nagaprotekta sa tubo.
4: Yes. Oo. So, sa 14 pesos kay presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo sa RGP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin ni mo lawas. Drop pa lang, daug ka na mo.
3: Daug
4: ka, bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi. Sa tag 14 pesos.
3: Sa 14 lang, ano?
4: Imagine lang. So, amo na, gusto niyo realistic, prof? Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara ng damo man nga kwan mo, oxidation.
3: Oo, gusto.
4: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagkakapatay sa stroke at heart attack?
3: Oh.
4: Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
3: And the brain. Gusto.
4: perti ka damo nga benepisyo. Simple hon ta Sir JP, kung gusto mo maglawig ka buhi mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. So, invest your health magupaman mangin ulihi ang tanan.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
6: O si Karen, kadamo itsang akon hair fall ag indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag nagining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX 500. Pasami ka bala ang nagkaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkamurigon, malimtan. DTX 500! DTX 500!
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi. Dali ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Milagro. May arap ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid kata.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Beauty Cell.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na. Good day. Magid ako sa akong body odor. Buya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Cell. Mabaka sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
15: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino!
16: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
0: Extend
17: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs na nagahatag sang gana.
0: Extend
17: Supplement for Men.
18: Muling binuhay mo.
19: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga-Bato, Ruha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ang iCare Capsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. iCare Gold. Ang Capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract. iCare Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag iCare Gold na. Para sa epektibo nga komedasyon, manginom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlete. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3. D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
1: DTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nang lunch, akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best kid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka mga butika.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya ubo.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasaga butika. DTX Coffee Mix.
11: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ka amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, ga, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Ni kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa?
12: Kag nagabaho ang kilikili?
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaka.
12: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Nestor, ang sinaing.
16: Luto na.
15: Ang labahan.
16: Nakasampay na.
15: Ang uniform ko.
16: Naplanta na.
14: Ganito ako.
16: Tigasi.
14: Tigalapa.
16: Tigasay.
14: Plansa.
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
14: Sa gabi,
16: ako ang bossing.
14: Dahil kasangga ko
16: ang extend.
14: Supplement for men.
16: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo?
17: Yes, darling. Come to mama.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
16: DTX 500.
19: Mapakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
20: Ako si Richard. Isa ka tricycle driver. Nang galingin ulo ko. Naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kabisi sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
19: Mapakal sa mga butika.
21: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
22: Nagbabalik si Miss A sa Room 1009. Ang inyong sining ahulot pala utwasan ka K5 ang programa nga ini gandulong sa aton sang kaaluan sang DTX 500. DTX 500 the superior antioxidant. Mga ka K5 ang DTX 500 himo sa ampalayalis kag di sugar cane extract, no? Nagaakto bilang source of antioxidants para mabatuan ang oxidative stress kag free radicals. Nagapromote sa pagbulig or nagabulig, no, sa pagmanage kag pagkontrol sang aton sining blood sugar levels. DTX 500 likaw sa diabetes, pinaagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang DTX 500. 8 or 14 pesos per capsule mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Shout out taliwat anay before kita no mag padayon sa aton siringa drama. Yung hapon ma'am and to all ka K5, God bless everyone from Ma'am Senalin Fenequito Tabique. O hambali Ma'am Senalin, oh yes ma'am, na-experience na mo rin na sang elementary pa kami, di ba la? Maayong hapon man kay Sir Ivan Siudad, nagatutok sa aton. Siudad family dira sa Kabugaw, no? Magandang hapon. Namita na Miss Aisang una, ah. Oh, namiki dyan, ma'am. No? Pagbalikan lang naton ang nakaligad. Simple ang buhay. Pero masadya. Though, damo kita sang oras, sang tion, sang una para mag-hampang, lagaw, tambay sa mga ano kakahuyan, di ba lang? Panguha, bayaba. Sang una Miss A high school ako, oras gani nga gagarden kami, wala ako gagarden, tamaran ko. Malimpyo ako ng uniform kag sapatos, magarden ko. Gapang lito-lito ako sina dayon. Wala man sa pabugal. Wala sa pabugal. Sang high school. Sa akon mga classmates, tatlo ang naluyag sa akon ga. Dili pa pabugal ha, mga kotonyo akon batchmates. Gani kung may garden, asang una, Ma'am Elnora. May tatlo ako ya kamanugsuka sa lapo. Tatlo sila ang naghatanom sang, di ba, abalong? Mga panahon bala nga wow na lamang may nag-uso pa ng ano ng stationery na mahumot nga papel para dira ang love letter wow kung makadiskartes ang una ang iba yung una no ang style magpangaluyag no may mga patula-tula may mga ginadedicate nga song. Maayong hapon man kay Quiz Mike Torrente Abangco, Ma'am Rhonda Donato Amago, maayong hapon. Ma'am, good PM pag-greet kay Ma'am Larissa Bautista, Neneng Amangka, Istong Lorenzo, Janeline Arike, Jerome Amangka, Celia Precaldal, Albert Onse, sa Punta Barabaw, ang mga gwapo, kagwapa dira. Maayong hapon! And thank you, gidha, mga ka-K5. Love so much. A kiss, lagpok ka! From Miss A. Chuchuang, kagyari pamatian nato ng kasugpon sang aton sa diga drama, mga pinanid, sang gugma, or the pages of love.

0: Ga, anong butsa ingon sini? Ha?
1: Ga, kaina ka pa bala dira?
0: Oo, kaina pa. Kagano'n yung ginabuhat mo man?
1: Ga, relax lang bala. Hindi mga kig, ari na oh. Ginpadalaan ako ni Thompson sang $350?
0: Hindi pagbatunay na.
1: Ano? Hindi pagbatunon? Napadala na gani sa akon.
0: Kaganong kabaylo? Ha? Ang amo na oh? Hmm? Ang rao?
1: Ga.
0: Ang tambok oh?
1: Ga, wala man sang kaso ga ah. Wala yung man na ginatandog. Ginapakita ako malang sa iya ga.
0: Be, day-day?

0: Enggak. May ambal ko blatani si mo.
1: Ano blay naga?
0: Dasun si mana balaga.
1: Hmm.
0: Mabisita diri si Thompson sa akon.
1: Ano? Si Linggo gini?
0: Ga. Isa man lang di siya kasi mana. Gusto niya lang maglagaw di sa aton. Kag isa pa, gusto niya makita ang mga bata ko. Ga. Alang-alang na i-cancel ni Thompson ang kadto niya diri. Kay nakapabok na siya sa tiket, ga. Sige na balaga.

0: Anong siling mo ka? Mapasipalay ka mo?
1: Oo ga. Gusto ni Thompson nga dito mauna lagaw eh. Di ano, upod ka ga? 2 days man lang.
0: Tagmano ako dito. Mapakuno-kuno nga pawikan.
1: Ay, kinambalan ko na si Thompson. Di okay man lang siya.
0: Ay, hindi ko. Kung gusto mo, kamo lang.

0: Wala gid magkakontak sa akong si Dayday. Kasakit. Dugin kalimtan lang ko dayon sang amo si Nakatalinia. Sang nagkadto di ang negro. Kagagugid sa akon. Gagin pabayan ko lang maglakad siya.
1: Ga!
0: Oh. Be!
1: Ga, pahiko ga ako ni ga!
0: Si Dayday. Ari na siya.
1: Ga!
0: Oh, salamat. May kinakapuli na siya. Abrihan ko siya. Day!
1: Salamat, gid ga, ha?
0: Ga, anay ka, sadi ng mga bata.
1: Ah, ato kay nanay, ga. Ang, ga. Hindi lang kung tanya maglain ang buot mo, ha?
0: Eh, nga man ho. Anong dapat ikalain sa buot ko?
1: Ang, kwan, ga. Ang gusto ni Thompson nga, paapaso niya kami sa California. Buligan kami niya process ang tanan nga documents, ga.
0: Ano? Hindi ka gani maglahog sa sobong sinadayday, ha?
1: Kawala ko yung nagalahog, ga.

0: Gusto mo?
1: Jairo, pasensya, kid. Pero para inisamon sa mga anak ko. Kag may palaabuton ko kay Thompson. Mahatag niya ang gusto sa mga anak ko. Kag laminagit sa tanan. Palangga niya ko.
0: Day-day?

gan ang paglakat nila ni Dayday sa California. Kag ako naman, nabilin nga daw kaluluoy, kag daw gingamit lang gid ni Dayday. Masakit pero batunon ko nga hindi ko mahatag sa ila ang gusto nila. Sa subong, nagakontak man si Dayday sa akon kag nagapangamusta. Kag wala naman ako sang mahimo, kundi kamustahanay na lang gid kami. Budlay kalimtan ang mga natabo, pero dapat ko batunon. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Jairo.

0: KK5 News FM. News FM. E3Bio.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. E3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3Bio. Babakal sa mga D3Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-4Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics! Sporbiotics!
3: Ang best friend sa mga kababaihan!
4: Sporbiotics!
3: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
4: Sporbiotics!
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Sporbiotics!
0: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agud maging mas humid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
5: Katalina Habagat,
6: anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Anong dinamik na gitsa akong nga mata.
0: DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C! Babaka sa mga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh, kung ako

0: sa inyo gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Hood Superman for Men.
3: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Hood Superman for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Hood Superman for Men.
2: Extend Hood Superman for Men. DTX 500.
4: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
2: DTX 500.
6: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio.
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio.
7: O si Karen, nadamugid sa akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-inis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
4: Ang D3.
6: Yung may Visio.
4: Ang Visio
6: ng may D3.
0: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
8: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
9: DGX 500.
10: Ang sitwasyon sa barangay
11: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
10: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumang kong DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
8: DGX 500. Mighty C,
12: ang alkaline nga vitamin C.
13: Mabali si baby, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy.
8: Mighty C,
6: mababaka sa mga butika.
14: Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
15: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
8: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
18: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
19: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
4: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo
8: Extend
4: food supplement for men. May maca kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
8: Extend
4: supplement for men.
10: Muling binuhay mo
3: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: DTX 500.
2: Ako si Norma Vista, taga Bato, Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
8: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memory ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
5: Ang
16: ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Spore Biotics. Naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
3: DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500.
20: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
21: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
20: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
3: Mighty C, epektibo, garantisado.
23: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
24: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang Ampalaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
26: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
26: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
27: Kaya subukan ninyo.
26: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh.
26: Available now.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
28: isang bala ka lang.
3: Ako,
28: ang linya ko,
3: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
28: Extend.
3: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
18: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
3: Extend Supplement for Men.
18: Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
29: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
3: DTX 500.
30: Mapakal sa mga butika.
3: D3 Bio with Physio.
31: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka lang just nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio.
28: Yung may D3.
2: D3 Bio.
28: D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
28: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
28: Ang PCO.
2: Yung may D3.
28: Mabakas, magabuti ka.
0: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinical Sport Biotics.
28: Mahigo bala ang imo dugo?
2: TTX 500.
28: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: TTX 500.
28: Ang TTX 500
2: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
28: Nga sa masami,
2: amo naman
28: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
2: TTX 500.
28: Masalikang TTX 500.
2: TTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
7: Ilan itong score ganit?
10: 470.
7: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
28: TTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Pamakan sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kapi.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
11: TTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: TTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
17: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
19: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko?
17: Di nakabaluman o sick?
28: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May Bakaw kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
17: Di pre, musta po lang kagabi pre?
19: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
28: Extend Food Supplement for Men.
30: Di kasin.
28: DTX 500.
32: Ako si Junior Villano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
28: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
11: E3 Bio.
33: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
28: D3 Bio.
2: Ang D3.
28: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
28: Yung may D3.
2: E3 Bio.
34: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
28: D3 Bio.
2: Ang D3.
28: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
28: Yung may D3.
13: Mabakal sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Gas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
4: 2:40 sa hapon, nagbabalik si Miss A sa Room 1009. Ang inisuling nga hulot pala utuwasan. Nagin sa atin si gihapon kampiyon nga sa Sean. K5 News FM. 100.9 sa inyong mga radyo. 89.7 dala sa K5 Radyo. Tagbuana Pilar. Bali Rowin, Gwendia, Alonsagay. Mag-amo na iya, tol. Wala ka na lauman. Damo pa babayi. Ipakita mo man nga kaya mo man maghimo. Sina sa iya pareha sang ginhimo ya sa imo. Sa imo na nga desisyon kung ipatuloy mo na. Thank you, Rowin. Ma'am Elma Tordas manalansan, ahay kasakit man, mabuti, nakaya ni Kuya, grabe gid, pag pera talaga wala na magawa, Miss A. Ma'am Elnora Avellino, hi Miss A, guwapo man ang nagadiskarte si imo sang una. Sang una, Miss A, ang nagadiskarte sa akong teacher sa college, wala ako sa bungugan, Miss A, tamaran ako. Mga batchmates ko, ma'am, ang mga classmates ko. Ang duha pareho pa pangalan. Ang isa taga Amon man lang. Nga classmates ko, ma'am. Amo na nga hindi mo mabangbang si Miss Ace. Wala mo star dancer ako sang Amon nga eskwelahan. Sang una, didamo ko yaga admirer. Eh, ano ka na? O hindi na ipabugal, ha? Good afternoon, ma'am. Ami, love, love po. Thank you, Queen Esmeralda de la Peña. Emerald Jane de la Peña. Upagwapo, wala siya profile picture. Ano pagid na? Ma'am Rhonda Donato Amago. Hello, ma'am. Quiz Michael Torrente Abanco. Ginatamyaw mo natin sa liwatira sa Punta Bara, Ma'am Nariza Bautista, Neneng Amangka, Estong Lorenzo, Jeneline Arike, Jerome Amangka, Celia Precaldal, Albert Onse. No? Maraming maraming salamat. That's Sir Ivan Chutad, Ma'am Christy Villar, Ma'am Senaline Finequito Tabique. Anong aton matugda kay Jiro? Kasakit mo? Imagine mo, ara lang sa tubang mo mismo. Wala naga gakinarat. Kinarat di dyang word yung isa. Wala naga viniga-viga ang live-in partner niya. Though taas ang akon siniya, no? Na respeto sa mga single mom. No? Kay Latawa Bala. Ang ila siniya nga kapag-on. Sa pagtaguyod sang iya bata o kon kabataan man na wala nagadepender sa iba. Tang ara na si Jiro sa iya siningan live. Tarong man si Jiro. Amo lang na eh, hindi niya gid ma-provide ang tanan-tanan para sa iya siningan live-in partner. Kag sa mga kabataan, isang iya sini nga partner. Didiskarte, sang murad, nag-chat-chat, no? Isang foreigner, tigin pulian siya. Kag gin-meet niya man. Karun sang gintanyagan siya, nga pwede siya dalon dito sa lugar sang lalaki. Nalipat ko, Canada ba? Or dito, Australia? No? So, nagsugpasugot siya. Nagpasugot siya. Kayang iya sini iya nga rason para sa buwas damlag sang iya mga kabataan. No, valid man ang iyang rason. O galing kuntani, no? Huwag niya gindungan si Jiro kagang iya sa nga chatmate. Kung feeling niya galing nga hindi ma-provide ni Jiro ang maayo nga buwas damlag o kung puturo para sa iya kabataan, tanisad to pa, iya na lang nadaan niya nga ginuton ang iya pagpakigrelasyon kay Jiro, di ba lang? So, may kinamataro si Jiro, no, nga ma-feel nga feeling niya, no, gin traidor siya, no, or ma-hurt siya, no, sang iya sini nga live-in partner. Pero amo lang ni mahambal naton kay Jiro, hindi mo kinahanglan mag-compete dito sa foreigner nga to. If naghimo na sang choice, of if ginagpili na, ginpili na sang live-in partner mo, no, atong iya sining foreigner, no, bay isya, buy isya, hindi magpakitluoy nga pilion ka pa, no, trying to convince her na magbalik sa imo can only prolong your pain. Ano? Pasugot ka na lang nga maupod ka mo gihapon basta aral lang sa saluyo mo, pero nagakitikiti siya to sa chat no? Sa iya sini nga foreigner, gusto mo na amo sina nga set up, hindi di pag i-allow nga tratuhon ka sang amo sina, no? Hindi mo man pagsukato ng imo sini nga worth by what she chose. Siguro na-attract siya sa promise of marriage. Na-attract siya sa Canada. At a better future para sa iya kabataan. Pero inaayawan nagkakulugan nga wala kaya sa pulos ng klase sa partner. Wala niya, hindi niya amo ang basihan. Para kabigon mo imo nga kaugalingon nga wala pulos, hindi ah. That does not automatically mean nga wala ka kwenta nga klase ng relasyon, hindi iyasang amo sina. Kung ginbilin kaniya or ginbayaan kaniya tungod sa promesa sa iya, katagaan sang maayo nga puturo din pag-abot mi dito. Nagka-letche-letche man, balik sa imo. Hindi pwede nga mangin back-up plan ka lang. Pakabakod. Kag, no? Kaga isang balorang imo kaugalingon pinaagi, no? Sa pag-let go sa mga bagay-bagay nga wala man nag-prioritize sa imo kag sa imo balatsyada. Na wala man sila kabataan, no? Wala man sila bata ni Jiro, no? No? Pero kung may ara man ka mo sang kabataan, no? Kabay pa nga hindi sila yung madalahig sa konflikto. Ang inyo sining relationship as parents should be handled separately. Dagikan sa inyo sining failed relationship as partners. No? Amugina Jiro ang life, no?
5: Problema.
4: Kag amugina ang hardest lesson, no? Sa patagsang gugma kun kaisa, no? You can love someone sincerely and still not be the person they choose. Pero liwato na kun, that does not make your love worthless. So, kabay pa, mangin okay ikaw, no? While gamat-amat ikaw sa pag-move on. Ambal to ni Jiro, kagin na nagka-communicate magapon ng iya sining live-in partner. Pero kung ako lang ang masunod, no? I-cut ko ang communication. Kay the more, no? Nga makitaan mo sa imo sining babae nga ginpalangga. Nga masadya na siya sa piling ng iba matapos kaniya, no? Binayaan. The more nga ginapadalo mo lang ang pain dira sa tripusuon mo, maka-move on lang kita na if untaton naton, no? Ang communication kag, no? Amat-amat naton nga sanayo ng atong kaugalingon nga wala na siya. So, i-try mo lang, Jiro, Hindi na makipag-communicate pa sa imo sini nga ex kay may kanya-kanyang buhay na kamo. May ara no siya sang pamilya. May ara na siya sang iya sini nga life dito sa abroad. Ano ang pulos sang kamusta? Makapapali bala ina sang ginabatsyag mo nga kasakit sa tagipusoon mo ang kamusta nga ina kay hindi naman na siya magbalik pa sa imo kay tungod ara na to ang Black American siguro to kay negro lang di ang na-mention sa iya nga sulat. Negro ato Miss A hambal sang iban wala gapaligo ang negro perfume lang para maghamot nano to. Di ba ko guro magpati mama. Siguro na mean diri ni ano is Black American tik damo gani mga Hollywood actors ng mga black di ba na. Mga hamot man sila may mga atong nag may ano diho may pa basketball tournament si Mayor Ronnie da Divas ang iban tong mga players ng mga foreigner mga black ti mga mahumot man sila ma'am. Yeah, mga Pinoy man gani, hindi man sang negro ang iban, wala man nagapaligo.
5: Tinunto! Ito!
4: Di ba laga? Wala kita yan nag-ano. Hindi kita mag-discriminate no, sang iban ng mga lahi. No? Feeling ko ma'am, hindi. Hindi sang amusina. Basta amo ng ila sining color. Is amo na ng ila nga pag-inawi. Depende ganyan sa tao. Ah, ano man ang lahi. Ta? No, may... Diri sa aton no sa lahi naton may mga hapak-hapak. Tama no. Amo man to sa ilang may matininluon, may hapak-hapakon. Kamo amo man di si aton. Hello Ma'am Rena Wakas, magandang hapon. Anyways, maraming salamat ho sa inyong sinigang pag-upod sa aton palatuntunan this afternoon, Tuesday, October 6, 2026. Ang programa ngayon igindulong sa aton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated sa Macaulay Street in front of PLDT Rojas City. May libre nga wellness consultation Lunes tubdo Biyernes sa Rojas City Clinic 9 a.m. to 5 p.m. Sa Sara Clinic, Domingo ato dito ang aton sininga wellness consultant si Doc Mel de Cadena. Lunes subdo Biyernes, anong pwede ninyo ma-avail nga services? QRM analyzer, iris analysis, naturopathic consultation, lifestyle counseling, mind body medicine, auricular therapy, clinical nutrition and detox plan. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, ang klinika para sa masa. Sa ganon sa bugos mga buwan sa K5 News FM Rojas sa aton sininga partner sa technical side ka K5 Michael Janditoka. Sa ganon sa aton sininga Big Boss our Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz at K5 News FM.

0: KKK5 News FM. News FM.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3.
4: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman ang nagatindlo sa imo atay.
8: Mas tagtindlo ang atay.
7: Happy kanunay.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: Epic.
7: Timo.
8: DTX 500.
7: DTX 500.
9: Q7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko.
10: Ano sa una ang imo?
11: Blood pressure.
9: 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
9: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
12: Panahon na naman ang ubo.
7: Si punch at trangkaso.
12: Pero huwag mag-alala
7: dahil andito ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mighty C,
13: the Mighty Power of C.
14: DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
14: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
19: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipino.
20: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
22: Extend
21: Food Supplement for Men. May maca, kag-glabawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
22: Extend
21: Supplement for
23: Muling
21: Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
22: DTX.

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Healthy nga suanis.
0: Matalong at alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
3: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

0: KK5 News FM News FM D3, Payo, ganigaw ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple
0: to salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod abektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakang sa mga butika.
8: Ba, daw may condition ta priyaw?
9: Ah, oo, good pre.
8: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
9: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
8: uy,
9: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
8: Sige pre, ah, may ngagaw ko, anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye? Pirmig ang katul? Imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Let's go!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy!
13: Charmy, let's go with the flow.
14: Play!

Oras mga K5, aras 3:46 ng hapon at ang oras na yan ay hatid doon sa inyo ng ating mga suplemento kung yung kakaligtaan. Nako, kapag mahina ho talaga ang ating immune system, alam na ho ninyo anong mangyayari ho sa atin. So always ha, paalala ho lamang ito para ho sa inyo, para sa ating kalusugan. Always bigyan ho ng priority. I-prioritize ho natin DTX 500, D3 Bio at Mighty Sage.

0: 23 Bio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, mighty C, alkaline. Nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
0: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, mag-ed ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-putik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Rosan. Bao, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
14: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako.
15: Nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
14: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
8: Bakal sa mga butika.
16: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
5: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taknan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginan ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. Nagapalang dulong pala ang imong panulukan. Magalingin pala ang imong uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Kaya ko na siya nabatsyagan.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
4: Ako si Ricky. Isa ko ka guard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi imo. Nang lunch ako nga kubra. Alito gid ko. Sabi ni Katoras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid. Pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mabaka. Sa mga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Marcy. At pasok na ga-star sa Kulad City. Termina ko ginaubo. Kagsip on. Das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo. Kagsip on.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
6: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, panayuno natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon, ngayon ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan,
2: pigadogid!

0: Daw mayo subong ang biyahe ay kay nagaulan-ulan. Dason, nakadaog pa kuya sa scatter. Ay, may makita ko di karon nga nagapataya sa ang STL. Mataya pagid ko bala. Dalas dason ko na ni tanan na. Para konswertihon, isa na ilang.
1: Pre!
2: Ay,
1: te!
2: Pre?
1: Kumusta? Mayo man ang scatter?
2: Do, okay good ah. Ari gali oh.
1: Ah? Oh, ano na, pre?
0: Barato ko na si mo ah.
1: Ha? Barato? Nagdaw ka?
0: Hinaya lang tingog mo. Oo, pre. Nagdaog ko. Gismil.
1: Di grabe yung swerte mo, pre ba? Di, salamat kin sa barato eh. Kinyentos, ged? Ibisan dosintos ang ganyan.
0: Ah, okay lang na, pre ah. Kahit kung hindi tungod sa imo, wala ko man yan na discovery ang online game mo.
1: Bauti, salamat kin liwat, pre eh. Pero panumdom ko lang sa imo, pre ha? Pre Muking ha? Nga hindi gid pagpanalmi ang panahor. Uy. Eh, amo na yung motot sa imo kung hindi ka kabalo magkontrol.
0: Ay, hindi pre ha. Kabalo kuya magdala. Hindi yung matabo nga buangon kuya sang panahor ha. Hindi na yung matabo pre.

0: Xin ơn ạ. Xin ơn ạ.
1: Mà cái sân đó.
2: Cái mê này làm. Xin tôi tổng
3: anh. Các chị kết kết là.
1: Ari naman sila. Mga animal. Ano naman yung ginsugo sila ni Mukking Man?
2: Ari na.
1: Dali lang, Ged. Kabay pa nga bayra niya lang kung sanggin pabika siya sa akon. Kaya daw wala ginagtupa.
2: Tapre na kami lang.
1: Ano? Ba? Oy. Anong kinanglan nyo? Wow.
2: La?
1: So, hindi nyo gid ko pagpahuwayo, no? No? Baya, ano yun ang mga dala nyo?
2: Lechon manok la.
1: Ba?
3: Kag-isa ka pan-Amerikano la.
1: Mm-hmm. Isa gid ka plastic ba? Dumayo haw? Anong natabo? Damo ka mo kwarta nga.
3: Nagdawag si tatay si Scatter la.
2: Hoy, Ken. Hindi man hukid.
1: Sulita tong ginambal mo, Ken? Ano tong siling mo? Nagdaog si tatay niyo sa ano, sa Scatter?
2: Ken?
1: Animal? Managulintra naman sa panahon ang animal nga ina, ha? Umandam git siya sa akon. Hambala siya, ha? Nga kantori siya kay ba istorya ko sa iya. Hambala niyo ang amay niyo.

0: Probiotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Let's get kataay. Mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix kanami balaga amat-amat man ko slim kay may arang chia seeds pampasexy gid man yang kape.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawong nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
1: K5 News FM.

0: ano naman yung nagsuhot sa ulo mo? Nga nagsugod-sugod ka naman sa ginagong panahon nga ina mo, King!
1: Ay, kalma lang balamang. Ano ay, ginadibuinas, kuya. Sugod sang nag-register ko sa scatter. Pila lang niya kadlaw yang langat. Nagdinaog naman ko. Kagkabaluman, kuya, sang limitasyon ko, ah. Maayo kong haslo ko kay mapadala-dala, kuya, sa panahon.
0: Sige, sige. Wow, bahala ka da. Pero hindi na, kuya, pagdalahi ka kung kinanglan mong kwarta sa panahon, ha? Kaya hindi nagid kaya katilaw sa akon mo, King. Hindi nagid ya.
1: Ati, oo, ah. Sugod subong, hindi na ko diya magpalapit sa imo, mang.
0: Anong siling mo?
1: Hindi na ko diya magmulis dya sa imo, ah.
0: Ah, gali. Do si Tsin o ka nang atikalon kay ganinaog ka sa scatter? Tandaan ko ginang ginambal mo, ha, Muking, ha? Tandaan ko gininak!

0: Ay, nga, nagakasunog pa yung niluto mo nga ari ka man dere sa kusina, may laman.
1: Ay, kakwan, ma'am. Ay, wala ko binatalo pang dan nga. Wala na gali sabaw.
0: Amo na gani ang ginapamangkot ko. Nga, wala mo nakita. Kaya amo man lang nanigidabantayan mo sa kusina.
1: Ay, buhabi mo bala, Mila.
0: Sa una daw ka okay man sa pangobra mo. Nasubong niya daw... kalayo na gidhaw.
1: Ay...
0: man daw sining karon lang. No, puro na lang cellphone ang ginakote mo.
1: Ay, pasensya, gid mamuron, ha? E, ano abi kay nagachatay kami sang bana ko eh. Parte sa mga kabataan ko. Eh, gina-check ko gid lang sila permi, ma'am. Ah, kasi banahon man eh.
0: Ay, bahala ka kung abersin o malang haring gina-chat mo. Basta kung may gina-obra ka, ay nugay kakuti sang cellphone. Ay. Kinaswilduhan takabi at tarong, Mila, ha? Gani kung pwede, obrahaman sang tarong ang ginapa-obra ko si mo. Kabati ka!
1: Ay, oo, ma'am Ron. Ay, pasensya, gid ma'am, ha?
0: Eh, abi, iula ng munggo, oh. Kaglaga kaliwat sang bago, ha? Kaya hindi ako yung magkaon sa sabor sunog na munggo.
1: Ay.
0: Kagambala ko kung wala ka na gana mag-obra, dire. Ay, para makapangita ko sang imbulo si mo.
1: Ay, yung kamo, eh.
2: Oh,
1: humanda alam ko magdaog ako sang dako-dako sa scatter, ha? Kay bayaan ta kadayon pro, bantay ka lang.

0: Ala, nalangapor doy ako ah.
1: Hate. Sige ah. Pero sa dasun bulan ha, hindi ko ani magpa-advance sa imo. Nakabatik ka? Kaya daw ako pa yung maperdis haton nga duwa?
0: Ate, oo ma'am ah. Hindi man kun hindi eh.
1: Bah, anong siling mo mila ha?
0: Ba, ha? Anong siling ko ma'am how? Daw wala man tumalain sa ginambal ko. Ang siling ko man lang kun hindi eh.
1: Ay, anay ka. Ano kami laman? Tingnan daw kalain na gitsubong si mo, how? Ay, matyagang kumala doon nag-drugs ka. Daulotang ka. Kag nagkasabat-sabat ko na subong sakon. Ay, abe, pagaling ka na sa balay, be. Ay, blado, ako yung si mo, ya? Ay, Diyos ko talaga. Ay, bebe, himusan ang mga gamit mo, mila, ha? Halin ka na lang subong, ged. Ha, mila ka, batik ka?

0: Aga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Nestor! Ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasumpay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
0: Ganito ako!
4: Tigasi!
0: Tigalapa!
4: Tigasay!
0: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
0: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
0: Dahil kasangga ko!
4: Ang extend!
0: Supplement for men!
4: Lourdes!
0: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
0: Extend food supplement for men.
4: May maca
0: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
4: para sa tigasing performance.
0: Extend food supplement for men.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kaygayunan niya to? Mga Amyan, sunagin niyo sa pamamati ang makahalawat hawat niya kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Inyo gitmakuhan sang pagturunan niya ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, pigadugid! Ginsulat kasi direksyon ni Lilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kagini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko lo po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakats mga buti ka! D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! May VCO, yung may D3.
5: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas.

0: dugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Mansilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilom sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal
10: na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Gusto ko na.
10: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
15: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
15: Clinica Diofresh.
16: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juan.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juan.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
19: Hi, Dennis Juan.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagintapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
9: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal, mahal gidya sa butika.
11: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal.
9: Kay may barato, balay ang butika.
11: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
20: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
9: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
11: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
20: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio con
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Ang kampiyon nga oras, mga ka-K5, 24 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: El Castigador.
8: El Castigador.
7: Ang tinig ng bawat mamamayan.
8: El Castigador.
7: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
8: El Castigador.
7: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
8: El Castigador.
7: Darren Salomeo Hanson. El Castigador.
8: El Castigador.

0: Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpalayag sang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Martes mga kaki-five. Petsa 6 na kita sa bulan sang Oktubre tuig 2026. Kaupon niyo ang inyo alagad si kaki-five Darren Salomeo Henson. Sa ato na sini mga ginpang linyada nga mga balita. Duha ka estudyante nagpa-K5 matapos ginpahayag o kon ginapahayag gintratar sang hindi maayo sang konduktor sang Ceres Bus. Bureau of Fire Protection nagpaandam sa publiko sa mga dapat likawan agod hindi magdamo ang kaso sang sunog kadungan sang El Nino phenomenon. Redevelopment sang Libas Fishing Port ginalauman matapos sa unang quarter sang 2027. Sa mga police report, kuhaon ta man ang natipon nga mga balita gikan sa mga police stations diri sa probinsya sang Capiz nga nakuha sang aton sini nga patrol. Wanted person nga taga Ivisan na aresto sa Quezon City. Samtang mga nadakpan sa ginsalakay nga drug den, napasakaan na sang kaso. Resulta sang drug test positibo. Ina mga kaki-five, no mga ginpanglinyada naton nga mga headlines. Kagiban pa nga mga balita kagimpormasyon na inyong atutukan diri sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Saliwat ang aton ginapaghatag sang katahuran pag abi-abi sa mga nagatutok sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagapamati sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Sa mga nagalantaw online sa Facebook page sang K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag sa aton man nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas kag ang K5 NFM Rojas Digital. Kag kon may luyag kamo ipalabot nga mga reklamo mga haki-five no kon na mga pagpanamyaw nyo dira na mga pa-shoutout nyo ipadala lang diri sa aton sini nga comment section sa aton sini nga Facebook Live. Mga ka-K5 o kung hindi gani, no, EPM sa aton sini nga Facebook page. Kag kun kamo may mga reklamo, no, luyag nyo ipawaragwag diri sa kahanginan para matagaan man sang pagtamod. Ipadala lang diri sa ipa-K5 mo.
1: May reklamo? Ipa-K5 mo. El Castigador.
0: Oras 20 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Antes taman nga tagaan sang pagtamod ang ginpanglinyada naton nga mga balita tagiban pa nga mga impormasyon. I-check ta anay lakat sang panahon sa subong nga adlaw sang Martes mga ka-K5. Sandig sa ginapagwa nga weather forecast, subong alas 4 sang hapon, nagikan sa DOST Pag-asa, ang Intertropical Convergence Zone o kon ining ITCZ, amuning nag-aapekto sa Visayas, Mindanao, kag Palawan, mga kaki-five. Mangin magalumon na may lapta-lapta nga pag-ulan sa Visayas kag Mindanao mga ka-K5. Wala sang ginabantayan o kon ginamonitor nga low pressure area mahawa no kon lang tawon naton ang satellite image sang Pag-asa mga ka-K5. Manaynaya nga aton sini nga kahawaan nung tiempo naton mga ka-K5. Wala sang LPA o kon low pressure area. Aapang magalumon kung kaisa ang aton sini nga tiempo may lapta-lapta nga pag-ulan may dala nga pagpanaguob diri sa Western Visayas lakit na diri sa probinsya sang Capiz ng mga ka-K5. Iniya bangod no sang intertropical convergence zone nga nag-aapekto sa Palawan diri sa Visayas kag Mindanao. Ano bala ining intertropical convergence zone no kon ITCZ mga ka-K5? Ini isa ka malapad nga bahin sang atmosphere naton. Sang ka konsadino naga sugat anay dira no ang hangin nga nagikan sa naaminhan o kon sa northern kag nabagat na no kon sa southern nga bahin sang aton sini nga kalibutan. Sa simple nga pulong ang ITCZ amo ni daw punduhan bla no kon lugar sa di naga kita ay ang mga hangin. Rason nga nagaangkon sang pagsaka sang init o kon mapaang nga hangin. Diri naga-develop ang mga panganod no mga ka-K5 nga mahimo magtuga sa mga masami o kon malaka nga pag-ulan, may pagpangilat o kon pagpanaguob, makusog nga pagmadlos ang hangin. Kag magalumon pa bago-bago nga tiyempo mga ka-K5. Naumon ang ITCZ. Day sa aton sininga pagpanalawsawa. Para may tsindihan sa aton sininga mga ka-K5 ng mga tagpalamati na ton, ano nang ginawakal permi ni ka-K5 darin nga ITCZ man no, sa aton sininga unat panahon? Ay, hindi man kita eksperto gidira no mga ka-K5 apang sa basa research na to na amoy na no, ng abot silingon sang ITCZ. Arason may mga lapta-lapta nga pag-ulan na no, pagpangilat na mga ka-K5. Oras na to na 15 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon diri sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Ini nga bahin buylog nga ginadulong sa inyo sa kaalwan sang kampiyon kag healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. It's coffee time. Ang Pinoy ang adaan niya ang pangape, wala na niya oras, no, anytime ga pangape. Mga ka-K5. Apang delikado man kung ang ginapangapi naton hindi healthy. O dira nag-acidic, nag-palpitate ang aton sininga heart. Kung ano pa nga mga epekto mga ka-K5 kung hindi ya healthy kag natural aton siniginapangapi. Munang iban bala nagakibuton no siya balong ani ga sa sobra mo na kapangape mga ka-K5. May mga amo na nga kape mo nga kung masubrahan may mga malain nga epekto sa aton siningalawas. Gani mga ka-K5, paraway kaya kabalakan kung ikaw coffee lover diri kaya sa healthy kag kampiyon nga kape natural ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. May ara iniya sang Ampalaya o kuna Marguso. Sa Marguso palang damo ka na mga resistensya no nga makuha mga ka-K5. No chia seeds kag ni sugar sugarcane extract powder. Amuning mga kampiyon nga ingredientes ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 magahatag ni sa mga benepisyo sa ikaayong lawas. Sa dawadlaw mga pag-inom sang DTX Coffee Mix, ginadetoxify ang mga toxins sa aton siningalawas na ginapagwa ang mga higko para mangin healthy kita mga ka-K5. Tandaan, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Available ini sa tanan nga branches sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sininga lugar. Ang clinic sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City nahamtang sa McKinley Street no tabok langgid sang PLDT mga ka-K5. May ara sang free wellness consultation Lunes tubto Biyernes diri sa McKinley Street Roja City Clinic alas 9 sang aga tubtob alas 5 sang hapon yara si Doc Meldy Cadena ang Klinika Wellness Consultant. Samtang pagkaadlaw naman sang Domingo, dito naman niya si Doc Meldy Cadena sa Sara Iloilo Clinic. Alas 9, tubto, alas 2 ang hapon ng mga ka-K5. Yari ang mga free services ng mga free wellness consultation o kon libre nga servisyo sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. QRM Analyzer, Iris Analysis, Naturopathic Consultation, Lifestyle Counseling, Mind-Body Medicine, Auricular Therapy, kag Clinical Nutrition, and Detox Plan, mga kaki-five. Naman yung mga libre nga serbisyo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag nasiling naton gani no ang Clinica Wellness Consultant na si Doc Maldi Cadena no ang yara dira no mag giya kag mag chikyar sa inyo no mga kaki-five. Sa liwat ha, Monday to Friday sa Roja City Clinic 9 a.m. to 5 p.m. Samtang pagka-Domingo dito si Doc Maldi Cadena sa Sara Iloilo Clinic 9 a.m. to 2 p.m. mga kaki-five. Oras naton 11 minuto sa nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon. Hatagan ta nay ligway inyo sini mga gina o kon gin padala nga mga mensahe inyo sini mga pa shout out kay Tristan Yat V Gulay mayong hapon. Sir Rowin Bendia Alunsagay mayong hapon sa imo kay Five Darren. Ginatamyaw ko lang ang asawa ko kag sa duha ko ka bata. Kag sa kay mama kag papa diri sa Binawbawan Pilar. Salamat gid kay Five Darren. Thank you man kay Rowin Bendia Alunsagay kag sa mga taga Binawbawan Pilar dira no maayong hapon. Ma'am Bernadette Umitin Calzado, maayong hapon kay Five Sir Darren, nagamonitor na kami kay nagatutok sa imo mga balita. Thank you kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado. Ma'am Nerissa Bautista, maayong hapon man sa imo. No, Ma'am Nerissa Bautista. Jess, minuto sa nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon. Diri sa pagpangalagad sang programa ng El Castigador. Mga kaki-five. Sa aton sininga pagbalik, hatagan ni naton sang tiyempo. No, ining reklamo sang duha ka estudyante matapos mga kaki-five ginapahayag, gintratar sang malain sang konduktor sang series bus. No, ano bala ang natabo? No, kag paano gintratar sang hindi maayo sining konduktor sang series bus ang ining duha ka estudyante. Ato na karon hibaloon mga kaki-five diri sa aton sininga pagpangalagad. Ay naano maning konduktor sang series? Kunin mo gani yung maobserbaran subong ang sitwasyon sang series bus. Daw hindi ka gani ya comfort ko magsakay ka. Ilabi pa kon na tigpala uli na no mga rush hour mga kaki-five. Bangod sa kagutok. Tapos amo paning pagtratar sang pila ka mga konduktor. Ah, mga kaki-five. No, ano ba lang natabo sa sining ginareklamo ni isang duha ka estudyante no nga nagpalabot gid sang ila sininga reklamo diri sa K5 News FM Rojas mga kaki-five. Ibalo na naton karon akay na interview sang aton sininga kaupdanan ining duha ka estudyante mga kaki-five. Ano gid bala ang natabo kag paano ni gintratar sang hindi maayo sang konduktor ining duha ka estudyante mga kaki-five. Ina kagiban pa naton nga mga balita tutukan diri sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador.
1: El Castigador. El Castigador. Darren Salomeo Hanson.
0: Standby anay mga kaki-five sa K5 Health Alert with Dr. Amil Oy. Kag mga importante nga mga pahanumdom. Sa aton sininga pagbalik, katagang taligwa aton sinimagin panglinyada ng mga headlines. Magabalik kita pagkatapos sa mga pahanumdom. Kindly standby.
1: K5 News FM.
2: E3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
6: Istoryahan ta kun nga hindi ka mo kabata. Upod ta sini nga diskusyon aton nga CEO Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sang aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kag sang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, dua ini. Amuning ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species. No? ROS kag RNS. Nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla, mag-breathe in ka mo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangke. Now, ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species, o kung ROS, we call that free radicals. Dua naman yung free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Initanan, nagabulig man ni sa imo nga cellular function, pero ang sobra sini, makadaot, makalain.
2: DTX 500!
7: June 7, lot, 57 akong edad.
8: Ano ginabatsyag mo sa una?
7: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
8: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
8: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
7: 120 over 90.
2: DTX 500.
6: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning ing resulta? Maimpotence ka bangod sang oxidative stress. Ma-premature ejaculation. Weaker erection. Paano nimo ina ma-counter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant. Mag-DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
9: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation gid man. Take note ha, kung ikaw seaman, especially seaman ka, ara ka na-sign sa engine or sa may kusina. Ito grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito yung init ka, gaka-cause gina sa oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga na-sign sa engine room,
10: kusina,
9: sa kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining nga mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to yung presko nga prutas ya.
10: Correct.
9: Dapat kung alam kaya magbalon ka kuan DTX 500. So dapat ya kung si man imubana niya waygid mo bata di not all the time ari na di siya mo kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat. Pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya. Kadawa pagid niya pinaka main nga cause ang male infertility ining gitawag pag abnormally shaped sang inyo nga mga sperm nga aga katabo na, it's also oxidative stress. Pala sigarilyo ka, pala inom ka, pala kaong katamis. Need mo gina nga batuan. Kaya kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pa gin mauntatan mo yung sigarilyo. Ti balbaliman Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo ang bakal sa DTX 500. And aside sina, o sa una, wala pa madiskubrehan mala ang DTX 500. Ang ginaresita ko gin sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi namin ang ilang motility sa ilang sperm, permiko na sila ginapa-juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidants.
10: Nga ara sa DTX 500.
9: Nga ara pa DTX 500.
10: DTX 500!
11: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
10: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
12: Ang best friend sa mga kababaihan!
13: Spore Biotics!
12: Dina-maintain ang pH level sa feminine area!
13: Spore Biotics!
12: Dinatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
14: May family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
14: DTX 500!
10: Ang may powerful compound
14: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
10: DDX 500!
14: Garantisado!
10: Epektibo!
14: Aramis!
10: DDX 500!
14: DDX 500!
15: Catalina Habagat,
16: anong ginabatsyag mo?
15: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita, at inagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin nagit sa akon nga mata.
10: DDX 500! Mighty C!
17: Ang alkaline ng vitamin C!
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
10: Mighty C!
19: Mabaka sa mga butika.
20: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
10: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
19: Sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami, gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
24: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
25: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
26: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan
10: DTX 500.
19: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika. DTX 500.
27: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, pag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: El Castigador!
6: El Castigador!
5: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador!
5: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador!
5: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
6: El Castigador!
5: Darren Salomeo Henson.

0: 4 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga kakifaiba sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Sa gihapon kaupod sa inyo alagad si kakifaiba Darren Salomeo Henson.
1: Darren Salomeo Henson.
0: Antes man kita magdangat sa aton sini nga mga balita, mayong hapon na nay no kay Ma'am LC Aconia. Ma'am LC Aconia dira sa may Kapagaw Panitan. Kay Jove Beso. Mayong hapon kay 5 Sir Darren from Joven Duga Bisorio, Barangay Badyangon, President Rojas Capiz. Sa ato na sini nga mga balita, mga kaki-five, nagpalabot sang reklamo ang duha ka mga estudyante nga nag-eskwela diri sa siyudad sang Rojas sa ginaaligar mahal nga pagpanukot sang pamasahe kag indi manami nga pagtratar sang isa ka konduktor sang Ceres bus nga nagabiyahe alin Pueblo Terminal padulong sa Iloilo mga kaki-five. Napakigangutan sang aton sini nga kapdanan no ining duha ka estudyante si alias Hana kag si alias Zander. No? Ari pamatian aton bala para may tsindihan sang aton sini nga tagpalamati kag mga tumalanaw naton kun ano gid ang natabo mga kaki-five. Paano ni sila gin na sukot sang mahal kag gintratar sang malain sining konduktor mga kaki-five. Ari pabati na to, no, si iningway na ginhingadlan nga duha ka mga estudyante, si alias Hana kag si alias Zander mga kaki-five.
2: Nag-uwi kami around 5:30. Nasa loko sa kayo na ko dira 5:30 sa Ceres. Tapos pagsaka ko namon, usually dira na yung mga sa Ceres na ay makakunan or magabihan na mabuhi. Kapag ito naman dira, halin sa pagtaas ang fairly what is 30 pesos. Halin sa terminal hasta sa ano, sa may banwa, sa ibisan. Pag ano naman, sa ticket ito, nakatag siya ka 35 pesos. Tapos in-approach ko sa mga ano, na 30 pesos lang dito ang kiti. Tapos sinabati lang niya, na-punch niya na. Tapos after na to, ay in-confront ko siya, nag-ask ako sa mga kili ko niya, mga kasuhero, ay pila ang kiti ng nila. Pero nung wala, ano dahil, nung wala lang siya, mag-inambayan siya. Tapos after sa to, nagsang nanaog, ang isa kapasero, maupod ko ang nagreklamo, ginhamalan sa kakulang i-change. Ay, ilang yung sapat niya. Ay, kasi gana kay gadali kami, English-English kapada, yan yung sapat niya, mas minahura-hura na niya manaog. Tapos papanaog ko doon niya, ginag-request na sa mga coins na ihatag siya. Yung iba ni kapasero, wala sing coins niya may ihatag, na may ihatag sa iya, kay dilog ang kwarta. Iya pa yung inabato ng kasero, nga nagsakay ko na sila kung wala sing coins dito, kay wala sa kumbising silyo, ay nagpapad man dito ang isa kapasero, mga babae. Isang nanaog na ko sa may talabakan, may nasakad, may color na red na ano, ga-check sa mga tickets, nagreklamo ko dito. Galing doon, wala lang ang sila, wala man sila nag-action ko, ginambalan ang isa ka conductor na mo to ang kalaiman ko lang inobra. Kaya syempre, Diyos kan 5 pesos lang to ang ginduga nila, magamit pa na naman if may ipaprint kami. Kag nakaindi man yung mga ngayon, hindi kami sudyante, kaya nakapag-gift uniform ko yesterday.
3: Okay, so may ginhambal ka dito nung hambal mo naka-red pilyo, no? Amo din sila ang nag-manage sang series out?
2: No, every stopover sang series, may nag-asaka ka din. May mga dala sila ng red na ball pen, doon gina-check nila ang mga ticket.
3: I see, okay. O, tama, may karagin man sang sumog. So, dito na, ano ka, nag-abot sang emosyon nga concern, pero wala din sa pack.
2: Wala, sir.
3: Pila ka mo ka sa hero gidanan kasi sa imo sa nga experience kahapon ni siya natabo tama?
2: Yes sir.
3: So, mga pila ka pasahero ang kaangay nga to subong siya ang pagtatar sa konduktor?
2: Wala ko pa sir, kaya ako sa may likod na sa may door ko dapit. Pero ang hatag niya dali sa kong certified, kaysa ako lang muna na-confront sa iya, tig so masala yung paghatag. Nag-ask na siya na yun sa palikod yung mga kasayero. Kaysa may nanaog na, ako pa lang pag-baton sa ano, kamasay, kung saan yung sinsiyuhan niya. Kulang yung sinsiyo, pero ara sa ticket. 30 pesos lang ang nakapunta na nakapunch. Pero yung sinsiyo kulang, tapos inadali na na ang naog.
3: Okay. Ang ini niya sa Lisbas, amo ni ang permini mo ginasakyan?
2: Ini niyo, sir, masiris. Pero dira ito sa terminal, kasakay every hapon, git.
3: Ah, okay. Nang masakyan ng, I mean, is, kung ano lang masiris ang masakyan ni mo. Pero, first time mo ini nga maagyan, ma'am.
2: Yes, sir. Okay. Tapos naka-mention na tayo, sir, ang saluyo ko nga 30 pesos lang sa kutsa kong yun, alas just gumulpe, tumaas, nagkakaluyo ko mga babae.
3: Okay, sige. So, balik ang mugit ng mga estudyante kin support sang daw, tig 35, tama?
2: Ako lang yung sir, kin nag-punch na sa 30 pesos, kin so sa, ano, sa piyak sa ticket, sa minsan ko si Master. Then, ang next na ba yun, pagpanaog na kang sinsilyo, kulang na yung sinsilyo.
3: Wala man lang siya explanation nga, Abi, nalipat sa or whatsoever, nga na-punch niya, amo to, 35?
2: Wala, Master. Kaya ba niya ako na kung ano ang ticket, yan tayo na naman ang ticket, hindi man kami
3: okay, so buti nga no, nanindugan pa ining konduktor nga ako naging ang plitihan ninyo, 35 pesos. Okay. Ang nagkamatiin siya, ano ang nindugan ni mo nga isiling sa konduktor, mismo sa mga sinikteres, bas may kaangkanan sa imong reklamo.
2: Sa mga konduktor, tani nga mga batasan, tani approach man nila, kama namin ilang mga pasahero. Ay, syempre, ay naman yung mga kapoy na sila, kano problema man sa kwarta. Pero tani maging chairman sila sa batang sing sa city, sa mga pasahero. Kaya hindi man sana mga pasahero, kumplito ang kwarta in case na sobrahan nila sa pag-city. Kasi kalaing hindi na pag-approach. Kaya hindi ko i-approach nila sa mga pasahero. Kaya nanonan lang if ever na hindi galika pala ito ang sabat ang ano ang ilang mga pasahero. Kaya kaluluin lang yun sila. Punta na ano man take action man ang management yung magkukuha man sila sa conductor. May take sila sa mga conductor i-make sure man nila man manami man ang batasan sa mga kwao nila. Kaya hindi man yung makapekto lang sila man ano sila mga corp. Pero pati man sa behavior sa iba niya tao.
4: Yes, sir. Bali, kagapon, sir. Sa akin na kisiri, ali, tuwa sa mga sana, para si Miss Hannah, rata tunga-tunga sa pesta mo sa likod sa lahat ng part. Tapos, sir, sa nagbuhatag na ticket, sir, ang nakain is 30 pesos. Kahit sa ato sa anak hindi came all the way from Rojas sa may jam pipitan na tao. Tapos, pag panaog ko, ang iya ginhambal sa ako. E giya, ano, naging hata, di pag salapit na lang ako sa ipitan, ginhata, naghatag na ako 50 pesos. Ang iya ginhata, una-una nga change is 10 pesos na. Kaya nagreklamo ako. Kapag ko ito kulang, malinong imusin niyo. Tapos, sabi na 35 pesos daw iyang ilan suporta dito. Tapos, kung cheese ko lang, hanggang 50 pesos ako lahat. Tapos, iyan ako siya ginhatag sa ako ng 10 pesos. Tapos, indugangan niya lima. So, 35 din yan. So, kung siyamba niya 35, which is wala lang ang course ng ticket na ginhatag niya. So, kung siya ticket na ginhatag, ang naka-indigin dito, 30 pesos daw.
3: Okay.
4: Tapos, nakakit siya. Lagi siya sa kundi, kumbaga, to gina point out, yung mga paawat-awat ko kung sa, paawat-awat ko kung sa ako daw sila. Yan na reklamo siya nga, ang dapat ko na ibayad lang is, point, which is, obligasyon na yata ang conductor na mag-prepare siyang sensilyo para in case na paper bills ang ihatag sa mga passenger, may sensilyo siya. Tapos sa traffic siya na naman kung papel ang ihatag, siya kinalang coins lang. So muna wala ko sa pinambayan niya ako nga. English ka pa, nasako kami, nangihambal sir.
3: Oo. May gintalabutan kasi ni regarding sa concern mo, ano ni siya ay ginsugiran ikaw nga ti ano ni si conductor mo ni ang pagtratar sa akon, may naka-experience kasi na sir?
4: So far wala pa man sir, ang una-una ko before nga gin-experience si Miss Hannah kay actually doon kami ang naka-experience sila sir. Nakipag-operate ko siya para ma-ano bala sir, ma-fix din niya bala sir.
3: Okay, saan mo na siya ang treatment? Ang conductor yan o, pero wala nyo ni mahambal nga sa driver nga, let's say, abi, manong driver, ay mga conductor, amogin man ang pagsulundan dere, or ano, dabi, may na-istorya ka?
4: Wala na ko sir sa ano bala sir sa driver, hindi ko sir nga magpanaog na bala sir.
3: Pati driver nagasako sa imo nga magpanaog ka na?
4: Yeah.
3: I see. Okay, sige. So, amo na siya ang scenario dito. Mga pila ka mo ka estudyante ang let's say naka-experience ang kasubong sa imo?
4: Hindi lang ako sure, sir. Before sinatakon na tapo, sir, sang sara pala kami, sir, sa Lanot. May student na, sir, nga taga-Yapton man, which is pala Santa Cruz, sabi ko, sir, to kaingod lang pala sa Yapton man, sir. O na lang Yapton, adit ang Santa Cruz.
3: Oo.
4: Tapos, may student ito, babae nga, kaingot po magsungkot sa likod. Ang bayan po, sir, ara pala kami, sir, sa lalo, pinapaprepare niya na ginapatindog na niya, sir, ay, okay ba yun, sir, yung patindogon mo lang student, so malayo sa ilang mapanahugan.
3: Okay.
4: Sa ilang aratong dusako, sa ilang aratong dusako sila.
3: Oo. Sige.
4: Ay, wala mo lang, sir, hindi man sa sir, sa to, ha, time, sir, hindi man gusto, sir.
3: Oo.
4: Opo.
3: Ginapatindog sa ako. So, bali, may mga subong yun siya. First time mo hindi nga ma-experience, sir?
4: Ano, sir?
3: First time mo siya nga ma-experience?
4: Yes, sir. First time ko, sir, at sa series bus. I've been riding a bus papuli, sir. For almost ilang man ka year, sir.
3: Oo. Okay, sige. No?
4: Tapos first time ko ganyan, sir. Eh, ang kapatid ni sir, so far, sir, ang pamasahe before ka wala pa na increase ang pamasahe. Ang ginapamasahe lang dito, Halindiro, Kaparohas. Coming from Rojas, baka ito, Ibizan, is, ano lang, it's for 23 pesos. So, naintindihan ko man, sir, is magtaas na, sir, pang 30. Pero, sir, sukso niya sinisaya pang 35 pesos. So, hindi ginihagay sa coffee, sir, kaya ang nakabutang lang man dito sa nakita ko at arriba is 30.
3: Okay.
4: Sir, ang mga lang na, sir.
3: Sige. So, if ever nagapamati ang conductor sang bus as well as ang management sang series bus, ano ang luyag ni mo nga ipalabot?
4: Gusto ko lang, sir, nga ano bala, sir. Gusto ko lang, sir, nga mapaabot, sir, is tani, ilang mga conductor, sir, to mag-train man bala, sir, may answer kung paano bala, sir, ano, treat sang passenger respectfully, sir, especially, sir, sa mga students, sir, kaya ito nakakahatag abis sa sir, sang trauma, bala, sir, sa mga students. At ako pa din na, sir, ang one of the cause and one of the reason nga man, sometimes, duming mga students na nahadlok na magsakay, sir, sa series bus, ang bala, sir, kapasama sila, image or background nila, sir.
3: No, okay.
0: Nabatian mga kaki-five si alias Hana kag si alias Sander. Amuning duha ka estudyante nga tagreklamo o kung nagpalabot sang reklamo diri sa K5 News FM Rojas sa indi maayo nga pagtratar sang konduktor sang Ceres mga kaki-five. No? Amuning mabudlay, no, ang pila ka mga aktuasyon sang konduktor sang pampubliko nato nga transportasyon mga kaki-five. Ini indi na niya bag-o, no, nga may nga mga ginareklamo bala nga konduktor sang bus sang tinalikdan nga mga tuig, no? May mga reklamo man, kaangay sini, no? Do kapareho man sini, nga hindi mayo nga pagtratar mga kakifay. Sa pagsakay naton sa isa ka public transportation, simple lang man, no? Ang ginalauman kung tani isang isa ka pasahero. Siyempre, ang pasahero gabayad man sa insakto, kundi sinsilihan man sa insakto mga kakifay. Kaglabaw sa tanan, mayo man balang pagtratar bla, no? Kay kun kaysa manabi, di kita commuter man kita nga daan, ambot, way takabalo, no? Kabasi, iban nga mga konduktor, kapoy man. Pero, may mga na-encounter kita kung kaysa, nga daw malagana bala nga pagtratar sa ila sini nga mga pasahero mga kakifay.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Gani iniya nga mga reklamo, no? Hindi na niya bag-o. Mga kakifay. Tini. Makaalarma ni no sa pila ka mga pasahero ilabi na mga estudyante. May lang nga ini nga mga estudyante ning duha nga nagreklamo. Maisog no nga magkakumpronta sa sining konduktor mga kakifive. Sila sini nga sinsilyo nga daw ginapawalaan lang. Lima lang na tuod ka pesos. Di siyempre sa mga estudyante dako na nga butang. No mga kakifive, kun matuod ang ini nga mga ligasyon. Ti kabay pa no manginleksyon ni sa mga pila ka mga konduktor, mga kakifab, hindi man tanan. Damo man tayo na-encounter ng mga konduktor sa Ceres Bus. Mga maayo man yan, umanay na yang ilasin

0: ay yawat panayapaserok sa ngilasin nga mga kopya dira no nga mga tulunan mga kakifaiba. Pero wala man aton ginausgahan ng konduktor. Amo na gani nga bukas gid ang K5 News FM Rojas mga ka K5. Sabahin sa sining konduktor nga ginareklamo kag sa pamunuan man sang series bus mga ka K5. Diri pa lang ada ano sa pag-punch sang ticket. May sayop na mga ka K5 no based aton sini nga mga tagreklamo. Ati dapat insaktuhon na mga ka-K5. Gani sa mga pasahero, ilabi na sa mga estudyante. Ay, sakto na. Ano? Hindi ka mo yung mag-cadlock kung may mga hindi mayo nga treatment. Bilang pasahero, ti may kinamatarong. Mantaya nga, siyempre pasahero ka may kinamatarong. Kagidiraya nga mag-sukot daw sang sinsilyo. Ha, mga ka-K5, kag kinamataro nga may baluan ng insakto nga pamasahe, kag insakto man ang ginabalik kasi sinsilyo, mga ka-K5. Gani sa mga konduktor dira o kung driver man, okay, hindi lang konduktor ang kaysa gapawala, bisan sa mga driver, gani sa tricycle diri sa syudad, o kaysa, ultimo nga mga estudyante naton nga ginhawa tipid, naisahan pa mga ka-K5. O kapimpakon na bilog bala nga 20 ang plite. Hindi na yan magbalik sang 5 ka pesos kasi silyo mga ka-K5. Panumdumo na ito, tikita yan nag-servisyo mo na ganit gabiyahe ka mo. Ang trabaho nyo ara sa public transportation. Dapat insakto man nga pagtratar sa mga pasahero ang inyo sini nga ibalik mga ka-K5. No? Siguro posible kung kaysa no may mga hindi malikawan. Posible kapoy. Muna daw hindi na mayo mag istorya o kun ma-handle no mga ka-K5. Mahimo nga ti madamo ang pasahero, eto do amo lang man kada senaryo na ito nga makakikita, ilabi na kung mga rush hour na nag-sardinas na mga ka-K5. Siguro, no, amo man akong kaysa ang mga factor, no, mga ka-K5. O basi, nagadali man ang sa biyahe, dali na magpuli, no, mga ka-K5. Pero hindi dapat madula no ang insakto nga treatment sa mga konduktor sila sining mga pasahero mga ka-K5. Katungdanan sa mga driver o konduktor nga tratuhon ang mga pasahero. Tiyan mo ninyo customer mo. Ano nagasalig nga ti wala sang kakumpetensya nga iban nga mga transportation nga mo na lang na inyo itratar sa mga pasahero, ginawa na lang gani antos ang iban nga commuter. Bisan nga siling ati, puno na, may mapasulod pa dira, ipasiksik, nagasinardinas na yung mga ka-K5. Tapos, sa simple lang nga pag-uli sang sinsilyo, o kunin sakto nga pagtratar sa pasahero, hindi pa mahimo, no? Mga ka-K5.
1: El Castigador, El Castigador, Darren Salomeo Hanson.
0: 26 sa minuto sa nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Ang iningabahin mga ka-K5, no, para malikawan naton ang mga balatian, ang high blood, diabetes, Mag-DTX 500 na superior antioxidant. No, ang DTX 500, mayara inisang ampalaya leaves with disugard sugarcane extract. Isa ka herbal food supplement mga ka-K5. Maayogid sa aton sini nga ikaayong lawas mga ka-K5. Kasi ning naton ang isa diri sa para malikawan

0: diabetes. Nakay ang diabetes nga daan mga Kaki 5. Nagakos man akong kaysa. O kung na nagakos ginayasang pagkaguba man sang aton sini nga pananawan. No? Ang ginatawag balang diabetic cataract. Apektado ang imo sini nga mata mga Kaki 5. Ang diabetes mahimo no nga maka makaguba sa mata na makapabulag gani samtang timprano pa ya na para malikawan nato ng nasambit nga balatian. Mag-take kita adlaw-adlaw sang DTX 500 ang superior ng antioxidant mga Kaki 5. Ang diabetes naga ano man ni no mga nagahalinan ng mga oxidative stress sa aton sini nga cells kag sa aton sini nga tissues especially sa aton sini nga mata mga Kaki 5 nga nagaresulta sa pagkabulag. Gani para mangin healthy ang aton sini nga mata magtake sang DTX 500 adlaw-adlaw mga Kaki 5. May ara ini sang 1.3 million antioxidant units. Available sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City, namtang sa McKinley Street, tabok langgid sang PLDT mga Kaki 5. Monday to Friday diri sa Roja City Clinic may ara sang free wellness consultation. Ara si Doc Meldy Cadena, ang Klinika Wellness Consultant. Alas 9 sang aga tubto bala 5 sang hapon. Pagkaadlaw sang Domingo si Doc Meldy Cadena ara naman sa Sara Iloilo Clinic alas 9 sang aga tubtob alas 2 sang hapon. Ari ang mga free services sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, QRM analyzer, iris analysis, naturopathic consultation, lifestyle counseling, mind body medicine, auricular therapy kag clinical nutrition and detox plan mga Kaki 5. Bianti 9 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Sa aton sini nga pagbalik dugang pa nga mga balita kag impormasyon at inyong aton sini nga balikan pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
7: Ito masyon sa barangay.
8: Ano kinabatsag mo sa
7: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
8: Tumar ko. DTX 500.
7: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
6: DTX 500.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: O si Lourdes maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kong sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tulbalay, nagtambo ko.
6: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong pinaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
13: Mamakang sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Extend Food Superman for Men.
18: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga meg. Gabes gid ang Extend Food Superman for Men.
6: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
19: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
6: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
13: Bumakal sa mga butika.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow, my puso!
23: El Castigador!
24: El Castigador!
23: Ang tinig ng bawat mamamayan.
24: El Castigador!
23: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
24: El Castigador!
23: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
24: El Castigador!
23: Darren Salomeo Henson.

0: 24 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpalayag sang programa nga El Castigador. Sa gihapon, kaupod nyo ang inyo alagad, si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Sa dugang naton nga mga balita, paon naton ang report sang aton sini nga patrol, mga natipon nga mga police report sa pagbantay man, no? Padayon nga pagbantay diri sa kalinong kagatawhay sa bilog nga probinsya sang Capiz. Wanted person nga taga Ivisan na aresto sa Quezon City. Samtang mga nadakpan sa ginsalakay nga drug den, napasakaan na sang kaso kagang resulta sang drug test positibo. Sa detalye, naka-standby sa line number 2 si KK5 Myla Vasquez Fentes.
1: K5 News FM Live Report.
2: Arestado ka K5 Darren, ang isa ka wanted nga persona nga taga Banwasang Ibisan na may kaso ining homicide sa Quezon City. Sa impormasyon nagikan sa Ibisan Municipal Police Station, kinkilala diri ang nadakpan kay alias Russell 45 anyos, isa ka construction worker kag residente sang Barangay Basyao sa Rasabit nga Banwa. Apang temporaryo ini nga nag-start sa bagong silangan sa Quezon City. Ginpangunahan sa mga katapo sa Ibisan Municipal Police Station ang operasyon. Kaupod ang katapo sang payatas bagong silang o kuno bagong silangan Police Station 13 kun sa diin ang warrant of arrest ang ginisyo kag ipapanaog sang Regional Trial Court Branch 17 Rojas City Capiz na petsahan Mayo 4, 2018. Ginrekomendar sang korte ang 40,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo sining kahilwayan tungod sa karon na kahunong ang akusado sa kustodiya sang payatas bagong silangan Police Station 13 sa Quezon City pag natala na nga i-turnover sa korte nga nag-issue sang warrant of arrest. Sa piyakbahin, nagtigayon na nga mapasaka ang panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Batok sa tatlo ka mga persona nga ginasalakay o kunadakpan sa ginsalakay nga drug den sa sitio pamumbungan Barangay Bilibili Rojas City sang nakaligad nga Sabado. Sa din, yung kilala diri ang mga nagkaladakpan nga Sanday Dax sa Baes, isa ka construction worker Panday kag Elmer Batilaran, subuman si Allen Laho. Kung sa diin, nakuha diri sa ila ang pito tanan ka siya Shay sa girapatihan siya bu. Niragabugat sa masuk o menos Jess Gramos pagmera sa standard drug price nga 60,000 pesos. Dugang pa nga nakuha sa lugar ang pila pa ka mga non-drug items o kung drug paraphernalia kasi pagda rin. Kasi naman sa naguha nga resulta sa drug test, lansay positibo ang mga ini nga nagagamit sang illegal nga droga. Sa karon, nagapabilin sa kustodiya sang PDEA ang mga nagkaladakpan para man sila gakaigo nga disposisyon. Inisi ka K5, may labas kaya skwantas. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Madamugin nga salamat kay KK5 Myla Vasquez Fuentes sa gindulong sini nga mga police report. Now ining nadakpan nga wanted person taga Banwasang Ibisan pero naaresto dito sa may Quezon City. Mga KK5, ang kaso sini sa mga nagliligad pa nga tuig ng warrant of arrest gin-issue sang May 4, 2018 subong nang nadakpan dito nagapanago sa Quezon City sa bagong silangan mga KK5 may kaso nga homicide. Samtang ang ining mga durugista nga nadakpan sa ginsalakay nga drug den sa Milibili napasakaan na sang kaso nagpositibo man ni sila tanan, no? Mga KK5 ining tatlo ka mga nagkaladakpan nga si Dax alias Dax 54 anyos, si Elmer Batilaran 46 anyos, Kagalinlaho nga 30 anyos. Lunsay mga residente sang Barangay Milibili mga kakifayba. Ilunsay gini nagpositibo ining mga nagkaladakpan sa drug test. Grabe pati lang ang mga panginwala o nag-ara gali ang resulta o nag-gamit sang illegal nga droga mga kakifayba. Galing tindi na matingala kay kalabanan ng mga nagakadakpan. Dayon din ka nga panginwala mga kakifayba. Nagapabili ang mga ini sa kustodiya sang PDEA para man sa nagakaigo nga disposisyon mga kakifayba. Oras na ito, 18 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi. Diri sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Siling ni Nonoy Latosa, K5 Darren, hindi inaarason nga kapoy ang konduktor. Kundi dapat, sitting lang, dapat iyakwaon para hindi siya makapoy. Laban gani sa series kung puno standing. Diba, galing ay suplado maton. Di ano pa bi, no? Kalabanan, gidya, ilabi na ko mga rush hour. Standing mga ka-K5. Bisan hindi na ya kaigo, gadot-dotanay na. Pero pwede pagyapon ko no isa. No, mga Haki 5 ba? Asan o pa ni mag-ayo ang transport system ako ng transportation naton diri sa Pungsod, Pilipinas. Hindi lang na diri naton may experiencehan na mangin sa iban nga lugar mga Haki 5 ba? Oras naton na 17 minuto sa nabili ng tesita magdanga sa tak ng alas 6 sang gabi. Sa dugang pa naton nga mga balita, mga Haki 5 ba? A-update sa sining redevelopment sang Libas Fishing Port. Kumusta na bala? No, ano na bala ang development sang sining proyekto? Mga kakifayba. San o ang target gid no nga matapos iring Libas Fishing Port mga kakifayba? Ari pamatiya naton si Mr. Gareth Anselbaez, ang Fishing Port Administrator, mga Kaki 5 sa interview ni Kaki 5 Myla Vasquez Fuentes.
3: Mayong aga sa tanan, no? Ang aton update subong sa regarding sa rehabilitation sa Libas Fishing Port nga amat-amat ang itobra kag ini ginaumpisa naman ang pag-obra sa aton nga bagong admin building. Tapos ang aton nga STP ginaobra naman, tapos may ara naman sang excavation sa bagong trading hall. Plus ang aton nga perimeter fence ginaumpisa naman hindi sa pag-obra or paghatag sa extension sa aton nga perimeter fence sa atong karsada ginamatamat naman nila sa pagbuho.
4: Ang mga karsada, sir, na-notice ta may mga bubo na hindi ni sir problema dabi sa mga nagbakal dere sa isda pag-abot sa ilang parkingan, sir?
3: Hindi man sa magbanta problema kay ang ginaobra subong sa pagkatapos sila buho atong buho nga nabilin ginaulian na sa sana isang bato para for the meantime maging matapan pang alagyan.
4: Kamusta man ang reaksyon sa mga nagbabalalakal di sir kag ang mga nagapangisda pagsugod it sa pagconstruct?
3: So far do wala man ko kay labat yan pang complain kay dukay naman nila nabala nini na pagkabrown kag in abisuhan naman abot sila nga may paggamay lang may gamay lang ano ah. Medyo kabudlay kay isa na dira ang parkingan na medyo ang iban hindi naman parkingan kaya may mga construction. So na-echindihan naman nila.
4: Saan o ni sir posible matapos gin?
3: Wala magin ko idea pero siguro mga first quarter o next year, possible tapos na ganyan tanan.
4: Kaya sa pagkatapos ang redevelopment, sir, ano na dayon ang lauman sa mga nagkakatutri sa Libas Fishing Port, sir?
3: Isa na dira, siguro mapagsunod nila malimpyo na gidlang tawon kay isang una, yung kalain ang kasada, tabis kan bago na buntinlo, doon kay Goja po lang tawon. Tapos siguro maging plastado naman kay ang mga parkingan, atong drainage system kay i-repair man ini Tapos mas maapos naman sa mga pagpanilo sa fishing port.
4: Panugyan mo siguro, sir, sa mga nagpapadulong diri sa Libas fishing port kag mga bag-ulang mga kadto bala diri ba si matingala sila nga may mga wasak ang dalan sa port.
3: Siguro ang ginapanugyan ko lang gamay lang ang kooperasyon kapag itindi man sa amon diri kay tanan gina timakasama na mo nga matapos yung isang insigida para hindi man mabudlay sa aton nga manugbakan kag sa nagabaligya sa isda at para masamon nga mahitso na ni tanan.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Nabatian mga kaki-five si Mr. Ansel o kon Mr. Garrett Ansel Baez, ang fishing port administrator sang Libas fishing port mga kaki-five. So may ara naman sang ano sang development no mga kaki-five. Amat-amat na ginatukod no ang bagong admin building pagkayo sang trading hall. Subong man ang extension sang perimeter fence kag pagkayo sang dalan no mga kaki-five. Kag mangin na maayo na ni no kun matapos kay hindi na problema ang kun sa nagligad daw mabudlayan pa bala sa pag parking no ang parking area mga kaki-five. At sa sunod mangin na matahom na gid no kaya sining pa isang kilala naton may ara pa na sang ano sa babaw no ano na gani view deck no makit-an ang trading system mga kaki-five kung paano magagadungka ang aton sini nga mga mangingisda paano ang trading no sang mga negosyante mga kaki-five sa isda o dira makita ano double purpose ano mahimo siya nga mangin na ano man no mangin na tourist site ang mangin bag-o nga Libas fishing port nga ginalauman magatapos na ni sa first quarter sang year 2027 mga kaki-five kag mangin malimpyo na ni ilabi na ginakayo naman dira ang drainage system mga kaki-five. Malapad na ang lugar kag may bastante nga parking area. Kon madumduman nagdangat ni sa 92 million pesos ang pundo nagikan sa Philippine Fisheries Development Authority ang mga kaki-five national budget ni no sang PFDA. No sa pagdumalama ni Engineer Alfredo Lim sang Project Management Office Construction Management and supervision mga kaki-five.
1: El Castigador. El Castigador. Darren Salumeo Hanson.
0: Yes, minuto sa nabilin ang test kita magdangat sa takna ng alas 6 sang gabi. Diri sa pagpalayag sang programa nga El Castigador, iningabahin buylog nga ginadulong sa inyo sang number 1 nga vitamin C ang Mighty C Alkaline Vitamin C mga kaki-five. Ang Mighty C, isa ini ka suplemento nga vitamin C nga hindi acidic mga kaki-five. Mahimo magatag sang 100% grade nga vitamin C nga mas madasig nga maabsorb sang aton siningalawas no mga kaki-five. Ang Mighty C makabulig sa lawas naton magatag sang importante nga proteksyon batok sa mga balatian nagatag man sang madamong antioxidant sa lawas nga nagaprotekta kag nagapapag-on sang aton sini nga immune system. Subong man agod pabaskugon ang mga kaugat-ugatan naton dira mga kaurud-unuran ang ikaayong lawas sang aton sini nga mata kag iban pa nga bahin sang aton sini nga lawas. Sa kada kapsula sang Mighty C may ara sang 500 mg sang vitamin C nga ara sa buffered sodium ascorbate formula. Ini may pareho nga kadamuan sang vitamin C nga katumbas siya mga kaki-five. Kaya ihatag sang pulo ka prutas nga orange. Now mga kaki-five, imagine. Now mga kaki-five, bastante gid kag sa mga may kakulangan sa vitamin C mapun-an gid no sa loadlaw nga pagsuplemento sang alkaline vitamin C nga Mighty C mga kaki-five. Gani, mangin healthy kag protektado adlaw-adlaw. Umpisahin na sa pag-inom o kung pag-suplemento sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Available ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sininga lugar. Ang clinic sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City, namtang sa McKinley Street tabok langgid sang PLDT mga ka-K5. Kag ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center may ara sang free wellness consultation Monday to Friday diri sa McKinley Street Roja City nga clinic alas 9 sang aga tubtob alas 5 sang hapon. Ara si Doc Meldy Cadena, ang Klinika Wellness Consultant. Samtang pagkaadlaw naman sang Domingo, ara si Doc Meldy Cadena sa Sara Iloilo Clinic, alas 9 sang aga tubtob, alas 2 sang hapon. Yari ang mga free services sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, QRM Analyzer, Iris Analysis, Naturopathic Consultation, Lifestyle Counseling, Mind-Body Medicine, Auricular Therapy kag Clinical Nutrition and Detox Plan mga ka-K5. Sa liwat, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy, kagimo sa mga produkto kaangay sang Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, Klinika DTX Beauty Soap, kag madamo pa nga iban mga ka-K5. 7 minuto sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi diri sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Ginatamyaw ko lang noon day Mama Leia dira sa may Molo, Iloilo City, day Mama Burl, kay Doy Janmar, Ati Amay, kay Kaloy, kay Jules sa Henson and Bueno family sa Kompanya Central Molo, Iloilo City. Kagsubong man dira sa barangay Nagba no sa kay Tyro Di Cata, kay Dudoy Warren, kay nung kay Loinsik no kay Uncle Jojo Lope kag sa Bigona family dira sa may Nagba man no sa kay Lola Sayong kay Uncle Roger kag sa tanan dira sa mga tagpalamati sa barangay Nagba kag sa Bugos nga Banwas ang kwartero maayong hapon. Pahabol nga mensahe kay Job Beso maayong hapon kay Five Sir Darren from Joven Duga Bisoryo barangay Badyangon President Rojas Capiz. Ginakulabos na kita sa aton sininga champo, standby na sa D3 Bio Evening Newscast with Kaki 5, Maria Rochelle Diano Nebron. Iba naton nga mga balita, way naton na tagansang ligwa, tutuka na lang sa mga masunod nga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Kaupod naton sa technical side, si Kaki 5 Michael John Detoga. Sa pangalan man sa aton sininga news director, Kaki 5 Roldan Bisana Villarreal. Sa pangalan sa amon sining station manager ka K5 Ma'am Amy Orlin sa Berondo. Sa amon maalwan kag mabuot mapinalanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si ka K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
7: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Probiotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Probiotics ka.
1: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
8: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
9: Saan naginom ka?
10: DTX 500.
9: Kina nalang subong imo sugar.
8: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Dalmi kasi napit akong tuhod.
12: Arthritis na gali.
13: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
12: Two capsule, three times a day. Sa sunod sang isa ka bulan,
13: wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul katul. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.
17: isang pala ka lang.
1: Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
18: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
1: Extend Supplement for Men.
18: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
20: Healthy nga uto.
21: Hi, Dennis Juanes.
20: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Dennis Juanes.
20: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
22: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. Three times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow, my puso!
25: Oh.
2: Oras sa K5 and News FM Rojas, Lasais 1 sa gabi.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number 1.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: K5 sa mga headlines.
4: Maria Rochelle Abroad.
2: Sa mga balitang lokal. Bureau of Fire Protection nagpaandam sa publiko sa mga dapat likawan agad hindi magdamo ang kaso sang sunog kadungan sang El Nino phenomenon. Redevelopment sang Libas sa fishing port ginalauman matapos sa unang quarter sang 2027. Mga nadakpan sa ginsalaki nga drug den napasakaan na sang kaso result na sang drug test positibo. Sa dugang ang mga police report sa mga balitang lokal ka K5, top 2 provincial level most wanted person arestado. Top 3 most wanted person sa probinsya arestado sa Banwas ang Panitan. Wanted person nga taga Ivisa na aresto sa Quezon City. Kag mix movement sa presyo sang gatong epektibo na. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Western Visayas, mga balitang regional.
4: Balitang regional.
2: PRO6 na nagpanguna sa pungso na Pilipinas sa may madamo nga na account nga loose firearms. Iloilo PDRRMO nagpainsang 82 million pesos quick response fund bilang pagpanghanda sa Super El Nino. Magadalaguan ka K5 nga mga balita sa sulongan sang pungso at Pilipinas, mga balitang national.
4: Balitang national.
2: Sa kalugar yara sa idalom sang state of calamity bangod sa El Nino. Department of Agriculture ginpasiguro nga may bastante nga supply sang humay kag pila ka agri product para sa pagpanalasa sang Super El Nino. Vice President Sara Duterte igasumiter ang iya affidavit sa Webes. Kag inflation rate sa pungsod nagsaka sa 7.2% sa tong Setyembre. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, balitang international. Mga sumalakdag sang anay Pakistan na PM Khan nagtipon-tipon para sa ipanawagan o kung para ipanawagan ang iya kahilwayan.
4: Balita international.
2: Balita ka K5 sa patag sang hinapa.
4: Balita Sports.
2: Ribakina hindi makahampang sa Wuhan Open bangod sa injury.
4: Balitang Sports.
2: Kag para sa aton balitang entertainment.
4: Balitang entertainment.
2: Celeste Cortese nakigbulag kay Jonathan Sterling bago ini mag-propose.
4: Balitang entertainment. Maria Rochelle Abroad. Maria Rochelle Abroad.
2: Maayong gabi, siyad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sininga pagpangalagad, subong adlaw sang Martes, Oktubre 6, tuig 2026. Sa kong inyabagintag, balita ka Kefa.
0: Maria Rochelle Abroad.
2: Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.9, 89.7, K5 Radyo, tagboanay sa Banwas ang Pilar. Kag sa amon sininga Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Mga ka K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang balita, top stories of the day.
0: Top stories of the day.
3: Top stories of the day.
2: Oras sa Pilipinas, alas 6:07 sa gabi. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kaluhan sa klinika D3 Bio. D3 Bio mga ka K5, may aras ang virgin coconut oil kag vitamin D3, isa ka soft gel capsule. Nga sarang mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. 14 pesos ang kada soft gel. Ka K5 sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal. Balitang lokal.
2: Nagpaandam ang Bureau of Fire Protection sa publiko sa mga dapat ligawan. Agud malikawan ang pagdamo sa mga insidente sang sunog, kadungan sang ginapabot nga malawig nga tion sang tig-ilinit o kun El Nino phenomenon. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Senior Fire Officer 2 Susie May Magan, Public Information Officer sang BIA kun Bureau of Fire Protection Rojas City, iyag nga pahayag nga bangod sa tuman nga kainit kag kakulang sang unan, mas maging mahapos ang paglaptas ang kalayo. Ilabi na sa mga laya nga hilamon, sangasang kahoy kagiwan pa nga mga mamalang nga materyales. Suno kay Magan, apisar gamay lamang, kung gamay lamang, ang ignition force ang kalayo mahimo magresulta sa dako nga sunog. Lakip sa mga masami nga kabangdanan sang sunog amo ang pagdapong sang basura, faulty electrical wiring, overloading sang electrical outlets kag ginapabay-an nga kalan o kun dapog kag LPG. Pahanumdum sang opisyal sa publiko nga hindi magaboy sang upo sang sigarilyo bisan diin. Bagon mahimo ka K5 ini magsunog sang laya nga hilamon kag magresulta sa grass fire. Likawan man ang pagdapong sang basura, ilabi na sa mga bakante nga lote kag kabukiran. Bagon mahimo ini maglapad o kun mahanginan. Ginalauman nga matapos sa unang quarter sang tuig 2027 ang redevelopment sang Libas Fishing Port. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Mr. Garrett Ansel Baez, Fishing Port Administrator, iyag yung pahayag nga amat-amat na nga ginatukod ang bagong admin building pagkayos sang trading hall. Subong man ang ako ng extension sang perimeter fence kag pagkayos sang dalan. Ginatag man sini nga hindi makabing problema ang kakulangan sang parking area sa lugar. Samta nagapadayon ang construction kag ang ginawasak nga dalan. Bangod ginapagitaan man sang pamaagi agud padayon sa gihapon ang operasyon. Sunod diri mga ka K5, wala man sang mga nabalhag nga akon wala pa nagapabalhag sang reklamo sa uol nga dalan sang construction na bagod antes paman ipatuman ang pagkaayo. Una na ini nagpalabot sang abiso. Lauma naman sa tion matapos ang construction, maging matinlo ilabi na nga ginkayo ang drainage system. Malapad ang lugar kag mayara na sang bastante nga parking area. Para sa aton nga mga police reports sa K5, napasakaan na sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga nagkaladakpan sa ginsalakay nga drug den sang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA sa sitio pamumbungan Barangay Milibili, Rojas City. Magtandaan nga ginkilala ang mga nadakpan nga sanday Dax Baez, 54 anyos, subject sa operasyon. Elmer Batilaran, 46 anyos, kag Allen Laho, 30 anyos, kag Lunsay, mga residente sa nasambit nga barangay. Nakuha sa ilapag hinagop ang pito tanan kasa siya isang ginapatihan shabu. Nagabugat sang maso kon menos na 10 kagramos kag may standard drug price nga 60,000 pesos. Foil strip aluminum roll. Lighter kag 500 pesos nga bypassed money kag cellphone. Base naman sa resulta sang drug test, lunsay nagpositibo ang mga akusado. Sa karon nagapabili ng mga ladakpan sa custody sang pedaya para sa nagakaigo nga disposition. Sa pihak nga bahin mga KK5, arestado ang ginakabig top 2 provincial level most wanted person sa Barangay Cugon, Panay, Capiz. Sa impormasyon, nagikan sa Panay Municipal Police Station. Ang wala na ginihadlan nga persona ang nagapangidaron sa 23 anyos kag residente sa nasambit nga lugar kag nagapangatubang sa kaso nga rape o kung pagpanghimulos. Natigyon nga madakpan ang arestado bangod sa padayon nga kampanya sa ang kapulisan nga madakpan ang mga wanted nga persona kag may mga kaso kriminal sa probinsya. Sa karon temporaryo nga nakahunong sa karsel sa Panay Municipal Police Station ang akusado para sa nagakaigo nga disposition. Sa piyag kabahin, arestado naman ang isa ka top 3 most wanted person sa provincial level. Kag top 2 sa municipal level matapos naging serbihan sang warrant of arrest sa Barangay Poblasyon Ilawod Palitan, Capiz, last 7-23 ang gabi, Oktubre 5. Ginkilalang arestado nga si alias Inchek, 52 anos, kag-residente sang sitio Kalabasana, Barangay Timpas, Panitan, Capiz. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM, nagikan sa Panitan Municipal Police Station, ginapahayag ang nagapangatubang sa kaso nga qualified rape of a minor kag duha ka counts ng statutory rape nga nagasanto sa Revised Penal Code nga ginemyendaran sang Republic Act 11648 ang akusado. Ang warrant of arrest ang ginpagawa sang presiding judge sang Regional Trial Court Branch 14 sa Roja City kag napetsahan sa Oktubre 2. Sa subong yara na sa custody sang Panay muni akon Panitan Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposition. Sa katapusan nga police report kag mga balitang lokal, naaresto ang isa ka wanted person nga taga-Ivisan, Capiz nga may kaso nga homicide sa Quezon City. Sa impormasyon nagikan sa Ivisan Municipal Police Station, ginkilala na dakpan kay alias Razel, 45 anyos, isa ka construction worker kag residente sa Barangay Basyaw, Ivisan, apang temporaryo nga nag-iistar sa Bagong Silangan, Quezon City. Ginpangunahan sa mga katapos ang Ivisan Municipal Police Station ang operasyon. Kaupo ng mga katapos ang payatas sa Bagong Silangan Police Station 13. Ang warrant of arrest na gin-issue kag ginpapanaog sang Regional Trial Court Branch 17, Roja City na petsahan sang Mayo 4, 2018. Ginrekomendar naman sang korte ang 40,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo siri nga kahilwayan.
5: Balitang lokal.
2: Mga balita naman kay K-Fan nga nakahinabo sa palibot sang Region 6, Western Visayas. Mga balita ng regional. Oras sa Pilipinas, alas 6:14 sa gabi. Ng oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa ganuan. Sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Kamayaras ang ubo si Poni Nana Trangkaso. Gilayon nga magtumal sa Mighty C, the immunity booster available sa Clinica de Alternativo Medicina and the Wellness Center. Sa mga balitang regional. Nagpanguda ang Police Regional Office 6 sa Pungsod, Pilipinas sa may pinakamadamo nga account nga mga loose firearms. Base sa PRO 6, 6,838 ka mga pusil ang ilan na account tumalin sang Enero 1, tuptob si Tiyembre 30. Inang kabahin sa padayon nga ginapatuman nga Project RTT 3389 o kon Restrict, Trunk, and Turn-In. Kagang nasambit ka mga numero, ano na ang amo naman ang 3,389 ka mga barangay sa Bugos nga Western Visayas. Ang nasambit nga proyekto sa liderato ni Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang nagatuyo nga magsungka sa mga tag-iya sang ilang mga armas lutang nga wala sang hustong registration kag licensing system. Nahibaloan nga nalapawan sa PRO 6 sa iban nga mga police regional offices sa pungsod. Kaanga isang PRO 3 nga mayara sang 5,070 ka mga firearms nga na-account. PRO 11 nga mayara sang 3,070 kag PRO 4 nga mayara sang 2,998. Sa biyag nga bahin mga ka-K5, nagpain ang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sang 82 million pesos nga quick response fund bilang pagpanghanda sa Super El Nino. Sino kay PDRRMO head Mr. Cornelio Salinas, ang pondo ginpain sang ila opisina ang para mabulig sa pagresponde sa posible mga epekto sang El Nino sa probinsya sang Iloilo. Dugang pa sa natunggan nga mayara na sa ginadihon nga mga mitigation measures ang probinsya kasunod sang mando sang gobernador agud mapaganhagan ang epekto sini tutub sa unang quarter sang 2027. Ginklaro man sa natunggan nga ang 82 million pesos nga pondo ang hindi lamang para sa pagpanghanda sa El Nino apang lakip na mandiri ang iban pa nga mga kalamidad.
6: Balitang Regional.
2: Diretso ka taga K5 sa mga dalaguan nga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
6: Balitang nasyonal.
8: Balitang nasyonal.
2: Oras sa Pilipinas, alas 6:17 sa gabi. Ng oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kaluan. Sang DTX 500, ikaw mayala sang hypertension diabetes. Mag-take everyday sang clinical DTX 500. Mayala sang ang palay leaves, kag di sugar, di sugarcane extract. DTX 500, di superior antioxidant. Sa mga balitang nasyonal.
6: Balitang nasyonal.
8: Balitang nasyonal.
2: Naglabot na sa 106 ka mga lugar ang ipaidalom sa state of calamity bangod sa padayon nga paglalansang El Nino kag mga kondisyon sang tig-ilinid sa pungsod sa Russia National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sunod sa NDRRMC, kalakip ang 66 ka lugar sa Cagayan Valley, 23 sa Caraga, 12 sa Bicol, 4 sa Calabarzon kag 1 sa Sacsayhuaman. Nakabalag man sang 39 ka mga insidente sang sunog sa kagulangan kag kabukiran sa Caraga. 4 naman ka mga syudad kag K5 kag munisipalidad ang naka-experyensya sang disruption sa supply sang tubig. Samtang 33 naman ka mga lugar ang nagsuspender sang klase. Sa Bugos nga pungsod, 104,149 ka pamilya o kon 3,000 kon 388,375 ka individual ang naapektuhan. Naglabot naman sa 5.56 billion pesos ang halit kag production losses agrikultura sa diin 4.96 billion pesos ang gikan sa Cagayan Valley. Sa pihak nga bahin mga ka-K5, ginpasiguro sang Department of Agriculture nga mayara sang bastante nga supply sang bugas kagiban pa nga mga produkto sa agrikultura tubdob matapos ang Super El Nino. Sino sa Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnal Dimesa, bangod sa mga phenomenon, ginapaabot nga magkulang ang pungsod sang tubtob 700,000 metric tons nga humay. Angod sinigapadayon ang lokal nga produksyon paagi sa National Food Authority, kagpadayon man ang ilang pagbakal sang humay, halin sa mga mangunguma. Dugang pa sang opisyal nga importante nga madugangan pa mga cold storage facility sa pungsod. Agud didto ibutang kag mapreserba ang mga agriculture products.
6: Balitang National.
8: Balitang National.
2: Mga bakun balita naman ka K5 sa luwas ang pungsod Pilipinas sa Balitang International.
6: Balitang International.
8: International.
2: Oras sa Pilipinas, alas 6:20 sa gabi. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kaluan. Sang manamit kag healthy kag kape DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, laka detox sa kapa.
9: Balitang International.
2: Nagtipon ang mga sumalakdak ni anay Pakistan Prime Minister Imran Khan kag nagpanawagan sang iya kahilwayan. Ginbuyagyag sang pamilya ni Khan nga ang 74 anyos nga lalaki halos nabulag na ang iya tuong nga mata apang wala sa ginhibo nga aksyon ang mga otoridad sang presohan. Ang cricket star turned politician nagatubang sa masobra isa kagatos ka kaso kagin pamatbatan sa masobra sita kundi si 17 ka tuig nga pagkabilanggo mangod sa korupsyon sa nakaligan nga tuig. Pila sa mga kaso batok sa iya mong pagbuyagyag sa mga state secrets pagi sa pagbaligya sa state gift. Gin precious akong gin preso ini sa Agosto 2023 kaupo ng iyang asawa nga si Bushra Bibi.
9: Balita International.
2: Balita naman ka K5 sa patag sang hinapa.
9: Balita Sports.

0: Nangin kampiyon sa US Open among nakasaka siya sa number 1 ranking sa bungos ng kalibutan.
1: Balitang sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5 chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
0: Kumpirmado na ang Bulagay si Miss Universe of Philippines 2022. Celeste Cortese kag ani partner sini nga si Jonathan Sterling. Gintago sa reality series nga Celeste Unscripted ang matud nga istorya angot sa magkahugma tubdom sa uli apang sa season finals ang show. Ginbuyagyag nila nga may plano na nga mag-propose si Jonathan sa isa ka private island sa Palawan apang sa bailon nga engagement nagresulta sa pagbulaganay. Kung sumadumduman ka K-Fox ang Abril, ganunsyo ni Cortese kag Sterling ang ila palabuton nga baby boy. Kag si Manalo naman ang bagod lamang naghalin sa isa ka long-term relationship kay Senator Sherwin Gatchalian.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.

0: Maria Rochelle Abroad.
1: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita sa buong adlaw sa nga Martes. Oktubre 6 sa tuig 2026 ako ang nangin taga balita ka K5.
0: Maria Rochelle Abroad.
1: Live inyo kami gana pati ang salilisuan sa inyong mga radyo siyan punto 89.7 K5 Radio tagboan ay sa Banwas ng Pilar kagsama sa ring Facebook pages sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Saliwat mga ka K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa aton mga K5 Visualit supporters, mga Facebook viewers, mga radio listeners. Nga nagupod kay ka K5 Chan sa mga gabi sa D3 Bio Evening Newscast. Sa nga naligid lamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas sa akong partner's technical side, ka K5 Michael John Nitoga and ka K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sa amon yung news director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa amon station manager, ka K5 Ami Erlines Berondo. Especially sa amon nga big boss at chief executive officer sa Klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center, ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyot nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
0: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiovascular nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung mundo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung D3.
4: Mabagat, ka.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan. Mags4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics
0: DTX 500.
6: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
6: Masaminig ka palatian?
0: I-DTX 500 mo na.
6: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
0: Mag DTX 500.
6: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
0: DTX 500. DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imong blood sugar test,
9: ilan itong score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C!

0: The Mighty Power of C. Mighty C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
8: DTX 500.
9: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Karamilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
8: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced C.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kamalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong

0: libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

0: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri. Ditribayo.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Sport Biotics. Makabulig

0: Taas ang mga kagaw! Klinika Sporbiotics!
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics! Klinika Sporbiotics!
4: DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
5: Gina Canon. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
6: Sa katlo ka pila ka mag-inom.
7: Sa DGX 500.
5: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
7: Subong kamusta?
5: Uy na. Halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay nagyong ginibatsa.
4: DGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
8: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
13: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
14: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko?
13: Di nakabaluman o sick?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka. Extend Food Supplement for men. May baka kag wabuhaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
13: Di pre, musta po lang agabi pre?
14: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si misis eh.
4: Extend Food Supplement for men.
15: Tikasin.
4: DTX 500.
16: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
17: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.

0: luto, anak.
1: Honeymoon na namon sang asawa ko subong tay, pero hindi ko kabalo kung anong ubrahon ko.
0: Ay, abaw nga bata, di. Amo di ho, ang malaba kag matambok nga parte sang lawas mo. Isulod mo to sa may mabuhok-buhok nga parte sang lawas, ya.
1: Oo, tay. Ari na, tay. Nahimo ko na.
0: Okay na.
1: Oo, tay. Gibutan ko na ang ilong ko sa ilok, ya.
2: Yeah! Hey! Hi! Galinga!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Klinikas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinikas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatugas

0: Gay at bad breath. Clinigas for Biotics. Ang probiotics na kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utan kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
2: June 7 lot.
3: Ano ginabatsyag mo sa
2: high blood git ko?
3: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
2: 180 over 100.
3: Sa isang adlaw kapila ka mag
2: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500! Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginagawa inom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Gah! Matchoy ride man tabi ga?
11: Wala sa kondisyon ang makina ko ga?
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tika, ma-joyride na ta.
11: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
10: Sige kakitiya!
11: Siyempre! Naka-extend ko ya!
10: Basta sagad nga driver, extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Healthy nga suanis.
0: Madalong kag alerto nga paminsaron.
2: Healthy nga suanis.
0: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
2: Healthy nga suanis.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
3: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kandil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
5: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: D3 Bio.

0: 오빤 강남 스타일.
1: 헤이 파이브 갈리 냐원 타임.
2: 인디 탈락산 앙 카마 para mapamatudaan nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, banig lang ayos na.
1: Hey, five, kali, nyawang time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K-K-5 News FM. News FM.
5: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
7: Yung may D3.
8: Mga butika.
9: Ang sleep is really important. If you're gonna go back to the una-una gid sa parts ng Bible, Genesis, even Adam ginpatulog sa Diyos.
10: Ginpatulog sa anay, no?
9: Ginpatulog sa Diyos so God could do His work. So basically, when you sleep, it's not only that you sleep, you close your eyes, tapos mata ka, no. A lot of things happen when you sleep. And D3 Bio helps you to have quality good sleep.
11: Kagdaan mo rason, Sir Boy, nga ang hindi nami imutulog. Ang kanang mga rason nga among kabangdanan sa hindi nami tumatulog, makorek na sa D3 Bio.
9: Correct, no? How does D3 Bio correct your sleep? Ginahilabtan niya gid ang imo sleep hormone, the primary sleep hormone, which is melatonin. Ang melatonin is basically a cocktail. Anong natawag nga cocktail? Misklada sa damo pa klase nga hormones. Isa na da si serotonin. Once oxidated and methylated, forms melatonin. Ang melatonin amo ni ga patulog si imo, no? Makita mo ni ang melatonin sa pineal gland. It could also be found in your gut, no? Some books are saying that ang gut derived melatonin mas madamo sa ara sa pineal gland. Ano balaga trigger para mahimo sang ginatawag ng melatonin? Ang ga-trigger sini is light. That's why kung gabi, natuyo ka na. No?
11: Kung dulom na,
9: kung dulom na, ka. Gakatuyo ka na, kagadamo na ang imong melatonin.
12: Sa sir, ba'y magtulog ka, kinalang dulom, gid.
9: Correct. Blue lights from cell phone, computers, and
11: likawan.
9: Likawan, no? Kay amuni ang gapadugay si imo tulog.
11: So ang D3 Bio, Sir Boy, pag abot niya sa imo tinae, i-enhance niya imong gut bacteria or your good bacteria para mag-produce ang sina ng mga hormones.
9: Correct.
11: Especially ang serotonin.
9: Serotonin. Ang probiotics, importante gid ya maghimo serotonin because 95% of your serotonin is ginahimo sa probiotics powered by D3 Bio. Medium chain triglycerides promotes the growth, the environment of probiotics na gahimo sa imo serotonin, nga gahimo melatonin, nga gapatulog sa imo. So dili mo makita ang isa pa lang nga paagi why D3 Bio could make you sleep better.
5: D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
9: Ang D3 Bio promotes magnesium absorption.
11: Wow. Once nga damo ka magnesium, Sir Boy, relax imo brain, dali ka katulog.
9: Correct.
11: Buok imo tulog. Aside sa melatonin, Sir Boy, hindi nami imo tulog kung kulang ka happy hormones.
9: Correct.
11: Importante magidang dopamine ka ang serotonin. Imagine lang ang mataw nga may mga problema sa anxiety, mga dalong pa da nga problema.
9: Hindi katulog
11: sa mga,
9: na.
11: Hindi nakatulog.
9: Sus mayo, sip may problema ka, abi mo makatulog ka, hindi.
11: I-D3 Bio lang nila,
9: I-D3 Bio mo para magdamo ang imo serotonin, dopamine.
11: Pero take note ha, ang I-D3 Bio, hindi ni pareho sa mga sleeping pills. So pag inumot, nami din tulog mo.
9: No.
11: It takes months.
9: Long. Months.
11: Nga maplastar tanan.
9: Ibalik niyang imo regular sleeping patterns, no? Through supplementation kada of D3 Bio. That is the effect of D3 Bio long term, no? May patuloy labot nga ginpaayo ka sa kataro mo, sa tangkaso mo, kagsipon mo, ginapamayo pa ang imo tulog. Because of the benefits of medium chain triglycerides nga ara lang sa D3 Bio.
11: Why isa sa rason nga hindi nami tulog ni mo, Sir Boy, ang sige ihi-ihi panahon sa kagabion. Labis mga kalakinan, may mga prostatitis or BPH.
9: May mga prostate problems.
11: Prostate problem. Imagine lang mabugtaw ka kalimas na namuok tulog mo, pero pabugtawon ka kaya na maihi ka.
9: Correct.
11: Okay, okay lang tani iblang manghikas banig nga di ka kabatsyag.
9: Agay, batsyag dyan tupad niya.
11: Te, ang D3 bio, sir boy, ginakorek niya ang paghubag sa imo nga prostate.
9: Mm-hmm.
11: Ibalik niya sa normal para magbalik mo o imutulog.
9: Mm-hmm.
11: Bastante imo melatonin, mm-hmm, pero ato naman ang ganda disturbo.
0: Ang talong naman.
11: Ang imo nga prostate. So, amo nang rason nga, mabuligan ka sa ditribayo kung gainom ka sini adlaw-adlaw. Mabuligan ang imo nga prostate problem. Nga mong rason nga nga hindi ka katulog.
4: Ditribayo!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa ditribayo.
4: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga butika! Ditribayo! Health! News D3 Bio.
7: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
10: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: DTX 500. Basta may kabalaan na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasig na pagtimula, kalaman ang kabiyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimtan. DTX 500! DTX 500!
14: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500, in 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Mimi.
16: Dali kasi napit akong tuhod.
15: Arthritis na gali.
16: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagab. Subong nagnami na akong pamatya. Tibugit ka tama.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald. Saka sales rep. So na. Problem. Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
19: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-DTX. Detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
21: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
22: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
23: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
24: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
25: Extend Supplement for Men.
26: Muling binuhay mo.
27: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
28: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
4: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
29: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
30: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi. Kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: D3 Bio.

0: May gwapo. Mapapansin bala ako? Ari mo ay, ihuman ko siya. Wow, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay, abaw! Nagtulok man siya tuon sa akon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako di pa sapak-sapak sa imo? Tana naginhimo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
1: Paghinugay ka na Bernarda ha? Kilala ta ka bala? Upon mo ta papaltak sang una!
2: Hey! Hi! Galing nga wanta!
0: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
5: DTX 500,
8: ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag
5: DTX 500
8: aga unto
5: kagabi.
8: DTX 500
5: ang pangbawi
8: kag super detox mo.
5: DTX 500.
9: DTX 500.
10: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
9: DTX 500 Mighty C,
5: ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, duti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C,
12: mabakang abutika. Yari ang testimonya sa isang nagkagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Colored City. Termina ko ginaubo. Kagsip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo.
12: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
5: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrede kakao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
5: DTX Beauty Soap.
12: Mamakas sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
12: Mabasag ang butika.
5: DTX Coffee Mix.
16: Si Leslie Katay, mahilig ito ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ka amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
5: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
17: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, ga, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na ga. Ani, kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinica Dayo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Dayo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Dayo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Nestor, ang sinaing.
21: Luto na.
20: Ang labahan.
21: Nakasampay na.
20: Ang uniform ko.
21: Naplanta na.
17: Ganito ako.
21: Tigasi.
17: Tigalapa.
21: Tigasay.
17: Plansa.
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
17: Sa gabi,
21: ako ang bossing.
17: Dahil kasangga ko
21: ang extend
17: supplement for men.
21: Lourdes,
17: tapos ka ng maligo?
22: Yes, darling. Come to mama.
17: Extend food supplement for men.
21: May maca
17: at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
21: para sa tigasing performance.
17: Extend food supplement for men.
5: DTX 500.
23: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang

0: paginong ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Go ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold
2: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
1: D3 Bio.

0: sa mat?
1: Ay, huuday i. Best in mat ni sang kinder, ya?
0: Bao, abis, sige, tisningan ta. 4 plus 2.
1: Ay, kahapos. 6 e.
2: Bao, alam, gid man.
0: Tisningan ta pagid, be.
3: 2 plus 4.
1: Ay, 9 e.
3: Ha? Nga, nag 9? Do, ginsuli ko malang ang pamangkot.
1: Bao, ti, siyempre, ginsuli ko man ang sabat e. Best in mat, gani mo?
4: Hey! Hi! Galing nga one time!
5: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
6: KK5 News FM. News FM.
7: D3 Pio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Pio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: D3 Pio.
9: Ang D3 Pio.
8: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
8: Yung may
9: D3.
8: Mabakat sa mga butika.
9: D3 Pio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
8: Ang D3.
9: Yung may VCO.
8: VCO.
9: Yung may D3.
11: Kasakit ang tiyan.
12: Max4 Biotics.
11: Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan.
12: Max4 Biotics.
11: Kabulig sa pagpanami isang digestion. Kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Max4 Biotics.
12: Max4 Biotics.
11: Makabulig sa pagtanong.

0: Dugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: TTX 500.
2: Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag TTX 500 na.
2: May Ampalaya Extract. Ngabugana sa quarantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag TTX 500 na.
3: TTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
7: TTX 500.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
9: Yari ang isang regagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Siyela, sa mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo, nag-normal, ng dread na.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
11: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix?
15: Gusto ko na.
14: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
17: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
17: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapatas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
19: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rosy. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
12: Healthy nga uto.
4: My tennis one is
12: that. Matalong kag alerto nga paminsaron.
4: My tennis two is that.
12: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
4: My tennis
12: ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
13: I Care Gold.
17: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo lang akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya nga akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming.
15: 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
21: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
22: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
23: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
24: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
22: Hindi lang ganyan carots.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
22: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin tayon ang ako nulo.
21: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
21: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers, nga damong probiotic.
25: Mas
21: ano na yung engineer man?
20: Maedukar ka pa.
21: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: So di magkalipat ha, sa resurgence sining ginatawag naton nga pandemic, magpabakod sang imo immune system. Pinaka the best ga prophylaxis ka mo. Unaha gid sa listahan nyo ang Mighty C and Pure C. Ang mga doktor gahambal, once taas imo vitamin C, makabato ka sa tanan nga infeksyon. And ang pinakanami sa tanan, hindi lang kay vitamin C ang aton ara sa aton arsenal. We also have D3 Bio, the best sa bakterya kag viruses. Mag D3 Bio ka, kay ini lamang ang D3 nga may virgin coconut oil and the only virgin coconut oil nga may paaman nga D3. Mag DTX Farmadit as well para sa pagpabakod sa inyong mga selula. Kung si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ang mga madulot nga kalainan no sining aton nga oxidative stress. Upod naton sina diskusyon si Dr. Ramil Oy, Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Good Dr. Ramil.
26: Sa atan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Istoryahan ta subong paano makaapekto sa dieta ang dieta sa immune system. Masami na itong ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga ah, may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system, no? May mga pagkaon makapahuyang sa immune system, may mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Isa na dira your vitamin D3 and D3 Bio, no? With your vitamin D3 makabulig ina boost sang imo immune system by, no? Making your bone marrow, which is the production site of most of the immune system cells, ginapabakod niya ina. That's why makabulig ina sa aton immune system. Now, duwa ang line of defense ang immune system. Pero minti nagihambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of adapt or innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na nayang adaan sa imo sining kalawas.
26: Correct.
22: Oo.
26: Galing hindi siya ang luha tagani, matawag na siya nga innate.
22: It's also part.
26: Protection sa mata, hindi makatulod ang kagaw da.
22: Bisan pa dok ining aton nga mga balahibo sa ilong, no? Nagatrap sang particles, ang mga selya sa aton nga mga membranes. Amo ni nagatrap sang mga particles. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya ginabukusan sang specialized blood cells kag proteins no nga target ang specifico sang kagaw. Diri na ni nagabulig sa aton ang DTX 500.
26: Amo ni Sir JPO, may kalabutan kis ang dikit kis all the time. Ang antioxidant sa imong immune system kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
22: Gusto.
26: Paborito kaon man sila bla. Di ba na discuss nato nang ligad nga mas paborito sa imo immune system mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
22: Gusto.
26: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo sir boy, dasig sila magluya, kay ma-oxidize nato mo. Imo lang lawas ga oxidize. So ilaman nga mga ano? Silyula ma aton silyula galuya man. Di kung amo na ang mostly nga ginapasulod mo, di sigurado gid yai.
22: Gusto. You know what, another...
26: Hinay mo immune system. Kung muna nakapilan, abalik-balik ng mga resorts, hindi magsigi countamis, hindi magsigi countamis, kay dali mapatay imo immune system, dali magluya imo nga immune system.
0: DTX 500!
1: Si Edim Grace Paglumutan, 45 years old, Nagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
3: So, wow!
1: Namin nag-ita akon nga pananawan, wala na gabi akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
1: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigid ingi sa aton nga lawas.
0: DTX 500!
22: What else? Ining aton nga microbiome sa aton silingatian. Pag sigita kaon karni, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Iniman ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
26: Correct.
22: Which is gaga...
26: Mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
5: Oh, gakapatay sila Sir JP. Ang good bacteria naton.
22: Ang siling sa research naton, Doc, ang kontragid sang aton immune system, ang Western type diet. Wala sa vegetable.
26: Mga pasta na.
22: Oh, pasta.
26: Ang mga European. Ang mga Italian.
22: Oh, Italian.
26: Hilig na sila sa mga
22: meat.
26: Pasta.
22: Meat. Oh. Oy, sus.
5: Ang ilang pamahawan na donuts.
22: Oo, mga processed food.
26: Mga mapagkaon, tiluya, gini mo immune system mo muna ya eh. Pero kung palainom ka DTX 500, palakaon ka prutas, palakaon ka gulay, ah, grabe ka stroke. Bakod ka tama ang imong immune system.
22: Sus, ang advice gani nila, Doc, kung pirmi ko no processed food, ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosage ka, pirmi na lang amon abi ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka. No?
5: Correct.
22: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
26: Dapat amo na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. A slave kita sa tong appetite. Once nga slave ta sa aton appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, dapat kabaluta nga, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento.
5: Oh,
26: kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento.
5: Oh.
26: DTX 500, may TC, sanos pinaka mayo. Ang ginakabalaka naton di subong, basin ma-ECQ naman blawang kwan. Kay grabe gasurip mo. Sobra libo na subong ang iyaka occidental, Negros occidental lang na.
22: So dasig na kayo. So that's why, Doc, sa mga kapin pa sa mga ining vulnerable bla, may mga edad ka na, and then frontliner ka, dapat kaon gid permi utan.
5: Oh.
22: No? Tulog timprano, kaon utan, inom damo tubig para ma-flush out ang mga toxins. Hindi siya gay inom, anay, ang mga vices, may ida, anay.
5: Oo.
22: Ay, hindi magpulaw. And mag DTX 500, doksa.
5: Kag may TC, kadadlaw.
22: And may TC or pure
5: C. Ditribayo. Kadadlaw, hindi ginabagalimta ng
22: so,
5: tatlo niya.
22: So, that may bulig aton yung immune system. Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Oh, hindi ka mag-expect
26: healthy diet plus a healthy supplement.
22: Oo. Inablang famous mo ginambal permidok. Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. Oh, see?
26: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doktor na.
22: Oh, see? And if you eat wrongly, you need a doctor. Eh, simple lang man na. Ara permi sa aton ginakaon. Pero kung di ka mo magkaon sang healthy, okay man na. Para nga kadto ka mo sa clinic, marasitahan ka mo namon.
5: Ano nga bali, Sir Kevin, di ka sagi kaon sang pagkaon halin sa plantab lang. Kundi halang git sa
22: tanong
26: plant git
22: ya. Hindi ka magkaon sa galit sa plant to mariak mo.
5: Mga process na eh.
26: Planta.
22: Thank you, Sir Kevin.
5: Plant-based yet, plant-based.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. TTX 500.
7: Dinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyag ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may TTX 500.
8: Sa kadlo kapila ka maginom?
7: Sa pilmero katatlo sa subong kaduana.
8: Subong kamusta?
7: Wa ini ko ginabatyag maskin gamay.
8: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sang TTX 500?
7: TTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
6: TTX 500. PUC, ang alkaline ng vitamin C.
10: Diliyagin, punyakakan, tagay ganyan. Permilang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang PUC vitamin C, nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
6: PUC vitamin C. PUC, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ito si Helen na Dairo, kasi balo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PUC, wala po yung allergy. Saka luminaw yung mata.
6: PUC vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Tisige, ang bisan na mga kaunsang utan, hindi ka naman masarahan ang bawas ng ilok mo. No? Uh-huh. Ito, hindi na naiya utan makabulong da.
5: No.
22: Boy?
14: Proper hygiene. Maligo ka, gamit yung Santon Plus Herbal Soap.
5: Oh, kadadlog.
14: Kay may ara na siya BCO. Hmm. Damo siya, madidikakaw, may bayabas pa na, sir boy. May mga antibiotic na, mga antibacterial properties, ara, gina sa Santon Santon Plus Herbal Soap. Kung once nga inusnos mo na sa inusnos, giba? Nusnosay mo ilok, uh-huh, sa mo lawas.
5: Oh, grabe yung paputo.
14: Mabuhinan ang mga mapatay mga kagaw.
25: Matay ang mga kagaw.
14: Plus, no? Tapos, gamitin ka sa imong Clinica Deo Fresh.
25: Sa imo favorite no, deodorant, gatag siya mo 48 hours of freshness. Clinica Deo Fresh with VCO gapon, no? So, tap na on, tanan nga microbio, nga gakos ang imo body odor.
22: Ang silingon ni Dr. Ramel, Guru Sir Boy, ang Santon Plus Herbal Soap, enough naman akapatay sa kagaw, ah.
25: Enough.
22: Kaling hindi man pwedeng, hindi mo pagbanlawan, kagala na permi. So, meaning to say, ang D3, ang ining Clinica Deo Fresh, amun ni siya ang nagamintinar.
5: Mintinar
22: nga. Throughout the day, ara na siya.
25: Fresh ka whole day.
22: Oh. Unahon mo Santon Plus.
5: Ibutan tawos paligo. No? Hindi lang nagapahamot, ako hindi nagapaputi pag it's your boy.
25: Correct.
22: Kung kulang ka sa exercise, no? Kag gusto mo maglaban ka sa sexercise, kag kulang ka exercise, for extend food supplement ang para
25: ang paborito ni Engineer Albaul, extend food supplement. Gapan nami sa imo blood circulation. Kung nami ang blood circulation mo, nami ang deliveries sang nutrients, nami ang deliveries sang Mighty C, sang DTX 500, kag D3 Bio. That's why extend is very important as a food supplement. Well, labot na may paaman pa. Kung naman ni Sir JP, may paaman nga flagpole, no? Once in a while, no?
22: Hey, Sir Boy, nakibot gi ko Bladok Ramil, may mga kapihan na gilisubong nag-serve yung DTX coffee mix.
5: Wow.
22: Oo. Oh, oh, kibot ko hindi lang kali-initive.
14: Ang resort ni Sir Boy sa Don Salvador. May paman niya, no?
25: DTX Premium. May
14: trans, tapos paman DTX Coffee Mix, DTX Premium.
22: May ara ya DTX Premium, no? Hindi kung gusto mo nga gakapi ka, nagabulig ka pa.
14: Bantayan ang pag-open sa kwan.
5: Rayong, may rayong.
25: Ang sigurado ya, ang DTX Premium. Ang resort, andiyan mo pa na. Andiyan pa na, no? Pero ang DTX Premium, available, no? Kung gusto nyo medyo mag-saucy, i-treat nyo ang lawas nyo for something really tastes good, no? Okay, may gano mushrooms ni, kag stevia, ang sweeteners ni, kampiyon ang ginatawag nga DTX Premium. And of course, sa mga suki ni Sir Eljan, alagay gapon ang original, no?
5: DTX Coffee Mix.
25: No? Right, ang yan ni Sir Rod siya gani.
22: Ara ang DTX kwanya.
5: Rayo
22: Coffee. Rayo Coffee.
5: Gapulig ka na.
22: Aha.
5: Gapangapi ka na.
22: Kita mo mayo subong ang health condition ni Sir Broads. Kita mm-hmm. bisaga Rayo Coffee.
25: Aha. May buwangan ang puso.
22: Oh. And of course, lastly, sa mga palanakit sang lawas, hindi mag-inom diyon pain reliever, unahaan ay magbanyo sang
5: Santo Plus Herbal Oil.
22: Sa
26: mga gusto nga magsunod kay Engineer Albao, mm-hmm. ang sikreto ni Engineer Albao nga feeling young,
22: uh-huh.
26: looking young,
22: uh-huh.
26: mm, naka-kwana niya.
22: Mm-hmm.
26: Naka-extend
22: food no? supplement.
25: Habang ginaulat ang epekto ni
26: extend. Kablo ka ang circulation, Sir Boy mo. Mm-hmm. Madulong ginyan ang tanan niya sustansya sa imulawas once you have a good circulation.
22: Costo.
5: Correct, no?
22: Mm-hmm. Alright. Sige, now, storyanta, ano bala ining caprylic acid? Another mm-hmm. arsenal, another power nga ara sa D3 bio
26: nga wala sa plain D3.
22: Wala sa plain D3.
26: Yes.
22: Ini naman ato
26: caprylic acid
22: mm-hmm. sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
2: Talk ni Doc.
25: Thank you Sir JP. Ang aton pen mga storyahan si lauric acid nga gihimo mo na laurin.
26: Hindi so meaning Sir Boy hindi tanan nga acid makahalit.
25: Hindi tanan nga acid makahalit kay ini kina storyanta fatty acids ni sa no. Mm. It's a kind of fat. A good
26: isa
25: kind
26: ka acid
25: of fat
26: nga hangahalin sa tambok.
25: Alin sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio. Mm. Ano bala? Nga ginarekomendar ang caprylic acid. Ano ni siya ka-safe? Ay, ara man siya sa breast milk. Mm-hmm. No? So safe man siya, no?
22: Mm-hmm.
25: Ang aton breast milk may labot may lauric acid, may caprylic acid man mm-hmm. siya. Anong lain nila ni lauric acid? Si lauric acid is a medium chain triglycerides nga 12 carbon chain. Mm-hmm. Ini si caprylic acid ya 8 carbon chain. Mm-hmm. Ano ang
26: so meaning pa Sir Boy kay 12 si lauric acid medyo malayo damo siya conversion.
25: Damo due time and gap no compare sa long chain pero mas damo siya sa caprylic.
26: Ang nakadami lang ni lauric acid Sir Boy kay ma-change to monolaurin anay siya.
25: Oh,
26: then mga 8 hours malibot-libot sa imo lawas
25: mm-hmm.
26: to protect sa imo cellula against bacteria,
25: mm-hmm.
26: against virus. Amo lang nami sa lauric acid.
25: Mm-hmm.
26: But caprylic acid, ang nakanami lang sa caprylic acid, especially kung ga-travel ka,
25: mm-hmm.
26: dasig siya ma-change to energy.
25: Correct. Correct.
26: Pero hindi lang nga ma-change energy siya, Sir Boy, antibacterial man.
25: Antibacterial. Kampiyon nga antibacterial, kampiyon nga antiviral and antifungal properties ng caprylic acid. Kampiyon. Once ma-convert ni siya to monoglyceride, si lauric acid, mag-imo sa monoglyceride, ang guha niya monolaurin. Si caprylic acid, kung ma-convert siya sa monoglyceride, anong guha niya? Monocaprylin.
26: Mm-hmm.
25: Monocaprylin specialized in hepatitis C according to research.
5: Wow. Antiviral.
26: No? Kung pala inom ka ditribayo, malikawan, or kung may hipasi ka da, kaya niya ma-correct.
25: Correct. Yes, Dr.
5: Yes, pwede gid mapanubo ang viral load.
25: Viral load, which is really important. If you have hepatitis, the most important thing to do is to lower, to control the viral load of hepatitis.
26: Para hindi na perdihon ang imo atay.
25: Correct. Mm. Kung once magdamo sila, ay ara na, no? That will cause usually cirrhosis. Mm. Scarring of the liver, ang ginaprotektahan ta, no? Kailanan hindi matabo ang scarring of the liver caused by hepatitis, di ara na kaditribayo. Kay may caprylic acid, nga gihimo monocaprylin.
26: Pero dasig lang sila magstay sa imong cancer boy.
25: Dasig lang.
26: Okay, himuon din siya energy.
25: Energy siya dayon. Mm. Amugi na ang iya. Second major role, it provides you instant energy. So what do you get?
26: Instant energy nga hindi magpadako sa imo buyon.
25: Buyon. Gapan na.
26: Dami, no? Ngita ka pagkaon nga ga-energize ka pero hindi magdako imo buyon. Kaya ang carbohydrates, Sir Boy, ga-instant energy man.
25: Oh.
26: Pero masobrahan, madako buyon
25: mo. I-store yan, no?
26: Oh.
25: Ang medium chain triglycerides ya cannot be stored by the body. It should be used. Kaya amunin niya ang iyaya function. Ginausal gini siya as a source of energy by converting them to ketones. So anong bala katabo kung mag-inom ka D3 bio? You get the benefits of lauric acid and monolaurin. You get the benefits of of caprylic acid and ginatawag nga monocaprylin. So anong ginahimo sini kung gamasakit ka? Sampon, nagilanat ka.
26: Mm.
25: Nagilanat ka. Inom ka D3 bio.
26: Mm.
25: Pag inom mo D3 bio,
26: pilang suggest mo Sir Boy? Every?
25: Every two soft gels every 4 hours.
14: Wow. Siyempre may lanat. May lanat ka na mo.
25: May lanat ka na. So, therapeutic dosage na siya. So, ano bala kung
14: especially ka nang wala nakagana kaon. May energy Japon.
25: Ay, Japon energy. Ang muna ang punto ko, kaya masakit ka, wala ka gana magkaon. But your body needs energy. So, ang energy source mo, ara na sa bulong mo para sa...
14: Bulong pa, energy pa ni mo.
25: Energy pa.
14: Ang D3 bio,
25: all no? In one, ang D3 bio. You cannot find
14: makita
25: that.
14: Sa plane nga D3. Ang managani nga, permi na mo gina-encourage ang mga listeners natin. Kung gagamit man na lang ka D3, sayang.
5: Oo.
14: Gamit ka na lang ano.
5: Isli na ng plan nga D3.
25: Proven and tested ang D3 bio when it comes to infection, no? Lalo na viral and bacterial infection and fungal. Basta kabalo ka lang mag-usar, no? Kung ginaubo ka, ginasipon ka, gahilanat ka, taas ka, take your time. Pahilin nata ang lawas mo. Lots of water plus D3 bio, 2 capsules every 4 hours.
14: Correct.
25: After a day, makibot ka, hindi ka gutom, pero namalhas ka na.
14: Especially ang kabangdanan sa imulanat is respiratory viruses, bacteria. Wow, kampiyon gina mo.
25: Kayang-kaya.
14: Sa mga ubo, mga bata abla nga daw, pag-start pa lang, ginaubo na, ginasipo na.
5: Pwede sa mga bata.
14: Patap na ada yun. Pero kabalo ka ang pinaka-best kapag tap na. Wala pa ubo, wala pa sip on, paim no naman.
2: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Physio. Co-wex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. POC, ang alkaline ng vitamin C.
16: Sa sinani nag-antik. May ginabatsyag ako nga ubo. Galala ron bala. Nabatian ko sa radyo nga may Pure C Vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akin nga ubo.
2: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Si Marina Siginti ng Sibalom. Lagi po akong inuubo. Naisipan ko pang uminom ng Pure C. After 1 week, malin yung ubo ko.
2: Pure C Vitamin C.
18: Para sa libreng check-up, bisitahan
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel,
28: Iloilo City,
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: Roa City,
31: Atubang sa PLDT McKinley Street,
32: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
33: Calibo, Reventor Building,
34: Osmeña Avenue,
35: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
36: San Jose Antique,
37: Juan Tiong Building,
38: Barangay 8 Bagumbayan,
39: Fronting Quezon Mall,
40: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
41: Kulasi,
42: National Highway,
43: Kilid sang LBC,
44: Clinica de Alternativo Medicina,
45: Kabangkalan Branch,
46: located at ACM Building,
47: Texas Street,
48: Corner Bread Box,
49: Kabangkalan Public Market,
50: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
51: Sagay City,
52: Radyo Bandera Compound,
53: likod sang Pag-ibig Office,
54: and
55: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
56: Bacolod City,
57: Ernai Street,
58: fronting Paglaum Sports Complex.
25: Prevention is always better than cure, no? Ambal nila, no? That is the power of D3 Bio over any ordinary vitamin D3 supplement.
5: Basta mahilanat kasi, boy, namin nagaling D3 Bio kaya siyempre ginapainit niya nga itong lawas, eh. Meron sa sanginatag thermogenic effect nga ginasterilize niya ang bakterya nga kabangdanan sa hilanat.
25: Correct, Doc Sam, no? Kung si Sir Kevin pa, D3 Bio is like a super oil nga ara sa salakyan, no? Ang super oil sa salakyan, di lang ni siya ga-lubricate sa aton mga pistons, da, kag sa mga balbulanyo, da, ini siya ang super oil ni, ginatinuan niya man ni, ginare-remove niya mga sludges sa imo engine, no? Ginapagwa sa imo lawas. Kung may gatuktok sa sulod, kwaon man na sa nami nga engine oil. D3 Bio is the ultimate oil for your body. It does not only protect yourselves from infection, from any kind of infection, it also provides energy. By providing energy also, it cleans your brain. Imagine that. Di ka kita, food supplement, nga ginpaayo ka na, pati ang brain mo gintinluan. By removing beta amyloid plaques that causes beta-amyloid degrading diseases. Ano na siya? Alzheimer's, dementia, ina na mga masakit.
0: Ang nami pag-itsadi tribayo, Sir Boy, is the, ang iacaprylic acid, bato sa mga yeast infection.
25: Correct. Specialization niya man na, no?
0: Antifungal, Sir Boy.
25: Antifungal. Oh. In and out. Mm. Fungal infection sa sulod, sa lawas.
0: Sa mga baba mo.
5: Baba, oh, sa lining na to.
25: Lining mo.
0: Abiskan eh, mga candida albicans. Sa mga...
25: Correct.
0: Yes, infection sa mga kababayanan.
25: Mm-hmm.
0: Kaya, gid.
25: Kaya. Kaya.
5: Even sa itong cell wall, tapik na ang fungus, Sir Boy. No?
25: Yung laki sa dok, yung yeast, ubo mo nga hindi madula. Minano ka antibiotic, hindi kaya madula.
0: Kagi
25: ko na mo. Sus, gin swab ko dok, ginlantaw, gin culture test. Yeast, gali diya nga akong infeksyon. So, araya,
0: araya
25: makakuha.
0: D3-bio. Virus, igo. Bacteria, igo. Fungus.
25: Igo man.
0: Even parasites.
25: Even parasites.
5: Come. Tanan.
25: Bitukon, galita po hindi.
0: Ami sa bata. Kung pala inong ka no? Tanan nga mabitok, kaya patay na niya.
5: Dabi ng mga fungi, gatubo sa yung mga tail, Sir Boy. Inigatog at that foot.
25: Oo. Oh.
0: Ang iba niya mga kukun, abla, gano'n.
25: Dira,
5: gagabok
25: ako. Oo, protozoa na.
5: Pwede ka lang ditribayo.
0: Ang kuko.
25: Ang unang cause, no, mga fungal infection na.
0: Checklist.
25: Checklist number one. Nga, mausar ko D3 bio over ordinary vitamin D3. Kung ga D3 bio ko, biskan magmasakit ko, why ko ginagutom, ang akon body, maka bato sa akon masakit, nga akonsentrado, kay wala activity ng akon chan, nami ang autophagy ko, nami ang pag-repair sa akong lawas. The advantage, ang D3 bio may medium chain triglycerides o wala sa

0: Tree Bio pwede nga magamit instant energy. Ang aton nga tayo nga produce sa sang ginatuwa glycogen. No? Pero kung naga D3 Bio kita kadadlaw, ang aton nga tayo hindi na magpagwas ang glycogen para gamiton nga energy. Kasi syempre, energy na ang D3 Bio eh. No? Right. MCT. No? Mm-hmm. Subot silingon, mabuhinan sang trabaho ang aton nga tayo. Hindi siya makuha.
1: Overwork.
0: Niya. Overwork. Mm-hmm. O, tungod nga siya nagpagwas ang glycogen. Kung damo ang glycogen at pila kadadlaw makuha siya. Maguba, mabankrap. So D3 Bio, ang stored nga glycogen sa aton nga tay, gina-store yan lang.
2: Gina-store yan lang.
3: Gina-maintain.
4: Concert boy, kung D3 lang, it's all your active immunity. Your active immune system lang ang iya inarish. Pero kung D3 Bio, duha iya inarish. Your active immunity and your passive immunity. Imagine ba? So si D3, makantosin mo active immunity, and your BCO or extra virgin coconut oil makanto sa imong cellula for your passive immunity. Pag abot sa ano sa kagaw, ang imong active nga mga soldiers, active immunity, malatulat lang na sila. Dito pa lang sa cellula patay ng kagaw. Maghimos na lang sila. Meaning pa wala sang overreaction sa imo immune system.
1: Kay controlled ang infection.
4: This immunity nga gakadto na mismo sa imong cellula. Daw barangay tanod
0: sa. Correct.
1: Daw controlled ang infection.
0: Control.
4: Kung kaya na makontrol sa barangay tanod ang barangay, makanto na lang tong pulis kag magano.
1: Mag-record na lang.
0: Mag-record na lang.
1: Kag manghimos, ano?
4: Pero kung wala barangay tanod sa isa ka barangay, at nawagi kaya pulis.
3: Ang secret sang passive immunity, hindi overwork ang imo immune system.
4: Correct.
3: Biskan kampyon ang immune system mo, kalandan hindi man siya mag-overwork. Like all things, no, everything should be in moderation. Ang immune system mo, kung sakto-sakto lang ubraya, effective siya. Magsubra-subra na gani, na.
4: So, sa military term, ang D3 Bio, may ara siya auxiliary. Auxiliary.
1: Correct.
4: Lain gidya kung may backup ka, may auxiliary ka. Iya matamaan
1: ang sa panahon
4: ang mga organic nga mga soldado. So, di na nga passive na tungod kay ara sa BCO, imong gininom.
1: Correct.
4: Nangin passive siya. Kaya kung hindi na nimo inumon, wala sang may matabo sa boy.
1: Ang BCO nga ara lang niya sa D3 Bio.
4: Amo nang kaibahan kung gainom ka D3 Bio over sa mga plain nga D3. Kay plain nga D3, dito lang na sa imong immune system. While D3 Bio, your immune system and your cellula, imong cellula.
1: So meaning, all angles sa immune system covered?
4: Correct.
1: Passive and active.
0: Active.
1: Sige.
4: So, di ba kanami, kung gakuan ka, ga D3 Bio ka.
1: D3 Bio.
4: Amo na, sir boy, D3 Bio naging kusubo.
3: Putik tahi ang lawas, mag D3 Bio na.
1: Upgrade ka na.
3: Ha? Putik tahi ang lawas.
4: It takes 2 to 3 years kag ma-approve sa FDA ang D3 Bio.
1: Hamak mo na. Meaning mo na nga study? Kalami, gano'n?
3: That kind of studies.
4: Hindi na basta-basta i-approve sa FDA.
3: So, this is an FDA-approved product. Gintunan studies. Back up sang Ateneo, UP. Makita nyo tanan. Extra virgin coconut oil has been studied for 40 years. So, amo nang effect sang D3 Bio or over ordinary vitamin D3.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
6: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI. ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics. Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
6: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura.

0: TTX 500 na. Masamihin ka palatian, i-TTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-TTX 500. Agbot maging mas hubid, sakitan ang itsura. TTX 500. TTX 500.
1: Catalina Habagat.
2: Anong ginabatsyag mo?
1: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin, nagitsa ako nga mata.
0: TTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
0: Extend food supplement for men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
12: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan ma. Ayaw kitang
0: TTX
12: 500.
0: TTX 500. Mabakal sa mga butika. TTX 500.
13: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold
0: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hingga

0: Medisina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

0: Radio Com.
1: Kampyon Radio.
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. Super Kukulitan at Dawana. The Tonight Show with Cherry Lee and Jay Lolo. The

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with a Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto kini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man ang klase problema nga nagahatagid pabugat sa inyong nga balatsyagon, o kung nagapagumun sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi, text yun na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number 0927-7448940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong balibot, sa liwan, i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa liwan sa ating Globe number 0927-7448940. October 6, 2026. It's a Tuesday evening, mga K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lolo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamustangin mo nga, adlaw, Lolo.
1: Well, the same as usual. Nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Kamustas? Natastas? Ang batatas? Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagin. Importante subong mga ka-K5 nga wala kita siyang trangkaso, hilanat, ubo o kunano man nga sa vlog sa aton nga ikayong lawas. Wala kita siyang masakit kag malatian. Man ining aton nga mga gusto sa kabuhi naton. Mga duta, mga kwarta nga damo abi sa bangkong. Nami man na, mabatsagan na ito eh. Kagamining mga malahalon nga TV, lalagko mo lang nga TV, cellphone nga malahalon, brand new car, mga gamit nga mapuslan kag malahalon. Normal man lang maghandom kita kay way siyang bayad, hindi mo lang. Now, according kay Steve Jobs mo lang, ang nag-iyas ang ining tawag natin nga Apple, tawag nato ning mga Apple blang mansana kini mga iPad blang Apple blang kini mga cellphone nga walhalon si Steve Jobs ang tag-iya kaga siya ang nagpalaptas ining sang ining mga klase siyang gadget sa aton moderno nga panahon. Sang ara siya sa hospital bed, mga kakipay. Kay man ini siya, tamaan ka man garanon. Magambal siya nga maklon niya pulo kay tarya. Hindi, 50 kay tarya maklon ko. Mamahambal abi ang iyang tao nga biligya kabayo to nami o oh, Caribbean nga kabayo. 5 kabilog ikarira ta. Hindi, makaka-20 ka kabayo. Amo na siya kakadamo, kurta. Niya mabakal ta siyang jet plane para sakyan mo inang isya la kabilog. Niya nano ka man man, 5 ha kabilog. Amo na siya kamangaranon si Steve Jobs, mga kayo. Doon kailan na katimpura yun ni Bill Gates, bla? Ang ining internet, ining Microsoft, bla? Si Steve Jobs naman, mga kalibel ni Zuckerberg, bla? Now, si Steve Jobs, no, dako ang balay mansyon. Kompleto ah. Ha? Damo siya tao kung nag-trabaho siya. Lain man niya nag-gunting siyang iyan nga mga tanom abing para mag-tahom ang garden niya. Lain man yan ko si Niro, kag may mga nagapangtrapo man siya malay. Kadako siyang balaya mo. Kag kalapad lang. Damo kwarta, no? Adlaw-adlaw kasunod kwarta siya, milyon mo, dolaris mo lang. So, karoon nakabot ang chimpo mga ka-K5, no? Nga nag-hospital bed siya. O kung na-confined siya sa isang hospital. Kag na-find out mga ka-K5, dying siya tungod sa masakit nga. Grabe niya nga ang pag-anto, sabi. Tagimatayon siya. Misara bala. Damo siya kwarta, hubin pa. Early 50s pag-urong edad niya. Humble ni Steve Jobs samtang ara siya si Saka Catrice Hospital. Tagimatayon. Damo siya kwarta. Super millionaire siya sa Amerika mo. Now, niya, kung pwede lang, niya ko magambal, ha? Magambal ko nga baklol ko, hindi mabakal ko eh. Damo ko kwarta eh. Kung maglakat ko, may drive sa ako, slakyan niya. Why ko nag-drive ko, may driver ko yan. Ginabayaran ko. Gusto ko ang pinaka-the best na manugluto sa hotel. Maubra sa balay ko, sa kitchen ko, para maghatag sa ako sa pagkaon ko manila daw. Mabayad ko, mayroon ko siya. Ang mayo maghimo siyang swimming pool. Hambalan ko nga, obrahan niya ko swimming pool sa akon balay. Obrahan niya ko, mayroon ko siya. Isang plaso ko siya, mayroon ko siya. Danda mo kung kwarta mo. Hambal ni Steve Jobs, no? Ang nami mag-ubra siyang mansyon, abe, dali sa Amerika. Kinpatawag ko, niyo brahi ko mansyon, duwak bilog. Tingin sa kot ako, niyo ay problema siyang kwarta. Ubrahi lang ko mansyon, ay beranda ka. Damo siya kwarta mo. Niyaga, ikaw 50 ka maka. Niya wala ka lang po, 50 nga ako nga kawakbaka, di. Ito nga, ngising ka kabayo. Amo na siya ka, grabe ka damo sa kwarta. Tanan siya, pwede yung bayran lang. Sang ara siya liwat mga kakipam sa ining hospital bed. Takima tayon. Niya mo ina ang akong istorya sa kabuhi. Niya kung pwede palang kung sino masalo sa ako niya takima tayon. Sino masalo sa ako niya nga masakit abi parang batay, mabayad ko. Kay man mga mahal kag minilyon nga sakot-sakon sa mga proyekto, gabayad ko gani sila mo. Pila pa na ka milyon dala, siya kidamo ko kwarta, gabayad ko. Nga karon, ari ko hospital, tagimatayon, no? Kung sino abiluya nga, pwede lang tani masaylo ang akon masakit siya sa loon niya, mabayad ko! Galing useless ang kwarta ko. Why pulos ang kwarta ko? Because hindi ko mabakal, kag hindi ko mabayad ini, kag wala man siyang tao, kag hindi man pwede masaylo ang balatian ko siya. Yang pinakahandong ko lang siya bong is magkanto sa heaven. Yan ba siya pilapliti pa heaven? No? Baklo niyang heaven, guru. But seriously, mga kakipay, amo ng realidad. Kung ikaw nag-batsyang na sang sakit kang mulatian, wala na sang mas importante pa si mo kundi ang mag-ayo ang imulawan. Maumpawan ka sa imo masakit kang mulatian. Wala ka na sang labot sang tahom nga auto. Wala ka na labot sang malahalon kag bag-o nga cellphone. Wala ka na labot sang tahom nga balay kag travel abroad. Wala ka na labos ang super damo-damong kwarta mo, kundi maumpawan ka lang nga hindi lang mapahamak kang madula ang kabuhi mo, hindi bala. That's why ina leksyon sa aton tanay kag pagtulunan ina magkakakifan. Nga samtang maayo pang kondisyon sa lawas naton, aton ini amligan kag di parahon pagi siya pag-maintenar sa nga aton sistema nga hilway sa masakit kag malatian. Aton gidpilion nga magkaon siyang masustansya nga pagkaon katulad siyang preska nga utin, nga utan, preska nga utan kag prutas. Mga mapuslanon nga mga ilimnon nga damo siya nga vitamina nga makuha naton. Kag subong man mga kakefam, hindi kita magkalipag nga magpabalhas kita. Bisan ano nga pamaagi, basta balasun ka, mayo ina nga inisyatibo. Kay man isa lang kamilog lawas naton, sa ining kabuhi naton nga agi malakita diri, nagkaroon kanugon kung masakiton ng lawas mo. Gani mga kakefam, kung ikaw nagpabalhas, ginapuligan mo ang imong sistema nga maglimpyo. Tungod ang higko o kung ang toxins nga nagasulod sa lawas naton, amo ang kabangdanan kag ginatudlo nga dako nga kalitan sa paguba sa aton mayong lawas kag nagresulta sa masakit kag malatian. Inabala na nato rin na masakit kag malatian, isa ini ka dako nga risgo kag posible ka maging kamatayan sa isa katawo mga kakipan. Gani, subong kinangdan naton buligan tang lawas naton. Para sa matahom kag malabuto naton, kag kung ano pang mga handom naton, wala sang imposible na importante investment naton unahon tagit ang aton ni kayong lawas. Hindi gin magkalipas sa pagpabalhas, no? Ini isa ka natural detoxification process of our body. Natural kag wala niya bayad niya mga kakipay, balason ka lang yan. Kada adlaw nami gig ka makakaon ka sa mga preska kag mga masustansya nga pagkaon kag number one pagin mga kakifab limpyo ang aton ogsaraan kag aton sulod panimalay kay hindi nato niya mabutig sa aton nga ining kagaw mikrobyo kon bakterya nga nagahatag man sa problema sa aton ni kayong lawas kag membro sa aton panimalay. Delikado kon mahigko ang lawas ang aton palibot ang aton sulod balay. Kay ara nira nagatinir o nag-istar ang mga kagaw nga na pwede maghalit sa aton nga igayong lawas. So gani, limpyuhan tagid ang aton na ogsaran, ang aton sulod balay, aton gidhalungan, no? Kagsubong man mga kakifab, ang aton nga mental health, hindi kagid magpa-stress, abi. Tinanglan balansihon talang ni kagbantayan tagit ang aton kagalingon nga hindi kita ma-stress. Kahit damo nasang stress-related nga mga kaso nga pertika delikado kag makamamatay. Tungod sa stress, nagtuhaw ang cancer yo. Tungod sa stress, grabe na stroke siya na heart attack. Tungod sa stress, natubo ang arikisya. Kamod lang kag delikado kung ma-stress ikaw. Balansihon talang niya. Kag sa subong mga kakipay, pasalamat kita tanan. Pasalamat kita tanan. Tungod subong sa aton diri, may mapuslanon, kag masaligan, nga klaseng nga natural nga suplemento, nga nag-aamlig kay nagabulig sa paglimpyo sa aton sistema, kag padayong nga naghatag sa kabakod, nga para madayon ang aton nga pagpangalipay sining kalimutan ang DTX 500 mga kakipay. Isa ka natural nga suplemento himo ini sa Amargoso kaga may antioxidant nga halin sa tubo. Puro tanan natural naghatag sa aton sang depensa kapag amlig sa aton lawas, paglimpyo sa mga toxins kag pagdipara sa mga guba ng mga selula, gina-repair yan. Kag aton nga mga damage ng mga tissues, mga kakaibab, ginapayo yan. In kaso, ginmay mga naghahana, kasakit o balatian sa sulod sa lawas nato. Kung nagainom ka DTX 500 adlaw-adlaw, ginapagarya o ginauntat yan, nga ini maglala mga kakaibab, de buenas kita, kay because available, kag affordable lang ang DTX 500, mga kakipay. Pwede git as your daily maintenance, mga kakipay.
0: para mabuhin ang atong mga toxins and madipinsahan ang lawas naton sa mga free radicals. Tungod ang DTX 500 magluwas ang may ampalaya extract siya, Margoso. May aras sang super antioxidant nga mo ining nagadepensa, nagahatag sa aton sang kabakon nga cellular kay hindi mapituhan sa pag-deteriorate nga tungod sa epekto sang free radicals. Sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang DTX 500, ginabuligan ta ang aton nga lawas nga maglawig ang aton kabuhi, mga ka-K5. Imponto alas 10 na, mga ka-K5. Iningabahin na dulong na sa aton sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nainom nyo ng Mighty C? Report, mga ka-K5, sa lakat sang panahon, intertropical convergence zone. Convergent, no? Kung hindi virgin, ay nanugon. Ino ni intertropical convergence zone, man. Amo inisyo mo ang nag-apekto sa Visayas, Mindanao, kag Palawan, mga ka-K5. Hangin halin sa norte, kag hangin halin sa norte, sur kag na norte, nagasugot anay sila, mga ka-K5, sa tunga-tunga sang kalibutan, somewhere in equator, no? Kag diri sa aton ginayon ang tuon sang ining duwa ka klase sang hangin, no? Halin sa norte kag sur, nga kung saniin nag-samo sila, ang tendency sini, mga ka-K5, no? Is moisture ini. Nagatuga ini sang magalungon kag maulanon nga panahon. Kag may mga pagpapangilad kag mga naguo, mga ka-K5. Kag plus pagin, ang tawag naton nga another wind flow, hali naman sa amihan nga pattern sang aton panahon, klima. Nga halin sa mabaw sang Luzon, natawag nila nga Siberian wind lang nga pattern. Na kung mag-snow na dito gani, kag matunan ng snow, ang paliro na natin siya pagkanto di sa aton eh. No? Halin sa mabaw sang Luzon, panaog din sa Visayas, amo na ning amihan. Very complicated ang aton subong klima tungod. May ara kita ang ginamatayan nga El Nino, no? Super El Nino. May ara kita sang amihan. May ara kita sang Siberian wind, mga ka-K5. May ara kita sang intertropical convergence zone. Ang bagyo nga si sinutong nga lanya sa bagyo, si Choy Wan, no? Si Choy Wan, no? Insect ni guro nga bagyo ni guro. Nahuya sa mga kakipay, wala sa nagsulod sa aton nga teritoryo sa Philippine Area of Responsibility. Nag-U-turn siya, pagkantuya sa, nag-left turn siya, o right turn. Nag-right turn siya, pagkanto sa Japan. Pero subong, mga ka-K5, somewhere in Pacific Ocean, nga malayo sa aton diya. Pero makita ta ba si sa satellite image ng Pag-asa, may bagyo, 2,000 to nga nagpulon-pulon sa tungasang dagat sa Pacific Ocean. Pero hindi apektado ang aton niya nga nasyon. Ah. Ang nag-apekto sa aton subong, ining intertropical convergence zone, ining amihan nga wind flow, mga ka-K5, kag ining throw o kung ang extension nga galom sang ining bagyo nga si Choy Wan nga padulong sa Japan, mga ka-K5. Nagatugas ang madamol nga galom kag pagpangila kag guom-guom ining mga misklada nga klase sang weather na weather disturbance sa subong, mga ka-K5. But still, so far so good, wala sang bagyo kung low pressure nga ginamonitor malapit sa aton kung inside sang Philippine Area of Responsibility. Padayon gapon nga tahom kag so far so good ang aton nga klima.
1: importante mga ka-K5, wala ka tulo, shipon mo. Wala ka ginabarukoy, kag wala ka ginaubo. Amo na siya mong importante, gaya nga siya padayon lang imo yung pagpaninguha sa trabaho mo. Padayon lang imo ang pagpatupad sa imo yung mga obligasyon sa panimalay mo. Kung ikaw nag-biyahe, tricycle, e-bike, taxi, grab, o kung modernized ka o kung traditional jeepney, basta driver ka. Kung ano man yung mga pangamoy ani mo abing, no? Nga gasalig ang imo panimalay. Kung saan daw nga basi, ang mga basi abyan, kinanglan niya kondisyon ng lawas mo. Kay manuwas mapalyar ang lawas mo. Katulad ikaw, isa ka-tricycle driver. Kung nagasalig ang kaldiro nyo sa imong pagbiyahe, kung nagasalig ang mga balon sa kabataan mo sa imong biyahe, kinanglan wala ka sang hilana kagtrangkaso kung masakit o malatian. Kay padayon ang biyahe, padayon man ang income ni mo. Kailangan ni pasakaon na gin ang depensa kag resistensya naton mga ka-K5. Kapin pagit o ang imo trabaho, isa ka driver o kung mabudlay ang imo yung trabaho, kinanglan sa padayon nga kondisyon sa paminsaron kag physical. Ha? Para hindi kita yung mabigtuhan sining klema natong kag-chimpo natong kag-aton palibot. Kinanglan depensa kag-resistensya taas gid. Kinanglan tagid siyang mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang kabataan natong mautin na kong handom natong. Adlaw-adlaw, gabi pa lang mga ka-K5. Nagpikuran na kita sa ilang mga kinanglanon para buwas. Ila pamahaw, ila balon, ginapaminsaran, ginanaton at lalaw. Ang ilang uniform, kag ilang mga balayran sa eskwelahan, kag alamutan. Karon ang bata naton, siyempre, mapisan man kapag patigayon sa pagkanto sa eskwelahan. Pero hindi lang siya nag-isa noon sa eskwelahan. Damo sila, gatos, libo-libo sila. Hindi lang silang nag-eskwela, kundi nag-tuon sila para sa ilang mayo kag palabuto nilang masanag mga kakipayin. Karon ang mata ni mo, ha? Kinanglan niya may aras sa resistensya man. Kag-depensa, eh. Kay man sa nambal na to, nilibo ka mga estudyante upon niya. Basi may masugata sa o kung matupad niya, eh. Nga nag-trangkaso o kung nag-hilnat o kung may mga kagaw. Karon nag-ubo, nagpangatsi, nagtabog, naglupad upod sa hangin, haklo sa bata mo. Tingala ka na lang nga sang aga, biti mo itong kabaskog, man itong kagapagsik, man itong kay tuto to. Nga pagpuli, yung nga nagapaluya sa haw, kagtapos ang basang bata mo. Yan na, ilain matyag ko. Paghikam mo sa bata mo, niya siya liog, langaang siya. Paghikam mo sa iya yung agtang, init siya, confirm siya. Trangkaso, bata mo, ilanat. Tungod, may nangatsi tungali, nga duwak milog sa eskulahan, nga nagamasakit man kang may kagaw naklo sa bata mo. Tungod nga naigo siya, kay tungod pigaw ang iya resistensya, pigaw ang iya depensya. Ang aton solusyon, painumunta siya adlaw sa Mighty C Syrup for Kids. Pas kay tatay, kay nanay, ho, nagainom sa Mighty C ang alkaline ng vitamin C, painumunta man si Toto kag si Inday sa Mighty C Syrup for Kids. Para padayon ang paglamo nila sa matag-anlaw sa mga handom nila amat-amat sa eskwelahan mga kakipay. Para sa masanag nila ng palabuton, kinalan sa kabataan sang depensa kag-resistensya, Mighty C ang alkaline nga vitamin C para kay nanay kag tatay kag sa mga kabataan, Mighty C Zero for Kids. Oras na ito na alas 10:08 na kang ini nga bahin na dulo na sa aton sang D3 ba yun? Wala niya po maghulaw, kag wala niya po niya maghunas o kung magtahaw ang isyo sa public plaza. No, hindi niya basta-basta maumpawan ang sunggod sa mga taga-Bacolod ang natabo sa public plaza, mga kakipan. Nga kung saan din nabutang subong sa viral amino sa social media ang kahimtangan sa pagpatigayon sa pag-rehabilitate sa Bacolod Public Plaza. Madamo sang haka-haka kang mga isyo, kang mga balita nga sa kapihan nag-espekular ang mga tao tungod sa mga hitabo, mga kakipan. Nga kadako sang budget gali mga kakipan sang plaza kag NGC. Pero nga daw low class ang kalidad daw. Karon na wala daw sa wala lang sa to, no? Dako kuno ang budget sinyo binumati na to, sobra 300 million pesos ang budget sininga proyekto sa pagpatahom according sa ila sang aton Bacolod Public Plaza kag NGC. Pero kung aton obserbahan na ha, daw hindi ta satisfied sang nagwa nga resulta sang ila pagpatahom. Even though kadako sang budget daw para sa ultimo kag manubo yabi ang pagpanilag, okay naman lang ah. Kay wala naman siya pakialam na kay nga aman, importante ya kami may tiligangon ah. Pero sa kutob yabi nga nakaintindi kag hindi problema ang tiligangon, madiparahan ganyaya ang ila yung pagkadismaya kag ila pag-obserba sa ining mga proyekto kag hindi sila conforme sa naging outcome sa ilang pag-panilag kag ilang pag-assess daw ginbalahura ang syudad sa Bacolod Public Plaza. May ara nga nagaalamot sa sugilanon sa kapihan nga may korupsyon nga natabo sining proyekto sa public plaza. Hindi ginmanrikta kuno sa kwarta kundi sa pagpatigayon sa proyekto. Kay man hindi man lang niya korupsyon ang tanan niya puro kwarta lang mo. May korupsyon man niya sa imilang pagpapati nga maayo ang tinutuyo kag maayong plano. Pero once na gani inisarana kag himuon ang mga proyekto nga nasugtan, doon lain gali ang resulta, lain gali ang direksyon. Nga inistoryahan ta, klaro kag tahom katama, katsuan nagkomporme kami. Pero sa nga ginimplementar na ang tanan, base sa atong kasugtanan kag sa atong nga budget, lain gali ang resulta. Do amo ina ang sugilanon mga kakipaib, no? That's why nga ang mga Bacolod noon do hindi na namian because nga mostly sa mga taga-Bacolod naging kabahin sa ila kabuhi ang Bacolod Public Plaza. Dira sila nagpa-picture, dira sila nagpa-picnic, dira sila naglagaw abi upod sa ilang kamataan pamilya way back dugay na. Especially ang mga taong natubo kung nabuhi sa tiyempo sa 50s, 60s, 70s, 80s, 90s. Do ka dako git sa ilayang ibubunot mga kakipay because dako nga porsyento nga kabahin sa ilang kabuhi, may mga tagsa-tagsa sila ka mga eksperyensa, kag-memorable nga mga eksperyensa dira sa Bacolod Public Plaza. Karon daw amo ini ang resulta, ginapabugal nga kadako sang budget, pero nga ado amulang ini ang kalidad kag quality ang pwede masarangan nga hatag sa mga Bacolod nun. That's why nga sa kapihan mga kakipaib, no, may ara nga turiya malang ni nga galagaw nga may corruption involved sa pagpatigayon sini mga proyekto. Pero daw pamatian mo daw wala man korupsyon. nga man kung ikaw may involved ikaw sa tawag nato nga kinawatay. Ang upod sa mga kawatan is mga butigon. Wala pa kita kakita nga anes nga kawatan. Kakalabanan daw sila ang nag-hambal nga sila pang biktima. Kalabanan sa mga involved sa kinawatay, kawatan nga nadakpan, nag-deny, kag nag-pahayag sa ila kaugalingon nga sila biktima, kag sila ang kaluluoy. Kung sa likod sinagali, sila ang suspect, kag sila ang nagahimo sang hindi amo o kung ginawatay. Kamo mga kag-A5, no? Aton nga programa, survey lang niya. Kung ara kamo sa sumung sa inyo balay, kag may kaginag kamo nga magtawag sa aton, nga para magpahayag sa inyo yung opinion. Kapatib lang kamo may korupsyon nga nagluntad sa proyekto sa Public Plaza kag NGC. O kung way kamo gapati, gapati kamo kung wala, abi. Abi, tawag kamo di kag magpahayag kamo. Kay daw, hindi kayo magpati yung may korupsyon. Kay daw, ang makulod, why, ah? Kaya ang korupsyon, guro, ito yung sa Manila, guro, kag sa Babaw. Why manilabot ang makulod? Nagapati ka mo, taga Bacolod, yung mga kakipay, mga itong opisyalis, ya, hindi involved sa korupsyon nga if ever ginman may ara. May korupsyon ay hanggang naglunta, no, kung wala, abi tawag ka mo. Sa inyo, may pagpanilag kag opinion, abi, no, atong pamatian sa mga gabi. Ang atong nga linya, duwa, no, sa atong nga globe number, 09277-448940. Kag sa ato naman nga smart number 09277 o kung 0928-611-2263. Maskaran ang mga kakipay mo. Madamo na sang lente kag mga bisita nga mag-abot sa syudad sa Bacolod. Kag siyempre i-showcase git ang Bacolod. Kagkalabanan ng mga palagbaon ara sa adlaw kag siyempre may gabiman. Kilala na ng aton yung pagpresenta sining aton fiesta kag aton yung pagsiliba sa maskara. Nakasintro gyapon sa madalom nga ginahalinan sini. Hindi kay komersyal kag pagbaligya sa ininga festival lang. Kung ibasi tagid, ha? Hindi yang yagang-yang lang kaga sinadya, kundi maini may dako nga meaning sa mga Bacolod noon nga nag-luntad ining Maskara Festival. Because somewhere in time, nag-suffer ang Negros ang Bacolod City sang isa ka depression sang ekonomiya. Pagnubo, kagpagsadsad sang mga produkto, kagpresyo sang ining asukal o kung kalamay. Perte ka mga pigado. Sagipin natin ang mga bata sa Negros. Dumduman yung kanta ni Freddy Aguilar. Sagipin natin ang mga bata sa Negros. Amuto nga chimpo nga grabe damo pigado kag damo malnourish ng mga kabataan sa Negros. Tungod kapigado sa ekonomiya. Kag plus pagid na lunod ang Don Juan nga barko kag amo itong nasakyan sa halos tanan. Magkanto sa Manila sa una ginasakay kita sa barko. Kag nilibo nga mga Bacolod noon kag mga prominente nga mga pamilya kag aton himata sa amo itong chimpo nga natabo mga kakayfan. Nalunod ang barko nga Don Juan. Kag plus ang depression o kung pagnubos ang atong kalamay, ekonomiya. Do kasubo kayo sa Bacolod o kung grabe ang paglaragway natong nga do ka hindi natong nga handong nga mag-amos ito. Nga grabe ang kapigaduhon. Out sa kapigaduhon, mga kakay-five, no? Gusto natong i-boost up ang atong nga kaugalingon, ang atong nga paminsaron kag balatyagon.
0: ang mga artist sa Bacolod. Naghugpong sila kay nag-create sa isa ka maskara para ma-lift up ang Balatyagon kag pangunahuna sa Bacolod noon nga makabangon kag matagaan sang hope o kon pag-asa ang tagsa-tagsa ka mga pumuluyo sang syudad sa Bacolod. Natuga ang maskara festival sa Sinikay Giyunan. Kag dira gin nagsugod ang tanan nga ang tanan naglakad sa dahlaan kay nagasuksok sang malipayon nga itsura sang maskara para malipatan ang mga kasubo nga nagatabo sa Bacolod City. Atong pagkalunod sang Don Juan nga nilibo ka mga Bacolod noon ni Grosanon ang namatay. Kagsubong man atong pag-sad-sad sang ekonomiya sang Bacolod noon ko ni Gros. That's why mga kakipipe, nagalakad sila sa plaza kung sa mga dalanon. Nagasaot sila kung nagasuksok sang maskara kung nagapahayag sang pag-asa sa tanan. Pag-abot sa public plaza, dito sila tanan masimbol. Kag ma-perform, kag natipunan sang nilibo ka mga tao. Amo ina ang palaragway naton sang una nga mga maskara mga kakipipe. Pero subong mga kakipipe, no? Paano sila subong kasaot sa maskarada sa plaza? Daw wala na iyang ginasudlan ang plaza. No? Kahit tungod may tubig na karoon malulumos na karoon ng kasaot. No? O kung may somebody na hindi gusto nga dira sa plaza, hiwaton, kay kagamay na sang venue para sa dako nga crowd mga kakipipe. O kung may isa na mga utok mga kakipipe nga nagpaminsal, nga para ma-negosyuhan, ibutang ta sa mas nami nga lugar kag ba himuan ta sa mga sponsor abi no para makita ang ilayang nga mga negosyo abi dito ta ibutang para makita sa kadam-an ang ilang negosyo dito ta ibutang sa lapit sa ilang nga dako nga negosyo para ma-please naton ang mga negosyante kag makuaan ta sang budget sa ining maskara. Kay ever since mga kakipipe, no, ang padulungan sang street dance competition pakantogin sa plaza dito ang final performance. Pero I think subong atuig daw hindi na dito ang direksyon sang ining pagsilibra sang da Maskara Festival. Somewhere else na. Hindi na sa public plaza. Tibi ba nga mo sinayang mga sentimento ang pumuluyo sa Bacolod City? Migo Haris de Sena sa Montreal, Canada, mayong hapon na simo. Damo yan nagayaguta sining bula nga puti sa public plaza. Yan ano ni itlog ka dinosaur? Hoy manok ka mo, mga manil ka mo. Amo ina ang moderno yung dekorasyon. Kung nadlawin ang itlog na isang dinosaur, kay hindi mo makita ang abilidad sina. Kinanglan niya pa dulumon mo ng kalibutan para nga makita mong itlog sa dinosaur nga nagabida. Katungkol sa pagdulom sa kalibutan, ang itlog sa dinosaur nga puti, kaginahambal na ton, nagasiga-siga. Daw mata mo nga daw port pera. Nga nagasiga-siga. Di karon mga kakipay, mayo lang kung may tagsak itlog na sa bula sa dinosaur na abis sa plaza, may kabantay. Maabot na yung chimpo na yung malikat ni karanan da. Masibla magtubuan tiil ang mga itlog. Pagbalikid mo, why na? Ato nagali sa isang balay nga private mga kakipay. Ginbaligya na kay
1: ginmaligya kasun ang kwarta nga ginmahatag si iya, no? Binaligyaan, gin-score na gali bato. Damo, isa nag-target na subong niya, ran nami pasopa, no? Niya, si atong manog-dusot na mag-dusot sa druga, bla. Niya, hindi bala, ibaligyan na to sa akong tubad balay, bla nga, ha? Nga may kwarta, bla, ningasigasiga niyo. Kay mahal ni mo, niya miskan isa lang ni Kalibo, ya batuan ni. Di ka mahal na yung milyon na yung gasto na daya sa mga itlog at dinosaur. Kaya padali ay lang ni. Maligyat na ni sa Kalibo, kang i-score na yun sa bato. Kang mapoturong-turong mata. I don't know kung paano na pag-maintenance yung mga klase sa dekorasyon ina nga ginbutang sa public plaza. Kag-conformable ka mo makulod noon kami amo ina nga aton nga syudad. Ang aton nga public plaza, nga daw maitlog sa dinosaur abe. Tapos may tubig pa nagpisit-pisit. Ako may kasi Eric pa yung kanginasang aga. May nagpuswak ang si... si K5L Jan Castanyo. Si K5L Jan Castanyo kang A5 Eric Tenerife. Niya may nagsumpit. Niya may nagpuswak. No? Ang pushwak sina, la

Ang aga pa ni Puto na dayon ang istoryahan. Puto yung pagkaon. Ha? Pero ara sila sa tunga-tunga sang ila yung pagtalakay sang issue abi. Ako naman yan nagpadala sang Puto. Din ko ini ni Puto ya ginansya ini. Amo ini ginansya Puto. Puto ang Negros, Puto ang kabansang Banua, ginansya sila. Hindi bala. Sino nga sila? Huh? Estal nyo bulok.

Pato ng Famas Award. Da sa plaza, tanan pang-awardan na sila sang trupi. Kaga sas and bouquet. Kag ang ato niya nga grand prize, ang mga itlog sang dinosaur. O ka na, bigit sila mag-acting. Perdi pa nila si Nora Honor. Perdi pa nila si Lito Lapid. Perdi pa nila si Coco Martin. Balanon ka silang ang inyo yang kapa. Ang kapa nyo, itom. Ang imo iayuhom, do iya ka Dracula. Do ka pang ukob sa liog la. Hala o kubi niyong mag-ulod ah. Damo diyan negosyo sa mag-ulod ya. Pasaligon talaga sila nga inisya niya maging super city. Mune, mune. Dodohin niyo negosyo sa Bacolod, napisan niyo hindi ilmo noon. Damo bulan na sa lamukan sa kapihan rang inyo yung ginaobra. Alas 5 bulan yung pangabri ang ano ni? Ang kapihan niya, ang tao yung alas 4 kapanoktong sa kapihan. Niya mga pina kami! Hindi kami katalog! Ang ginaobra niyo sa Bacolod, kaluya! Balanon! Kamulan niya, nagpapuswak na, puswaki kami! Grabe, no? Mabatsagan sa makulod noon ang goro i-gift ina sang Ginoo sa tagsa-tagsa katawo. Nga mabatsagan kag inatawag nato nga panagupnobla. Ining gut feeling. Makusog ang imo nga vibrator. O isi stay vibration. Makusog ang imo vibration. Ang imo panagupnob. Sa nagakatabo sinisubong sa Bacolod City. Kung ano giman na, imo lang na. Kay nga aman, daw dira ginapakanto kag daw lapit sa kamaturan. Ang imo nga, panagupnog. Alas 10:30 mga kakaipayip na, hindi nga ba ay nadulong na sa aton sang DTX Coffee Mixer. Di sige, may chimpo ka mo karon, tawag ka mo kung gusto nyo, kung text ka mo kay Basahon ta, ha? May arak giman balaihan nga nagluntad nga corruption or kung wala diri sa Bacolod City Public Plaza. Kung ini yung mga proyekto subong sa Bacolod kag NGC. Do I think wala? May arak magambal mi ara. Ano po iba nyo? Bayo kami magtago ya. Do kamo ba aktor ba? I'm not the actor, I'm not the star. Do Michael Lestrak lang ba? The actor. Kapati ka mo sa kanta nga the actor. Nagkapinwala siya. I'm not an actor, I'm not a star. Kung sa kalikot siya nagali, yeah? The best kali siya ang actor. Sige mga kakipay, ang aton liwat nga at line na duwan, pwede ka mo ka-text o kung tawag kung if you want, saan timpong ka maghatag sa inyong opinion, kag-komentary.

o signing nagaluntad padayon nga mga isyu diri sa siyudad sa Bacolod mga kakifiba. Oras nato na alas 10:32 na o 31 ini kabahin sa liwal gid duol sa aton sang DTX Coffee Mix ang kampiyon nga kape kana bigin man iniya sigurado giniya nami ariya mos banyo kag nami pangihi mo bala kay man sa adlaw lang at tanan mga kakifib no excuse me sa aton nga tubigo nami gin man maka ariya ka sa banyo kag makapangihi kang nga sulhay bala bisan amo na adlaw lang experience na ton do dako nang pasalamatan dag kag padayon ina nga experience na naton na ko nagainom kita sang DTX coffee mix ginalimpyuhan ang atong sistema kag wala ginapatiner ang mga toxins nga amuning liwal kag ginapatihan aton nga naghatag sang kahalitan sa aton nga mayo nga sistema kag nagresulta sa masakit kag balatian. Kung nagainom kita sang DTX coffee mix nagaenjoy kita sang manami nga sabor wag ginadetoxify kag ginapagwa ang mga toxins kag dugay kag utomon. Nami ini sa nagahandumgin nga madula ang ilang buyon o konbelbel. Kag tagaan niya ka sang extra energy kung ara ka sa imuyang trabaho. Kag tagaan niya man ka sang dugang yung kamakot sa imuyang sistema. Katungod may aras sa sang antioxidant nga halin sa tubo. Kompleto ah. Ma-enjoy ka na sa sabor kag ma-limpyo pang imulawas. Layo ka pa sa masakit kag balatian. Kung ang imo kape adlaw-adlaw kang ginainom, DTX Coffee Mix. Mga kakifay, we're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sige ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
1: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrende cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
5: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
4: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
6: Muter na Max epektibo.
7: Ako galete, John Ray, da sa sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
8: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
2: For Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinikas For Biotics. Kasakit ang tiyan, Max For Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas for Biotics.
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sininga nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
10: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
11: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
12: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
10: Di pre, musta po lang kape pre?
11: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasi!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: Ikaw ba'y nasaktan?
18: Naintuan nila ko sa nobya ko.
17: At di mo alam ang gagawin.
19: Ano ang himuon ko?
17: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: super coolitas. Ah, da wana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin, we get 48 minutes after 10 o'clock in the evening. Patayin ka muna ka, pabati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Iningabahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
2: Maghabon lang kita. Para madula ang aton yung problema sa panit natin, mga wrinkles. Maghipid kang inisyel mo nun, DTX Beauty Shop lang. Para hubing katulokon kag siyempre kumpiyansa ka sa kugalingon mo tungod na nami ang presentasyon sa imoy ng kugalingon. Sa mabot ng mga pagtipon-tipon, mga ka-K5, importante git ang presentasyon sa atong kugalingon nami lang. Hipid ang guyata, wala sang mansa, wala sang pikas-pikas, wala sang punggod, wala nagamantika, wala sang mga buho-buho ng agyan sang pali sa punggod, bla. Wala sang alap-ap, hamot ang lawas ta. DTX Beauty Shop ang kinananta. Sa wala pa nakatisting gamit sang DTX Beauty Shop, ha? Testing inyo, ha? Para malalaman nyo kung ano ka nami ang sang resulta sang DTX Beauty Soap. Kag nami gid sa liwag, gina-remind kita na to, no? Nga, ti, siyempre, wala naman nga isol yung kalendaryo na to. Pasdulong na ni sa Nobyembre kag Disyembre. Bulan na kita sang Oktubre mo. October 6, 2026 na mga ka-K5. Di halaga marcha na kita sa pagkanto sa bulan sang Disyembre kag arada ang pag-abot ni Santa Claus. Ang aton pag kinitanay sa mga friends naton sa una, mga classmates naton, alumni, homecoming, kalabanan, araga katabo sa bulan sang Disyembre. Ang family reunion kag Christmas parties mga ka-K5. Plus pagit siya may mga gusto mang pakasal kay inaasal na. Sa bulan sang Disyembre, imitado ka sa kasal. Sa bulan sang Disyembre, mamaninoy ka sa bunyag. Sa Disyembre, mga ka-K5, damo sa mga pagtipon-tipon nga posible natin nga katuan. Disyembre, kinanglan natin sang package sang aton nga kagalingon. Presentasyon sang aton lawas ya kag aton nga itsura, mayugin. Especially sa chimpo sang pagilitanay sang aton nga mga classmates sa una during high school days o kung college days, no? Alumni homecoming, Christmas party gatherings mga ka-K5. Namigid kung nag-banaag kaya bala. Nag-kinang-kinang yung imo yung aura. Hubing kaya tulukon kumpara sa ibang mga ka-K5. Namigid. Ang edad nato niya parehas sa kalendaryo, way maniyang isul. Nag-padayon niya saka edad nato. Pero importante, may arat na solusyon nga mapaisol nato o kung mapahubi nato ang aton nga itsura kumpara nato sa edad. Hindi blan kampiyon ina. Hindi blan nami na iyaya. Tingsikrito, manandiyan, adlaw-adlaw. Ang gamito nato ng habon, DTX Beauty Soap. Kitungod ang DTX Beauty Soap, ang mga panakot, sila mga prutas. Di ang prutas, mga ka-K5, rich in antioxidant. Ang kinanglan sa tao, ang alawa sa tao, ang kilala sa panit naton, antioxidant nga para ma-refresh, para younger looking ang aton panit liwat, mga ka-K5.

Tanawa bla si Mary Ann Severino bla kay naga DTX Beauty so kunin nami guyaya. Ang akong kilala yung huwag gagamit DTX Beauty Shop damol guyaya. Nga may mga punggog kagalapap ay. Kay Mary Ann niya si Marino yada kamuhi kanto sa syndrome. Tanawa niyo sa bla kay nami guyaya. Ang isikrito, DTX Beauty Shop. Himuon na sa model ni Dr. Ramil Oy. Ang iyang nga banda nga si Reboy nga tanda-tanda maghaboy sa abulingan. Tanawa bala kay baby face. Hindi ka maghambal nga dugi-dugay senior citizen. Pari Ray Boy, dugi-dugay senior citizen na, pero ang itsura bala daw mga 42 pa lang. Tungod ang sikrito sa mga asawa niyo, Mary Ann Severino kay si Ray Boy. DTX Beauty Soap, ah. Himuon na ka mo model. Mga ka-K5, available ang DTX Beauty Soap sa pinakamalapit nyo ng mga butika sa inyong lugar ka mga sukit nyo ng farmasya. Katulang mo sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Kung pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Ha? Para sa mas barato nga DTX Beauty Soap ka iban pang mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Katulang mo rikta sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kang mapakonsulta lang yun sa ilang medical kag alternative doctors. Libre, wala sing bayad. Timprano nga pamaskwan ni Dr. Ramil Oy. Sa totoo lang, whole year round ini mo. Wala yasang bayad ang konsultasyon. Kalabanan sa atong nga tsuriya, mga K-5, no? Magpukonsulta ka lang kung lain pamatsyag mo. Po sa matutuod lang, nagasugod lain pamatsyag mo sa chimpo nga mayong matsyag mo. Mayong matsyag mo, kundi malain matsyag mo, kundi dat nagalin, ha? Nagasugod ang tanan kung mayong matsyag mo, hindi kayong magsaling. Kay maabod ka ng chimpo yung base maglain pamatsyag mo. Mas mayong, dipensahan mo na yung lawas mo kag steady ang iyong mga kondisyon nga hilwa sa sakit kag balatian. Konsulta ka sa klinik ni Dr. Ramil Oy para mabalaan mo na ang nagkakaigo nga proteksyon kag prevensyon nga padayon healthy kag liwas kita sa masakit kag balatian. Nyalo, we magkumula sakit, we magkumulatian. Mula galing daw nag-autod panguyang bulaw. Nag-autod panguyab ko. Nya kuya loya we makuya gautod niya panguyab. Kuya sige panguyab kuya mo. Kasi may tuyaw ko. Balon ko loya nga tapol. Sige gautod panguyab ko. Ang ako niya problema ya. No? Hindi kuya katikab. Hindi ko yung katigab, ginawa ko na kakaon sa chorizo kag tosino. Nga parang kung magtigab ko, masimutan ko. Yak. Daw, agi ko yung katigab ya. Daw, permi ako niya sa puno sa sulok-sulok ko ya. Nga inyo, yaway na yung problema. Inyo, sulok-sulok lang yung kagbalatigab. Yaway na yung kagpanguyab. Yaway na yung. Ang ako niya yung problema ya. Hindi niya yung problema. Kaya ako niya mo. Niya ako'y dumamukmuk kuya permi. Galingin ulo kuya. Inapagin ko na nabalang gulpi ka magbalik. Kaya mag-agi nga chicks. Doon nag-dulom ang pananakwan ko nga daw matumba ko. Dumamukmuk ko sa paa ya. Himo niya manyakon kaya. Niya hindi atod ba? Galingin ulo kuya. Nya inyo yang mga problema na way na iya. Lula ko iya. Ha? Dubinta city ng idadya na hulugan. Giningagaw sa hospital. Ha? Giningagaw sa hospital. Ang amba sa doktor, sorry lang. Ha? I'm sorry. Dead on arrival. Nya na nung lula mo, na hulugan, nagbusong. Nya waya, na hulugan, martilyo, tiyatiil. Tinigogi siya kamalagko sa may koko. Pag-abot sa ospital, patay ang iya koko. That's why ang proklamasyon sa doktor, dead on arrival ang koko.
Seriously, mga kakipay ba? Ang inyo bata, medyo pigaw ang iyang attention sa iyang pag-tuon, nabi. Though hindi siya magka-absorb sa mga leksyon sa mga maestra, nabi. Kanto lang mo sa clinic ni Dr. Mila, kaya may atutos sa mga sekreto nga para mag-alam bata ninyo kag magtaas. Kag ang itong mga tig-up, kag mga otod nga panguyab na, masin na yung mga simptoma na sang nag-develop nga mas lala nga balatian sa sulod sang lawas. Mas mayugin nga mag-bisita kang magpakonsulta sa clinic ni Dr. Mil, magkutunta ang mga doktor dito. Nati mo ina ang inabatsyag ni mo. Sila ina maka-explicar kang makapatag sa kung sa aton sang klaro nga para matagaan ta sang temprano nga atensyon kag prevensyon kag solusyon. Nga hindi na magkanto sa kunano pa nga mga budlay nga sitwasyon, porosyon, kondisyon. Diri sa Bacolod, mga kakipay, open sila daily from 9 o'clock in the morning till 5 p.m. hasta alas 5 sa hapon. Ang clinic ni Dr. Mil, aranhamtang lang sa tubang sa Paglaom Sports Complex sa Main Gate.

Ini nga bahin na dulo man sa aton sang Dr. Pinoy's Kwalin Capsule. Careful, careful. Kay siyempre kung may mga okasyon kapag tipon-tipon, hindi gin maulhi ang pagkaon. Ang star ng handaan, ang lechon. Ang ma-crispy kag managaragumo nga panit sang lechon. Pero sa matutuon ang gali mga kakay-five, wala nagpataas ang high blood sang lechon, ako ng panit sang lechon. Ang magka-high blood gali ang tulaan sang lechon niya eh. Kay man aton niyang nasaksihan, isa ka tawong naulihi sa pag-abot sa isa ka pagtipon-tipon. Pag bilin niya ako na pag-abot niya, wala nang panit siyang lechon, wala nang unoy, kundi kalabira na lang sa lechon, bilin. Grabing pangakig niya. Grabing pangakig niya kay tulan lang bilin. Huwag siya katilaw sa mga panit kag, ano, kag unod. Tulaan na lang ang bilin sa lechon. Kag dito nga grabing aburido ya. Grabing pangakig ya. Kag ginhay vlog sa ay kay tulaan lang bilin. Huwag siya mabinlan. Kinalan na to sa tempranong proteksyon. Pakunano man nga mga sakit kag balatian sa sobrang panginaon sa maabot nga Disyembre, sa mga maabot nga pagtipon-tipon sa mga bulan sang Nobyembre kag Disyembre. Kinala naton sang temprano nga pag-inom sang Dr. Pinoy's Kwalin Capsule. Para maproteksyonan ang mga damong asin, mga artificial flavoring ng mga pagkaon nga magasulod sa aton lawas, subong man mga bad cholesterol, ha? Nga nagatugas ang delikado sa aton ikayong lawas, pwede mag-trigger ang aton high blood pressure, a heart attack o kon ining stroke, mga kakipay. Ang Dr. Pinoy's Kwalin Capsule nagpaligwa sa aton nga mga baradong ugat, mga kakipay. Tugas ang plake o kon bad cholesterol, nagagamay ang lagyas ang aton dugo sa aton ugat. So delikado, mga kakipaybe, tungkol maghatang ina sa pagtaas sa imong blood pressure. Kag ini, matunaw lang, kung ikaw nag-idom sa D3 Mayo, o kung Dr. Pinoy, I mean, adlaw-adlaw. So, kinanlan nato mga K5 ang Dr. Pinoy para sa early protection sa sining mga palabuton ng mga pagtipon-tipon ng kinananay. Kinananay sa kunano nga klase pagkaon na nga siyempre ang halos gid mga manamit ang arat sa lamisa na pipara. Matilaw kita yan. Pero kinanlan nato sa advance nga pag-prevent. O kung mga protection nga hindi kita yung makaangkon sa paglain sa pamatsyag. Proteksyonan ang aton lawas pagi sa pag-inom sa Dr. Pinoy's Kwalin Capsule. Available sa halos tanan ng mga butika sa inyong lugar dahil sa may San Enrique, subumban sa may Valladolid, dahil sa may La Carlota, Kabankalan, sa Morsia, Sipalay, subong man available sa Sagay, Escalante, Gadis, and Victorias. Ibi Magalona, halos tanan nga mabanwa kag sudaran sang Negros Occidental. Kag bilog ang panay, available ang Dr. Pinoy's Kwalin Capsule. Good PM Law, wala ko pa makita ang plaza. Kaga government center, pero sa tono kahambal mo, J. Lolo. Kaklaro, pasasikat sang adlaw, nga may something gig nga namaliya, si Joe ni Gali sang Silay. Joe, salig ka mo kayo sa Silay na may inyong plaza.
Nami inyo plaza diya sa Silay compare sa Bacolod. Katahong pagmintina sa inyo na yung plaza, no? Way bula-bula ya, kag wala into-into. Di sa mo niya may bula-bula na, no? May into-into pa. Ginabula ka lang. Ginainto ka lang. Ay, pobreng Bacolod ka. Nyang migo ko to ya, no? Nyang laing ginabuot kaya lalo nag-comment kay kuya sa Facebook yan. About sa plaza. Kay man gamay pa kuya way back 1950s, medyo senior ng aming kilalata. Nyang dayagin tiro yung amay kong... Dayagin tiro yung sa tubangan sang state theater. Tubangan sang ano na bala? Ha? Dang Jollibee dala sa may... ano na nga dala na? Gatos laong. Nya state theater. Dayagin sa plaza yan nag-tiruhay na yung ako na may sa isa ka kontraya. Tida yan na natumbang amay ko, napatay na da. Way back late 50s. Nyado ka sakit lang amula na yung kadakos ang budget sa plaza. Yeah, amula na yung guwasi na, 80 milyones. Ang chesa mga kakay-five, no, isa ka national agency na to. Nga daw sila na in charge sa mga pag-repair o kon pag-develop o kon pag-rehab sa mga lugar nga katulad sa plaza, katulad sa mga lagoon, kag mga tourist spots nyo, busy nyo syudad. Nakaroon ang TESA, ginabudgetan isa sa iya nga as may budget sabi, no? Butang tabi 10 billion. 10 billion ang iyang budget sa katuig. Kinanglan ubuso niya na ang iyang budget nga 10 billion sa isa katuig. Kung hindi na maurot, ibalik ina sa gobyerno. Karon next na tuig nga pag-budgeting, kumupigaw ang imuyang misisilyo ka. Guro daw gamayon na ng budget mo. Instead of 10 million, himo na lang yan 5 million. To maintain your budget, mga kaka-K5 sa imo agency, kumo ikaw yan nationwide, ikaw nga nag-develop sa mga plaza just like this in Bacolod City. Mangita ka sa mga syudad, ka mga kamanuhanan sa bilog Pilipinas, no? Banwaman o kung syudad abi, no? Nga pwede mo ma-transaksyon as TESA kami. Ano, TESA? Ang inyo dahil sa plaza. Do gusto nyo pagkapunta. Abi na for example, no? Alam mo ina. Di, amambal man na ang committee sa inyong syudad. Siyempre, pagkapuhon natin, gusto na mo niya. Nya ti kinalan makumpormian na kita mahimo ta sang project nga plano proposals dala na dang budget kay man mga kakay-five hindi magihong pundo sang inang ehensya kung wala sang proyekto, no, kung wala sang project and kagadra na niya nagagawa ang template sang ilang magic kay may project. Ang template, kumbaga pa, ang ilang formula. Ang formula sang ilang magic. Ginsulod ang tubig sa galunan pagwaya mansanas. Ginsulod ang panisal sa oven toaster. Pagwaya mamun, grabe nga magic. Ginsulod ang tiki sa kalo, pagwaya kuniho. Doa mo inang magic tawag. Now karon, siyempre, may magic, may project.
Nagkasugtanan abi ang isa ka syudad kaga ining tiyesa. Nya pila budget da? Nya 80 million ah. Nya ti kinanglanan niya i panamion ta na. Kaga sugot ka na bala? Hindi away kami ka kinanglan sa nga proyekto nyo ah. Nya ni ka kinanglan may 15% mo di? Pila-pila. Sa, ano, sa 100 milyones, may 15% kamo, may arak kamong, pila na 15%. Butang 13% na lang sa 100 million, ha. Ah. May arak sila pila man, 10 million man. Tikilalan, mapirmani, sang-sang ko niya, kag ano niya, sa mga komite ni. Dito nga, o nyo lang din. Hindi lagi magutuan ko na sila kung kompormis sila sa muna. tisa, ang ambasang grupo di, pwede mahimo na 20%. Hindi na kamo 20%, kinagmakwa mo kami di 20%. Karoon pila ka makwa ka mo 20%, karoon ka nga mo na 20% man karoon. Ha? 60% na lang karoon ang bilin siyang budget nga para ibutang sa project. Hindi kami magsugot niya sa Amonya Plaza, ya. Kung hindi nyo matag, Chesa, ang niya 20% nga kickback na. Hindi ka mo? Sige na lang, gali. Sige na lang, gali. Kami na lang 10%, kamo na lang 20%. Di sige na mga kakipayam karon ang ining kontraktor base iya man isang tesa kontrak ni base iya man isang isa ka politiko nga kontraktor ini nga way labot base ini base malang aton ah. Wala man ni basihan ang aton base malang ah, aton niya base malang base malang ang kontraktor iya aras sa tiyesa man, iya basi iya man din maklapin. Di may kickback na siya, may ara pag-isa-porsinto sa proyekto, iya pagit ang budget. Grabe ba, sapit na labatad, bungkit, urot? Daw taksi ba nga may kahit? Daw taksi nga may kahit mga kakibad. Sa inyo, be, ginkahit kita, wai. Ginkahit kita ng mga kakipayab na taga-makulot. Mga lagba, koko. Wai ka mo kabalong, kinala nyo, Neil Carter. Kabarato gilang na. Neil Carter, makal ka mo, mla. Para mo na nagkoko nyo, para hindi ka mo kapangahit. Nag-intra pa ang may palit. Natiya mo na nabi, karon na implementation na sa nga proyekto, na plastar na 35% total sa nga, ano abi, sa nga 15 abi tiyesa abi, kagbahinting ang inaabi nga syudad, kung sino man ang syudad na abi nga nagatinunto. Atun sa tiyesa niya ha, ang iniya direksyon na, karon ti siyempre, pila nalang bilin, 100%, less 35% na total. 15 sa tiyesa, sa syudad niya, ilay nga kunayban sa 20% dala committee, kaga dala mga konsyalda. 35, pila gani, man doon hindi ako malung sumaw. 65 guro, no? 65% na lang ang nabilin sa budget mga kakipay. Ano karon anong brahon sa kontraktor? Siyempre, lagso niya ginang kung ano ginagrihan. Pero ang kabilya nga sa una daw mga kamalaggo nga laggo, daw kamilingking na lang. Ang mesklada nga siminto nga lima, ahimo na lang dua. Ang ini nga mga materialis nga kalidad, ay mangita ta sa China. Ganubo ang kalidad, ang quality sa mga materialis.
Kag siyempre nag-epekto ina iya sa kalidad masang totalidad sang trabaho. Karon wala gintapos ang chesa, mga kakipipe, no? Manabitin. Nanano makamutisa man nga wala niya gintapos ng project is plasa, yaman. Nga mahuyan kami niya, mabuking kami ni ganit, naman yung lang. Yan o, kaya nakamuda. Buin-buin ninyo man nakikback nyo na, pintahin man na. Buin-buin ninyo man gamay, para hindi mo nol, kan mo gamay na dal na mo din. Huwag ikan mo yung gabuin na, abi, ha? Pagwain nyo ang tao, na kay butangin lang to yung justification sa inyo na yung syudad na yung nagbulig tao. Yan. Buhin naman sa kwarta sa syudad, pero para wala ya buhin sa kickback nyo, ah, limpyo ka mo yan. Daw hindi ka mo sagad. Grabe, no? Amo ina ang naglakad kasi wala nun sa kapihan. Hoy! Hindi na ya amo yung sistema yung tabo sa makulo dya. Wala na diyan, hindi pwede yan, hindi na kalusot niya sa makulo dya. Dibla. Di karoon na mo si Pariharis, oh. Ara sa ano ni sa Montreal, Canada. Anong hambas ang amigo tabi nga si Boy Anay? Pre Ray, ano? Pre, sagad si Ibo magsuma ba? Lalagpat na pre. Lalagpat na suma. Sobra pa sa kahit pre ang ginubra nila. Bungkit, urot, gani. Kapangita pa sila sa mga proyekto kag iban bagay nga pwede himuon di. Kay uhaw-uhaw, gid. Uhaw-uhaw, gid. Wow! Do, tiyan mo ina ang mabakal ko bala. Mabakal ko bala. T-shirt bala nga. Tatak bala, tiki. Tiki lang ah, kay damo ni Baya.

0: Ang basang amigo, tanga rasis ka, ano ni? Mangkunta si, ano? Pari Haris ni Sina, napamangkod ko na gani. Napamangkod ko na gani. Bo, ariho, pari Haris ni Sina. Ariho niya mangkunta si Mayor Greg Bipre. Now, karoon, ginpamangkod ko na sa gani pagkitalay na mo si isa ka-restaurant. Kung Mayor, kamusta na tong itlog? Kakita ka na sang praying pan? Niya wala pagidlo? Hehehe. Kaya wala, hindi man niya guilty ya si Mayor Greg magkakakifive king aman. Kita mo lang ito, aktual tong yung, ha? Lights, camera, action, ginakigar in front of camera. Ang duwa ka, ano ni? Tawo sang chesa. Nga hindi ko na magbaton, hindi ko tanggap niya na. Nyo gawa, hindi ko, hindi maganda.
1: Dobaro ka. Di ko na mo. Hindi ko na magbaton sa inyo, ubran. Hindi ko may gas. Sakit dugan ko. Sakit dugan ko. Nga ba si may bagong nga tato na? Nyo, why ko nga tato? Yan, mayor ko na. Sakit dugan ko kay nga aman. Dira ko sa una yung lagaw sa plaza. Nagsabat man tong isa niya. Niya kami gani, da makamisyon na nagdumugay sa nubyak o sa plaza. Niya, why ka mo yai? Ako yung gani sa plaza. Da ko sa una ginalukitan. Nga nag-ano kahaw? Nagpamanicure. Nagpamanicure. Gali iya katsuan na lukitan sa kinga. Dalom ang... Lalong ang iyang ingron. Tingnan, nakita mo naman to pari Haris de Sena. Nga katagid niya ginprangka ni Mayor Greg. Ang mga taga-tiesa to, nagkapatid kayo sa proyekto, abi, no? Ang hindi sa nanamian, kag nalisasmayagid siya. Hindi ka ba na magsimpatiya sa Mayor ta? Nga nakita tayong sa Facebook naging post niya. Hindi ka pa na magbati? Ha? Hindi ka pa magbati? Ano ba gusto mo? Pushwak? Pushwak ka na karoon. Kung si Eric Tineripi, black kasi capable dyan niya kastan nyo. Kaginas ang agaw niya, pushwak. Pushwak ka na, ikaw no? Nagapushwak ang tubig sa plaza mo. Kanami sabto niya ang puswak sa plaza, lapos na puswak to sa NGC. Isa lang nakalinyada ang puswak na 300 milyon tanan ang puswak. Ah. Propila na na yung leakage. Wala leakage, ano, ano magkamoy nyo yung mga wala leakage. Hindi ka mong pati, ah. Mudlay sa inyo, papatihon, nga wala siyang leakage. Wala gani. Baka mo pa yung kamaluba. Basta wala, wala. Okay? Lights, camera, action. Yung hindi ka mo aktor. Ginalantaw ko din sa YouTube ang New Public Plaza, pre. 80 million yung budget. Ako pamangkot sa nga ito yung kasibanuan. Nga ito subong sa Montreal, Canada. Huwag ka nila, bot niya, amigo. Ay, arak ka na sa Montreal, Canada. Ay, patawag ka na. Dumadundlan, mataba. May kalibak, aw. Do, suya ka, aw. 80 million ang budget sa plaza. Ginatanaw mo na si Yuchang. May bula-bula, daya. Ginabola ka lang. Kadamo na sang bula-bula, may gamay nga bula, may dako nga bula. Pero panawag sinatanan, bulahan. Bulahan ka. Ya grabe ba, klaro pa sa butlak sang adlaw ang kinawa. Hoy! Kinawatay man? Di nang kinawatay di. Ha? Di mo yan magpasibangda niya nga ito niya nga officially sa Bacolod. Di kaya huwag kayo din siya, Res. Kaya harap kaya sa Montreal. Harap ka na sa Canada, ya.
0: Nugay ka na, ya. Churiya mo lang na. Imagination mo lang na. Tulog liwat. Ito yung mga kakifab niya, no? Ang chesa niya may problema ka ang kontraktor na niya. Ang ato niya ng mga lideri siya, ginawa pa ni kapahipid niya sa mga plansa, ka mga okot niya, mga bagong punpon nga hinalayo. Kaya nga aman, di pa magyapon ang plansa. Kaya nga aman, simpre, dugay-dugay burn out. Hindi pa mahipit ang maitsas ang mga plastada sine, no? Pero hambas ang chesa niyo, wala niyo din tapos, ha? Ginano niyo ni ang mga hilamon di samon. Nga may mga do motocross na di ang mga duta na di ang wala ni siyang tawag nato niya mga taho nga pagplasta sa mga garden kay mga lagyan ni namo niya do may mga siminto, may mga mixla do kulang sa pinta. Naghambal sa mga kapihan niya. Niya ba siya naghambal ang tisya nga buhin-buhin ninyo ba na inyo da? Palagpag mo ya. Buhinan ang ano? Anong buhinan? Man o ako man. Wala ka mo ebidensya. Period. Wala ka mo ebidensya. Period. Ano ba ebidensya nyo da, no? Imagination nyo lang tanan. Tulog! Tulog na sila. Tulog na. Tili, paita, tulog sila tanan. Ari pagi do ba okay 55848 no. Good evening ya Jay Lolo, mayo kagin magpakadlaw kadlaw, ha? Kadlaw man ang pasero kulo. Hehehe. Ho ho ho. Good evening na sa pasero sang aton nga abyan. Si George, no? Nagainom permis ng DTX Coffee Mix, no? 5548, no? George! Ano na lang ni George? Padayon ba kita ni magandom? O kung ang handom nato ang bayaran ng aton utang? Huwag ka man kamalo kung anugid ang plano kag direksyon sa siyudad sa Bacolod. Doara man ang mga negosyo ang kasinulod sa ton. Do nami man ang kurinti katang tubig kag atrikonomiya. Ano pagid problema taman? Tiyan mo lang ginang plaza. How plaza? Kamaluoy sa aton nga opisyalis nga nag-volunteer na gani na o nga para matapos. Ginpintahan na kagina plansa na be, ang nag-aukot nga mga duta da sa plasa nga daw pwede nga mapalumbaan sa motorsiklo nga motocross. Ginpangpala na gani ipanghipid o ni kamuya ka-jinda.

milyon na datanan. Inang bulamula na guro na nga ginabula lang kita. Mahal na yung guru ya, kay nga aman daw, kahit tignan, nagabaylo-baylong sugado, magic-magic pula. Napula, dugay-dugay mag-green, dugay-dugay ma-yellow, dugay-dugay ma-blue, dugay-dugay ma-violet, dugay-dugay madula na na. Manula na mula, way na kolor. Gagisilo na sa sako. Ginpa sa pan ito ay, niya, pre, isa lang ka G. Valor 3 lang nga, bini pre yun. Ano? 3 pesos? 3 mil? Tag 5 mil, kung maklon mo yan sa ano, hindi ka nagkamakal yan sa kabilog. Yung makal kaniya, by set kaniya ang mga itlog. Pwede yun ang itlog yan, hindi mo mga individual. Di magbakasin niya, isang ikatray. Di pila na isang ikatray now. Hindi kung maklon mo yan sa ikatray, guro mga lagan yung mga 80 million o budget mo, guro mga 5 million ni. Sipila na niya isang bilog na, tres mil lang. Kasi gane, ako sigo, no? Gabaylo-baylo po ng kulor, gadula ang kulor na. Di, pagpagwabi, o, pagwang itlog mo. Hindi ang itlog yung dala ko yung sa sulod sang sako, ang nik yung akon niya, kay may nagkakonsumo na niya.

Ay, anako. Ate ka kapihan, ito mo buwang kapihan. Nandun kito ka eh, nandun pitin kapi. Dahil timplahin mo kaysa makapi, doon di ko mawatan. Doon di ko nga, doon ka naman sa kapi mo. Oh. Doon hindi ko yung mabawa niya sa nga isyo sa nga plaza. Oh. Ay, sakto lang pangapi, hindi mo tiyagan mo, mabirdos ka gani, matulog mo itong chucharita. Hindi ka naman tuslok mata mo, bula ka na. Pahuwayin na nabi, batuna na lang kamaturan, nga muna na. Wala gimang nag-alako, dati simpre mo, halang lang mako, nabi man. Na ano ka manin mo yan, daw hindi ka expert. Itsindihan na lang bala. Itsindihan na lang bala. Nga wala ka man ebidensya sa gikay mo yung pabato-bato na. Ang problema yan itong chesaya. Kasi sila yan ang wala yan ka... Patag niya klaro sa nga tao. Dapat may arig niya nga maisog nga mga taga-Bacolod nga magtindog nga magpatawag sa nga meeting with Chesa. Mag-imbestigar, gibla. Halin sa implementation kagpagplano kagasta sa matapos, gibla. Titol idon, gibla. Kuaog ito na nga mga detalye para mampawan taga-Bacolod. Kaya hindi iya magpasupil ang taga-Bacolod mo. Ngamon na niya ang plaza, tayo. Ngamon na niya ang plaza sa Bacolod, tayo. Karoon niya, siyempre, si Mayor Greg na niyang nag-sikaso. Pero before si niyang pagbaton si niyang proyekto niya, si Congressman Albi, patong mayor niya. Hindi mo man siya basula niya, kaya naman siya, hindi naman siya mayor niya, nakamubla niya. Nagbuling na siya ganito yung pagkanto sa plaza niya, kaya siyempre siya administration ba ito? Plastarian niyang tanang kaya parang matapos na ng isyo na. Hilipos na kamo! Tama na na! Sa ilot sa Mars ah. Sa ilot sa Mars. Doon ka pinot niya sa Earth lang. Sa ilot sa Mars gusto niyo. Sino mo po, dami? Amo gijilolo sa pag-public market gagin na ginkahit man to, no? Kawategin sila tanan mabuhay. Ah, mamuya yung mga kawate. Grabe, no? Negosyo na niguro ang lakat sa public sa service sa mga kakipan. No? That's why hindi ito mag-katakal. Ngayon na mo interesado nga magsulod sa politiko o kung pamalitika. Gusto man niya ko, the best ko mo public tirbads, nikikwarta niya. Siyempre nagnabasihan ka daw intramural.

o kung na ilan ni inisisyon lang. Subong pa lang yan, kamalo ka na yung mag-hilos tao. Kagsagal kayo mag-tawag sa ato, mag-deceive. Mag-tip lang sa tao. Kaya gina-estadihan ka sa mayores. Kung pwede ka ibutang sa line-up, kung hindi. Eh kung pigaw, imong mga tula, kag imo birada, ka mag-explicar, abe nga daw kamahol, nga daw hindi mapatihan, nga hindi ka panay pwede, practice to anesporok. Balik lang kalik kung magsagad ka na. Lagkwaday na dito eh. Inyo din sa purok-purok yan, dito ka lang na isa libo-libo, kagatos-gatos. Di sa siyudad kag probinsya ya, milyon na niyong istoryahan ya. Kailan ang imo yung mga sabat ya kag mga tirada mo dahil sa imo explikasyon, mga Pino, hipid. Kailan lang imo tahi, double stats lang. Sigsagin lang, mayob lang, hindi ya ma... Ang tirante sang imo yung tela, ya hindi ya mabuha. Kay man na sigsagan mayo sa Central Market. Oh. Hipid bala, hindi bala yung galapta kay nasigsagan mo. Oh. Nasigsagan ang baba mo. Di iba siniya, siyempre mambala yung... Madayaan mong bilog at tao sa kalibutan, hindi mo ginmadayaan ang konsensya mo. Huwag na naiganda ang konsensya nila yan. Na-master na nilang ila yung ano yung konsensya yung nga niya. Pusasi ka ng konsensya kanina. Niya, hindi siyempre mabutigan mo kag madaya mong bilog at tao sa kalibutan. No? Madisim mong tao sa kalibutan. But never to your conscience kag sa atong mahal nga Diyos, sa atong Ginoo mga kakipayb, no? Yan din sino daw, layo matong langit. Nya paglansang kay Kristo, stupad niya know-how, ni black watan man. Grabe, no? Grabe, no? Kunay mo, mga imo padal man, natuon man, no? Kung nag-inursult yung kawatan niya, kamuya. Wala kamuya sa kabulusgan, kag wala kamuya sa pag-inursult niya. Ngi na sige-sige nyo lang baskan hilmono na kagitaon na kagabalano na. Nagapati ka mo gyapo niya nga nagapating tao. Wala nagapating tao sinyo ya. Kay daw hindi na nila nga mabatyagan. Action speak louder than words. Tanda nyo na. Action speak louder than words mga kakifay. Mas mabatyagan sa tao ang imong ginabuhat. Sang puro ka lang hambala, minado mo nang explicar na yan kung wala ka man yan sang binuhatan kagbase si mo binuhatan o kung base sa resulta, ang tao yan nagabase, ginapermiya sa resulta mo. Di lang tanan sa puro hambal. Kay man maging pleasing ka sa tao, kinanglan mo maging action mo plus words mo plus ang tunos ang words mo ikaw sa pleasing ka. Karon na, for example, labi na imo yung mga panghambalanon pero lawi-laway imo yung obra. Karon na tao yan, hindi yapon magpati, may duda ginagyapon because hindi nakalabot 100% because ang inabasihan nga dako ang porsyento, ang aksyon, 60% na iya mo. Ang hambalanon niya, 40% lang. That's why, biskano ka namin sa hambal mo, kag-convincing mamatian, wala gapon kapating tao, still may doubts gapon. Tungod ang aksyon kang resulta, nagabasi sila, hindi makalabot nga maging 100% ang kabilugan nga para mag-believe sila. Tungod may palpak mo, ma, uyaya mo.

0: Magkaka-K5 oras na ito, las 11.36, no? Sige na lang gani, ah. Ma-break na lang, tanay. Ah, ini nga bahay na dulo na sa ito, sang D3 Bayo, ah. Ano man nga trangkaso, obusip, or hilanag kag simptoma sa mga virus, mga kaka-K5. Ang masaligan sa Gyapon, ang D3 Bayo, himo ini sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. D3 Bayo, mga kaka-K5, mayugin siya sa aton nga tagsa-tagsa ka panimalay. May reserva kita kag nag-inom kita adlaw-adlaw. Protection man sa kunano man nga posible nga mag-abot sa aton. Especially ang virus aralan sa palibot, may protection kita kung nag-inom kita adlaw-adlaw sa nga D3 Bayo, ha, mga kakipay. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamakasal mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
10: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
12: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
14: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garaga pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
12: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasi.
16: Ladies and gentlemen, narito. Ito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: He push. Gahud. Mga kakay-five, no? Ini nga bahin na dulo na sa aton siyang Gina Seafood Restaurant, no? Kung kamo gwa siyang Bacolod City o kung somewhere out there, somewhere in Jupiter, kaplano kamo magkato sa Earth, no? Kaplano kamo magkato sa Bacolod? Pwede kamo kapit sa plaza? That is your option. Pero kung seafoods ang lapitan nyo nga kalanaan, wala kang opsyon, Iban. Ang the best ganyan nga ito, nirekomendar sa inyo. Gina Seafood Restaurant ang direksyon. Kay man ang pasayan na mga kakipay, madayaw ka ganyan mo sa kanami nga magtimpla nila sa ilang mga pasayan. Pwede mo isigang, pwede mo sugba, pwede mo kilawon mo. Pwede yung ining timpurabla. Pwede yung gambas. Kagang the best get butter, garlic shrimp. O nag-get mga kakivibe. Ang pasayan, may culture nga pasayan mo. Sige pa dako sa punong. Kag may nagdako ganyan nga pasayan, natural sa dagat. Lain yung sabor sang punong nga daga nga nga dagat. Punong yung nga pasayan na kuwabil. Kag ang pasayan na dako sa baybay, lain yung sabor. Mas nami kag mas kamasaman mo ganyang tunay nga pasayan. Kay man ang kaon siya na hindi feeds mo. Kay kung sa punong ganti feeds na chemicals. Pukunara siya sa dagat niya, simpre natural habitat yung natural, the wild, diabla. Dahil ang iya pagkaon niya, santo niya siya ginisign sa nature, blan. Ting lawas ta, nature ni mo, no? Natural ning lawas ta. Karo niya, ti siyempre, pasaya sa tuwan, pong sabor yan, nagpanako siya, chemicals, feeds na yan. Sa genus nila pwede. Kaya ang ila pasayan, tanan mga kakipayb, halin sa dagat mo. Amo na ka namig sa ginas na kailangan na balik-balikan mga magkasamburan mo gini. Dason, ang mga suppliers ang isda, gahanap pala na yung matukobya ang gingaw, ang lapu-lapo, ang tangigi sa dagat, katawag na kay Marie Gina, niya Marie, ma'am, Gina, ganganga na di ang isda. Matukobya ni Samun Bonet. Mambon mo lang si Ma'am Gina, niya bonita, nai. Kung mabunit na gani, idulong di. Di pag tokob na siyang isda, mga kakipayb, no, huli na da yun. Pag dongka na sa kilid siyang dagat niya, rikta na yung karga si jeep niya, diktas Gina, sipon, restaurant niya, mga kakipayb. Amo na kapris, kaya mo. May mga nagkaon na sa Gina's, no, nga guro mga Chinese bla, no. Do eksperto sila sa mga seafood eh. Pagkatilaw nila siyang lapu-lapo sa Gina Seafood Restaurant, na dako ilang mata, no? Ngayon ba nila do mag-isis ang wow! Kaya dito sa Manila, mga kakipayb, no? Kamahal siyang lapu-lapo. Pero ginpanako ang lapu-lapo sa aquarium. Nabuburan sa page, no? Di dito na sa Buranya, ultimo yung pagsugba, kag pagtula, abi kag sigang. Ang sabos ang isda, ang lapu-lapu, yung rimis mo. Nyari ni si Gina, is the best kid. Di karon kung amo na being no, nag-endorse na kita mga may kaalaman sa mga klase sa seafoods. Kag kita mismo nakatilaw, abi, sa amo sinang experience. Kung ako sa inyo, no, para wala nang masulay, kag inulsol, bla. Kay man arang binasulat tapos kaon yung hindi ka bla enjoy bla kino nasayang kasi ginbayan mo bla nga amo to daw papil man itong sabon man amo to daw wala ko ma-enjoy ang seafood na tawag Sa Gina, siya para wala ang talalisay kag hindi ka na yung mag-inulsol. Ang direksyon na ton, ha? Ibutaw na lang sa Google Map mo, ipin mo na nga daan. Gina, Seafood Restaurant. Kakanami sa servisyo nila, kanasik sa mga waiter nila, damo sila waiter. Kag damo sila cook, abe. Nga magdipara sa mga order ninyo, abe, mga waiter. Kaya mga kokiya, 10 minutos lang luto na yung order. Iban nga restaurant niya, maputi yan na yung mata mo, abe. Kaya masupayan ka sa ngulat, lamdudla ka. Kaya sa magiging ka mga, ano, nami kong kakaon, kaya nam lang nagpasabor ka mala. Wala disturbo, wala kang ang concentration, wala sa pagkaugin, masaburan mo ganyan mala. Karoon ko lang imo sa lakyan, abe, ato sa layo, nag-parking. Kaga ini man nato manigal sa aton palibot may mga naga paninguha nga makuha ang imuroida ka paninguha nga makuha ang unod sa salakyan mo o ka paninguha nga makuha ang imo salakyan do ka kaon ka lang gadali-dali ka bala do may ang imo nga paminsaron do tunga bla kinakulbaan ka kay basi pagbalik mo do sa imo nga parkingan layo iya way na bala ang imo salakyan bla. Inaiyan nga mga pangunahuna sang balatsyagon sang customer, ginaavoy ginat ni Marigina. Kay man hindi iya ma-enjoy ang pagkaon sa seafoods mo. That's why, ginabutangan ni Marigina ang dako nga party sang duta yada nga ginakupar. Ito nga sektaryan na daw. Sisinta kasi lakyan niya halog pa jirilim. May parkingan siya mo. Unay sa sulod sa compound niya, si Sintang Salakyan. I think isa sa mga dako yung parkingan ng restaurant sa Makulot. Subong? Gina Seafood Restaurant. Kag hindi mas na basta, may nag-mintinargi nag-abantay. Kag may nag-guide sa inyo niya pag-parking kapag buwa sa parkingan. May nag-guide. Amo inaka-organisado kag plastado, areglado. Ang pag-manage sining Gina Seafood Restaurant, gintun ang ginimal ni Gina. Limpyong lugar, may aircon, kagnan aircon ang dining area niya. Kag may ara siya sa function room, nga pwede mo ginmakupar mga kakibay. Ba? Para sa dugang informasyon, kag detalye, abin lihog lang takatuwi ang ilang Facebook page. Ha? I-type lang abin Gina sa Seafood Restaurant para sa inyong dugang kasayuran, ha? Hingagaw kita sa pagbasa mga kakipayab, no? Isa ka problema ang ginpadala sa aton. Good evening, Jay Lolo. Best friend, may nagustuhan ko, ano ni? Okay, may nagustuhan ko wala, Jay Lolo, nga isa ka babae. Kilalahay man kami. Kaga gusto ko sa pangulugan. Ano ang mayo ko nga himuon? Ah, nala siya malay. Hulat ka lang laki ako manguluyag para si mo. Pagbalik si mo ng babae, intact pa. Intact pa ginilas. Pro ang piyak bitas. Huwag ko na ilabot yung mula. Anong himuon ko para mambal ko siya ang nabatsyagan ko? Anong nabatsyagan mo? Masi kutoy mo lang tiyan mo? Basi ko na kulang ka lang sa, ano mula, sa siupaw nga flavor kuring? Kaya ginailaga ang imo dugan? Yan damay ang dugan ko. Mula damay ilaga. Inakulbaan ko pero me. Yan ang bulong me. Nagkaan ka siupaw? Siupaw? Oo, siupaw. Flavor ko rin. Kaya pagkaom na siupaw ko rin naman na, oh, lagso niya na itong ilaga si Lodo. No, taman jiri ba? No, kinarton ba? Ano ko nung ang himuon niya, Jay Lolo? O ko na, ano ko nung himuon? Anong himuon ko, Jay Lolo? Sa ako na matyagan nga para mahambal ko siya. Kinahadlo ko ba si i-reject niya ko o kung friendzone niya ko? Please advise me. Salamat din sa pagbasa, Jay Lolo. French lang ka, naibailan na ng balatsyag. Kung nablan, okay, dali mo lang eh. Gusto mo ganyan makakumus. Gusto mo ganyan makakumus kaysang, ano gani? Ano kumuson mo? Kamot ya. Gusto mo ganyan makascore da yun? Kalma bla. Friends lang, anay mo lang kag, kung sa mga manok gani, kung gusto mo ihawon. Ha, patyan tataon mo anay kung natambok ni kuniwang pa. Kuniwang pa gani, bubuduri anay. Bubuduri lang para magtambok pala anay. Hindi anay paghihawa. Pagtapos siya nalang yung mga bububod, naghagop na. Na, namo na yung mo. Pahagupan na eh, kag amo pag birada. Wala mo pag gani ma-establish ang imo kagalingon kay tungod nga puno ka pa sa duda. Wala ka pag-indiyasang tawag nato nga trust and confidence imo nga kagalingon. Because the una, nga, the first person nga dapat mo convince kong kagpapatihon, hindi iyang babae, kundi ang kagalingon mo. Kaya kung mataas ang level sa imo pagpati, ma-erase na iyang mga pangduaduha mo, kag-hadlock mo, ang pagkatalaw mo. Kaya man siyempre, believe ka mo. Kaya kung mo ikaw yung wala ka-believe, no, sa imo yung tinutuyo kag imo rason, that's why nag-alang-alang kag nag-kalingkang ka. Kag hindi ka sure, kag nahadlock ka sa pwede maging matabo o kung maging resulta. Pananglita, ginman mapahayag mo ang imo nga nabatsagan nga nagkakutoy, galing imot yan. Relax, anay. Friends lang, anay. Kag establish, anay, sang mayong pagkilala. Sa sina nga persona, especially sa iya pamilya, sa iya nga pamilya, nagkaroon niya, datay sina iya, ex-convict, magulang gawa sa Muntinlupa. Datay mo guling, magulang gawa sa Muntinlupa. Nyo, oo, nga na siya, oh, lima kabilo pinataya. Nga nga, oh, tanagin tunto ko mo. Ha? Tanagin nagtunto sa ako, nga nang liyag pinamatay sa tatay ko. Papa, mama. Dayon mo ka daridi eh. Kag mag-realize dayon ka magpungko sa may itlog sa plaza, ka magsigasiga to gani, isulod mo sa bulsa. Di gani para nihil mo nun tunla. Kaya mo yun na, dapat mo nakilalahon ang background, kag ang family niya, and everything about her. Ang tanay ka mga bagay, pati sa iya. Kag establish mo man ang reason mo, kag direksyon, in kaso ginman na in the future, nga katagaan chances ang panahon, nga maging nubya mo siya, ano ang benefit siya, bisi mo. Magluwas, abe nga, kumusol mong iya, nga ano, nga kamot. Ano ang benefit siya nga maging better person together with you? Amo nang imo realize kag pamagoton imo kagalingon. Kung masabat na gari klaro kag makonvince ka man sa sabat mo, sabtang ng galingon mo. Wala na kita sang panahon mga kakayfaiba. Bukas na magkita-kita tayo, same time, 9:30 in the evening till 12 midnight. In behalf of Jerry Lee, ako naman si K5 J Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, huh? Bye-bye.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: inyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, mahaw kalas city, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragay pang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kida consider ka na obese.
4: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
2: Hindi lang gid carrots.
4: Oh, hindi lang carrots mga
0: impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, asa ko, tani nga ko magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Kasi lingaw na mabala ni mga flowers na damong probiotic.
2: Mas na
1: ano na yung intender man?
0: Maidukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta ka nun, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon tamis, no? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupuntis na akong diskasyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
5: Sa tanan natin yung mga suki na tagpalamati, welcome na sa palatun tuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ano balayhan ang matabo, Dr. Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
5: Kung nag-aditix 500 gig may tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ininga topiko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 kag may TC. Ang mga palakaon bala kalamay, Sir GP. Suno sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagkakaon sa 3 tubtub 5 ka mga tasa ng kalamay kada simana.
2: Na, kadamo, galiba.
5: Or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa kasako ang kalamay, Sir GP, kada tuig. Pila ya ka DTX 500 kag may TC ang nainom mo sa katuig, basin wala blaw. Amo na ang dako ng palamangkutanon.
2: Hindi imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
5: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce, no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
2: Mas pagkadamo, galing no, na.
5: Ang imo makonsume. So sa imo pag-untat, inom or kaon sa may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sa cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sa sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
2: Magalos weight ka, sigurado. Gid ina, isa sa mga nagkapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakurap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana maguntat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream, namit inom mo soft drinks.
5: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gito ang matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sa DTX 500 kag may TC or pure si agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas. So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sa paborito mo nga cake, ice cream. Pero, temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gituwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sa gituwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo diri ginabalik-balik nga mag-DTX 500 kag magmaitis siya gun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
2: Maganami pagigli Dr. Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kauntamis.
5: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kaya pala kauntamis mo. Bangod din na Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sa immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sa white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
2: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Tikon sige-sige kabikaon, Dok, tamis pamahaw, tamis panyaga, tamis panyapon, tamis may in-between meals ka pa nga pangyamis?
5: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amuna nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom mighty si or pure si agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito kustanan nga matabo kung maguntat ka kung kauntamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation. Isa kat proseso nga kundiin, madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagidya kung hindi kaya pala kauntamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
2: Kala ko si Jiri, gusto last eye kay.
5: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes. Kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! Mag-ampalaya extract! Ngabunga na sa charity na makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500?
7: Ilay dala subong imo sugar?
6: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500 impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what, ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-liat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gan isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang balido ko lang, mildugay ka magtigulang. Nagahubin ka. Amat-amat ga nagakadula ang mga wrinkles kag fold sa imo guya.
5: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radicals. So ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani, ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da, may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma mo na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
9: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo, pwede proteksyonan sa DTX sa 500 gagmites, eh, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang na, manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae, bala, no? Malikawan ang PCOS, kon polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain, full menstruation,
5: mga
9: no?
5: Dysmenorrhea.
9: Correct. So hindi ka magka-diabetes, no? Hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag mitis.
8: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag mitis.
5: Mahipo kag mahiper sa boy.
8: Mahipo, mahiper, DTX 500 and mitis could help you in prevention of these anomalies nga ano ni blan thyroid gland, do amo ning gasolinador, no? Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base mahiper ka, na tam-an ka kahiper. O tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ, because per may ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat pertipagin ang pag-usas ng DTX 500 kag MITC. Take DTX 500 kag MITC every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sang ginatawag ng antioxidant, kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
5: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sa tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nag-corrupt ang DNA sa imong nga selula. Gani, hindi na muna nga types ang selula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktokon nga selula, tuktokon man na. That's why nga dapat magkaon gin sang damuotan, prutas, pagpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, MITC, or pure si agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitwag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC, no? Gihugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitwag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-goiter. Healthy ang imong thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst, or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag MITC or Pure C. Si Ginarabaw, panago-nago lang na siya.
9: Ha? Anong sekreto niya?
7: Mahilig siya taguay.
5: Once ka panago si Ginarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit ito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
7: Dising ako nung, dising. 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 plan ko mo. Uy, ka 19 ah.
8: Kampiyon ni
5: mag-18. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kadto ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamassage. Gamit ang DTX Herbal Oil.
7: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
9: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
7: Basic.
9: Oh, maligo. Basic.
5: Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Docramil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka. Kung nang imo hapon, DTX Beauty Soap.
10: DTX 500! Nakatawa mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ang kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500! DTX 500!
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Imong blood sugar test.
11: Ilatong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
12: Ilan na lang imong blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
10: DTX 500. Pure C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Maricel Calagio, taga Iloilo. Ang galingin, wala para may ulo. Kung wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakaira ng galingin ang ulo ko mong.
10: Pure C Vitamin C. Kag Cellphone Plus.
14: Garantisado.
10: Pure C Vitamin C.
15: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, Yara

0: Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
3: Mahilig mga pi.
2: Mahilig sila mga pi.
4: Tapos may sa dalan, kiliskindal, may mga coffee shop sila.
3: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee, gindala to ni Doc Ramil, gito na kape po bang sa beach, no? Ang any klase nga kape, ya, enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imong selula, layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pa nga pi ka, habang ka pa init ka sa imong lawas, kapataas imong metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imong selula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag DTX premium coffee ka. Duwa ka super antioxidant, may ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka DTX.
2: Ati bas nami yan, sir boy. Tested, tested and probin niya, kung gakapi ka, pugaan mo sang ano, sang ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
5: Oh, hindi ka na madudlan, ha?
3: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX premium sa duwa ka, ditribayo, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontras ang imo silula, protektado ka man kontras mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may ditribayo ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag-DTX premium coffee ka.
2: Sa pero mga dapat, hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamassage, hubin ang gamassage, tapos yung massage, sir boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
5: extend.
2: Extend.
4: Okay. Lagi pa ng sutiro.
2: Ang extend, sir boy, kung iupon mo sa kape, mas lasig ang epekto mo.
3: Nang extend, gapan namin sa blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo silula. Namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide ng mga baat kag basura sa imo silula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extend.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ang pag-away actually sa kagaw, no? It helps a lot, no? It needs a lot of help, I mean, alin sa imong internal army, no? The your probiotics and the antibiotics ng imong natural, alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw ng sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
6: Talk ni Doc!
3: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausap D3Bio antismagwa. Para ko no, piho na sa swab. Ala, sige lang tumal nga tumal sa D3Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyong naubrahan, mapamerikana ka mo, masaka na ka mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3Bio. When it comes to viruses, D3Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso ubos sipon kagilanat man ang problema kag virus ang dahilan. May lipid bilayer kayang-kaya sa monolaurin nga makuha mo sa D3Bio. But there's more. Kabalo bala ka mo nga ang D3Bio makabulig man sa imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tao, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3Bio, kayang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Doc Ramil.
2: Te, kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir boy. Balik-balik ino mo, ikaw gayo. Try mo ang D3Bio. Because D3Bio, ato nabaloan nga, taas ang iya nga gito ang MCT and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Te, kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3 kag ang BC is equals to D3Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema. Okay. Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Dabon. Hindi pa, hindi na magano sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3bio. Kagpermi na mo ginabalik-balik. Medyo dako ang D3bio, sir, buhay mo. Kag pugaasay mo ba? Para hindi sakit magtulon. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir, buhay, kaya ginabutang sa tubig. No need kaya inon gini mo ang bilog na subject. Ang iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
3: Gusto mo magpanamit, kuha sa DTX Premium, pugae sa duwa ka D3bio.
2: Pwede.
3: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides ng D3bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses while ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalunan niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man na, mapastep infection man ina, kabalunan niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally kumbaga natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin adin sa D3bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3bio, Dr. Amin.
2: Ang mga bentaha, sir boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic, number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic pwede nga magka
5: resistance
2: develop resistance. Ang natural antibiotic hindi niya patyon ang imong probiotics, while synthetic antibiotics patyon niya imong probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural ng antibiotics wala mapatay imong probiotics, both sila duwa mapatay, mabulig patay sa kagaw. So din ka dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag develop sang resistance kag mapatay pag gid mo probiotics, wala na gid ya dipinsayay. While ining D3bio nga natural antibiotic kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kagduha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
3: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3bio, no? Ang mekanism, di ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa imo lawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini, ginakombina, kumbaga, amunan ni ang ginapamayo ni D3bio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginabus ni D3bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kag sipon, kung ikaw ga D3bio adlaw-adlaw.
0: D3bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kag ubo, tugas ang virus, kag mikrobyo, at D3bio ka na. Ang D3bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3bio, adlaw-adlaw. D3bio, D3bio with Visio.
6: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3bio ba okay gidang resulta subong normal na gid
0: D3bio ang D3bio yung may Visio ang Visio yung may D3 mga butika POC ang alkaline nga vitamin C.
7: Sino imong pasyente?
8: Tomas Susada Jr. ang Bulilaw Dumangas. May balatian na sa TB. Pag-inom niya sang POC, nag-ayo na sa samya balatian na TB.
0: POC Vitamin C kag Sanfon Plus.
9: Garantisado.
0: POC Vitamin C.
10: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro. Sa tuban sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City.
2: Kadto ta sa dugang nga benepisyo sang gitawag D3bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3bio, kaunon ha kagton halin sa baba pakantos tutunlan pakantos tiyan pakantos tinai suno sa pagton sir boy ti nabala na tra perminato ginabalik-balik nga taas ang iya nga medium chain triglycerides no may ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract tapos ang glycerol amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa ditribayo gina-attract niya ang mga water molecules amo na nga kung pala inom ka ditribayo tingala ka normal imo pupo
5: nami ang pupo mo
2: isa sa mga pinaka the best nga experience ko sa ditribayo. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si ditribayo. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours.
3: 14 hours.
2: Untat ka man gali.
3: Nalumbos.
2: Lumbos ang kagaw, sir boy. Lumbos ang yung
3: kagaw.
2: Patay.
7: Rasig lang, no?
2: Kamulo ka, sir boy, before I take, gin, kuhaan ako ang antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 13 hours. Umpawan, sir boy.
7: Negative.
3: Kita mo lang.
2: That's how effective is ditribayo.
7: Yes. Kag ang kanami, pag sir boy, sa nga ditribayo, kung tumaroon mo, nagadipindi man ini sa mga kinanglanon, sir boy, no? Kung problema mo is digestion, imnon mo siya in an empty stomach, sir boy. Kaya ang ditribayo, no? Nagabulig niya siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation, sir boy, nga ang imong digestion, absorption, pigaw, good. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imong tiyan, makure ang imong problema sa imong tiyan. Kaya kung gusto mo naman magpa redos o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon before ka magkaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sa ang ginatawag sa satiety hormone, sa ang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo yung busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
3: Sakto
7: mag-
3: na, Doc.
7: Mag-reduce kasi na. No? Kag, kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce sa ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
3: Before ko pambalon, sir JP, no? Before ang bagay ni Dr. Ramil, sana ubos yun ang 50 capsules niya. Niyan do busog sa bilong adlaw syempre. Kipuno na siya sang medium pain
2: guys right na magkaon sir boy.
3: Kasi hindi ka na magkaon kay amo na to nagprovide energy sa iya.
9: Correct.
3: Sir PD.
4: Ang ditribayo permita ni mahibaluan o gina-discuss diri nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus pero isa sa mga other benefits ni ginatabunan yang imong selula, ang cell membrane ginaputos siya ni Doc Sam. Agud indi makasulod ang mga carcinogens. Pala sigarilyo tupad mo, gapanigarilyo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong selula kay ginatabunan ina sang MCT sang ditribayo. Na kung hindi makasulod sa selula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano po lato nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, kaga ditribayo ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is ditribayo.
3: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung mata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of ditribayo. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kag wala ka kinanaan, eh, nilang sa apat ka ditribayo. It has enough medium chain triglycerides to power, to energize sa imo workout. Kampiyon pa kay once ini nga mausa na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain. Kaglayo kasi ginatawag nga Alzheimer's kung ikaw ga ditribayo adlaw adlaw. So hindi lang sa tlangkaso ubos ipon kaghilanat ikaw ginapa ayo ni ditribayo madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imulawas kung ikaw ga ditribayo adlaw adlaw.
2: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka ti before pa na matabo inom na ditribayo.
0: Ditribayo! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag-ditribayo ka. Ang ditribayo, uno sang NCT nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imulawas. Ditribayo! Ditribayo! With physio!
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulungan. Tungon sa ditribayo.
0: Ang ditribayo! Ang ditribayo! Yung may physio! Ang physio! Yung may ditribayo!
1: Impormasyon sa ika kaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa kaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa kaayong lawas.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Coffee. Nabatian ko ni Andy TX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men. TTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
6: TTX 500.
9: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
10: Nagaburo ng akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: radio.
1: Campione radio.
2: This is your official news and music station, K5 Radio Taguana 89.7.
3: Pilar Capiz. Kampiyon nga oras sa K5 News FM Philippines. It's already 36 minutes after 4 o'clock in the morning.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5

0: Jobert Lago. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K-5! Ato sa ding pag-abi-abi sa ato sa ding mga kauturan, mga ka-K-5, sa ato sa ding pagpangalagad sa palatuntunan balitang K-5 sa umaga. Subungad law sa ato sa ding pagpalayag, mga ka-K-5, kamusta kamuta ng tanan? It's Wednesday! Nasig lang sa mga inadlaw, mga K-5, Miyerkules, Pitsa, Siete, sa Bulansang, Oktobre, tuig 2026, mga K-5. Atong sa rin nga pag-welcome sa inyo. What's the morning niyo? Ayos lang ang morning. Masanag ng aton agtang. Nagapon dumdum ko ay matrapuhan kami ra. Galik kay kulang suga ya. Ito ay di. Wala ko na duwa na kadlaw nga na maduluma akong palabuton. Kulang galing suga. Ano na ya? Good morning, good morning, good morning mga ka-K-5. Amon sa ning pag-welcome kay papanukto sa iyo tagsa-tagsa ka mga paniwalay. Samtang kamo naga huluhigda, naga bulubarikutot, ang ima naga ligid-ligid. Naga hiwod-hiwod. Amon sa ning pagpamukaw sa inyo sa sininga kaagahon mga K-5. Ugtaw kuya alas 12. Nagrunda patrol ako ya staya mag alas 3. Tulugan. Boy, ako kay Nom di TX Coffee Mix abi ka gapon eh. Sang hapon, ano ka na aga hapon, kuya ka pangapi. Gapon kay may meeting, nag-inom ko soft drink. Ay, kuti. Ronda Patrol. Daw mabangon ka daw, hindi. May mabulos lang, may mabulos. Sa kina naman, huwag niyo kumus nga biyang kagalagad sa kagalagad ka K5 Jubert Lango. Ang inyo sa ning atag balita, kagupod sa sining awaragwagan, balitang K5 sa umaga, mga kauturan. Hasta kita ala sa isubong nga kaagahon sa atong sining pagpangalagad sa inyo. Sa paghatag sa mga balita at impormasyon para sa aton sa mga kauturan nga managapamati sa Ila Radio sa 89.7 FM Radio Tagbuan ay diri sa Banwa sa Pilar sa kaiping mga kabanuhan at sa Premier Distrito sa Probinsya sa Kapisa sa Northern Parts sa Probinsya sa Iloilo mga ka-K5. No? Sa aton sa mga suki, sininga mga kaagahon mga kaabyanan. Ang aton man sa ninga pag-abi-abi sa aton mga tagpalamati sa segundo distrito sa Premier Distrito sa siyudad sa Rojas. Ngayon nagpapamati sa sininga matiliyon mga K5 pinagi sa aton sa ninga Facebook page. Sa K5 89.7 FM Radio Tagbuan ay Pilar. K5 89.7 FM Radio Tagbuan ay Digital mga ka-K5. At the same time mga kasimanwa, mabatian kita sa aton sa ninga sister station ang 100.9 K-Fab News FM Rojas. Aga pa kami nakatabid na, no? Sa aton sa ninga mga tagpalamati, mga ka-K-Fab. Good morning lang da sa mga friends natin, ha? Anyway, I hope nga okay ang tanan, mga ka-K-Fab. Ugdan nyo kami karon nga kaagahon sa aton sa ninga pagpalayag, mga kasimano. Dasig no Miyerkules na, Miyerkules, Pizza 7 sa bulan sang Oktobre 2026. Ang Miyerkules nga dlaw sang aton sa ninga pagpakigupod sa inyo mga ka-K-5. And gusto ko gid i ukawo ng mga nagakatulog ng mga balatsagon sang aton mga kauturan. O isa mga suki gid nato na. Pinpaning mga nagapanguma, nagaubra sa kampo. Aba, mga nagaubra sa kampo, ha? Ang iba, subong may mga hibubunot pa ina, mga ka-K-5. Ang iba na bilin, ang iba na dala, ang nagpangus ng sang tubo, may ayuda pa. Storyahan, tanakarong kinukdam, okay sa mga balita, dali sa aton sa ninyo pagpangalagad, mga ka-K-5. Sa aton sa ninga palatuntunan mga kasimanwa. 42 minutos na kaligad sa takna nga alas 4 sang kaagahon. Technical partner ko kakifa Moon Moon Villa sa may sulod sang Rojas. sa 100.9 K-Fab News FM, Chief Nilson Puntillas. Good morning! Ito, share-share sa aton saninga live, mga ka-K5, sa mga viewers na ito nga nag-aupo dali sa aton saninga pagpangalagad, subong nga kaagahon. Ito nga, tutok na. Amat-amaton na natin kamusang tamyaw. Kalakip mga aton mga suki nga nagasulod sa aton saninga live, sa Facebook live na ito. Subong nga kaagahon. Mga OFW na ito nga nagabakas, kaya nagahimakas para maipadala diri sa ilang pamilya sa Pilipinas. Sila ang maton mga modern hero, mga ka-K5. Nga nagawaswas ang trabaho, Pulau Bugtao, antos kung ano ang matupan nga amo sa ibang nga lugar, mga ka-K5. Importante, may grasya kada 15-30. Amo nang sakripisyo sa aton mga kamalaman kag aton mga kauturan para sa ila sininga familia, mga kakaifa. Hanot lang hanot, ha? Waswas lang waswas, at least dollar, mga kakaifa. Diri sa Pilipinas, sinintimos amat-amat mga K5. Kung hindi ka pa makuntinto, mangawat ka. Kung hindi pa mapuno imo talagbasan, mga ka-K5, kung alang-alang pa, mangunyadi ka. Pero ang mga utod na ton nga aras abroad, ahay. O kaisa, kulang tulog. Imuon mutsatsa, taga-kuskus ang kusina, kag-inuduro. Para lang may kwarta ang nag-aabaton diri sa Pilipinas. Nagakuan, nagaantos kag nagasakripisyo, mga ka-K5, no? So muna tinaryo mga plangga naton nga mga tagpalamati, mga kauturan. Sa aton sini nga mga utod, pero mga politiko diri nga nagapangutang para ihatag nga ayuda sa mga tao nga hindi man tanan ginatagaan. Kadto ginatagaan ang nagakinhanglan, wala nakatilaw, ang nakatilaw lain niya ang dapat makatilaw. Tama man. Amo na kagamong Pilipinas. Kay kada isa kag isa sa ila may listahan. May listahan sa idalo, may listahan sa barangay, may listahan sa ibabaw, may listahan pagikundiin. Tagpi-tagpion mo ang listahan. Amo kag amo man gihapon tanan. Amo man gihapon nga may problema. Bangod nga, amo man gihapon ang sistema ng atiko, mga ka-K5. Saktog, di blak. Daw makamog ng mga tao. Daw maupas na mga tao, mga K5, sa sining ayuda sa tubo. Ang mga mangunguma, takartap, manugilamon, manugtudling, kagmalog arado sa kampo. Why good? Ang way listahan, nadala sa listahan, atong nagkagtulang sa kilid sang kampo, kag mag-ukwa sang tubo, kag magpangos. Damo pa, ang way malista, mga ka-K5. Abi, damo din sa pilar, gamugid sa pilar. May ara nga ma, nga nag-aubra, wala nadala. May nadala, nga wala nag-aubra. Ang iban may mga wala kampo, pero may kampo. Oh, amo nang sistema. Damo reklamo, mga ka-K5. May ara man ang nga nagapanglista nga may party sa iya nilistahan. May ara man nagapanglista nga tunga gid iya. Tunga man ang nadala sa listahan. Tunga sila. Oh, may ara man dito sa pitong nga inubos sa talan lista, kag may tagaan lang sa parte. Oh, mga patay gutom ka, mga buisit ka, mga sakon ka mo. Ang mga nagaulubra sa kampo ay nyugin lista. Wow, pang hayblaron ka mo, kag pang LBM ka mo sang obra nyo, pangunyadi. Mga ka-K5, 47 minutes after 4 o'clock, mga kauturan. si Inday Margarita Buenvenida na kalabo to sa K5 News FM Suruaso. Reklamo to sa wala sa madalangan, dugay na sa alas 4. Actually, dungan kami nga duha ka K5 Moon. Mga alas 4 pa lang yung galakat na sa kampo. Kaya gabugtaw pa lang ko, kaya pakanto ko din. Ahay. Pagabot listahan na yung mga nag-aulobra sa kampong aga pang sakay sa truck, wala sa malista. Ang mga umagad nila yan na lista. Mga yawa ka mo, mga limpingasan ka mo nga kasi ka mga tao. Diba? May mga maestra, gani ko no. Kampong maestra, or ko gahilamon sa kampong. Anyway, mga ka-K5 yari na nga itong mga nagapangon nga headlines sa itong sining nga pagpalayag din sa itong sining nga palatuntunan niyan na nga laos ang Miyerkules, mga ka-K5 sa itong sining nga pagpagigupod sa inyo sining nga mga tinion mga ka-K5 headlines sa itong sining nga pagpalayag mga ka-K5 isa pagid ka suspect sa pagpatay kay Captain Rian Ampuyos na dakpan sa Banuas ang Dumaraw. Samtang ginpatigayon nga bypass operation tiklo isa ka 40 anyos nga mister. Dugang pa nga mga headlines mga ka K5 Bureau of Fire Protection nagpaandam sa publiko sa mga dapat likawan na good hindi magdamo ang kaso sa sunog kadungan sang El Nino phenomenon. Kado katulog man yung fire nga ini tapos mahambal sila nga may paandam. Anak sa nagbuno sa 4 ka individual na pasaka na sang kaso amay padayon pa nga ginaayam. Wanted persons nga taga-Ibiza na aresto sa Quezon City. Top 2 provincial level most wanted person arrestado. Nadakpan, mga nadakpan sa ginsalakay nga drug 10, ginpakasaan sang kaso, resulta sang drug test positibo. Redevelopment sang Libas Fishing Port matapos sa unang quarter sang 2027. Sa mga dugang pa nga mga balita, mga K5 sa Balita National Network, nanday BB Sara, kasawa nga si Mr. Ang mister ni Vice President Sara wala sang wala nagtuman sang bank transaction suno sa kay Senador Escudero. Samtang dugang pa nga mga balita, inflation rate nagsaka sa 7.2% mga K5 sa bulan sang Setyembre suno sa PSA. Sinto sa iska mga lugar yara na napilalam sa state of calamity bangod sa El Nino or Sopil El Nino suno sa NDRRMC mga ka-K5. Sabi ha, 26 na ka mga lugar mga ka-K5 may kalamidad na mga kabiyan. Ano pagidahan ang masunod na nga mga inadlaw, mga kasimanwa, dili sa aton sa ning pagpangalagad, no? Kuan pa lang, Oktubre pa lang, hasta pa ni sa first quarter sa bulan sang 2027, ang Super El Nino, mga ka-K5. Balantayan ini sa aton mga kauturan, base amo ni ng rason nga magpamigado naman ang aton mga pumuluyo, kag ang tanan nga apektado, hindi naman katilaw sang ayuda sang gobyerno, mga ka-K5. 51 minutos na kaligad sa tak ng alas 4 sang kaagahon mga kasiman wadugang pa nga mga balita yari ng update sa lakas ang panahon sa aton sa ninyo pagpangalagad mga ka-K5
1: Bantay Panahon.
0: May 24 oras nga public weather forecast ang Grisyo sa Pag-asa alas 4 subong kaagahon October 7, 2026. Mayara kita sa Intertropical Convergence Zone kung ITCC nga nag-apikto karon sa Visayas na Mindanao kag pila ka lugar sa Palawan. Ang atong sining forecast, atong sining panahon sa sining mga tinion, mga K5, Visayas, Mindanao, and Palawan, maka-experience sa mag-uumon nga panahon, lapta-lapta nga pagtupas ng ulan kag pagpanag-uob mga K5. Ini ang dala sa karon sang ITCC o Intertropical Convergence Zone mga K5 nga nag-ipikto sa nasambit nga lugar mga kasimanwa. Posible ning makadulot sang flash floods, landslides, moderate tub-tub mabaskog nga pagtupas ng ulan mga K5. Batanes kag Cagayan area mga K5 maka-experience sa mag-uumon nga panahon kag pag-ulan-ulan mga K5. Ini naman ang resulta karon sang north easterly wind flow mga K5. Posible man ni makadulot sang landslides pag tupas ang ulan makadulot man sang flash floods na nasabit ng mga lugar mga ka-K5. sa Metro Manila, pinakabahin sang Luzon, mga K5. May mga lugar nga mag-uumon ang panahon, tub-tub mag-uumon ang aton saning sitwasyon sa aton saning kalangitan, mga K5. Ay sulitan nga pagtupas ang ulan kag pagpanaguob, mga K5. Ini ang result ay kiron sa ginatawag naton localized thunderstorms, mga K5. And there will be a tendency nga makadulot ini sang flash floods kag landslides severe nga pagpanaguob sa nasambit nga lugar, mga K5. Ang northern eastern sections sa northern Luzon, light to moderate ang aton sa ning huyop sang hangin sa direksyon nga northeast, mga ka-K5. Ang aton sa kalalawra, ang balod sa baybayon na nakita sa 4.0 meters ang kataason, meaning to say moderate tubtub mabalod ang aton sininga kalalawra na subong adlaw, mga ka-K5. Ang aton sininga adlaw, mga kauturan, magabutlak alas 5, or I mean ang temperatura subong nga kaagan alas 5, mga ka-K5, ara kay sa 25.1 degrees Celsius, samtang ang temperatura karon sa hapon alas 12 sa udto ara kita sa 32.3 degrees Celsius, mga ka-K5. Ang aton sininga adlaw magabutlak alas 5:46 subong nga kagahon kag magatunod alas 5:42 karon sa kasisidmo. Amo na aton sining latest update sa pag-asa, mga ka-K5. Dali sa aton sining pagpalayag sa aton sining palatuntunan, balitang K5 sa umaga. 54 minutos, mga kauturan. Good morning and happy listening. Arin ang aton mga viewers. Ang mga viewers na ito nagapag-retweet, nag-share. Nag-share dapat i-share yung live na ito, mga ka-K5. Para nga ang ginatamyaw nyo, makalabot sa ginatamyaw nyo, man. Ha? Para nga ang effort nyo nga nag-text ka mo kag nag-message ka mo sa itong base kuan ng ginatawag na itong messenger or nag-message ka mo sa itong sininga live, mga ka-K5, mabasahan kag mabatian sa inyo sininga mga abyan, mga kautura. Okay, share the live. Banay, mga ka-K5. Lindon Hano, good morning. Nakatutok na diri sa itong sininga pagpangalagad, mga ka-K5. Ay Arlene Pukbit, good morning. Sa itong sininga mga suki, good morning man and happy listening sa kainday Nelma Cuenca, Duy Artur sa West Villa Flores Maayon. Salamat gid sa pagpamati. Likewise, sa kay Pariritchi Pinalba, aga pa nagkaka-PDTX Coffee Mix dira sa Ibisan. Si Nanay Mila ni ginatamyo man dira sa may bayan niya sang sa Pian, aga pa nakabugtaw na. Nagahimos na sa ilatag sa tag sa kamanga panimalay. Cheryl Opida, morning sa tanan nga kapi. Kapi naman kita sa Jumka ka namit sang kapi, tama. Basta DTX Coffee Mix sa Cheryl Susa. Kanami sa ibu pamatsagan sina. Rinanti Flores Udila, good morning. Inay LC Acuna, dara sa may bahin sang ila sininga panimalay na gadigamo samtang nagainit man sang ininit, mga PDTX Coffee Mix. God bless. Inay LC Acuna, Boss Nestor Kasugbo Kalsado, mayong aga. I hope you're doing fine. Dara sa TATC, mayong aga. Good. Inay LC Acuna sa may Balukwan Dao, good morning sa kay Madam Tessie Blances nga nagapamatigid subong ang mga tinion, mga ka-K5. And salamat man sa inyo sa inyong suporta sa aton sa inyong waragwagan, adlaw-adlaw nga tanan, mga ka-K5. Ang aton sa inyong pagpanamiyaw man sa kinanay Parak Patricio, dala sa may Natividad area, thank you so much. Nay Parak, good morning Nay, anong ka-akapita na? Nagabukal ng ininit mo. Good morning, Inday Hilda Agarasyon. Good morning. O, Agarado Rasyon. Wow. Good morning, GKD Backyard. Good morning, Sir Jubert at Adlawan Pilar. Ano ning AKDJ Backyard? Palamawan ini. No? Good morning lang da sa mga taga-Adlawan Pilar. Juset Buton Gakad, good morning and happy listening. Juby Bargo Buton, good morning man sa mga taga San Nicolas Pilar Capiz, mga ka-K5. Nagatutok na sa aton sining pagpangalagad diri sa aton sining palatuntunan, mga kasimano. Ang aton sining mga tagpalamati subong nga kaagahon, mga ka-K5. Uso naman ang kinawatay, zubong. Wala na pili ang mga tao, mga K5. Nagailog na guro mga makawat sa mga nagaulubra sa gobyerno, no? Sa mga nagapulungko ng mga naga mga kwan bala ng mga crocodile. Kaya ang ordinaryo ng mga tao subong nagapangawat na sila mga gasolina sa mga motor sang tao. Panakasaka na sila sa balay sang tao. Nagapanunto na sila sa mga tindahan sang tao, nagapangawat na sila mga ka-K5. Gutom na gid na anong natabo mga ka-K5. Base may bisyo mga ka-K5 kag hindi na mastustusan ang iyang sininga ginabisuhan. At iway mahimo, mga wat na lang mga kakipap. Kasubo ng istorya, no? Hindi ka muya kabakas. How hindi ka muya ka himo sa pamaagi nga maka-income ka mo para may igasto ka mo sa inyong mga bisyo, no? Ang akon nga mga kilala daw timprano pa, hubog na, no? Di kung hubog ka na, lawadlaw, mga kakipfive, may shabu ka pa, ay mga wat ka gid na ya, no? Din ka mabakal, di ka makuha sang ibakal mo, mga ka-K-Fa. Good morning, manang Bibing sa Bibing Flower Shop. Iloy, mayong aga lang da. Good morning kuno sa mga nagapamati sa K-Fab News FM. Alin sa Bibing Flower Shop, dala sa may kilid sa Kapitulyo Provincial sa siyudad sa Rojas, mga ka-K-Fa. Dali lang gid, mga ka-K-Fa. Good morning sa mga senior citizen naton nga nagapamati. Subong aga, nagapanga PDTX Coffee Mix, mga ka-K-Fa. Oy, salamat sa inyo sa pagpagigupod sa aton subong kagahon. Kalakip man ang aton sa inyong mga suking at tagpalamati, kapin pa ning mga presidente sa persons with disability sa Pilaro. Ang tanan nga 24 ka barangay, may mga produkto inadira sa klinika di alternatibo medisina and wellness center, mga ka-K-Fa. So, kung nagapamati, kamo mga kauturan, kung wala kamo da supplies ng DTX Coffee Mix, hindi na kagtumagkagto sa Banwa, no? Kadton na lang kamo sa mga barangay president ninyo, arad ang mga produkto sa klinika di Alternative Medicine and Wellness Center, mga ka-K-Fa. Dali lang gid, mga kaobyanan, mapanumbalikan nato na mga detalye sa aton sa mga balita. Kalakip na ang report sa patrol sa aton sa nga pagpangalagad yanda nga kaagahon, mga ka-K-5. Sa aton sa nga palatuntunan balitang K-5 sa umaga. Magahaboy lang gid ko sa gamay nga mga commercials. Magapanumbalik kita pagkatapos gid lamang sinis. Standby!
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K-5 Radyo Taguanay. D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ga brain food. Kag gantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas mga butika. Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Ginatapna ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sport Biotics.
4: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
6: Imo nga blood sugar test.
7: Ina tong score gani?
5: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
6: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Termina ko ginaubo. Pag-sip on, dahil naman nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya, ubo, pag-sip on.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga akong panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginhalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
11: Sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala gido yun. Magpangapi up ang naganyat ako sa ngapon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
12: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
16: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
17: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
19: Extend Food Supplement for Men. May maka. Kag-flavawaska. Mga natural herbs. Nga nagahatag sang gana.
20: Extend
19: Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
12: TTX 500.
22: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa TTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
12: TTX 500.
19: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabastog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
23: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwana 89.7.
12: Pilar Capiz. Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
0: Balik pa naman din sa itong singa pagpalayag. Oras na ton, 4 minutos. Sa kaligid sa tak ng alas 5 mga ka-K5. 5 na gidiya mga kauturan sa itong sining ang pagpanganagan sa itong singa matag palamati mga kabin. Uy, nagapamati si Madam Mary Jane Caputo Burado. Mga pita Sir Job, salamat. Nga tulutim idman ko sang akon nga kapi sa sining ang matini Ondri sa itong sining studio. The ex-coffee mix mga K5 na kapi ka na naka-detox ka pa. Madam Roda Donato Amago, good morning Madam. Arlene Pukmit, good morning sa akon classmate sa Panay. Police Master Sergeant Ray Falco. Toto Ray, buot ni si Toto Ray Falco. Nakaobdanay kami sa una. Mga bata pa kami bala. Mga bata. Sa una nga panahon, nga mga wala pa kami kamuwang-muwang sa mundo. Pormiro namun sa radio, no? The Police Master Sergeant Ray Falco. Then, ni Mateliano, good morning. Sa Manos ang Panay, thank you so much. Good morning, kagmayong ang pagpakigubot. By the way, ginatamyaw ginaton ang aton sanay nga mga utod, mga ka-K5, sa sininga mga tinion nga nag-upload sa itong program. Nakatutok subo nga mga tinion natin sininga mga garbage collector sa truck number 1, 2, 3, and 4. Wow. Hindi magigya ka truck sa city government. Oy, Mayor Ronnie Dadivas, good morning, Mayor, ha? Pahimos, may na kayo nagahimos ang itong sininga mga truck drivers and mga garbage collectors na ito. Nagahapit na sa amon sa may manipayon sa Block 28. Ah, good morning lang gali sa inyo tanan-tanan. Kadawibis na sang agang hapit sang basuriro sa amon nga dump truck na sa amon nga lugar sa kalye. No? Good morning sa kay Arevalo Johnny Jubel Trinidad Kid Comparacion Bitoy de la Cruz sa kay Randy Azarcon Elorde Catolico Junior, kag ang driver nila si Joey in Paris. In Paris kon Indires. No, thank you so much. Truck number 4. Oh, dala mga K5. nga nag-garbage collector na ito sa Drac number 4 sa city government, mga kakaiba. Pamati sila sa itong sininga palatuntunan. Raquel Aki Falmes, good morning. Salamat gid sa pag-upod sa itong sininga palatuntunan, mga kakaiba. We have 79 days before Christmas, mga kakaiba.

0: Merry Merry Christmas sa atong sining mga pinalanggang at tagpalamati. Pasko ang Pasko na gini. At mo 79 days na lang yan sa sining mga tinion mga ka-K5 mo. Ginalalas na sa sining mga tinion ang atong sining inadlaw mga kabianan. Merry Christmas sa inyo. Dira sa may Pasillo de Rojas. Good morning lang sa mga taga Pasillo de Rojas sa kilid sa katedral. Nagapamati man sila sa buong sining mga tinion sa K5 News FM. Oy, pa-share sang live naton mga ka-K5 ha. Good morning Sir Job sa katutok na. Ako samtang nagapangapidi text ko Femix nagaluto ako sang akon sining baligya nga sud-an. Salamat gid from GC Camerong. Dira sa may Carles Iloilo, salamat gid. May mga chef kwan kita, may mga pabag-o nga palupok naman kita subong mga ka-K5. Bantayan karon sa hapon, may program kita ha, kapihan sa kalising ko mga ka-K5. Alas 3 to 2, alas 4 sang kahaponanon. May mga bisita kita nga aton sining i-interview subong hapon. Kada Miyerkules man lang niya. Ang kapihan sa kalising ko din sa Radyo Tagbuwan. Alas 5.09 na mga ka-K5 check na to ng patrol. Aga pa, nakahimos na ka-K5 Rodney the Bandalan on standby.
1: K5 Bantay Mercado.
0: K5 Rodney, good morning.
2: Good morning, ka-K5 Jubert. Kag sa atin sa ningaman tumalan ang kantag palamati. Kamusta akong sulod, ka-K5 Jubert?
0: Mas matawhay ang imusulod sa karon. Go ahead, please.
2: Yan, no. Director na rin sa Rojas City man, ang amon na rin nga sitwasyon sa mga setup device na ngayon ay ang amon nga panyampo. Wala kami nagaulan. Kaya gamon na kakay 5 Dubert, medyo mapaang ang temperatura sa mga tinak na alas 5.10 sa nga kaadakon. No, mapaang na kasi 5 Dubert, hindi iya malamig kundi mapaang. Uh-huh. At ang ating mga kautoran ko na ganyan yung gagi, ikaw din nagkira sa plakat for sure. Saksak malhas mo kasi ka Jubert kasi medyo mapaang ang niya temperatura. Kaya mo na, no? Manami din nga mo, ipanyan po ang mga damo sa aton rin ang mga kauturan na ang nagalibot sa syudad. Kaya ang mga salakyan rin kasi ka Jubert madamo naman ang nagadalagan sa mga bayor nga kay sa dahon. No, makapo ang dalagan rin sa tao sa palibot sa Rojas City kasi ka Jubert. And very lively na ang vibes sa mga tinak na, no? Kaya, amo na, kakitab yung guys na dapat sa Japan, no? Ang mga street sweepers, mga garbage collector, pagayon nga nagapanimlo, di man sa palibot, kag mga kauturan pang ibang din, nagkalakat-lakat, yung jogging, abro bisiklita man, particular dito sa may atubang, kayo na sa katedral, kakitab yung guys malamo sa tao dito, no? Na nag-
0: ganun sila, kasimba?
2: Wala pa simba kasi sa Jubert. Lagyan pa lang, nagalagaw pa lang sa palibot, takat-takat pa lang sa palibot. No? Okay. So, damot ito pang nakitaan kita kaina. Nagsubong man, pagamot man sa police visibility, sa gihapon mo ba check ng presensya sa mga kapalisan pa inagi man sa pag-roving sa ilan sa mga police patrol car. Kag ang iba niya team, nagapadayon pa sa ilan sa mga niya pagpapigayon sa checkpoint. Kaya kay Paiva Jubert. Nasamay ng sitwasyon sa palibot sa nga syudad na nagpilaman sa establishmento na matamat na nga nagabululukas kay Paiva Jubert. Samtang diri sa may Chederal sa Street Center na konsidinari ito sumbong yan sumbong diri na mismo sa sunod sa PETC kay Paiva Jubert. No, una, ang sitwasyon sa Gua, same gap on, iya kagaya nga bahin sa kansada may nakapang park pero sa na-mention kasi mo nagliga na no, very organized natin ang mamangga po na subong okay good ang pag-park sa mga vehikulo sa silid sa kansada kasi sa Jubert no, hindi ka na makabalta daw wala ang sumay nagkabalang day-bangday okay good kasi sa iba Jubert nagkaman na padamo sa mga tao dari ang ari na subong kasi sa Jubert na nagpusog-pusog yan ang sunod sa tao no? Unlike sa itong mga tinalikdang inadlawa na daw kaboring yan da nami kay very lively gid ang PATC particular dari sa sunod mismo kung magkanto ka din sa fish section kag seafood section damo di tao kasi sa Jubert hindi lang mga manigbaringya kundi mga manigbakal mismo eh, damo diri o kumabatian mo kasi kanta Jubert. Subong man o kumabatian mo, talaga nilagatak lang masigda pa lang sa mga kwan no, mga manugpinda, sa diri ng mga kulturan na amo, sako sa ilas diri ng pag-display. Kaga diri sa may kwan naman, sa may vegetable section kaya kita jobert na so amo manda mo tawo kasi mm-hmm. Jobert so hindi tama sa palibot na no, kada mo sa nga tawo diri kaya kita jobert sa vegetable section na kaya sako man sa pagdisplay ang atong sa mga mga kauturan na yung manod maligya sa utan na kaya ang mga manod bakal man kaya kita jobert no nag asako man sa ilang sinipagpili sa nagkalailain ng mga produkto. Kada amo diri sa mahimo ng mabakal ang atong sa mga kauturan kaya kita jobert at mm. Guaranteed yeah, fresh. Kaya kita jubert ang mga tinda sa buong aga. Ano, kung ako yung paglantaw ka namin, kaya kita jubert. Dahil sila ko gamit ko may kwarta, kaya noong pagkagawa ko na sa obra, kaya kita jubert, namin mamakalian ka, ang mga fresh kid, ang mga tinda diri ko. No? So, sa atin din ka mga kauturan, gusto maka-avail kang fresh, at pwede na sila makapakamata. Kaya karon ini for sure, kaya kita jubert mag-uradlaw, makakita kasi kasi sa mga nakadisplay nga, mag-inapatungan na sang ayos ka. Kaya kita ang jubat, no? So, gusto mong wala pa sang ginabutangan sang ice na kita ang jubat, no? So, amo gini mga fresh kita. Papautan, isda, kaga, mga karne, no? Karne sang manok, baka, karabaw, baboy, no? So, damo dito may mahimo, hindi mabakala ang aton si man yung mga kotoran. Pero sa buong kakita ang jubat, aton na rin nga i-check ang presyohan na isang utan, no? Dari kita sa mga utan, dari kita ang jubat. Kaya nagligyan to, nakakuha na kita sa isla kag manok, ang sa isla may arang changes gamay sa presyo, ang sa manok mapabilin, pero ang boto mo ang sa utan kasi sa Jubert, no? Lantawan ta, kung kamusta ang presyo hanay sa mga utan. Sa amon ni, ang sitwasyon diri kasi sa Jubert, no, asato ang atong singa mga kuturan na pag-display sa ilang sinimana ng mga paninta. Kaya sa sabuang ari, ang presyo na kasi sa Jubert, no, sa atong singa pagkamusita na sa mga mahit-marigya sa diri, nagmahal ang talong kasi sa Jubert. No? Mahal ang talong subong, gamay ang iyang supply. Kaya naapektuhan siya sa pag-riti ang iban niyo talong kay sa tamaan ka init. No? Amo na nga nagmurmahal matin siya. So ang presyo niya sa niyo subong kasi sa Jubert, 100 to 110 pesos kada kilo. Sa ang tinarikman itong simana, ara lang siya sa 80 to 85 pesos. So, buong nagsaka, 20 pesos. Sige, ang pinagsaka, 100 to 110 pesos kada kilo, kasi 5 jubert. Ang marguso, wala sang pagulag, 80 to 85 pesos per kilo gapon. Retail price ini, kasi kang jubert ako ginapag-mention na. Kaya ang kalabasa, wala man sang pagulag, barato ang kalabasa, 20 pesos kada kilo. Ang kalubay, wala man sang pagulag, 40 pesos kada kilo. Pakbit, kasi pag jubert, wala man sa pagulang, 60 pesos per kilo sa giyapon. Ang latoy, kasi pag jubert, nagsaka man, no? Hindi lang 10 kapiso, kundi 30 pesos. 30 pa 50 ang pinagsaka, kasi pag jubert. Kaya nagbigyan to, ang presyo sa latoy, 50 pesos kada kilo lang. So, buong kasi pag jubert, 80 to 100 pesos kada kilo, no? Ang latoy. Pero mahimo ka man yapon yung makabakal din sa linutok. No? May tigbain. Eh, diri ang bugkos. Okay naman, isa kalutuan na. Kasi kaya jubert. Kaya ang puso sang saging, 30 pesos kada kilo. Wala sa pagulag. Ang siling haba, 80 to 100 pesos per kilo. Wala man sa pagulag. Ang siling labuyo, 220 to 250 pesos per kilo. Wala man sa pagulag. Kasi kaya jubert. Ang bell pepper, sa mga managulig at wala man sa maghulag, 150 to 200 pesos kada kilo. Okra kasi sa jubert, ang mga Japon, nawala pa siya sa hambalta na dugangan sa pagsaka. Kaya nagligat sa pagsaka na ni siya, kung sa din ang gatos, 120 pesos kada gatos. No? Ang imo 100, kung ang 100 di mo kabilog ng okra, equivalent siya sa 120 pesos. Pero mahimo ka man Japon nga makabakal din sa 10 kapiso kada bugtos. Ang bugos niya, kay Fabjubert, may ara lang sang 8 kabilog. Ini ang okra. Mahala ang okra. Kag ang rabanos naman, sa Gapon, 50 pesos kada kilo. Ang munggo, amo man Gapon, wala sang pagulag, 110 pesos kada kilo. Kag mahimo ka man din makabakal sang pinutos, sa tag 20 pesos. Ang kapayas, kay Fabjubert, hilaw ini nga kapayas. Ang tanon, 25 pa 40 pesos kada kilo. Depende sa sahi kag kadagpoon sang kapayas. Kaya kay Fred Gilberta. Kaya ang pipino naman, 50 pesos kada kilo. Dahon sili, 20 pesos kada kilo. Ang malunggay, dahon manisang malunggay, 10 kapiso kada bugkos. Mm. No, ang dahon sili, galing ka kay 5 jubert, liwaton ko lang kay Kinilo. Ako na mamit lang, 20 pesos kada bugkos ang dahon sili. Mm. No, so amoy lang ang presyo. Pagkabot naman sa Talbos Kamuti, angkong, tagabang, palariho lang, mahimo kang makabakal kay 10 kapiso kada bugkos. Ng K5 jubert, may araman sa 25 pesos kada bugkos. Pero ang tagabang, 60 pesos ang kilo niya. No? Sa amin yung presyanay. Sa tanglad naman kasi 5 jubert, 5 kapiso kada bugkos. Uh-huh. No? Wala naman nila, ni kilo, binugkos lang. Ang alugbati, ka K5 jubert, 40 pesos kada kilo. Mm. No? Kag ang kulitis, 10 kapiso kada tumpok, 10 pesos kada kilo. Kamay niya ang presyanay, diri ka si 5 jubert sa mga utan na. Amo pa lang na nakapang-display, mandarin yung mga utan, sumong sa vegetable section na sa gabanin yung presyada. Kung na-observaran pa, ang iba ng mga utan na napabilit ilang presyo kasi sa jubeta, ang iba na uh-huh. nagtaas. Nasa sa mga dahon-dahon, amo man gapan yung iyong presyo kasi sa jubeta, mm-hmm. although singadlaw kita, no, ari kita sa Super El Niño, mm-hmm. ang mga dahon-dahon kasi sa jubeta, mas kante ang supply. Diri sa Federal Senate Trade Center, no, wala yung kakulangan sa mga dahon-dahon diri. Kasi mm. ang presyo man nagkabilin sa Giyapon sa K5 Jubert. No? Okay. So, aton galing na pagbantayan naman sa mga masunod nga sinimana kung kamusta ang presyo nga isang sini ng mga produkto diri sa merkado publiko ang Federal Senate Trade Center sa K5 Jubert. No? Amo na ang aton nga update para sa bantay presyo sa merkado. Samtang sa K5 Jubert, sa aton sini nga pagpangusisa na sa tagsa ka mga municipal police stations diri sa probinsya ng Kapisa, sino man sa mga desk officers na ang tagsa ka mga area of responsibilities nila kasi nag-divert na kapamilin ng malinong nagmatawhay. Alin kagabi, tog-tog sa mga titakma. Pero kasi nag-divert, diri sa siyudad sang Rojas na may ara sang ginpatigayon kung bypass operation ng mga kapulisan na igatagalin nila sa isa natin sa upon ang detalye sa imo kasi nag-divert na kay nakuha na ini kagabi mismo at siya dito sa area. Kaya mo na ganit, kasi kapag jubel, sa iba naman yung mga kabanwana na wala na. No? Sa atin ka rin na pagbantayan sa mga masunod ni Inuras, kasi kapag jubel, kasi kag may arat sa may mabalhan, nga incidente, mm. kag any other accomplishments. Nga among na ang igahatag sa basan sa atin slimana, nga mga ka-K5. Mm.
0: Sige.
2: Before ako naman proceed, kasi kapag jubel, kaya kailang katabi ng atin sa inyong mga big listeners, kay Sir Nestor, sa atin kay Sir Ray Abila, sa timbangan ng bayan, good morning. Kay Sir Richie Pinalba, good morning. Kay Kapma Aurulgan, good morning. Kay Nanay Dedeng, sa Mibring Tower Shop, good morning. Kay Jocelyn Androsi, Mips Fan, good morning. Kay Ma'am Rizita Batan Silaupod, si Ma'am Jacqueline Garino, of Mirisa Mar Vegetable Section, sa Isidoro Arsena City Center, good morning. Kay Ma'am Rosini Aguirre, good morning. Nagsatan na natin ng mga tagpanakotikan kumalanaw sa mga agas natin ng pagpangalagad. Good morning, mga ka-K5. Direkta diri sa Cedro Arsenal Trade Center para sa pagpangalagad sa balita ng K5 sa umaga. Ang ini nga balita, ang bulog na ginadulong sa inyo sa ang kaluan ng DPX Coffee Mix. Ang helping na kape bangod sa DPX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ini si K5 Rodney Daban Galanon para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapis. K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Broad ni Daban Dalanon sa patrol nga nagalibot sa sining matinion mga K5 sa pagtipon sa mga balita kang impormasyon para sa aton sining mga kauturan mga kasiman. Aga pa nakatutok na kag nagalibot-libot na mga K5. Rita Matol, good morning. Sa sining matinion nga upod sa aton sining pagpangalagad, Nanay Pili Mendoza, good morning. Good morning mga K5, nakatutok na sa sining matinion sa sining panimalay sa sining mga tinak na mga K5. By the way, good morning man sa aton sining mga friends nga nagasunod diri sa aton sining pagpangalagad. Dante Puentes, nakatutok na sa barangay Nalumsan, Carles. Salamat man sa inyo sining pagsuporta sa aton sa K-Fam News FM. Lisa Barrientos, Madam Lisa, dress sa may Tambak, Kulasi. Good morning sa inyo sa imo bilog nga pamilya. Good morning kay Nunong Milan. Oy, migo Nunong Milan. Kay Chip Nelson Puntillas, good morning man. Gerald Salazar Gonzalez watching here sa Intampilan, Panitan, Kepi. Salamat gid Toto Gerald Salazar Gonzalez, Inday Lilibeth Garduzi. Good morning, Ma'am Leia Baez, dira sa may Tisa Inocencio mayong aga. Boss Juanilio Casabon, dira sa Boysville Sigma, sa Familia Arevalo, Lucci Family, sa Matinabos Sigma, mga ka-K5. Salamat sa pagsuporta sa K5 News FM Radio Tagbuanay, mga ka-K5. Dugang pa nga mga balita, mga kauturan sa tunsining ang pagpangat, 23 minutos na kaligad sa tak ng alas 5 sang kaagaon. Ay, amat-amat na digamo na digamo na, timpla na sang mainit nga kape, DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix, mga kauturan, may ampalaya chia seeds and dissolved sugar cane extract powder na makabulig sa inyo sininga immune system, sa inyong lawas, ma-detoxify ang aton sininga lawas, mga kabira. Sa panahon nga subong, bisan ano lang isulod natin sa aton sininga sulok-sulok, mga K5s, kung maka-inom kita, makakaon kita sa mga matambok ng mga pagkaon. Ha? Kinglangan gid mga ka-K5 maka-detoxify para mapagwa na ton ang mga tambok na kagunan o pang mga higko sa lawas sa mga kaabyanan. DTX Coffee Mix. Ang aton sa ring panahon, kaisa mainit, kaisa maulan, may arakit nga Super El Nino mga ka-K5 diri sa aton sa may promises ang Kapis. Kinahanglan naton mag Mighty C with Alkaline Vitamin C mga ka-K5. Buligan naton aton sa ring immune system, aton sa ring kaugalingon mga ka-K5. Indigid pagpabayan ang aton sa ring lawas mga ka-K5. No? Mighty C with Alkaline Vitamin C. May arang mga D3 Bio, mga K5, mga D3 Bio. May arang virgin coconut oil, kag vitamin D3, mga K5. No? Sa mga utod natong dra, mga nagahabok-habok kalawasan mo. Nagatubo mga punggod sa guya mo, mga K5. Nilang D3 Bio, mga kautura. No? Para nga makabulig sa imo sininga, lawas kag sa imo sini ginamatsag mga kaiban, mga preventions, no, ining mga suplemento para sa aton sining mga kaugalingon mga K5, kag ang klinika DTX 500. Mataas ang blood pressure, ang blood sugar level mo galo paas na, mag klinika DTX 500 ka mga ka K5. Mga pinalagan na itong tagpalamati sa mga balita, subungan lao sa itong singapang pangalagad, ining 40 anyos mga kabinan, nga mister, nga gin patigayon, nga nadakpan sa itong mga tapos ng kapulisan, sa gin himo nga drug buybas operation sa atong sining station drug enforcement team sa Roa City Police Station mga K5 kagabi, mga past 9 sa gabi ni mga K5, October 6, 2026 mga kabinan. Sa bahin sang Washington Street, siyudad sang Rojas, mga ka-K5. Ining suspitsado nga subject person, mga ka-K5, amo si alias Jan Jan, wala sang obra, residente sang Rizal Street, Barangay 7, siyudad sang Rojas, mga ka-K5. No? Ining nabaklan sang aton sa nga pusher buyer sang isa ka sa sashing nga ginapatihan siya bu mga K5 samtang dugang nga tatlo ka mga sashing na recover sa suspect mga K5 samtang ginapatigayon ang pagrikisa kag pag kwansaya search sa iya mga ka K5. Ginpanginwala sang nadakpan ining subject person ang mga na-recover sa iyang illegal nga druga kag ginpayag sini nga nagabakal lamang siya sang sigarilyo sa Changi sang gindakop ini mga K5 sang mga katapos ang kapulisan. Naibaluan suno sa otoridad naton ang anay nadakpan mga K5 ang una may kaantanan sa kaso nga illegal man nga druga mga kabina. Sa subong tiara sa kwani Roa City Police Station, nagpahunay-hunay, pangatubangon ang kaso, kapariusang kaso nga pangatubangon ng East Republic Act 9165, ukon ang Comprehensive Drug or Dangerous Drugs of 2002 mga ka-K5. Diba, na-recoveran ang wallet, hinaboy pa mga K5, kagabi, samtang ginapitigayon ang search operation sa nasabdit nga ginatawag naton mga ka-K5 siya nga aton sa ning kwansang kapulisan mo gintumod pinagi sa search warrant nga ginaplayan sa aton sa ning aton sa mga kapulisan siya ang subject person mga ka-K5. May update kagapon or kagabi mga ka-K5, may update man kita, no, mga kauturan. Nadumduman nyo to sa ligad ng adlaw na dakpan dito sa may Punta Vedrato. Madamong ang mga armas. Ang isa dito amugid ang trigger man sa pagpatay sa kay polis sa Captain Ryan Ampuyos, mga kakayfan. Gagabi ang upod pagin nilang nagaedad 24 anyos, mga kakayfan, na dakpan man sang aton sining makatapos ang kapulisan ang ining isa pagid sa ginatudlo nga suspitsado nga upod sa pagpatay sa kay Police Captain Rian Ampuyo matapos nga ginserbihan sang warrant of arrest didto sa ginhutingob nga grupo sang Second Capi Second Mobile Force Company kalakipnan ang RIU6 PU6 Capis kag ang First Capis sa Mobile Force, ang Punta Vedra PNP, kagdumaraw PNP, mga kayfan, sa Barangay Poblasyon, Ilawod, Punta Vedra, Dumaraw Capiz, Barangay Poblasyon, Dumaraw Capiz, ining suspitsado, mga K5, sa gin-operate sa aton sa mga tapos ang kapulisan, alas 8:30 sa gabi, October 6, 2026, mga ka-K5, mga pinalangga nato ng mga kasimanwa, no? Ginkilala ang nadakpan nga si Andy Ibaristo Garcia, alias Bro, 24 anyos, mga K-5, tagat Stock Farm, galio. Stock Farm, Babungsuan, Dumaraw, Capiz, mga K-5. Ining si Andy, matandaan mga K-5, isa ini sa mga suspek na nagpalagyo matapos ang iluthang si Patay, si Police Captain Ampuyos, sa isa ka Kitty Bivar dira sa may Punta Vedra, particularly sa may barangay Binuntukan sa tinalikdan nga Hulyo 20, mga K-5. Sa pagpayag ni Andy, ginako sining siya ang kaupod nanday William Ducampo, nga una na aristo magkapis ang kapulisan sa shooting incident kag si Lionel Ducampo nga nadakpan sa tinalikdan nga adlaw pinagi sa search warrant sa poblasyon ni Ilawod, Punta Vedra, Capiz, mga ka-K5. Ining si alias Andy, mga ka-K5, magapangatubang ini sang kaso nga murder with use of unlicensed firearms under sa article number 248 in relation sa article 8 of the revised penal code of section 29 of Republic Act number 10591, mga ka-K5. Ginpagwa

0: gin patigayon ang pagtiro mga ka K5 may nedakop dayon no or hindi siyang trigger man sa search warrant sa mga illegal drug illegal nga mga sa mga armas sa imin sa Pontevedra dito sa Panago mga kay kap dakop man sa tumang kapulisan si Yucampo mga kabinan nga taga Dumarawan gabi dakop naman ining si alias Andy nga taga Stock Farm Dumaraw sa bungsuan mga kakay. Binito say sarado ng kaso na dakop na natagaan na sa hustisya si Police Captain Ampuyo mga kakay nga natiruhan sa isa ka ilimnan mga kakay fan. Huwag gin magdugay basta malain gani mga kauturan dakpon kagid sa aton mga kapulisan mga kasiman. Good morning Herosa Noven sa Barangay Baldu sa La Paz, Iloilo, nag-aupod sa ito sa pagpangalagad. Amores, boy, kay Bong Amores, dala sa May Ivisan, good morning. Tayo nga pagpamati sa kay Chip Nelson Maderse, dala sa bahay niya sang Malipayon Village, sa sulat sang Ross Chip. Good morning na sa imo sa bilog nga familia, mga kakay. 32 minutos na kaligid sa tak na ang alas 5 mga KK5 dugang mga balita. Mga nadakpan sa ginsalakay nga drug den. Napasaka na sang kaso, result sa sang drug test. Nangin positibo mga KK5. Yaring report ni KK5, Maria Richelle Bron.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kibab si Chay, go ahead please.
2: Panungbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga nagkaladakpan sa ginsalakay nga drug den sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa sitio Pamumbungan, Barangay Bilibili, Rojas City. Matandaan gaging kilala ang mga nadakpan nga sanay Dax Baez, 54 anyos, Elber Batilaran, 46 anyos, kag Alin Laho, 30 anyos, kag Lunsay mga residente sa nasambit nga barangay. Nakuha sa ilang pag-inakop ang 7 ka sachets ng Kinapatihan Shabu, nagabugad sang maso kon menos na 10 ka gramos, kag may standard drug price nga 60,000 pesos, foil strip, aluminum roll, lighter 500 pesos gabay bust money kag cellphone. Base naman sa resulta sang drug test, lunsay nagpositibo ang mga akusado. Sa karon, nagapabilin ang mga ladakpan sa kustodiya sang PDEA para sa nagakaigo nga disposition. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX sa coffee mix na nakakapeka na naka-detox sa kapa. Para sa balitang K5 sa umaga, ini si ka-K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
0: Thank you so much, Sakipay Uchichi, mga kapatid. Good morning sa kay Kapil ko Director Moises Tibo Mayo Baligumba Jr. sa kwartero ng kapatid sa ito sa pagpangalagad mga kakay. Isa ka wanted person na arestado mga K5 sa bahin sang initaga Banwasang Ivisan Capiz mga K5 may kaso nga homicide dito sa Quezon City mga kabinan. Sa impormasyon, nagikan sa Ivisan Municipal Police Station, ginkilala ang nadakpan kay alias Russell, 45 anos ang edad, isa ka construction worker, kag-residente sa barangay Basyao, Ivisan Capiz, mga K5. Apang temporaryo, ini nga nag-star sa bagong silang sa Quezon City, mga kasimanwa. Yin pangunahan sa makatapos ang Ivisan Municipal Police Station ang operasyon, kaupod ang mga tapos ang payatas sa bagong silang Police Station 13, mga kakifay. Ang warrant of arrest na gin-issue ang gin-papanaog sa Regional Trial Court 17 sa siyudad sa Rojas, mga K5, dated Mayo 4, 2018, mga K5. Madugay-dugay na yung kasong gin-papanaog sa persona, mga K5, nga homicide, mga kasimanwa, kag subong langgid na tiklo sa aton mga kapulisan, mga kasimanwa. Ginrekomendar naman nga sang korte ang 40,000 nga piyansa nga sa iya sing temporaryong kahilwayan kay karon nagapabilin nga nakahunong sa bahin sang payatas bagong silang Police Station 3 ang nasambit nga persona kag natala nang iga turnover sa korte diri sa bahin sang siyudad sang Rojas mga kakay-fan. 35 minutos sa kaligat sa atak ng alas 5 dugang pang mga balita, mga kabinan, iban pang mga impormasyon, kalakip man iban pagiging mga local news, dili sa itong singapagpangalagad mga kakifay. Aton hinalaan, pagkatapos gid lamang, sa aton sila pinaka mga importante nga pahibalo mga kakifay. Paliog standby!
1: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. D3, Bayo, yan ikaw ka pala?

0: sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imong lawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio.
1: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection nga nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
0: TTX 500.
2: Di na kanon. Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
3: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
4: Sa TTX 500.
2: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
3: Subong kamusta?
2: Uy na, halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
0: TTX 500. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo, nag-normal, ng dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C. DDX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DDX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DDX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati kung arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Bumaka sa mga butik. Extend Food Superman.
8: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Nga mo gin yung salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500! I Care Gold.
10: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka-ons. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
11: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguana 89.7.
0: Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
12: 38 minutos na nagaligad sa tak ng alas 5 mga K5. Balik sa atong sa inyong pagpangalagad yan na kagahon sa Balitang K5 sa umaga. By the way, good morning sa kay Madam Gina Ambil Siluso, nagatutok na sa atong sininga pagpangalagad sa sininga mga tinak na mga K5 sa Balitang K5 sa umaga, mga kasimano. By the way, good morning man sa mga tagpalamati naton sa mga terminal, sa mga jeep kag mga van operators and drivers nga nagapamati sumunga aga. Good morning sa inyo tanan-tanan. Mga empleyado sa gobyerno, sa Kapitolyo, sa City Hall kag mga munisipyo, good morning. Aga pa, himus-himus na, may trabaho kita subong adlaw mga K5 sa Miyerkules pa lang, may klase man. No? So may klase, may trabaho, pribado kag mga pampubliko nga talatapan mga K5. May mga transaksyon sa aton mga kauturan sa mga nagkalain-lain nga mga lugar, himus na aga pa para hindi ka mumatamaan sang init mga K5. Kag early pag amo makabalik sa inyo sinikat duan mga K5. Good morning lang sa kay Margarita Buenvenida, sa pamilya Bargo, dira sa kay Nanay Marianita, kay Lorenzo Bargo, sa may kasanayan Pilar. Good morning. Dira man sa tagpalamati naton sa may bye-bye area, kalakip man sa Libas, Kagbara, kag sa Sibagwan, upod na ang mga abya naton dira sa Baliwagan, mga kakay. Damo nagapamati sa aton sini adlaw-adlaw sa aton sini nga pagtutok diri sa aton palatuntunan dira sa may Banikaw, sa may nagabaligya dira sa mga baboy kag manok mga ka K5. May tiyusko dira mga K5. Good morning and happy listening sa inyo tanan-tanan mga kaabyan. Dali lang gini check na to nga nga aton sini nga mga sister station sa aton sini nga pagpangalagad pinaagi sa aton sini nga tandem broadcast. Ibaloon na to nato sa mga partners. Kamusta na to nato sa mga kaupdanan. Mga balita sa tag-sa-tag sa mga lugar dali sa Western Visayas kag Negros Island Region, mga ka-K5. Ara na ang aton sini nga grupo, mga ka-K5. Check na aton, naon aton K5 sa Bahinsang Bacolod. Welcome and good morning, K5. Bacolod City, good morning, Sir Babe, Sir Robert. Why pa sila? Oh, dahil langgit kay why pa kasulod, no? Why pa nakasulod as of the... Check na ito.
3: Ara na,
12: go ahead.
3: Sige, sumayin nga aga, Sir Jobert Lago, dire sa amon sa Bacolod, medyo manayang-nayang panahon. Kagisa pa, kondisyon na lawas amon kay bago lang kami nakapangapisan DTX Coffee Mix. Campeon signal mo niya, Papangski, back to you, Kapis!
12: Thank you so much, Sir Babes. Karamis ang signal sa Bacolod. Sa siningang matinuon, mga ka-K5 sa ito, singapag pangalagad from Bacolod. Silo kita sa bainsang probinsya kang Antique. Sir Nestor, good morning. Go ahead, please.
4: Good morning, SM Jubert. Kag sa atin mga tawag ka siya, Idols Bacolod. Oh, Daddy Babes and Sir Robert. Sa Kalibo, si Sir Michael. Ang atin idol man sa Iloilo ah. Nakapangapirin kami diyan kang DTX Coffee Mix, nagauran-uran regya sa Antique. Kampiyon ng signal, balikan nimo Kapis.
12: Thanks so much, Sir Nestor. Kanami sang signal sa Antique. From Antique, check na ito na itong sinong sister station ng amon sa ning Kaluyo nga probinsya. Ang probinsya kang ka-aklan. Sir Michael Kalibo, good morning.
13: Good morning, Sir Jubert, K5 Eastern Visayas, Antique, Sir Nestor, Daddy Babe, Sir Robert, good morning. Kambyo ng signal, naka-DTX Coffee Mix na kita, manay-nayang tiyempo di sa amon. Balik sa imo, Sir Jubert.
12: Thank you so much, Sir Michael. Kanamis ang signal, baskong signal sa Kalibo. Sa nima tayon, mga ka-K5. Ara ng Iloilo, check na ito ng Iloilo, mga ka-K5. Ara na sa ABP, wow, the birthday ni ABP, sumunga aga. Iloilo, Sir Ray, good morning.
14: Ka K5 Jobert Lago, palo po sinsya gid kay medyo nagbarabatsyag ang tiyana ton, pero imnan ta ni Karos ng Sport Biotech sa hindi ko birthday sumong, pero kung tagaan mo ko Pasko, pwede man. Good morning!
12: Thank you so much, Sir Ray. Kanamis ang signal sa Iloilo. Sa sininga matinion, mga K5, istoryahan talang nasa sunod ka Domingo. Ang aton nga Pasko, Sir EBP. I-check na natin, kompleto ang mga balita, mga kaibigan, ara ng tanan nga grupo. Unaw na ton ang Bacolod. Dili kita sa mga senior citizen, mga K5, Sir Babe, Sir Robert, go ahead, please.
3: Sa mga Carabao pa ya, Carabao lang na yung nagagulang. Ang senior citizen, masilain ka gulang.
15: So, timpranuhon pa tayo magsisintanyos niyo.
3: Sige ah. Baton gapon man, kamalukan, nagapa... malayran ta na. Sige ah, mga balita na mong dali sa inyo. Bar sa sudad sa Bacolod, Negros Island Region. Kahapon na maigin balita kita yang may nasapuan nga patay dito sa Victoria City ho. Ginarespondihan sa aton sini nga mga katapos ang kapulisan sa ulihin nakilalaan na ginman ang bangkay ba taga dirigili sa sudad sa Bacolod sa ginusisa mga kakibayb ang record sini, ang background sini. Isa man ginakabing notorious mas isa sa lugar diri sa may barangay 1 sa sudad sa Bacolod mga kakibayb. May kaso nga pagpangawat kag-involve sa droga mga kakivibe. Tinasapal siya nga patay dito yao sa Victoria City sa mga kakampuhan.
15: Sa piyakabahin, isa ka lalaki, nagpa-murtday sila pero siya gintiro. Upod sila sa pagkaon, sa inom-inom, apang sangulihi, may naglunta hindi pag-insindihan ay tiniro. Ining biktima mga kakivibe nga sa diin, ang suspect, tigulang na ni ang ginkilala kay alias Frank kag ang biktima mga kaki 5 25 anyos natabuy ni sa San Rafael sa Banwa sang Hinubaan alauna imidya kahapon kun sang nagligid adlaw Oktubre 5 suno sa investigasyon sang Hinubaan Police Station of the 9 nagtambong sa birthday ining mga ining biktima kag mga sospitsado apang tungod sang agwa di patananta dito kag wala magintindihan ay natiruhan ang biktima kag padayon subong ang ginabulong sa ospital.
3: Amang mga balita na mo diri sa sudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Kapis.
12: Thank you so much, Sir Nestor, Sir Robert and Sir Babe sa mga balita mga K5 sa probinsya sang Negros Occidental. Sa ilo na kita sa sudad sang Iloilo. Check na to sa ning ABP, Sir Ray, Iloilo, go ahead, please.
14: Morning good sa lahat ng Kita Western Visayas, mga nagapanguna diri kabalita sa siyudad sang Iloilo sa tuon sa ning mga ka K5 ang banwa sang Dubangas nagdeklarar sang state of calamity bangod sa tuman ka grabing init no nga tugas sang El Nino. Ginpaidalom sa state of calamity ang barwa sang Guenya sa Iloilo bangod sa naexperyensyahan nga tuman ka grabing init sa ilabinagid sa halit kadalasang ining init sa mga talamnan. Ginapayagin ni Acting Provincial Agriculturist Jerome Bagbanwa kag tatlo ka bulan nga wala na katilawa sang ulan ang nasambit na banwa kabangtanan nga naglala kag nagmala ang mga kabukiran pakipalakip na ang mga talamnan kag apektado ang pangabuyan sang pilanaton sini ka mga mangunguma. Ging paturba ni magbanwa nga nakandang Iloilo Provincial Government nga magatag siyang nagakaigo nga bulig sa banwa sang Duenas, lakip na ang pagatag siyang ukon pagpasangkad sang irrigation sa ukon irrigation assistance, solar lamps, kag insurance claims para sa naapektuhan nga mga pananom. Padayon ang nga nagabantay ang Provincial Agricultural Office sa ibang pagid ka mga kabanwahanan nga posible mahalitan sang sining Super El Nino. Sa dugang pagid naton sining ka mga balita, 27 anyos nga lalaki arestado matapos makuwaan sang illegal nga droga sa ginpatigayon nga drug buy operation sa may distrito sang Molo. Ang malala pa diri mga ka K5, hindi lang illegal nga droga o konsabu ang nakumpiskar sa iya, pati man ang ginapatian nga liquid marijuana. So kapila na ni kabisis na ton nga gindala diri sa kahanginan sa ton sini nga pagpangalagad ang ining nga nagalapta nga mga liquid marijuana mga ka K5 nga akon sa diin may pila na ka mga minor de edad ang nakuhaan man sini. Ining liquid marijuana mga ka K5 ang nakita nga nakaimpon sa liquid vape mga ka K5 sang ining subject no amo ni ginahimo nila mga ka K5 ginalakot nila sa ila sini nga mga flavoring sang ila vape ang ining liquid marijuana sa karon nakahunong sa kustodiya sang Iloilo City Police Station 4 ang subject kag nagpangatubang sang kaso may kangtanan sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Amo ni mga balita na mo diri sa may probinsya kag syudad sang Iloilo. Balik sa imo dira ka K5 Jobert Lago.
12: Thank you so much ABB Sir Ray sa mga balita sa syudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo mga ka K5. Grabe no, bisan na lang pamaagi basta makasulod ang illegal drugs mga ka K5. Alin sa Iloilo, check na to ng probinsya kang aklan Sir Michael, go ahead please.
13: Morning liwat kay Febison Bisaya sa mga kampiyon yung mga balita diri sa banwa sang Kalibo hugot subo nga ginapamatukan sang Diocese of Kalibo ang pagbukas ang kauna-unahan nga hotel and casino sa isla sang Boracay mga ka K5. Sa pastoral statement ni Bishop Cyril Villarreal, official sang Aklan kag banwa sang Malay nga mga official gin-istor nga nagaayo gid siya na dapat unahon ang ikaayo sa mga pumuluyo kaysa pagkakitaon sa sugal. Kay suno gani sa iya kun ma lulong ka sa sugal, posibleng madamo ka man utang, pagkasamad sa budget sa pagkaon, edukasyon kagpati sa bulong. Nauna na nga, ginkontra ini sang diocese, ang proposal sa hotel, sa casino, sang 20,000, sang 2021, tob-tob 2023. Karoon lang nina materialize ang kanunahan niya casino sa Isla sang Boracay. Pero ang Isla sang Boracay, mga ka K5, ginadagsa sa nga turista, December 1 to 30, naglabot sa 119,720 ang tourist arrival. Ang domestic 103,000, ang overseas Filipino 1,336, ang foreigner is 15,065 mga ka K5. Sa kabilugan man sa probinsya sa Aklan, dugang ang mga balita 235 nga kaso sang dengue o 235 ka mga estudyante ang ginigo sang dengue diri sa probinsya sang Aklan. Quite alarming suno kay Dr. Schools Division Superintendent Feliciano Buenafi ang nasambitan nga insidente sa ang nasambitan nga datos sa subong ginapatupad sang DepEd ang 5S strategy gid-advisean ang mga estudyante nga magsuksok sang proteksyon kontra man sa lamok mga K5. Ano nga balita di Sir Jobert, balik sa imo.
12: Thank you so much Sir Michael sa Kalibo. Halin sa Kalibo mga kam. Dali lang gina daw lang tingog kuna. Trangkaso eh. Check na to ng report halin sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, go ahead please.
4: Thank you so much, SM Jobert. Mga balita, Rigas Provincia, Kang Antique. Dayo sa may Banwakang Barbasa, si SK Chairperson ni Cor, ginreklamo. Kang anang mga SK kagawad, banged, hindi ko no makita sa barangay. Wala ko no nag-attend kang sesyon, hindi ko no mamanaan, kundi in rin nag-agto ang SK budget. Kay ang masaba, may mga withdrawals ko no kay 5% Visayas, may mga transaksyon ko no, pero hindi makita kung sa diin nag-agto. Ang masaba, kay ginapambog pa ko no kang dyang SK chairperson nga si Kirk Patrick Nicor, nga ang mga post sa Facebook. Isa talaga ginatinguan naman na nga malambot ang dyang SK chairperson kung ano kamatuod ang dyang akusasyon kontra kana. Samtang sa San Remeo, may pandam ang San Remeo PNP sa mga pumuluyo nga maghalong kang mag-obserba sa palibot ilabirin kung gabi. Kay may nagalagaw kuno nga nagatanyag nga magbakal ka mga daan nga cellphone, gadget, accessories, kay iban pa nga mga gamit. Ambal kang San Remeo MPS, hindi kuno pag-inter tinaren. Amurang pira ka mga balita, balik ka nimo, Kapis.
12: Thank you so much, Antike. Mga nagapanguna nga mabalita diri sa probinsya sang Kapis, sa siyudad sang Rojas. Makabig na nga close case mga K5 matapos kagabi nga nakumpleto na sang aton mga kapulisan ang pagdakop sang tatlo ka mga suspitsado nga nagpatay kay Police Captain Rian Ampuyo sa isa ka KTV bar diri sa Banwa sang Punta Vedra. Sagin patigayon nga tingob nga pwersa kahapon sa Dumarao PNP Mobile Force kag ang Kapis PPO mga ka K5 nadakpan ang ikatatlo nga suspitsado nga si alias Andy 24 anyos kag pumulyo sa Barangay Bungsuan Dumarao Kapis. Isa siya sa tatlo ka nag upod lutang patay sa isa ka chief of police mga ka K5. Sa tinalikdan nga adlaw, nadakpan man ang trigger man mismo sa may banwasang Pontevedra. Ginakalipay karon sang pamilya nga natagaan sang hustisya ang kamatayon sang nasambit nga police officer nga si Police Officer Ampuyos mga ka K5. Samtang sa Panay, isa ka top level, provincial level 2 ang na-recover kag nadakpan sang aton mga kapulisan. Pulong panago pa sa tani mga ka K5 ining top wanted person mga ka K5 sa Kugon Panay sa probinsya sang Kapis mga ka K5. 23 anyos ang kaso paghimulos mga ka K5. At the same time, inisya ang ginsakit niya pa ang babae mga ka K5. Sang ginpapanaugan kang Warato Baris ang aton mga tapos ng kapulisan, nag-ako ang nasambit nga persona nga siya ang naghimo sang nasambit nga krimen. Why na tapanahon, kita na naman kita buwa. Salamat, Gid, sa inyo tanan-tanan. Halong mga ka-K5. Thank you so much sa aton sa mga sister station mga ka-K5. Nga nagpagigupo diri sa aton sa nga palatuntunan subong nga kagahon sa aton sa nga tandem broadcast. Sa aton sa nga pagpangalagad mga ka-K5. Kita pwede ka padugay kay timi mga commercials ang aton sining mga sister stations mga kakita. Well, Fred Bisana, good morning sa Quezon City. Nagatanaw, Elma Dorras Manalansan. Madam Elma, good morning. Gisrel Colasino, good morning sa inyo sinitanan-tanan, mga ka-K5. Eugene Roda Valencia, sa kay Mama Susan Rinren, siya Juju Bani, isang kasanayan, mayong aga, mga ka-K5. Dugang pa nga mga balita, mga ka-K5, sa nabilin nga matinion sa ato sa inyong pagpangalagad, mga nadakpan sa ginsalakay nga drug din. Pasakaan na sang kaso, resulta sang drug test, positive or positibo mga ka-K5. Samtang redevelopment sang Libas Fishing Port. Laglasa matatao. Matapos nga nauna ini nga ginapatihan sang aton sa nga mga leader nga sa first quarter sang 2027 ma implement kag matapos ini. Yaring report ni K5 Myla Puentes mga kagibig.
16: K5 News FM Live Report.
12: K5 Myla.
17: Ginalauman nga matapos sa unang quarter sang tuig 2027 ang redevelopment sang Libas Fishing Port. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Mr. Garrett Ansel Baez, ang Fishing Port Administrator, iyagin payag nga amat-amat na nga ginatukod ang bagong admin building pagkayos ang trading hall, subong man ang extension sang perimeter fence kag pagkayos ang dalan. ginathagman sining nga hindi makabig nga problema ang kakulangan sang parking area sa lugar samtang nagapadayon ang construction kag ang mga ginawasak nga dalan bangod ginapangitaan man sang pamaagi agud padayon sa gihapon ang operasyon. Suno diri wala man sa mga nagapabalag sang reklamo sa huol nga dala sa construction bangod antes pa man ipatuman ang pagpakayo una na ining nagpalabot sang abiso lauman nga sa tiyon matapos ang construction mangin matinlo ilabi na ang ginakayo nga drainage system. Malapad ang lugar kag mayara na sang bastante nga parking area. Matandaan nga naglabot sa 92 million pesos ang ginalukar nga pondo nagikan sa Philippine Fisheries Development Authority o kon PFDA sa pagdumala ni Engineer Alfredo R. Lim sang Project Management Office, Construction Management and Supervision.
18: Si K5 Mayra Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
12: Thank you so much sa K5 Mayra Fuentes sa report mga kaabyanan. Oras natin sa 56 minutos sa kaligad sa tak ng alas 5 sang kaagahon mga ka-K5. Uy, mga kautura na rin naman o, masubo naman ini nga balita mga kabadana, nagsaka naman sa 7.2% mga K5, dako-dako ni 7.2% mga kautura ang inflation rate sa bilog ng pungsod Pilipinas o bisa sang September 2026 suno sa Philippine Statistics Authority mga ka-K5. No? Sulo sa PSA, mas mataas ini komparar sa 6.1% sa tong bulan sang Agosto mga ka-K5. Kada ko ang pag-increase mga kabyanan. Ini man ang unang pagsaka matapos ang apat ka makasunod nga bulan nga pagnubo sang inflation rate mga kaabyanan. Ginpahay sa PSA ni Chief Claire Dines Mapa nga ang nagapanguna sa rason karon mga kaabyanan mo ang mas madasig nga pagsaka sang presyo sang pagkaon non-alcoholic beverages naglabot sa 6.7% ang inflation rate mga ka-K5. Bangod diri nagasaka man sang 5.4% ang average inflation rate humalit sa Enero tub-tub September 2026 nga mas mataas ini sa gihapon sa target sang gobyerno nga 2% tub-tub 4% kinlamang ang increase ang aton sini nga inflation rate mga ka-K5. Sa iban pang mga balita, wow, naglabot na sa 106 o 106 ka mga lugar nagpaidalom sa state of calamity mga kabanan. Suno sa National Disaster Risk Reduction and Management Council bangod sining paglala sang El Nino mga ka-K5. Sa NDRRMC nga report mga ka-K5, kalakip diri ang 66 ka mga lugar sa Cagayan Valley, 23 sa Caraga Region, 12 sa Bicol Region, kag 4 sa Calabarzon, 1 sa Soksarjen mga ka-K5. Nakabalag sang 39 ka mga insidente sa sunog nga sa mga kagulangan, kabukiran sa bahin sang Caraga area. Apat ka mga syudad kag munisipalidad na naka-experience sang disruption sang supply sang tubig samtang 33 ka mga lugar sa nasambit nga area nagsuspender sang klase mga ka-K5. Sa kabugusan may 1,400 mga ka-K5 ka pamilya o kung ginatawag na itong 388,375 ka mga individual ang apektado sang nasambit iyang El Nino sa karon mga ka-K5. Nga ang gastoon sining halit mga K5 nga dala sa El Nino as of this broadcast time mayara sang 5.56 million. Grabe, bilyon na gid jam. 5.56 billion nga halit sang production loses agrikultura sa diin may aras ang 4.9 billion nagika naman sa Cagayan Valley mga ka-K5. Damo nga mga lugar no nilahog-lahog ni sa aton diri sa Capiz may pag-ulan-ulan pa hindi pa takabatsyag mga ka-K5 may tulutaliti pa di sa aton sa Pilar may ulan-ulan man kun kaisa mga ka-K5 may baha-baha pa gani no. Pero dito sa ibang lugar, grabe na ginang experience. Maghalong kita mga ka-K5, mga pinalangga ko ng mga kasimanwa, mga kautura. Hindi, Ilma Dordas Manalansan sa Manila. Salamat gin sa pagpamati mga ka-K5. Damo pa ta mga balita nga dapat istoryahan. Standby na sa newscast ang K5 News FM sa sining aga mga ka-K5 kagpila pag mga public affairs program naton. Para mabatian ka maging kumpleto ang iyong sining pagpamati sa mga balita kag impormasyon mga ka-K5. Sa sunod, kita na naman kita buwas ng adlaw ay nakita oras sa singa matinion mga ka-K5. Salamat sa atong silingan sister station sa 100.9 K5 News FM Rojas, sa atong mga field reporters, news contributors, kag atong saning mga patrol reporters mga ka-K5. With Chief Nilson Puntillas nga aga pa nakabugtaw na mga ka-K5. Do to YC Tuto Jubik Kubergoro sa ispang sulod niya. No? Mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. Sa technical side, sa sininga aga, diri sa Banos ang Pilar sa K5 Radio Tagbuana ka K5 Moon Monvilla. Mga kawan, kita na kita karon sa hapon, alas 3 sa palatuntunan. Ang bago nga palatunan sa Radio Tagbuana. Kapihan sa Kali 5, alas 3, tubto alas 4 sa hapon mga ka-K5. Upon ang itamang samon sininga CEO Doc Ramil Itang Oy, amon pinalangga nga Mayor Arnold Alba Perez. Mga pumulyo ang nagapamati diri sa aton sininga palibot, salamat gid. Ini si K5 Jubert Lago para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM, good morning.
19: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
19: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
21: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
19: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
22: Mga butika.
23: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
24: Mahigo bala ang imo dugo?
25: DTX 500.
24: Masamit ka bala ang gina-allergy?
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500
25: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
24: Gasa masami,
25: amo naman
24: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
25: DTX 500.
24: Masalikan DTX 500.
25: DTX 500.
26: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
27: Imo nga blood sugar test.
26: Ilan
27: tong score gani?
26: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
27: Ilan na lang imo nga blood sugar?
26: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
25: DTX 500!
24: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
28: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
28: DTX Beauty Soap.
30: Pamakan sa mga butika.
28: DTX Coffee Mix.
31: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kapi.
28: DTX Coffee Mix.
30: Mabaka sa mga butika.
28: DTX Coffee Mix.
32: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
28: DTX Coffee Mix.
30: Mabaka sa mga butika.
33: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
34: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
24: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
33: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
34: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
24: Extend Food Supplement for Men.
35: Di kasi.
24: DTX 500.
36: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart.
0: karami lang pinot ang akong dugahan. Sa nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat, DTX 500.
1: DTX 500!
2: Mabakal sa mga butika.
3: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
5: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
3: Ang D3.
5: Yung may BCO.
3: BCO.
5: Yung may D3.
3: D3 Bio.
7: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakakadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3 Bio.
5: Ang D3.
3: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
3: Yung may D3.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
10: Punggod kag rashes?
11: Mag DTX 500.
10: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
11: DTX 500.
10: Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
13: Gina Cano. Ang ginabatsyag ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
14: Sa kadlo kapila ka mag-inom
15: sa DTX 500.
13: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
14: Subong kamusta?
13: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginabatsyag.
1: DTX 500.
22: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
35: Ogalis

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng kumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or gina sipon ko. So, amun na, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. For me lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Extend the food superman for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baaya. Ayaw gid kami ni Mister.
2: Extend food superman for men. DTX 500.
7: O si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko gid ang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian nimo sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Ang kampiyon nga oras, alas 6:11 na sa aga.
9: Live, nagkikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-diban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.
11: Morning Newscast.
10: Mga ka-K5 sa mga pangulong dinalan. Sa dalagan ka-K5 sa ngaton nga tsyempo.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
10: ITCZ ang nag-aapekto sa Visayas, Mindanao kag Palawan.
2: K5 Top Story.
12: K5 Top Story.
10: net worth o kon net worth ng Vice President Sara akag asawa sini wala nagtugma sa bank transaction suno kay Escudero. Kwarenta anyos nga mister arestado sa by-bust operation.
11: Anak sang nagbuno sa apat ka mga individual na pasakaana sang kaso. Amay, padayon nga ginaayam.
10: Wanted person nga taga Ivisa na aresto sa Quezon City.
11: Mga nadakpan sa ginsalakay nga drug den na pasakaana sang kaso. Resulta sang drug test, positibo.
10: Top 2 provincial level most wanted person na arestado.
11: Top 3 most wanted sa probinsya arestado sa panitan.
10: Duha ka estudyante nagpa K5 matapos ginapayagin tratar sang malain sang konduktor sang series bus.
11: Bureau of Fire Protection nagpaandam sa publiko sa mga dapat nga likawan agad hindi magadamo ang kaso sang kas o konsang sunog kadungan sang El Nino phenomenon.
10: Redevelopment sang Libas sa fishing port ginalauman matapos sa unang quarter sa masunod nga tuig. Lalaki arestado sa search warrant operation sa Aklan. Illegal nga armas na recover.
11: Mga kabataan sa Antique nga wala sang okon nga wala nag-eskwela. Naglabot na sa masobra 15,000.
10: Tricycle driver nga ginaligar nagmolestya sa menor de edad sa Banwa sang Eb Magalona. Ginpasakaan na sang panambungon.
11: Iloilo Provincial Task Force El Nino. Ginapanghandaan na ang Super El Nino.
10: Mayor Baste magapadalagan bilang presidente.
11: Sara Duterte ginalauman nga pasakaan sang kaso nga perjury si Gracioso.
10: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. malantaw sa F1 Grand Prix sa pungsod, Singapore.
12: Balita International.
10: 32 patay sa naghugpaas ng aeroplano sa militar.
11: Port City sang Moka kag pilakabayan sang Bab Al Mandeb Strait nabawi sang Houthi.
12: Balitang negosyo.
10: Supply sang bugas bastante tob-tob batapos ang Super El Nino.
12: Balitang sports.
11: Team Philippines magapukos na sa LA Olympics.
12: Balitang entertainment.
10: Vlogger nga si Francis Leo Marcos gin-aresto bangod sa cyber libel. Kagka K5, bantayan ang mga panawagan kagpahibalo.
13: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, ngarga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.
10: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sa Capiz kag siyudad sa Rojas. Nagapalayag na.
14: GTX 500 Morning Newscast.
10: Subong adlaw ka K5 sang Miyerkules, petsa 7 na kita sa bulan sang Oktobre 2026. Sa kangdan ka K5 kaupod sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
14: Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalano.
10: Inyo kami ka K5 mabatian pinagi sa 100.9 nga liliswan sang inyong mga radyo subong man mabatian kag malantaw pinagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas
11: kag K5 NFM Rojas Digital.
10: Pinagi man ka K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagboanay sa Banwa sang Pilar. K5 direkta na kita sa kaungdan sa aton ginpanglinyada ng mga balita. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga tiyempo.
14: K5 Bantay Panahon.
15: K5 Bantay Panahon.
10: Padayon nga nag-aapekto ang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ sa Visayas, Mindanao kag Palawan. Sidiin magadala ini sa magalumon nga kalangitan, lapta-lapta nga pag-ulan-ulan kag pagpanaguob. Samtang ang localized thunderstorms naman, ang padayon man nga nag-aapekto sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sang Luzon. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5:41 subong aga kag magatunod naman alas 5:42 karon sa hapon.
15: K5 Bantay Panahon. DTX 500 Morning Newscast.
10: Kag K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga tiyempo subong adlaw sang Miyerkules. Direkta naman kita ka K5 sa ito nang Top Story of the Day.
15: K5 Top Story.
10: Wala nagtugma ang kabugusan nga net worth ni Vice President Sara Duterte kag iya asawa nga si Manasseh Scarpio base sa ila Joint Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o CONSALEN humalin tuig 2002 top tuig 2005 sa million nga bank transactions idalom sa ilang nga pangalan suno kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero. Magluwas diri ginpahayag na Escudero nga wala nagtugma ang 4.4 billion pesos nga covered kag suspicious bank transaction humali naman tuig 2007 tubtob tuig 2005 nga na record sa idalom sang pangalan sang mag-asawa sa ilang nga joint salen nga nagasakop sang amuman nga panahon. Nahibaluan ang obserbasyon ni Escudero ang base sa testimonya ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura sa Senate Impeachment Court sa Dumartes, Oktobre 6. Dugang pa niya amuman ang 4.4 billion pesos nga balor sang covered kag makadulod ang transaksyon sa bangko sa mag-asawa humali naman tuig 2007 top tuig 2005 ipaanggit sa salen para sa amuman nga panahon.
15: K5 Top Story.
10: Ka K5 inyo nabatian ang aton nga Top Story of the Day. Direkta kita ka K5 sa mga natipo na nga balita sa hulot balitaan sa K5 News FM Rojas.
15: Balitang lokal.
10: Arestado ang 40-anyos nga mister sa ginpatigayon nga by-bust operation sang Station Drug Enforcement Team sa Rojas City Police Station pasado alas 9 sang gabi, Oktobre 6 sa Washington Street, Barangay 6, Rojas City. Ginkilalang subject person sa kay John John, wala sang obra kag residente sang Rizal Street, Barangay 7, Sining Siyudad. Nabakal sa iya sa pusher buyer ang isa ka sachet sa ginapatihan Shabu. Samtang dugang naman nga tatlo ka sachet sang suspected Shabu ang narecover man sa iya nga posisyon para sa kabugusan nga apat ka sachet. Ginpanginwala naman sa dadakpan ng iya nga mga akon ang mga narecover sa iya nga illegal nga droga kag ginapayag nga nagabakal lamang siya sang sigarilyo sa tiyangge sang gindakop ini isang pulis. Nahibaluan suno sa otoridad nga anay na ini nadakpan sa unaman may kangtanan sa kaso nga illegal nga droga. Sa subong nagapabilin nini sa kustodiya sang Rojas Component City Police Station kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
11: Sa dugang nga balita lokal, napasaka na ang panumbungon nga attempted homicide batok sa anak sang lalaki nga nagbuno sa apat ka mga individual sa Sitio Luuban, Barangay Inso, Rojas City, Capiz. Matandaan nga ginkilala ang mag-amay nga ginatudlo suspect kanday alias Romeo. Yara sa legal nga edad nga amo ang nagpangbuno. Samtang ang anak sini amo si alias Roland, 35 anyos, ang nagpangkastigo kag residente man sang among mga nga barangay. Sa interview sa K5 News FM Rojas, kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sang Rojas Component City Police Station, iyagin pahayag nga igapasaka naman ang panumbungon nga frustrated homicide batok kay alias Romeo. Kaya din rin nagapabilin pa nga ginaayam ang amay nga nakapalagyo matapos ang krimen. Sa din nga hugot nga ginahingyo ang kooperasyon sa mga barangay opisyal nga pananglitan may mga impormasyon nga makatudlo sa ginapanaguan sang suspect makigangot lamang sa ila. Nagagawa man sa investigasyon nga kahulugbon ang isa sa mga ginalantaw nga motibo sa krimen kagmayara sa mga anay nga hirigot-anon ang magtimba nga bahin. Panog yan sang hepe sang publiko nga konmayara sa mga magagmay nga problema kag mahimo lamang nga mahinalaan mas maayo agud nga malikawan ang kaangay nga insidente.
10: Sa piyakabahin na aresto man ang isa ka-wanted nga persona nga taga Ivisan Capiz nga mayaras sa kasong nga homicide sa Quezon City. Sa impormasyon nagikan sa Ivisan Municipal Police Station, ginkilalang nadakpan kay alias Razel, 45 anyos, isa ka-construction worker kag residente sa Barangay Basyaw, Ivisan Capiz, apang temporaryo nga nag-a-estar sa bagong silangan na Quezon City. Ginpangunahan sa mga katapo sa Ivisan Municipal Police Station ang operasyon kaupod ang katapo sa payatas bagong silangan Police Station 13. Ang warrant of arrest ang girisyo kaging papanawag sa Regional Trial Court Branch 17 Rojas City kag napetsahan Mayo 4, tuig 2018. Ginrekomendar man sa korte ang 40,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo sininga kahilwayan. Sa karon nagapabilin nga nakahunong ang nadakpan sa payatas bagong silangan Police Station 13 sa Quezon City kag natala na naman nga i-turn over sa korte nga nag-issue sang among warrant.
11: Sa iban pa nga mga balita lokal na pasaka na sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang mga nagkaladakpan nga sa ginsalakay nga drug den sang Philippine Drug Enforcement Agency o CONPIDIA sa sityo pamumbungan Barangay Milibili, Rojas City. Matandaan nga ginkilala ang mga nadakpan nga Sanay Dax Baez, 54 anyos, subject sa operasyon Panday, Elmer Batilaran, 46 anyos construction worker kag Alin Laho, 30 anyos laborer kag lunsay mga residente sa nasambit nga barangay. Nakuha sa ilang paginakop ang 7 ka sachets sang ginapatian shabu, nagabugat sang mas o kon minus 10 gramos kag may standard drug price nga 60,000 pesos, foil strip, aluminum roll, lighter, 500 pesos nga buy bust money kag cellphone. Base naman sa resulta sang drug test, lunsay nagpositibo ang mga akusado. Sa karon, nagapabilin ang mga nadakpan sa kustudiya sang PDIA para sa nagkakaigo nga disposisyon.
10: Sa dugang pa ng mga police reports, arestado ang ginakabig top 2 provincial level most wanted person sa Barangay Cugon, Panay, Capiz. Sa impormasyon, nagikan sa Panay Municipal Police Station, ang wala naging hingadlan nga persona ang nagapangidaron sang 23 anyos kag-residente sa nasambit nga lugar kung sa diin nagapangatubang sang kasong rape kon pagpanghimulos. Natigayon nga madakpan ang arestado bangod sa padayon nga kampanya sang kapulisan nga madakpan ang mga wanted nga persona kag mayaras sang kaso kriminal sa probinsya sang Capiz. Sa karon temporaryo na nga nakahunong sa karsel ang Panay Municipal Police Station ang akusado para man sa nagkaigo nga disposisyon.
11: Sa dugang pa nga balita lokal, arestado ang isa ka top 3 most wanted person sa provincial level kag top 2 sa municipal level matapos nga ginservihan sang warrant of arrest sa Barangay Poblasyon Ilawod, Panitan, Capiz, la 7 Viernes ng gabi, October 5. Ginkilala ang arestado ng si alias Incheck, 52 anyos, kag-residente sang Timpas, Panitan, Capiz. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas, nagikan sa Panitan Municipal Police Station, pinapahayag ng nagapangatubang sa kaso ng qualified rape of a minor. Kagduha ka count sang statutory rape nga nagasanto sa Revised Penal Code na ginamiendaran sa Republic Act 11648 ang arestado. Ang warrant of arrest ang ginpagwa sang presiding judge sang Regional Trial Court Branch 14 sa Rojas City, Capiz kagdapitsahan October 2 sining at tuig. Sa sumong, yara na sa kustudiya sa Patitan Municipal Police Station ang akusado para sa nagkakaigo ng disposisyon.
10: Sa pihak kabahin kag sa dugang mga balitang lokal, nagpa-K5 ang duha ka mga estudyante nga naga-eskwela sa Rojas City sa ginapayag mahal nga pagpanukot sang pamasahe kag hindi manami nga pagtratar sa isa ka konduktor sa series bus nga nagabiyahe halin Pueblo Terminal padulong sa Ivisan, Capiz. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay alias Hana, iyagin payag nga takna alas 5:50 sang hapon, nagsakay siya sa mga bus nga may plate number 1342 kag conductor number nga 65015. Suno sa iya, embes nga 30 pesos, 35 pesos ang ginpunch sa iya nga ticket bilang pamasahe halin sa Pueblo Terminal padulong sa Resambit, Cabanwa. Dugang pa sini, ginkomprontar niya ang konduktor may kaangtanan sa balor nga nakapunch sa iya apang wala ini nag-react. Sa pihak nga bahin, ginsaysay man ni alias Zander ang kasubong man nga eksperyensya. Suno sa iya kadungan niya sa pagsakay si Hana sa amuman nga bus kaginaligara gintratar man ini siya sa malain nga sang konduktor. Ginatagan ini siya sang ticket nga may 30 pesos nga nakapunch apang kulang ang ginhatag nga sinsilyo. Sang 50 pesos niya nga ginhatag sa konduktor, ginkomprontaman man sini ang konduktor apang ginsabat ini siya sa nga hindi magpadugay-dugay bangod nga nagasako sila kaginsaway pa sang iya nga pag-English. Magluwasan na eksperyensyahan sang duha ka mga estudyante ginpakigbahin pagid sini nga sandig sa ila na obserbahan may mga pasahero nga kaangay ginakigan pa sa konduktor bangod nga hindi ini kon hindi sinisinsilyo ang ginahatag nga pamasahe. Nagapanawagan man karon ini sa pamunuan sang series nga hatagan sang solusyon kag imbestigaran ang nasambit nga reklamo agud maathagan ang ginaaligar discrepancy sa pamasahe kag ang pagtratar sa mga pasahero. Samtang bukas naman ang istasyon sa K5 News FM Rojas para sa pagpaatag sang konduktor kag pamunuan sang series bus.
11: Sa iban pang mga balita lokal, nagpaandam ang Bureau of Fire Protection sa publiko sa mga dapat nga likawan agud nga malikawan ang pagdamo sa mga insidente sang sunog kadungan sa ginapabot nga malawig ngayon sang tig-init o kon El Nino phenomenon. Sa interview sa K5 News sa Pebrojas kay Senior Fire Officer 2 Sosimiel Magan, Public Information Officer sang BFP Rojas City, iyagin payag nga bangod sa tuman nga kainit kag kakulang sang ulan, mas mangin mahapos ang paglaptas sang kalayo ilabi na sa mga laya nga hilamon sang asang kahoy kag iban pa nga mga mamalang nga mga materyales. Suno kay Magan, apisar gamay lamang ang nga ignition force sang kalayo mahimo nga magresulta sang dako nga sunog. Nakip sa mga masami nga kabangdanan sang sunog amo ang pagdapong sang basura, faulty electrical wiring, overloading sang electrical outlets, kaginapabayan nga kalan o kundapog kag LPG. Pahanom daw sang opisyal sa publiko nga hindi maghaboy sang upo sang sigarilyo bisan sa diin. Bangod nga mahimo ini nga magsunog sang laya nga hilamon kag magresulta sa grass fire. Likawan man ang pagdapong sang basura, ilabi na sa mga bakante nga lote kag kabukiran, bangod nga mahimo ini nga maglapad kun mahanginan. Dugang pa sini mangin mabinantayon sa electrical safety sa sulod sang balaya. Likawan ang pag-overload sa mga outlet. Gabuton ang

0: Man nga matapos sa unang quarter sa masunod nga tuig, ang redevelopment sa Libas Fishing Port. Sa interview sa K5 News of Am Rojas kay Mr. Garrett Ansel Baez, ang Fishing Port Administrator, iyagin payag nga amat-amat na nga ginatukod ang bagong admin building pagkayo sang trading hall, subong man ang extension sang perimeter fence kag pagkayo sang dalan. Ginatag man sini nga hindi makabig nga problema ang kakulangan sang parking area sa lugar samtang nagapadayon ang construction kag ang mga ginawasak nga dalan. Bangod ginapangitaan man sang pamaagi agud padayon sa gihapon ang operasyon. Sunod diri, wala man sa mga nagapabalag sang reklamo sa huol nga dala sang construction. Bangod antes pa man ipatuman ang pagkayo, una na ini nga nagpalabot sang abiso. Lauman nga sa tion matapos ang construction, mangin matinlo, ilabi na nga ginakayo na ang drainage system. Malapad ang lugar, kag mayara na sang bastante nga parking areas. Matandaan nga naglabot sa 92 million pesos ang ginalukar nga pondo nagikan sa Philippine Fisheries Development Authority o kon PFDA sa pagdumala naman ni Engineer Alfredo Lim sang Project Management Office, Construction Management and Supervision.
1: Balitang lokal. DTX 500 Morning Newscast.
0: Kaya K5 inyo nabatian ang mga dalagkuan nga balita sa probinsya sang Capiz. Hindi nga mga balita ka K5, boylog nga giladulang sa inyo sang kaluan sang healthy nga kape. DTX Coffee Mix ka K5, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Babakala sa Klinika The Alternative Medicine and Wellness Center, subong man sa mga butika, malapit sa inyo nga lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka K5 sa mga dalakuan nga balita ang nagakahinabo sa Western Visayas.
1: Balitang Regional.
0: Lalaki arestado sa search warrant operation sa Aklan. Illegal nga armas na recover. May kaugdan sa balita si ka K5 Leonard Viray sa K5 News FM Kalibo.
1: K5 News FM Live Report.
2: Arestado ang isa kalalaki sa search warrant operation ng ginpatigayon sa Aklan Provincial Intelligence Unit o kon ang PIU sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Dennis Lawrence Bautista upod ang New Washington PNP sa may barangay Tambak sa nasambit nga lugar. Ginkilala ang akusado nga sa alias Joven, 46 anyos, may asawa kag residente sa nasambit nga barangay. Sa gahom sang search warrant nga ginpagwas ang korte, ginalughog sa operatiba ang balay isang suspect kag dira na recover ang isa ka 38 revolver nga may tatlo ka mga bala nga nakabutang si babaw sang cabinet. Hugot naman nga nagapamalibad si Joven nga sa iya ang mga recover nga armas. Suno sa kapitan sang barangay, wala sang may kunano nga record sa ilang opisina ang suspect apang may nababaton sila nga mga impormasyon nga kon kisa nagapalupok sang armas si Joven. Sa karon, yara na ini sa kustodiya sa New Washington PNP kag mga pangatubang sa kaso nga pagabaylar sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulations Act. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
3: Samtang mga kabataan sa antiking nga wala nag-eskwela, naglabot na sa masobra 15 men. May detalyes ang balita si K5. Highland Roads magbanwa sa K5 News FM Antique.
1: K5 News FM Live Report.
4: Nagdangat sa 15,076 ka mga kabataan sa Antique nga nagaedad 16 to 24 anyos ang wara nagaeskwela. Base sa 2024 Provincial Education Profile halin sa Community-Based Monitoring System o kon CBMS kang Philippine Statistics Authority o kon PSA Antique, 9,247 kadya ang mga lalaki samtang 5,839 naman ang mga babae. Nagapanguna nga rason sa mga lalaki ang kakulang sa personal nga interes nga may 26.9% kumparar sa mga babahi nga may 17.0%. Sa mga babahi naman, nagapanguna nga rason sa anda paguntat sa pag-eskwela amo ang family kag reproductive factors nga ginalakipan kang pagbusong, family matters kag pagpakasal. Samtang may gamay naman nga factor ang mataas nga gasto sa edukasyon o kon financial concern, 22.1% sa mga lalaki kag 17.4% sa mga babae.

0: Ahi, distansya sa eskwelahan kag infrastructure issues nga 1.2% sa mga lalaki kag 1.0% naman sa mga babahi. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Island Rose, Montero Magbanwa. Para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Halin sa Antique, direkta kita sa Bacolod, tricycle driver nga ginaaligar, nagmolestya sa menor de edad sa Banwa Sangeb, Magalona, ginpasakaan na sang kaso. May kaungdan sa balita si K5 Red Salgado sa K5 News FM, Bacolod.
2: K5 News FM Live Report.
3: Tricycle driver nga gidaligar nang molestya sa minor de edad sa Banwa sang Ibi Magalona sa Negros Occidental, ginpasakaan na sang kaso.
4: Ginpasakaan na sang kaso ang statutory rape ang suspitsado nga tricycle driver nga gidaligar nagmolestya sa isa ka grade school student sa tuong Oktubre 2 pasado alas 12 sang unto sa Banwa sang Ibi Magalona. Ginsiling ni Police Major Genesis Catalogo, spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Kunokpo, nga stable na ang kondisyon sa biktima apang padayon pa ini nga ginabulong sa ospital bangod sa mga pilas nga naangkon sa insidente. Sa madumduman sa initial nga investigasyon sa kapulisan, nagpakilala ang suspitsado nga abyan sa iya nga amay nga isa man ka tricycle driver kamagdanan nga nagsalig ang babae sa iya kag nagupod para idulong sa ila puluyan. Gindala sa suspitsado ang biktima sa kampo kag dinigin sakit kag inhigtan ang tiil agud hindi makapalagyo kag sama sigurado na nga hindi makagiho ang babae diri na kag inhimo ang malain nga plano sa minor de edad.
5: Ang last bulletin ba ito natin kung ginakasabi ang form ko kasi sa atong nakapalitan yung GPT sa magandang ato.
4: DTX 500 Morning Newscast. Dito si K5 Red Salgado para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: Samtang sa Iloilo naman, Iloilo Provincial Task Force El Nino, ginapreparahan na ang Super El Nino. May detalye sa balita si K5 Generous Kauyunan sa K5 News FM Iloilo.
2: K5 News FM Live Report.
7: Ginapanghanda na sa karon sa Provincial Task Force El Nino ang posibleng maging epekto sa Super El Nino sa probinsya sa Iloilo. Nagsapol ang nagkalain-lain nga talatapan ng ginpahunahan sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO. Sa diin ginplastar ni PDRRMO Head Mr. Cornino Salinas ang mga responsibilidad sa mga task force base sa ginpapanaog Executive Order ni Iloilo Governor Arthur Daffenser Jr. Sa among task force ang tanan nga miyembro ang gintunga sa lima ka sektor nga magatutok sa food security, water security, emergency security, health security kag public safety. Kada sektor ang magatutok sa pagdihon sa tikang kag plano nga mangin kabahin sa provincial action plan para sa El Nino. Nibaloan na ginalauman ni mabatsyagan ang epekto sa El Nino sa masunod nga bulan, tubtub sa Marso sa masunod nga tuig.
8: Tagikan sa sudad sa Iloilo inis kay K5 Jenny Kauyunan para sa kampanya na balita, serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News. Akam.
2: Balitang Regional. GTX 500 Morning Newscast.
1: Kag-K5 inyo na batian ang mga balita sa Western Visayas. Direkta naman kita kag-K5 sa mga dalagwan nga balita sa Pilipinas.
2: Balitang National.
9: Balitang National.
1: Ginpayag ni Vice President Sara Duterte nga naistoryahan nila sang iyang nga iloy ang posibilidad nga magpadalagan sa national election sang iyang nga utod nga si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Suno kay Vice President Sara, ginsilingan siya sang ilang nga iloy nga magpauli na siya sa Davao kag si Baste na lamang ang magpadalagan sa national elections. Ginatag naman sa Vice Presidente nga wala pa nila naistoryahan ni Baste ang amo nga posibilidad.
6: Sa dugang pa nga balita national, ginalauman ni Vice President Sara Duterte nga magapasaka sa kasong perjury ang National Bureau of Investigation kon NBI batok sa anay pulis nga si Rodolfo Gracioso Jr. kung natapos na ang investigasyon sa mga aligasyon sini batok sa iya. Sa isa ka pahayag din confirmar ni Duterte nga nakabato ng iyang opisina sang kopya sang affidavit ni Gracioso o gikan sa NBI. Kaupad ang mga identification documents ni apang wala ang iban pang nakalakip sa dokumento. Sunod kay Duterte, Vyante Nuevi ka mga pahayag ang iya gin panginwala sa affidavit nga sa iya pagpati hindi matuod. Kalakip din ang aligasyon nga kaupod niya si Jeffrey Topaz sa Marinduque sang Simana Santa sa tong tinalikdan nga tuig 2019. Kag sa Maynila sa tong Setyembre 21 sa amuman nga tuig. Dugang pa ni Duterte nga nasambit ni NBI Director Melvin Matibag nga mahimo magpasaka sang kaso nga perjury kon mapamatunan nga peke o kon hindi matuod ang amo nga mga aligasyon.
1: Sa dugang kagkatapusan nga balitang nasyonal, natala na nga maglantaw si President Ferdinand Marcos Jr. sang Singapore F1 Grand Prix. Sino kay Foreign Affairs Undersecretary o kon Assistant Secretary Annalyn Ratonel, personal nga ginimbitar ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong si PBBM sa motor racing event. Naibaluan nga magabiyahe sa Singapore ang Pangulo para sa ika o kon para sa isa ka working visit sa Oktobre 7 tubtob Oktobre 11.
2: Balitang National.
1: Kakaifabi niyo na ba't ano mga balita sa Pilipinas? Direkta naman kita sa mga balita nga nagkahinabo abroad.
2: Balita International.
1: Patay ang 32 ka-individual matapos maghugpaas ang isa ka eroplano sang militar sa Southern Ondo State, Nigeria. Kasunod sini, kindeklarar man ni Nigerian President Bola Tinubu ang 3 ka-adlaw nga national mourning period. Suno sa otoridad, nagapadulong sa Lagos, halin sa Binan City ang eroplano para kuntani sa isa ka routine mission sa nag-crash ini malapit sa Navy Base sa tong Lunes. Nagpalambot naman sang simpatya si Tinubo sa Vyante 5 ka mga pasahero kag 7 ka mga tripulante nga sakay sang eroplano sa naglunta dang insidente. Samtang ginmando man sini ang maid-id nga investigasyon agud mahibaluan ang gintunaan sang aksidente.
6: Sa dugang kagkatapusan nga balita international, nabawi sa mga pwersa sang gobyerno sang Yemen ang estratehiko nga port city sang Boka, laki pang mga importante nga posisyon sa Bab al-Mandeb Strait matapos nga maglunsyar sa malapnagon nga counter-offensive batok sa mga Iran-aligned Houthi rebel. Sunod sa military sang Yemen, naglunsyar man sila sang dalagko nga offensive padulong sa kapital nga Sanaa kadungan sang balala nga inkwentro nga nagbilin sang madamo nga napatay kag dakpan sabayin sa mga Houthi. Nahibaluan nga ginlunsyar ang operasyon sa bulig sang air support gikan sa Saudi-led military coalition nga nagpadala sang mas o kon menos 100 fighter jets agad nga gubon ang mga kagamitan kag linya sang supply sang mga rebelde. Natabo ang pagbawi matapos liwat nga nagluntad ang inaway sa riyon sa tong Setyembre kadungan sang pag-agaw sa mga Houthi sa Mocha kag iban pa nga importante nga alagyan sang pangkargamento.
2: Balita International. GX 500 Morning Newscast.
1: Kagay Fabinho na batian ang mga balitang national kag balitang international. Ini nga mga balita ka K5 Boylog nga giradulang sa inyo sang kaluwaan sang DTX 500. Bayara sa mga ingredients nga masaraang makabato sa mga nanarisari nga sakit sang kalawasan. Ka K5 agud ba pabilin nga maging healthy living maginom kita sa DTX 500. Mabakal sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyo nga lugar.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Direkta naman kita ka K5 sa balita sa patag sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
1: Ginpasiguro sang Department of Agriculture kon DA nga mayara sang bastante nga supply sang bugas kag iban pa nga mga agricultural commodities tubtob sa matapos ang palaabutan nga Super El Nino nga ginalauman magapadayom tubtob sa unang nga bahin sang tuig 2027. Nahibaluan nga ginabana-bana nga magadangat sa 700,000 metriko tonelada sang palay ang mahimo nga madula sa pungsod bangod sa nasabit nga fenomenon. Ginpaathag naman ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa nga ginahimo na ang mga tikanga para mapapag-on pa ang lokal nga produksyon samtang padayon nga nagabakan sang palay gikan sa mga mangunguma ang National Food Authority o kon NFA.
2: Balitang negosyo.
6: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
2: Balitang sports.
6: Team Philippines magapukos na sa LA Olympics. Matapos ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan, pagkatutukan na sang Team Philippines ang pagpasakop sa mas bigatin na 34th Olympic Games sa tuig 2028 sa Los Angeles, USA. Ginbayag ni Philippine Olympic Committee o kon POC President Abraham Bambol Tolentino na nagsugod ang pagpabatyag sa mga national athletes sa nakuha ng medalya sa mga Olympic events sa Aichi, Nagoya, Ashad. Lakip na diri ang gymnastics kung sa din nakakuha sang duha ka gold medal si 2024 Paris Olympics double gold winner Carlos Herrial Yulo kagang padayon nga dominasyon ni Paul Volter EJ Obiana. Sugo kay Tolentino, dapat kay ibubo sang Philippine Sports Commission o PSC ang solido nga suporta sini para sa mga atleta nga magapasakop sa mga Olympic qualifying tournament sa masunod nga tuig.
2: Balitang Sports.
1: Kay K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta naman kita ka K5 sa patag sang showbiz.
2: Balitang Entertainment.
1: Vlogger nga si Francis Leo Marcos ginaresto bangod sa cyber libel. May kaunggan sa balita si ka K5 Maria Rochelle Shaira di Anon Ebron.
2: K5 News FM Live Report.
9: Gindakom sa mga otoridad ang vlogger nga si Norman Mangusin o kon kilala bilang si Francis Leo Marcos na ibaluan nagapangatubang si Mangusin sa 3 counts ng cyber libel nga ginpasaka sa kasawa sang isa pa ka vlogger. Ginkumpirmar ni National Police Commission Vice Chairperson and Executive Officer Rafael Kalinisan nga nagpakigangot sa ila ang Criminal Investigation and Detection Group angot sa nasabit nga kaso. Ginserbe ang warrant kay Mangusin sa isa ka hotel sa Paranaque. Ang nasambit ka warrant of arrest ang ginpagawas ang Paranaque Regional Trial Court Branch 294 sa din mayara sang gintalanag apiansa ang tagsa nga isa agating 30,000 pesos samtang gindala si Mangusin sa District Special Operations Unit sang CIDG para sa nagkaigo ka dokumentasyon kag nagapabilin sa kustodiya sang mga kapulisan. Iniga balita ang ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, inisi ka K5, Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
2: Balitang entertainment.
1: K5 niyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Direkta naman kita ka K5 sa mga panawagan kag pahibalo.
2: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Ora mismo.
1: Ginapanawagan kung sinuman ang nakakita kay Jocelyn Cabio Aluad, suno sa iyang pamilya kahapon alas 5 kung sa 2 Oktobre 4, naghalin ang ilang lola nga si Jocelyn apang tubtubsubong wala pa ini nakapauli. Sa may mga impormasyon na kung nahibaluan, palihog lamang kontak sa ang pamilya pinagi sa numero ng 0991-667-6251 o kung 0991-667-6252 sa liwat 0991-667-6251 o kung 0991-667-6252 ay nagapanawagan ang iyang pamilya. Para sa K5 News FM Philippines, alas 6:51 na sa aga.
2: DTX 500 Morning
10: newscast.
1: The K5 inyo nabatian ang pangkabugosan nga pagpangalagad sa DTX 500 Morning Newscast. Sa buong adlaw ka K5 sa Miyerkules, Petsa 7 kita sa bulan sa Oktobre 2026. Ka K5 inyo kami nabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyo nga mga radyo. Sa buong manabatian kang nalanta o pinagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
6: Ka K5 and FM Rojas Digital.
1: Pinagi man sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuana sa Banwasang Pilar. Good morning sa aton nga mga solid supporters ka K5 viewers. Jezreel Colasino, good morning. Ma'am Jana Milsilonso, good morning. Lyndon Jano, good morning. Kay Ma'am Ruda Donato Amago, good morning. Ma'am Leia Bas, good morning. Rodolfo Evangelio Jr. Toto Dohilio, good morning. Sir Nestor Casugbo Calzado, sir, good morning. Rawin Buendia Alonsagay, good morning. Kay Ma'am Liza Barriento, subuman kay Tristan Wyatt Gulay, kag Duy Arthur, good morning. Ka K5, sa ngala na gilawang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas, kaupod sa technical side si ka K5 Juve Cover. Sa amon nga news director ka K5, Roldan B. Sana Villarreal.
6: Sa amon nga station manager, Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
1: Kag sa amon mabuot ka gambo nga chief executive officer, Doc Ramil Uy. Ka K5 maga sunod na ang Foro de los Pueblos, kaupod si ka K5 Roldan B. Sana Villarreal. Sa katapusan, kami ang inyo nga nangintag balita.
6: Ka K5 Rodney Daban Dalanon.
1: Kag ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Kapis. K5 News FM.
10: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakat
12: sa mga butika. Mga duga nga benefits aton nga talakayon, Sir Boy, kung nakainom ka D3 Bio.
13: May mga research sila sa mga bago nga ining Lyme disease ba, Sir Boy? Kung may ara ka mga kasapatan, may mga bitik ina, inalay makagat ka, it will cause you Lyme disease. Inflammation sa joints, inflammation sa heart, inflammation sa brain, caused by bacteria nga Borrelia.
12: Halin sa pets.
13: Oh, halin sa pets.
12: May nabasaan ko to, Sir GP. Pasensya sa mga nagakaona. Ang mga parasites, mga kuto, gasulod, galinas, dunggan sa kwad.
13: Gasulod.
12: Sa tao.
13: Gasulod. So kung makagat ka ni Doksam, grabe kakatol-katol, you take D3 Bio. Kay ini siya maka-infect sa imong heart, sa brain, kag sa imong mga joints.
12: Sa imong blood, kwan, bloodstream.
13: Right. Delikado kayo.
12: Amo na gani, permi na ito, balik-balik. Isa sa mga benepisyo sa D3 Bio, ang pagpanubo sa mga bacterial load, kag viral load, nga ara na sa imulawas.
13: Correct. Kay suno sa study, Sir Boy, may mga ginatreat sila sa antibiotic, hindi mapatay, ara lang to yung gatinir sa lawas mo. But ang monolaurins ang D3 Bio will hunt them down. Pangitaon ang sakang patyon.
12: Grabe.
13: If you are taking D3 Bio. Unknowingly, abi mo gaplo vitamins ka lang for pandemic, ginapangita yaman ang mga kagaw nga panago sa lawas mo.
12: Kung
13: ga D3 Bio.
12: Daog ka sa D3 Bio. Facts on D3 Bio. Anong kaibahan sang lauric acid kagsa ng monolaurin? Nga ara sa D3 Bio. Ang lauric acid nga ara sa D3 Bio, nami na siya gamiton as topical. Wala pa monolaurin nga may matabo da, Sir Boy. Because lauric acid ang active nga compound. So, once nga ibutang mo sa imong mga punggod, mga katul-katul, mga kaspa, mga fungus sa ano sa imong anil.
13: MCTs pa na.
12: Ha? MCTs na, the lauric acid, caprylic acid, caprylic acid, amo nang mabalbal.
13: Amo nang mabalbal. Dala pa lang epektibo ng D3 Bio.
12: Dala pa lang. Pero, sino naman ni sila si mga monolaurin, monocaprin? Once nga ang D3 Bio, masulod na sa imo nga
13: lawas.
12: Lawas. Once nga mahaluan na siya sa ano, pancreatic lipase, ang imo nga lauric acid, ang imo nga capric acid, ang imo nga caprylic acid will turn to monoglyceride.
13: Ga Justice League, like Superman.
12: Ga Superman sila. Ang mga kagaw naman, mga virus, bakterya nga ato sa sulod, amo naman to tirahon niya. Di grabe, no?
10: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
10: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
13: Suportahan ko lang na si Doc Ramil, ha? Dua klase virus. Ang virus nga ginapatay sang monolaurin, amo ni yung ginatawag nga lipid in case. Ang
12: lipid in below.
13: Ang ila membrane ginaputos sang lipid, no? Ang buli ginapatay ni tanan halos tanan nga mga makahalit nga virus kag bacteria amo na ang ila profile. Pero may mga virus yang wala skin.
12: Di ang kung sa bike pa, naked bike.
13: Naked bike. Naked, no? Ako yung gusto kaya D3 Bio because I'm energized every day. When I take D3 Bio, why ko lang ginaproteksyonan ng ako lawa sa ubos, ipon, kalanat, kaglangkaso, ginagaan pa enerhiya ang akong utak ko, bro. Because my job demands a lot of my brain, no? I usually gatuon ko, ga-research ko, I need something to power my brain nga why ko yung kapamahaw kaya dali ko. But D3 Bio does that for me. Sa mga estudyante,
12: Sir Boy, mga gaplano dahil nga mag-board exam.
13: Board exam?
12: Tumbar na D3 Bio. 3 months before pa, inom ka na D3 Bio.
13: Oo, supplemento na.
12: Ang mga guys ko yung
13: law,
12: namin na, mga engineering,
13: kakwa masteral sa ilang mga PhD, mag-D3 Bio ka mo.
12: Hindi, tam is ang solusyon para ma-energize ang imo utok. I suggest D3 Bio.
13: D3 Bio.
12: Correct. The best food supplement for your brain. The keton. Okay. That's why nga ang D3 Bio permi na mo ginapaparis sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kaya na ang tatlo ang combination, the best gid katama, Sir Boy.
13: Oh, kampiyon, no?
10: D3 Bio!
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
18: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
19: Sporbiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
20: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
21: Ew! Yucky!
20: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
22: Para sa matino nga dugo.
23: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tayo.
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
23: ang nagatilo sa imo atay.
22: Basta tilo ang atay.
23: Happy kanunay.
22: DTX 500.
23: Masaligan.
22: Epektibo.
23: DTX 500.
22: DTX 500.
24: Juice 7 lot.
25: Ano ginabatsyag mo sa
24: high blood gid ko.
25: Ano sa una ang imo?
26: Blood pressure.
24: 180 over 100.
25: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
24: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
22: DTX 500.
23: Panahon na naman ang ubo.
22: Si Ouch at trangkaso.
23: Pero huwag mag-alala
22: dahil andito na ang Mighty.
23: Panlaban mo,
22: Mighty C!
23: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya!
22: Mighty C!
23: The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
0: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
23: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
23: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gig ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin, salamat. Get DTX Coffee Mix, may kape ka na, na-detox ka pa.
23: DTX Coffee Mix,
5: wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
21: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
23: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
25: Extend. Isang kapsula ka lang.
23: I Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
26: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
27: D3 Bio.
28: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
23: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
29: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
23: Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
30: Ako si Mimi.
31: Dali kasi napit akong tuhod.
30: Arthritis na gali.
31: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
23: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
32: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
33: So na,
32: good day, magid ako sa akong body odor.
33: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
32: Pero subong,
33: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
32: Kag
33: naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
32: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
34: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
23: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
35: O si Rosan, baw, akon ba na sang nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-hara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami ka-edad nga duha ba? Nami, gidang extend.
23: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
36: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Kapis. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsubo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
37: sa nag-ayawid ako sa akong balatian ng TV.
36: Salamat sa DTX 500.
23: DTX 500! Bakal sa mga butika.
38: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
23: Memory Advanced Zero.
38: Pina-

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City.

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 12 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: For all those problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
3: Maingaga, Luzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 7 kita sa bulan sang Oktubre, tuig 2026.
5: Foro de los Pueblos.
3: Nagapalayag na ang Foro de los Pueblos sa buong adlaw sang Miyerkules, mga ka-K5. Petsa 7 kita sa bulan sang Oktubre, tuig 2026. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga mga ka-K5. Naga-monitor, nagatutok na diri sa aton siniga pagpangalagad. Mabatian kita sa 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial. Mabatian man kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuan ay Pilar. Kagsubong man sa K5 News FM Philippines mobile application. Kag likewise sa Facebook, K5 News FM Ross, kag K5 NFM Ross sa digital. Sa aton sinig mga suki nga mga ka-K5, ano bala mga balita nga aton pag-istoryahan subong aga diri sa aton nga pagpangalagad. Isa sa mga suspek sa pagpatay kay Police Captain Rian Ampuyos na dakpa na kagabi mga ka-K5. Subong, tatlo sa mga suspek ara na na account na ara na sa prisuhan mga ka-K5. Ang latest update kag information sini aton tutukan, ang Capiz Police Provincial Office nagbulaw. Mapatawag sila press briefing alas 10 na sa aga. Supposed to be, it's either kagabi o kung dapat early pa mga ka-K5. Ato na nga pag-atutukan diri sa aton nga pagpangalagad. Bulaw man yung mga taga-kampo. Samtang sa Roa City PNP, wala pa sa may na-monitor nga nakasulod nga liquid shabu. Kampanya kontra droga, masgin pasangkad. Drogista nadakpan sa pagduso sa droga sa Roa City. DTI, ginpahulag ang baso. Confident consumers, ginaduso subong consumer welfare month. Kay Balanyo, isa sa pinakaiwat kadamo, bigid-biga. Ngayon siya sa gobyerno, ngayon mo nga kadtuan mga ka-K5 DTI. May lang kay ginpahulag naman nila kahapon ang baso, nakapagawa man sila statement. Pero kung mga ordinary days, damo na sila biga mga ka-K5. Mga wala makabaton sang ayuda ng mga obrero sa tubuhan sa Pilar, nagareklamo ang pamangkot nga ang mga matudtod nga mga obrero waya madala sa lista amo ni karon pamangkot ilabi na sa mga taga barangay Cayos dira sa Pilar, likewise nagligad gadlaw may nagkadto gidi sa K5 News FM para magpadangat sang reklamo. Tingala sila ya nga sila yang aktwal nga nag-oobra sa tubuan, sila yang wala madala sa lista pero wala nag-oobra sa mga tubuan mga ka K5. Kag hindi man mga plantadores nadala. Sa Balita Nasional, Mayor Basti Duterte may istorya subong nga posible magdalagan sa pagka-presidente. Talo sa una na nagdeklarar nga utod sini nga si Vice President Sara Duterte Carpio. Ang hambal sa mga political analyst, style lang ni para nga magtutok ang kanyon sang kritisismo sa kay Basti Duterte. Kay dunot-dunot na subong ang Vice Presidente mga ka K5, daan pa nga ongoing ang impeachment trial. 17 minutos sa nakaligad sa takna ng 7 sa aga. Kung may mga mensahe ka mong naligay palabot diri sa Foro de los Pueblos, ipadala ina diri sa ton official Facebook page, K5 News FM Roas, kag K5 NFM Roas sa digital. Agod babasa ta, anyo sining mga mensahe mga ka K5 diri sa ton nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos sa Perga. Sekta na yung latest update sa dalagan sang panahon, subong adlaw sang Miyerkules mga ka-K5. Ara na naka-standby itong koneksyon sa pag-asa sa pagdulong karon sang latest information sa mga indalagan sang tiyempo. Naka-standby sa number 3 itong koneksyon sa pag-asa with pag-asa weather specialist ka-K5 Chinel Dominguez.
5: K5 News FM Live Report.
0: Malaking bahagi ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan ngayon dulot ng Intertropical Convergence Zone. Maganda umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, October 7, 2026. Meron tayong dalawang weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa sa ngayon. Una na dito ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala, meron din tayong northeasterly wind flow na nakakaapekto naman dito sa may extreme northern Luzon. Sa ngayon din, wala tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot na itong northeasterly wind flow ay makakaranas ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan dito sa may Batanes at Cagayan. Samantala, sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin i-check ang social media pages ng Pag-asa at ang ating Panahon app hinggil sa mga nilalabas po nating thunderstorm advisory. Para sa magiging agwat ng temperatura dito sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius. Lawag, 25 to 32 degrees Celsius. For Tuguegarao, 25 to 34 degrees Celsius. Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 31 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius. Buong Visayas, Mindanao, pati na rin dito sa may Palawan ang makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot ito ng Intertropical Convergence Zone or ng ITCC. Pinag-iingat po natin yung mga kababayan po natin dahil ilang araw na rin po sila nakakaranas ng mga pag-ulan, kaya saturated na rin ang ating kalupaan at mataas na yung tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Ugaliin po natin makipag-ugnayan sa ating mga local government units hinggil sa mga paglikas na kailangan po natin gawin. Agwat ng temperatura para sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. Gayon din dito sa May Cebu. Sa Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. At Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:46 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:42 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
3: Maraming salamat, Chanel Dominguez, pag-asa weather specialist sa gindulong pinaka-latest weather update diri sa aton nga pagpangalagad. Sa dugang sina nga mga impormasyon, pwede nyo bisitaan aton official Facebook page, K5 News FM Ross kag K5 NFM Ross sa digital. Agad mabasahan tang inyo or mabasahan nyo mga latest update and information angot karon sa mga ka-K5 sa pinaka-latest kadalagan sa panahon. Sa abiso diri sa Department of Agriculture mga ka-K5, gimpayag sini ngang pag-epekto sang very strong El Nino ang hindi bastante nga rason para pasakaan ang preso sang mga produkto mga ka-K5. Sa sunod diri sa DA, ang pamahog sang very strong El Nino nga ginalantaw nga mag-persist until first half of 2027, hindi bastante nga rason para pasakaan ang preso sa mga balaklon. Bangod, may bastante nga food supplies ang pungsod mga ka-K5. Sunod kay Department of Agriculture spokesperson Arnel De Mesa, sige subong ang pagtingwa sang gobyerno para masigurado nga may bastante nga food supplies sa bilog nga period sang El Nino. Well, padayon man nga ginasuportahan ang mga local producers mga ka-K5. Kay sunod diri sa DA nga dapat masiguro nga ma-boost ang local production kagang access sa imported items para may bastante nga food supply tub-tub matapos ang El Nino mga ka-K5. I-boost ang local production para may produkto sa Gyapon kag Swiss, may access kita Gyapon sa imported nga mga produkto. Pero nevertheless, sunod diri sa DA, ang first priority gidiya nga mabuligan ang mga local producers. Ga-coordinate na subong ang Department of Agriculture sa Department of Trade and Industry o kung DTI kag mga local government units para ma-monitor ang posible matabo nga hoarding kag profiteering. Bangod man sa ginakabalak-an nga malawig-lawig nga epekto mga ka-K5 sang El Nino diri sa pungsod Pilipinas. Gani pandam sang DA and hindi paghingalitan ini nga panahon para maggagrabi pinasaka sang presyo sa mga nagapanguna nga balaklon kag iban pa nga mga produkto ang mga negosyante. Bangod kun lantaw ta sa pangkabilugan may negatibo ini nga impact mga ka-K5. Balanta naman nga sige-sige nang pagpandam sang nagkalain-lain nga mga ensya sang gobyerno sang PAGASA, sang Department of Agriculture kag iban pa nga mga ensya sang gobyerno nga magpreparar gid kita sa impact sang El Nino sang super strong El Nino mga ka-K5 nga maga-persist until next year. Mga kunyo, malawig-lawig. Especially na sa summer season, sa tingadlaw. Sa summer season, mga ka-K5. Ginalantaw ta nga, grabe pa gading init, mga ka-K5. Kagkita diri sa K5 News FM, ilabi ng Foro de los Pueblos program every day. Magatag kita sa mga updates, mga pahanumdom, panugyan na rin sa nagkalain-lain ng mga insasang gobyerno, may kang tanan karon sa super strong El Nino, mga ka-K5. Very strong El Nino. Kay dapat kita mangin preparado, mga ka-K5. Kag, of course, while ga-preparar kita, hindi tayo ni paghingalitan. Nga tinion, nga tayo makabintaha kita, maka-take advantage kita sa krisis, maka-take advantage kita sa aton sining nga isig ka pareho. Kag likewise sa mga local government units, dapat gahulag na. May iban nga mga LGU nag-declare na state of calamity. Ama ko, duay pa man gani nag-declare na state of calamity. Kasi para magamit nilang ila pondo mga ka-K5. Kaya nga aton diri nga siguro doon, of course, may water supply kita, may elektrisidad kita, may bastante kita nga pagkaon nga maka-navigate kita until matapos ang epekto sang super El Nino mga ka-K5 nga magalawig tub-tub next year. Sa iban subong sa mga uma-uma subong mamatamat mo nang mabatsagan kay halos wala ulan mga ka-K5. Kung may araman malaka, may araman manipis, tulo talisik, hindi gani makababasa sang duta mga ka-K5. Isa na ni sa ginalantaw ta ang posible mas malaka nga pagtupa sang ulan. Or kung may gaulan man, ti resulta grabe nga baha. No? Bangod sa malawig na panahon, amo naman yung mabatsagan nato ng Super El Nino, mga ka-K5. Isa ka-phenomenon na hindi mo mapunggan, hindi mo malikawan because it is a phenomenon, it's a nagakatabo ini. Pero isa sa mga ginalantaw ta na nagapalala pagin siniabi, si epekto sinitugaman of course ang climate change. Pag-init nga pag-init sa kalibutan, mga ka-K5. So sa aton sini nga mga tagpalamati, preparar kita para hindi kita makibot kay kun lauman mulang aksyon sang gobyerno ilabi na sa mga lokal nga panguluan, labutan ka lang siyam-siyam 18, malurat lang mata mo, I don't know kung may matabo na sa imo. 27 minutos sa nagaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Dali lang gid kay kagabi, isa ka persona nalakpan sa ginkasang drug buy-bust operation sang mga otoridad, mga ka-K5. Isa naman diri ka drugista sa siyudad sang Rojas na dakpan sa aton sining mga otoridad, mga ka-K5. Ibaloon tana sa dili madugay ang report sa aton sining patrol with the ka-K5 Darren Salomeo Henson nga personal gid kagabi nakaupod sa ginpatigayon nga operation sang aton nga mga otoridad. Paano ininadakpan ang suspect, mga ka-K5? Sinuning suspitsado ng background niya sini? Ano ang mga na-recover, no? Amo naton karon nga pagatutukan diri sa aton nga pagpangalagat diri sa Foro de los Pueblos. Kay kulang taon ta diri sa aton sa mga syudad kag probinsya, halos wala tuon na mga ka-K5 na nagakinabo, no? Wala tuon na nagakinabo ang transaksyon na nice droga. Kag kun kaysa makibot ka na lang ang subjekto nga ginwitnessan mo nga nadakpan, ara na libre naman lang. Libre naman mga ka-K5, libre naman makabaligya sa bu. Kiti balaan ta naman ang hearing sa korte kung ano kadugay, mga ka-K5. Mahulat ka sang dugay-dugay, dason, why man lang gali? No, tiwa itang ginavalyo kung kaisang oras bala na amun ang problema da. Ang problema pagid sa mga drugista, ti perwisyo na ganing ilan negosyo, maperwisyo pagid sila sa ibang mga ka-K5. Amoning bisyo iya nga wala lang nagahalit kag nagasamad sa utok sang tawo kundi nagasamad pa sa boss damlag sang ila sinisig ka pareho kag subong man naga halit naga apekto naga tublag sa kalinong kag katawhay sa isa ka komunidad salot gid yang droga pero natingala kita nga amoning kasalot. May mga nagabisyo sa gyapon kag naganigusyo. Kag sa level sang barangay, kadamo gidya sa mga barangay, mga ka-K5, na puwerte kalawlaw, puwerte kapigaw ang kampanya kontra droga, mga ka-K5. Kimanti ila barangay official, protector man mo. Hindi lang pulis ang protector, kisa pati barangay official, protector man. Balong tabing detalye, no? May kang tanan naman niya sa Madinalagon ng operasyon nga ginkandak sa mga otoridad ta. Dari sa syudad sang Rojas, may detalye si ka-K5 Darren Salomeo Henson.
1: K5 News FM Live Report.
6: Tiklo, ka-K5 Roldan, ang 40 anyos nga mister sa ginkasa nga by-bust operation sang Station Drug Enforcement Team sang Rojas City, Conroas Component City Police Station pasado alas 9 kagabi, October 6, dira sa may Washington Street, Barangay 7, Rojas City. Ginkilala ining subject person sa kay Janjan Diestro. Janjan Diestro, wala sang obra kag residente sang Rizal Street, Barangay 7, Rojas City. Sa aton sininga pag-upod no sa sininga operasyon sang Station Drug Enforcement Team sang Rojas City PNP na bakal sa sininga pusher buyer ang isa ka sa shay sang ginapatihan Shabu ka-K5 Roldan sa subject person kag sang pag-rekisa ni sa iya na recover pagid no ang ining pouch o kon gamay nga wallet sa area kung sa din siya nadakpan, ka-K5 Roldan, na pinapahayag, iya sininga ginaboy, amo maning ginapinangita sang mga otoridad kagabi, lapit man ni siya sininga nahamtangan may nakita ang nga iyan nga wallet may unod sang tatlo pagid ka sa shay sang suspected shabu no mga kakifive gold dan kag may unod nga kwarta subong man isa pagid ka gamay nga pouch kakifive roldan kabugusan nga apatanan ka sa shay sang suspected shabu ang na-recover sa sining subject person nga si Janjan Diestro kakifive roldan samtang sa aton sini nga pagpakigangot sa iya.
3: Oh, K5 Darren din ayon sa Washington iya, Street adakpan.
6: Yes, again ka K5.
3: Oh, din ayon sa Washington Street ining na dakpan si Janjan Diestro.
6: Yes, insakto ka K5 Roldan no dira sa may Washington Street barangay size no gali correct na to barangay Sakop sang barangay size sang Washington Street K5 Roldan sa unhan lang yun, no sang isablak kilalaman nga

0: kang tanan man sa kaso sang illegal nga droga. Pangamupay na ang atun sini nga i-confirm sa pamunuan sa Roja City Police Station, no, kung saan o gini siya na dakpan sa ano nga tuig. Apang may anay-anay na ni siya nga kaso, may kang tanan man sa illegal nga droga, sa K5 Roldan. So far, amo pa lang na ang naibaluan natin nga background sa iya, kay ang barangay official nga nag-upod man kagabi, wala man niya naghatag sang statement sa K5 Roldan, angot sa sining subject person. Ari pa matian naton ang pahayag sinini Jan Biestro, K5 Roldan, sa kasama nga may vast operation ang sining pagpanginwala man sa na-recover sa sining posisyon ka K5 Roldan.
1: Untat na kuya. Nga po, kung sa isang matatatlo, iluko kay mama.
2: Ano trabaho na ito siya?
1: Hindi ba bantay ang sunapat mga bata? Ay, ginanan na ko. Ay po, may negosyo tayo. Wala nang manigosyo tayo ng turiso.
2: Pag-negosyo ka sa turiso? Hindi. Dati, ano yung mo trabaho siya?
1: Ang sa, ano, howler. Luko yung tatlo ko bata, si Lubrayo.
2: Imo asawa eh, sir? Kaway ka na asawa?
1: Nga, lang sila.
2: Diyan, diyan, ano ganit liwat, sir? Yung mga pilido, sir? Diri ka man sa Rizal. Rizal lang mga anong...
1: Amin.
2: Pero dati, sir, gagamit eh, sir?
1: Idugay niya.
2: Oo, sabali na guntak na.
1: Guntak ako pala, tignan akong tatlo bata.
2: Katiro.
1: Ano pangalan ng dabi? Kung tayo muna ako nila, baka ako siya Changi, layero ila ko yung muna ako niya. Ila lang na yung pudyuto niya, bitbito na nila ya. So baka ako siya Changi, ilan ako yung bibila lang ko yan yung skula surya, yung pudyuto. Suway ko siya, kapos yung fingerprint na, kapos na yung fingerprint na, pala fingerprint na. Sa kwarta pa nila, kapos na yung kapot ha. Baligyaan, yung nagbaligya ako sa mga Taliban. Ay, kaya ka baligyan, kaya tayo ka baka ako Changi, muna ako niyo kuya. Kaya tunan ko yung mga bata. Kaya baka lang ko yung sagot. Baka lang ko yan. Puta. Ito on nga mito yung gina. Yung baka yung midson na labas. Tamo niyo niyo yung magbaka changin. Pag niyo na dahil niya. Pag yuto na niya. Ano hindi? Puta yung naging sila yabi. Ano niyo? Ano yung pangkit na kudamo daw sabo? Yan yung nidako po.
3: K5 Darren.
0: K5 Roldan, nabatian no, ang pahayag ni sining ni Jan Diestro, ang subject person sa bypass operation sa Roja City Police Station ang nadakpan pasado alas 9 kagabi kagtudong ni panginwala sini nga hindi ang iya sining akon hindi na akon wala ini ginapanagiyahan ang mga na recover siya kag na panginwala iya nga nabaklan ni siya sa mga otoridad K5 Roldan kag suno siya gani nagabakalang isa sa Changi kag gin na bitbit no sa mga otoridad kag halo man yang yasin gani nga emosyon no nagahilibi nagaluha-luha man siya kag kangay nagapamuyayaw man nabangod sa sining napabo man sa iya K5 Roldan no apang nasaksihan man nato na mismo sa pagkadulong naton sa area ang sining operasyon no, sa Ross Component City Police Station nga nabakal siya ang isa ka sa shay sa suspected shabu ka K5 Roldan kagdugang pagyad nga na-recover siya sining posisyon ang tatlo ka sa shay sa suspected shabu kag subungman no, kwarta sa unod siya sining pouch ka K5 Roldan. So mo pa ni karon ang i-verify man ato no, sa part sa katon sining kapulisan kung ano pag inining background sining subject person sa initial may daan na ni siyang kaso no kung nadakpan man ni siya sa to may kang tanan man sa illegal na droga sa K5 Roldan.
3: I see. So pero at na mention mo ang kuana may kahita ano ni may pouch din ina pulot.
0: Napulot ini siya sa K5 Roldan sa kun sa diin no sa area nga ginatindugan nga man sa right side niya lang gid no kay
3: sa nuta na
0: si ginpayag man no sa mga otoridad pagdakop siya may ginhaboy ni siya sa may mga tanom no sa iya siniyak din na ginhaboy ni siyang wallet.

0: do mo tong ipinangita sa mga otoridad ang ining kahitangan yung confound sa kaki fibril dana kag dito nakita na sa right side lang yun, no, lapit man sa mga pananoma kaki 5 Roldan, kalamuto gani sa pag bukas man no sa sining pouch gani dito no nakitaan ang dugang pagid ng mga plastic sachet sang ginapatihan shabu no naglambot tanan sa tatlo ka sachet kaki 5 Roldan kag may gamay pagid sa nga pouch kag may unod pagid na kwarta kaki 5 Roldan, so apat tanan kaso sachet sang kabungusan nga illegal nga droga ang na-recover sa sining subject ka person na kaki 5 Roldan. Medyo ma-action mga ni, no? Ang ining operasyon kagabi kay nagapangimpadlos pa ni siya kaki 5 Roldan sang madakpan ini sang katapo man sang Rojas Component City Police Station kaki 5 Roldan.
1: Oh, so while nagapangimpadlos sa kagaginapanindugan niya ngayon dito iyang droga nga gin presentar sa mga otoridad, anong kagaginambal niya ginkuha lang sa Changi agin dala agin bit-bit, anong reaksyon sang mga police kay 5 Darren?
0: Ang reaksyon sa aton sila ka pulisan ka kay 5 Roldan ti sa gay na paninglugan Manila no nga ang natabo do nga na bakal sa sining sa sining subject person ang illegal nga droga ka kay 5 Roldan kay ila pahayag sa sining subject person sa pag basa man na maglas pagbasa sa Miranda Rights yung payag maningati sa korte na lang niya ipatag ang iya sininga mga aligasyon kaki 5 Roldan. Kaysa pa sa aligasyon sa sining subject person niya, nagbaka lang siya sa sigarilyo. No? Sa gabi nga to, sa nga to, sininga pagpamangkot. Kag amo na gani, kaki 5 Roldan ang iya sininga aligasyon. Apang may pilamang kita ng mga netizen bala sa samtang nag-live kita, nakita man na to ng mga komento, kaangay nga daw kilala naman ni siya kag hindi man niya kumbinsido ang iba na kaki 5 Roldan sa iya sini nga aligasyon na kapang ti sa gihapon na magapabilin man sa gihapon niya nga inusente tubtub nga ti magpadulong iniya sa korte kag dito ya ipahayag man ang iya sini nga pinamatarong man kaki 5 Roldan.
1: Okay, sige. Salamat gid kaki 5 Darren kag good luck.
0: Yes, thank you again, no, kaki 5 Roldan.
1: K5 Darren.
0: Para sa pagpangalagan K5 sa Poro de los Pueblos. Sa ining balita, buhilong ang ginadulong sa inyo. Sam, GTX 500 Superior Antioxidant. Ini si kaki 5 Darren sa Lume Johansson. Para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko ang Kalingawan sa Kapis. K5 News Japan.
1: Madamo kayo salamat sa kay K5 Darren sa Lume Johansson. Hindi nga ako mabatihan kayo medyo mabulubudlay kay amo managyapon ng problema sang linyada. Way ginabulong. Anyway, ang luyag talay palabot ka K5 Darren. O, i-review na lang ni Karondoy. Basta importante ang performance level ara gyapon na kung ano ang plano dapat amogid ang execution. Good luck sa nagahilapit nga kwan nga atawag sini nga torneo, no? Lapit na lang. Good luck sa and best wishes sa kay K5 Darren. Anyway, sa aton sini nga mga ka K5. Hindi ka maka-judge kung ang tao gabaligya gid man o kun wala sang droga kung galantaw ka lang sa live. Much more, hindi mo man mamulay mabuyayaw kag mambalansang malain ang media nga nag-cover. Kay trabaho niya sa media da mag-cover. Kung paano man sila iagin dakop sang pulis, why na nadayalabot ang media? Galing may mga bundol, abi kung kaisa nga nagakomento, mga K5, mango. No? That's the exact term, mango. Kagang ibanda, basi pusher man or adik nga nagasimpatiya. Trabaho na isang media nga i-cover. Pangadwa, sa presensya sang media, maproteksyonan ang kinamatarong sang suspitsado. Kiti ba si kunano baladang matabot list may media ma-put into record, may video kag syempre doon sino nga ti ma-testify ang media sa korte sina. Kun anong ila nakitan, kun ano lang yang ila nakitan sang pag-abot nila, kun insakto kun nasunod balang proseso sang pag-imbentaryo kag pagmarka sang ebidensya nga hindi after inventory ba si buhinan or dugangan. So ang pag kung paano sa gindakop, why na nada idea yung media? Why na nada ibalo? Hindi na nada makatestifying media mga ka-K5 kiti why man sila gaupod sa actual operation? Kaya ang media, media practitioner, hindi ya agent, hindi police, hindi intel. No? Now, kung may mga assertion ang mga arestado, kay usually amo ning ilang assertion, nga gindakop lang sila, ginkuha lang sila, ti kung gintamnan ka mo ebidensya, filein yung kasong police. Ang problema lang, kay tanan nga nagakaladakpan, ga-assert nga, ginkuha lang sila sa isa ka lugar, kagkibot sila, gindakop na sila, tiway man sa may nag-file kontra kaso sa police. Kaya ang planting of evidence, dako ina nga kaso mga ka-K5 sa parts ng police ta, pero tiyang pamangkot, nga wala sa may nag-file. Kung kada nagakaladakpan, kasi lang tigintamnan sila sa ebidensya. Hindi ayan, rehearsed na ini, nga rason sa mga nagakaladakpan para makagain sang simpatiya sa mga dagalantaw kay balaan nila naka-live sila, naka-live ang pagkaresto sa ila. Try to think of it. Pangadwa mga ka-K5, we cannot deny the fact na grabing proliferation da sang droga sa Washington Street kag sa Rizal Street. May skinita na da sa may Washington, way patulabot sa may Tambak. Gwa sulod lang na da mga nagasuyop mga ka-K5. Aramalan na dang outpost sa Lagyan, tiyang outpost na useless. Kay waay ka man da makitaan ng opisyal sa barangay, waay ka man da makitaan ng barangay Tanod, barangay Tagay, Gurumyara. Gwa sulod na dang mga nagabaligya, shabu. Ang mga nagasuyop kagabaligya, droga. Hindi na madinay nga grabe na dang baligya na isang shabu along Washington Street, kag sa may Tambak area, kag sa may Rizal Street area. Hindi nyo na madinay. Kisa ganilag sanay na da. Kisa hindi way na dagakatulog ang tao. Kay kung wala sila yung bakal droga, mamantay sila kundi naman sila ng mga balay, mga manaka, kag mga wat. Para i-sustainer sa biso. Dasun ko magkaladakpan pang apina ng mga animal nga niyo. No? Pero sa part yan ni Mr. Janjan Diestro, hindi Diestro ang apelyido sang kapitan sang Barangay 7. Sa part niya ni, inosente ni siya. Unless proven otherwise, mga ka-K5. No? Inosente pa ni siya. Kuan niya ni, bistahon pa ni Filan. Kaso, may hearing, may trial mga ka-K5. Kaya ang korte gidamang makapamatbat kung guilty siya o kung hindi. Now, may assertion siya, naging kuha lang siya to sa may Changi, ti pamatudi. Pamatudi sa korte, kag kung matuod gidman, nga hindi to imong droga, ti file ka kaso eh. No? Pero hindi ta ma-deny ang kamatuoran nga grabe ang pagbagra sa droga da. Mga ka-K5. Grabe ang pagbagra sa droga da sa may barangay 6, barangay 7. Ang ibanda nga mga barangay officials da, abots naman kamuda kung sino dang nagasuyop. O may information kita da sa may barangay 7 and barangay 6. Abot naman kamuda kung sino da sa inyong ro-ro. Ro-ro kag protector. Way kakabalo ba si karon sa gabi or buwas ikaw naman masunod ng madakpan, don't worry, kalma lang. Kay ba si ikaw naman mahibi-hibi kag mambal nga tiging kuwa lang ko tuya. Pero ang punto na ton, diri nga, nga ginakonsente na ton sa aton mismo pamilya, sa aton mismo komunidad, ang duroga. Nga katilaw ka manao, nga kabaton ka man sang kita sa droga hao. Huwag nyo na paminsar ang mga krimen nga nagakatabo. Kinawatay kag madamo nga iban pa. Huwag ka muna nahangawa. Balikan ta na mga ka-K5 diri sa aton sinigang pagpangalaga dumalipat kita partner. Magabalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdom.
2: Foro de los Pueblos.
3: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio. ang D3 gamay Visio, ang Visio gamay D3. D3 Bio
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uno.
6: Masami nagapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Kasi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado.
6: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sang DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabat
7: DTX 500 Mighty C
9: Alkaline nga Vitamin C.
10: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige ko pulang. Duti ko buntag gabi imo. Nang lunch akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C
11: mabaka mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
13: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C
12: para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
7: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
7: DTX Beauty Soap.
11: Mamakas sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
11: Mamasaga butika.
7: DTX Coffee Mix.
16: Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kami arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
7: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
17: Nestor! Ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Missy ang masusunod
19: sa gabi.
20: Ako ang bossing
19: dahil kasangga ko
20: ang Extend
19: Supplement for Men.
20: Lourdes,
19: tapos ka ng maligo?
21: Yes, darling. Come to mama.
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men.
11: DTX 500.
22: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang Paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayugin ako.
11: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
24: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
25: Memory Advance Syrup.
24: Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
11: Bumakal sa mga butika.
26: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at wala. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
27: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: TGX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
2: 470.
1: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
2: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Miloy, masami naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero minti ni gihambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na nayang adaan sa imo sining kalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Hmm. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabugusan sang specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific kausang kagaw. Diri na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
4: Amo ni Sir JP, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
3: Gusto.
4: Kaon man sila bla. Di ba, na-discuss na ito ng ligad nga mas paborito sa imong immune system, mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
3: Gusto.
4: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kaya ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ga-oxidize. So ilaman nga mga ano? Cellula, aton cellula, galuya man. Kung amo na ang Muslim nga ginapasulod mo, di sigurado gidyay.
3: Husto.
4: Hinay mo immune system. Amo na nga kapila na balik-balik ng mga research. Hindi magsigi count tamis, kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
0: TGX 500.
5: Jusebin lot, 57 akong edad.
1: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
1: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
5: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
1: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: TGX 500!
3: What else? Ining aton nga microbiome sa aton siringatian. Pag sigita kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Iniman ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
4: Correct.
3: Which is gaga...
4: Mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
18: Oh, gakapatay sila Sir JP. Ang good bacteria naton.
4: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
3: So, ang advice gani nila, Doc, confirm ko no processed food ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosage ka, permi na lang amon abi ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka, no?
18: Correct.
3: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
4: Dapat amo na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. Slave kita sa atong appetite. Once nga slave ta sa atong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 is anas pinaka mayo.
3: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Hindi ka mag-expect
4: healthy diet plus a healthy supplement.
3: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food.
4: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo gin kaon doktor na.
0: DTX 500.
5: Si Catalina Habagat.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag no medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tag duwa-duwa ka kapsol, morning, dason inang pagkaubos ko, sir, may alibyo git. So buong gimintinans ko, nag-sir ka namin-amin, nag-sir ako nga mata.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: D3Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: D3Bio.
10: Ang D3Bio.
9: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
9: Yung may D3.
10: Malakas, mga butika.
9: D3Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3Bio. Ang D3.
10: Yung may VCO.
9: VCO.
10: Yung may D3.
13: Kasakit ang tiyan.
14: Max 4 Biotics.
13: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
14: Max 4 Biotics.
13: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
14: Para healthy ang tiyan.
13: Mag-klinika.
14: Spore Biotics.
13: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw.
14: Klinikas for Biotics.
23: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
28: DTX 500.
29: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
30: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
29: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
28: Wow. So,
31: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
32: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, kung nang gamit ang isang Mighty C, nang bisan ano ko kapulaw do, wala nang lain ako ng pamatsyag.
31: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
33: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang koin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
31: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
34: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
35: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
36: Bakal na sa mga butika.
37: DTX Coffee Mix.
38: Gusto ko na.
37: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
39: DTX Coffee Mix.
40: Mabakal sa mga butika.
41: DTX Coffee Mix.
42: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
41: DTX Coffee Mix.
40: Mabakal sa mga butika.
43: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
44: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
43: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
44: Kaya subukan ninyo.
43: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
44: Clinica Deo Fresh.
43: Available now.
45: Eye Care Gold.
46: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
45: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
27: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Puro de los Pueblos.
3: Roldan Besana Villarreal.
2: Para sa Puro de los Pueblos.
3: Puro de los Pueblos.
4: Dos minutos sa nakaligad sa takna nga las 8, pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5 galigay palabot